le sedi FM e ke mollelwa mo mamedi re tlotla re tsama le wena ha monnati bona ba haesale ke tla o fatita tla o fatita ba ska ba ntatela ho hang e di ntonze di etsala ha mo mamedi na Africa borwa di etsala le mose ho mawate thodingata thodingata ka nete thodingata e tsentseng di etsala le fatse ka bo phara re bone le maobane ho renya le shikajeno ho renya le shebele metsumedi mo mamedi e ke ha mafuru ya lona a nyolo wa bana ke maketse maobane bana koloi tsa tlala tse di ka tshintse ke nna o te ya nyoloa ka 12 o'clock e bara ka 12 o'clock ya nyoloa ho tla ba ho be ha ho loke bana a o thata man e o thata ka nnete mabili ho thata ho buima wa nyolo setsa ka nnete ho nyolo setsa hona hona hona hona hona hona ho re tla reng re tla reng re tla reng ke dintho tsentseng di etsagala lefatshe ka bophara maemo a batla a sa tsitsa ho hang ha utlwa ka moruong ka mona ho hang ha tsitsa maemo re tlatla re utlwa maikutlo ha re tlatla re bua mane metsotsong e 20 a mosemohlano pele re fitlha horeng ya boraro mamedi tla nne go nke mo re genye lwe lwena ha monnate korokolokela fela re ke re utlwe maikutlo a hao mo mamedi metsotsong e 20 hantlentle e talamane metsotsong e 20 ka morago ra ya bobedi e be renyoloa le wena renyoloa le wena renyoloa jalo renyoloe renyoloe renyoloe e ra re fitlhe mane goreng ya bobedi re kena metsotsong e 20 metsomehlano ka morago ra ya boraro re tla jalo komo mo mamedi re tla tla re jalo komo mo obemon a dire qoqe re qoqe re qoqe ke tla botsa dipotso mo re tla botsa dipotso o ska ba tshwenya potso zona di ding ha di fele ha di fele ho hang dipotso e tla tla le tsona jwa lo a

Sipho Makhaba. A big fish. Re tshewa ka mona ka Eswatini mpe ha o mata o tla mo fumana mona. O tla mo fumana mona. Nelspruit. Go baba.

0: Zulwini.
1: Khuluma Khilosi.
0: Imashumi ya mabedi ya msisi lisi misu sumu mabedi e kamara hora ya bubedi kidikala nengi. Kila bubedi, ujena he haile la bubedi wana. Hai, wana ntwene zegi buza wana. Ule watlega zepidi wana. Kelo watlega pina zepidi za minu wa siti megisha wana. Kaba hutle ubuli obo kwa lega zo. Kapa nzegi gina. Ye ubuli obo kwa ale. Bila ki opening le closing billboard. E bula ga sfila o kwala ga zona. Mm. A se tsi go bula ga thapela be go kwala ga thapela. E jwalo tabe, jwalo. Taba di jwalo ga ne tuwa e bula ga thapela o be o kwala ga thapela. Is it? E ska tula fela ga nete. Batla tlo utlwa maikutlo a gago ya mo mamedi metsotsong e masome a mabedi a mosemotlhano pele re fitlha goreng ya boraro. Ee, ke re qoqe kote, re ke re go qoqe ntho o batlang go e qoqa, ke o fa monyetla go bue ntho o batlang go e bua, botse ntho o batlang go e botsa. Ee, e shebile dipina bana, ke shebile tlasemane gona go tla etsala jwang. Nna le taba tse se monate bana tse ke di utlwileng mana ka bapsimolang ene mana. Ai. Are tsolo krela ndate ara monna ga mogoki ga ta mo gotima ine ga te pire lukisan le hotel tlapa le bulela tlapa mono wena o bine yena o je ga verse ga monna o bua nnete wa tseba ke pele ke kopanya eish o bapsi ai atin tonzo ta ke ka go hangata o thauna le ntwe le batlang o etsa hleletse ka pelinyana le qete yo tu imule ka pelinyana hlele qete se ke la rera fela be le tloela le jwa le sa feile ya batho ba re re le ro ba kopane ha ba kopane ya le batla go kopana hlele kopane ka pelinyana e ba le batla o ntshana le di jong etsa njwalo ya ni jo mara ba ntate potelang le ke le di jong o le ke le lo qoqa ha ba le batla o qala kgwebe e qale fela e tkalo hantle e seng ka botsotsi e o na le batho ba botsotsi dikgwebo mona mo mamedi o shebile fela ga ke ena fela ke motle hloi ga ke tla le ena hantle ke ele ena hantle ke montse legato me nne ke moje ka vese mo mahlafuhlafune ka vese ke motle ka sefela ke mo mula ka vese ke motle ka sefela ke motsose ka molaetsa o seng ke mo robatse ka molaetsa bosiu a thwa tsiba motho ena ona o ntse a etsa etsa tsionyana go bala tse dingwe go betse. E ho be ntate, ho be ntate ba ipata ka nye ka kholoro batho ba bangata ba ipata ka magapulupiti. E motho ya mamono. E nna ntwe ngwe ke bone mona ya moruti e mo mona. E ne bile kere ke ya screenshot a mona ka etlwella ya feta. Al. O re wa bona bophelo mona fela ke ya hopola. O re moruti. Batho ba bangata ba shebile ho ba le ditjhelete ho ena le hore ba phele bophelo ba galalelo. Ha se bothata ho ba le tjhelete mo mamedi sa mutu bele o ga e batla nan ke mola jena ke e batla tiki o go batho ba shebile katleho haholo ho feta ho phela bophelo ba galalelo. Eish ne ke re ka mo screenshot a motho are ne kriga mo screenshot a mothina mamili eish potetse kae man
2: Sekhurani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October
0: le khala ka nete tholwana yo tabotse nako ngwanaka le khala re tswa mo di All White nga ke ge mafelong a be gift le le re fitla re la hlela ka mona ka nyeng ka khufatsi e tande re tswele pele hape le bekenyena re ba be ya ho tande re tswele pele hape le bekenyena hlele mo sebetsi mona re tshwagana le ntho tse ngata mo mamedi ha re qoqe he ha ke re qoqe ke re utlwa maikutlo ha o tshebeletsong ena ya lesedi a kore letse se hle nomoro ya mohala ke 086-0003084 tsap tsap mana he o ka ntabola ka 079-758-5066 079-758-5066 on tabula ka face note o ka ntabola ka nyiwe ka mongolo wa ngola ha ona mathata le thonto tseno di a tshwana e go buetsa nnete bana e bitla go bala bana ke bona le fatse ya hole na yo la volume ha le hatisa mo le nyo le volume ha le hatisa mo e motho ke na roma metse ka le khubile 806 DSTV ki mlindwane ki mlindwane mpembe e o re ka mona ka talently o re ha re ye go reng ya bohlala go bona mo ya ntengwa tse nga nete go rihle ga ona mona ge tati ile le hona le o fihla ile o fihla ka nete ya mo roma metse ka le di ka le khubile 89.2 le seri e pahamisi e ha ba gibitsa ntle John 14 mpa scripture mthela bana ro John 14 verse number 27 ke sana mokwena o ka mona ka mamafubedu ka mona na mpa fela molo lengolo e re kutle ka mona hore na motho ena o reng banna e bo tshwere taba e re kutle
3: Obedi, supa, kuto, supa. Kili kula ta ungo na hapi. Mwame la zena kakale mameze de sige fenga ka. Kule, mwakana kwa makweti.
0: Tolo kiluziliwe na kileka kwa mwana katawa usiwe kena traffic maswanganyi. Akara utoma ikutla osa, ako buye taba. Semu mamedikia ukupa, ako buye taba. Mono, serke utoma ikutla hao. Ho mamela re a tse borontso mametsi ka nete e sa mo tiki ka ho ntetse zang go bontsha rontso mametsi re go tlhaka
4: monga pofu dumela ntate ke tsholo e ntate tsholo nna ke nya mi se ke na petrol ntate ai khona ke bona kuri ditlo e mantate ai khona ai ma ho re le tsena ntate tsholo ai khona o ke tsho plani
0: ke mamela ya
4: go boela mkunga mona ka mele ya so so back ntate ya le bo re le wena 5 o'clock
0: ntate Buanta ba tle re tlweleng go dumedisa. Ke a tseba o mametse ke ka ho o ntetsetsanje. No mametse go bueta ba ntate ke yona o tshongwa ke na petrole. Tshongwa ke na petrole nyo lwang. Se nyo lwile. Se nyo lwile se ke be jwa le nyo lwile.
3: A re tsholo. A re tsholo le ga ntse se tsholo go le tshotetse mona N1.
0: So tetse.
3: O mametse ka 88.7. Ke letswa ka kapa ke ya ka Gauteng. Danko.
0: A ke re bueng rona, a ke re nko bukwe maikutlo a ke re qoqe. A ke re qoqele ka ntho tse ntseng di etsahala mamele ka rana, e hle ke e bejwa. Ke eng ntho o fumane e maoba mona o utlwile eng. Ke a gola wa nkutlwa. Ke a tseba le mosebetsing le ntse le mmametse. Ke a tseba. Le mmametse jwang kapa jwang. Pela nyina nthwena ya maikutlo ntse ko mametsi ke ka kae kae ka ka qoqa nthoma no ko qoqe ka nthofele u salama
5: ndade tsiro
0: ndade
5: mapufu
0: eh
5: mwana ka mpisa ndade dume go mametsi ka khula 88.4
0: asu maikutlo tabe
5: ke ka mona ka se bethuka
0: ke ya le wandate
5: ke ntse ke le dingane chiefi nthong tsa bosibu ka ngwana a tshaba ga ka le gae kwana lesotho ge re ga e leta
0: ee ba leta thojane ba leta thojane
6: a dumela tate tsholo
0: motlhomphe
6: aa ntate tsholo e na petrole jwale ya re qeta le dijo di ya re qeta
0: ore
6: di reka dintho diphagama a khona ai so
0: bohobi
6: Mm-mm.
0: Oh, hobby.
6: Are a le mala ntate tsholo.
0: Se re tswe go.
6: Ke petrole ntseng loaye. A khona re a le mala ha bohloko.
0: Mme.
6: Ke go khona wa sabata ka le ga tsone.
0: Ho be nkhono. Ho hobe. Ho hobe. Ho hobe.
5: Wa pofu.
0: Ndadi.
5: Ah ka nete le nna ke a tshwenya ke le tjena ke ya petrole.
0: Mbala se re ditse mo.
5: Ha ina petrole ka nete u kwa isle. Ke mo mo re isa ho. Ke mo mo isa ho le singanyane. Ka nete.
0: Ndadi.
5: O mametse ke Marcus Maribe ka 90.3 ngwaname.
0: Ndadi a re le bohle mongana mafuka jwale, mafuka.
7: Zo ndadi zuro ho zo ndadi.
0: Ndadi.
7: Ai ndadi u bua ke tenwa ke di bola o tsena tse se hloho tsa batho ba ntseng ba bola ya batho.
0: Eish.
7: ebe ntsotho ba hlolwa bophelo ba bona ashe ka ha thapo ile a fediswa ha o mpo wa kgelwe batho ba nang le meneng la ditau ke tsona tse tla ikatlholela di jelle bona gobane tla e ba sa bolawa ke motho ka bokgwa ono ae batho ba na ba kgelwa ditau di ba ileng tate e se manne batho ba tlholwa dilemo bono ba phelela enyeng fela ba tsewa go ba bolaile ae ae ntate ga e ntle nto le ntate sekolo ga se jana
0: ntate ka steke
8: gosa ntatetsholo komametse ke le mo tswatwa thaba bosibu a nna ntate tsholo ke nyamiswa ke botlokotsebe botlokotsebe bathong ba bagolo ba ka godimo setlhogong gore na jale rona re le ka fatshe na jale re tshepetse go bona na jale ke ntho e etsiwang jwang ye ntate tsholo a o mametse traffic masangane ka moka tswatwa thaba bosibu
0: watale taba he traffic
9: ndere solo se o tlhoko ke tsana tsa petrole e nyelwa ma tshredi sa nyelwa e tsamise be ke megolo ya batho ya bobedi ke ena ya hore ke meeting di kena di sa so ke ena tsa boga dipolitiki hanga be e le hore maboko a la bua ho go khona go ke be le ntse ke iketsang tsona o ina le hore ha di petrole di nyelwa ke di nyelwa go bana go na re tsebe iketsetsa wele ha ba ka ba emise ho bua di meeting ha ba qeta ha ba tswa ditsela ha di fele ha ba lokise ditsela ha ba etse letho a wele a re keneng tshebetsong ya bophelo re empile Afrika Borwa e kebele moruo re na le moruo o mongata empa bona ba o senya ka nako ya dikopano tse bang di etsa makgama le dinaga tse kgona gore e re ga dire dikwala ditsela le dikepe e ba rebolawa ke tlala le dinyolelo di ba maatla tanki tate
0: ntate wa ka kele bile a golo ga re utlwe mo
10: ntate tsholo dumela tlhe ke a o dumedisa ntate tsholo nna ke rata gore fela ke bue taba ena ya GBV ya dintwa le dipolayano tse ngata tsena tse kgatlhano le bomme ntate tsholo hantlentle ya GBV ena nna ke e bona e le taba e semoyeng e spiritual ke taba ya tlhaselo ya memeya e hlasetseng kapa e keneng go batho bana ba etsang ketso tsena tsa dipolayano go bomme e leng bontate ba hlasetsweng ba hlokang thuso ya semoya gobane taba ena ga se ntwa ya nama le madi ba lwantshiwa ke memeya le mebuso e mebe ya diabolosi memeya e pakeng tsa legodimo le lefatshe ka mantswe a mangwe re tlhoka spiritual warfare ntate tsholo re tlhoka thapelo e maatla e tla re lokolola re le bontate re tswe moyeng ona o mobe wa dipolayano wa o bolaya batho ba bomme ke a leboa ke mo rutele ka teka mona ka maokeng Kroonstad
0: ke lebile golo tle ntate mruti ya
11: ntate tsholo kgotso ke bua le mohapi ka motseng wa Pereton ha e le Pereton ntate tsholo mane nna ntho e ntshwenyang mane moyeng wa ka ke batjha bana ba batjha mane batjha ntate tsholo yo ba inehendetse botawa dithethefatsi ntate wa ka ai man ke utlwa bogoko haholo tsa ke bana batjha man batjha batjha ntate wa ka ai ke sa bogoko haholo ntate wa ka ntate tsholo ke a leboa
0: ntate mohapi ke utlwile hle mohlomphe wa ka ke pota ka mona lesedi
12: ntate tsholo
0: ngwaneso
12: ntate tsholo o na le ntho e nngwe ntshwenyang bophelong wa tseba ngwaneso ke mokganni wa ditekesi ka mona ka bothabelo
0: eke
12: ditsela dimpe di dikotikoti jwale batho ba hai ke a gola ba re ba re thusa he ntate tsholo jwang ke bona botshelwang ka tseleng ntate tsholo ntate tsholo jwang bono ba o tshelwang dikoti mono metsi a pula a tla tšha ga a qeta go tšha go tlo sala mo mo tshetseng jwang teng go bodile go tlo ba gotso sebodise mono jwale he ntate tsholo ke utlwile ke tabena jwang ga ke tse re ka e tla jwang gore ba hai ba utlwa gore jwang bokeke ba kwala tsela
0: tanki
12: tate tsholo ke ntshwenyang gagolo ka nnete bophelong ba ka e ntshwenyang
0: mpetaa o kgone go bona sekoti o bona jwang
12: felatate tsholo go na le lejwe ka gara jwang leno ke ke wa bo bona lejwe ke ke wa bona lejwe ka gara jwang bone o tlo o tla ka sampo mono o tla bona fela koloise laeta gage ya oli o tse ba re thubile sampo o le khalane ka bakala jwa mbono bo kharatsetsa
0: ndate go utlwile
12: ndate solo ke le go
0: go tsa mthompe le sedi dumela ai kona ndate mohala wa ha na go letse hape hle gotso
13: ndate solo
0: ngwaneso
13: a bona ati ndate solo
0: mrenaka
13: ndate solo nna ke tlhokibiswa ke ke se ya ke di pulana tsena tse kana kana tsena tse tsa hala a rana haro
0: eish
13: ndate solo empa ke a utlwisisa bo ntate boholi ke bona ba bula ya mbomi mari ke tsena tsiko re fumane sesosa se tsa gore bo ntate ba bula ya bomme hore na ke ha ke ra fumana kutusa ke tsapa hore mohlomo ntho ena e tla rarolle Ola a kutlwisisa gore motho a fukuele motho fela a mmolae ka ntle go lebaka gore tshwanetse bontate ba bua gore na lebaka le e tsang gore ba gasele ga kana-kana batho ba bomme ke eng ba bue
0: ntate
13: eya ntate
0: ntate
13: re phela ka matswalo ntate tsholo re phela ka matswalo
0: motlhomphe
13: ke dithunya gore ha letsatsi letšhaba a letikela o dula o tshwile
0: ntate ko utlwile
13: ke feleletswe ke ditaba ntate tsholo
0: ko utlwa ntle mogenaka bona o na le motho ya nang thumelela gore na go e tsaetseng fela motho yona ke sean shebe o ka mona ka fandabail park gore lapeng ke kwakwa nna ke lela ka galemelo ya batswadi go bana ba bona ba sa le banyane ke bone setlogo maobane ntlo e tšhele lore bana ba ne ba bapala ka mollo ba le kamoreng ya ba lelakabe le tshwara bete ao banna ao banna ao banna galemelo o llaka galemelo o llaka galemelo ee o llaka galemelo ka nnete galemelo ya bana batswadi o thege galemeleng bana go gobja golo wa khasulwa inga ya yena wile a thagiswa tseba ka lebaka laka
14: ka sulwa nge
0: jambo.

0: amadodana a se Wesley Junior se fifo samoya ke motsotso pele re fitla horeng ya boraro enzelele nanaola di thewa dikalaneng ke fumana molaetsa ka kwano re se sosa ke moya o mobe wa lehloye wa ho kwata o teng hara rona bontate o teng ho rona bontate ha re utlwile bohloko hoti bomme bari chitela manyalong le dikamanong tsa marato kapa le rona re entse ho jwalo ha re bui re athola ho le rona ha re entse ho jwalo ha re bui re athola abang a re romela verse mona ho ba FS ba FS kgaolo ke ya bohlano o bale o tloa temaneng ya mashome a mabedi a metserobedi o fitlhelela ya mashome a mabedi a metserobong ya rata mosadi wa hae wa ithata gobane ha o soka ho e ba le motho ya kileng a hloya nama ya hae le ka mohla o le mong empa o ye a e fepe a e baballe jwalo ka ha Kreste a etsa a etsa kereke ke moruti lekate maokeng ho la Kroonstad re a leboha hle ntate moruti re ke utlwe ka mona re tseba o kwala he nako di otlile hora ke a boraro
1: ntate tsholo
0: ntate
1: o bua le tabana mona Lesotho kuti
0: kuti
1: ntho e tshwenyang Inwela tsentse ke dipolao tsena tse teng tsa banna ba bolelang basadi ke a ratile sebodi se le sa re go batle sesosa sesosa se teng ntate ga gona ntho e ke ba etsala fela basadi ba ka bona ba ipaballa ba tlosa ntho na ya gore banna ba jowa ba tla ja banna fela banna bana ba tla ba peta ntwana e ba sa di ba etsa ba itse go ba ja bana ba ga ba monna ke ntho joang ke le bana bana ba tla ba tsweta ha ka ba tlwa ntho ba bona pila ba tsena ke tla bana ba bhogona ba tsena ke ba sa di bana ba ke na go bona ba se bile tshelete ke le ke ne ba ke tla tshelete ke a le bona tate
2: se di khotso a nda te tsholo pele bo bo be le fatse mona hai ane tla ka bua ka taba tsa bo mme ba kotsi kotsi kotsi kotsi kotsi le fatse mona ba zantho tse mtsabe ile na le tsholo

0: Q-Twins so bonana tsebeletso ke le sedi o ntsongwe e mametse mo mamedi
1: foko tla lebelo fa tla le bantala haola phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag le sedi FM ke molelo
2: tsebeletso e ratwa le sedi FM.
0: A rapote ka mashelishile nga mona.
3: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: Steve Gekana tsebele senyele sedi metsotso e mashimi a mabili a msimhlano ka morao ra ya boraro ke na ditebeng tsa rona tsa o tshisa le ko mohemo mamili motetiki e legato ka pa chelete taba tsa rona ditse mona heka jeno tsebele senyele sedi re ke kutwe mo bamedi kwano mona skela bua na go etelele skela bua na go etelele di first note mona hle ke ya kopa re kutle ka kwa rona
1: ndate tsholo
0: ndate we
1: o tebele majaja ke bitso la ka hanga te tsola le yona ka ha o sena tshelete na go tsona le bogodi o sebetsa a hele o tla le go mona o le mo ntse o ntse o lwa ka ta mosadi a ka ka nnete bla matsatsi ana ha tla wena o targeti le tsona le tsona o tlo mo etsetsa magabane a ha ile le rato lona ga nnete ha le ka nnete motho a ntsa gele tenga thetsa batho o thetsa batho ka nnete le letho ha le yo rato ha le yo rato la matsatsi ana ke tshelete ke
0: ntate o tshwara
2: ke tsholo
0: mme
2: o bua le dieketse mmeng mona taflacht ntate tsholo tšhelete le lerato di tsamayg mmogo ntate tsholo lerato a lena patala dikoloto ntate tsholo lerato a le patale dikoloto lerato le tšhelete di tsamayg mmogo ntate tsholo ke a lebo ntate tsholo
0: mme o tshwalo gore a di tsamayg mmogo
3: fela monga phofu kgotso kgotso monga phofu
0: ntate
3: o bua le morutuma kwa baka mobile fontaine ka mona
0: ntate moruti
3: ke mametse hloo sa gago ache monga phofu tate tsholo lerato a le sa leyo matsatsing a nana ntate wa ka lerato la jwale ke tšhelete o bua nnete fela lerato la jwale ke tšhelete o kopana le motho ntate le bue ga ona mo le kentseng tšhelete teng o tla uka sa o batla airtime ha o re
0: batla ole
3: oletse ke nna ntate makanikane
0: eba
3: ba ukwa motho a sa re six pack mo
0: eba
3: so ntate tsholo ka bohutswane lerato la lerato a le sa le yo ntate bona jwale ke no so sebetsa tšhelete fela mo marato mona so tšhelete ke yone biwe mo pelong ka pele go lerato lerato le tla ka morago lerato la nete le sa le yo tshe ba ntse ba le teng ba ntseng ba na le lona lerato leo wa ba wela ntate wa ka
0: ntate ore wa ba wela motlhophei malindi sa solbeke le ena o laka ga tšhelete o shebue tšhelete ntate ba dua tšhelete a ga tlwelele ngwe ya kwana le kwana tiki tiki tiki tiki tiki ba na o na le o tshwere
4: monga phofu o dumela hle
0: kgotso
4: o phetse o bua le mme mmini mohlokwane mona maokeng onga phofu na ke bona hore
0: ha bua letho ya ba fela a o menini ntse etsanjwane
5: ke go randa dira ga tone le fela ga re no yena di tsare pedi se be ngata tshe
0: ke ba
5: o va le va ke ga mara bina go nana mona go bua
0: ke ba
5: a o zena feeling ha o ntate ha ha mo go ga mpa ma dala ba ri tsana kwa na kwa ba ri tsana ba na ga nito u na he mana ba tshwa go mo tsena ntle ja go go bela jo mo gana ba go iteng ka taung ka
0: le ka tlunga
6: khotso khotso nda di tsholo khotso a ke stofo la bua
0: stofo
6: and stofo go go nda di tsholo le ga to ha le yo matsatsinga o so sebetsa tshelete
0: tsela gena
7: nda di tsholo mo ga phofu khotso hle
0: nda di
7: mashmana na sene ka nomo driving boy ke msaltan di tone ka mona ka Elsberg o di medisa tade tsholo a tsaba la gato ntle le ding le gato le ntse le le ding botata fela go re re le batla mo le leng siyo ding e bile re le gahla metsa ka dintho tsa lefatshe lena re di re le gahla metsa ka dinka dintho tse tshwareyang le gato ka bolona ntato wa galte ke di boela ntle tsholo
0: ba re di
8: tatetsolo dumela le kae tatetsolo a na kongela jela ga twaleo
0: ha le ntse le rena
8: a o thola motho no a batle tshelete no makala ga tolona ha le yo tatetsolo ha le yo next u bua na ni le dame ka pirito na help bro ba pretenda
0: re kutlela
9: yela u tsolo
0: ndale
9: lerato le le le fele ka 19 Ntate tsholo ntho tla pholosa manyalo a rona kapa dikamano tsa marato ke lerato ka bolona e seng tšhelete. Tšhelete ke ya reka lerato ntate tsholo. Lerato ke ntho e ntle. Lerato le mamella tsohle. Lerato le sebete. Ke mo rutile ka teka mona ka Maokeng Kroonstad.
0: Mehleng ya kajeno lerato la nnete ha le sa leyo. Motho o rata bakeng sa se o nang le sona. Ae sale lerato la ne le tswang botibong ba pelo. Fedile tu. O tea le. Love, love. Hona.
10: Kgotso, kgotso le ditsholo.
0: Ndade.
10: A, la ditsholo. La ka tlontse le teng e mpa fela.
0: Eh.
10: Gona re ya le lefifi la hore na ho etsa re lwa. Re shebile batho e ka enka re ba re rata. Athe ya ba re rate. Ba rata seo re kgomaretseng. Ha ba o khoma le tswe ke tshelete motho ga ta tshelete o lo bona ka o ga ta bona thu o ga ta se o khoma le tseng le ga to le di fela ka na re tswe na batho ba ga ta e ke ga di mo khubudi ga service
0: ntate go tlwe
11: ntate tsholo le ka ntate
0: monate
11: ha re di ntate wa ka ha o bua le mulifi ka sebukeng vala ntate tsholo le ga to lona le dingwa bo
0: e ya le ba
11: ga to le di ntate tsholo empa Botata ile hore bikemisetso abo yo ntate abo abo abona ne ba bikemisetso botle ntate a di tshone di ka ba bobebe ntate jwale ha o solo thatha batsatsingana ntate lona le tele rato mara jwale ha re kopane ka o tswana ntate fumane hore ha ke shebile o kopana le motho ile hore mohlomo nna ke ikemiseditse ene yo kopana le ile hore kosi ha re tsamaisane hantle bophelo le yena tin tshe jwa lo ndate tsholo ga ke ba
0: mure
12: khotso ndate tsholo le ga ke a u dumedisa ndate
0: ndade
12: le bitso la mrena Jesu ndate tsholo ye le gato le fedile le gato le fedile ndate tsholo le gato ndate tsholo le gato le tsamaiswa ka chelete ndate tsholo ene ke hlokometse gore ndate tsholo ha o sna chelete ha o motho ndate tsholo ha o motho ntate tsholo o tshwanela go fihla o bomme mona ntate tsholo a bo motho a ithathelang bomme o tlama o sebetse ka thata ba no ithathela ntle le mono
0: he
12: flaga e tla o emela ntate tsholo o tla iphumana o le ka motho ka difatelang ka teng ntate tsholo ka bogutshwane le gato le fedile ntate tsholo ntho e sebetsang ke tšhelete sekemekeme ka mafatlhane ntwile ke a itebola ntate tsholo
13: e bana mangabofo
0: ntate
13: a bua ka letaba ntate
14: ndate tsholo
0: bo gae motho ya nantsa ga mangaphofu o ile ga yo ari
13: la ga twa le sa le yo ntata na go re tsena o se tshale te mano mo go fela ba re re di se tanye o ga mana ga skeme sa go ba ga rata ha ile lwana ga nete khale le ne le fele ntato aka o se ichaletse se ke me fere mana mo go ba sari ka nete ba ba bia golo o go ja ba e tsa ntlenye ne go ba ne ba ba ga ga tempe le fela ba e me khwebo mo tlegetse be hore ke ba ba ba re tsha ke ke le fela go bona ka kgwebo le gona ga fete mana mo di ke ha ka mo
0: Khotso.
14: Ntate.
0: Mozombe.
14: Le kae ntate?
0: Ke a phela ntate wena.
14: Hai be khotso papa.
0: Ntate.
14: Re rato le mpele ha o no tala o kena di medical. Ha o no bua le ne yi o fura le di. O go go sa go na o se visa kae.
0: Mm.
14: Ha o go ne o se visa African e ya sa solo mo. Tsotso. Oh, wa o botsa na le medical ena. Ha o o na le medical e sharp. Ao ntori ya ho ba habile ba ho ya nga ke ho re ka di brele ha o re ka gundo ha ona taba le rato ha le yono ha ntse ba bua ba ntse ba bua ka taba ya ho le rato le teng ho bona go ba wa se bitse re mo se le tsu fela tlabo ho no ba thuna ba shumona ke mal a sa ba tsa mamona ka 87 ka strike sa sa sa so a thoa ga ba sho mo dikolo
0: ndade
14: ba sai ba ba le ba ba si di wa le ba o si le ntwe
0: go tlile nda morenaka ntade ke le mo thikena ke tsidiso mo nyatsi melodi virginia hore ba o botswa pele hore na o sebetsa ga me di tlwa fela o sebetsa ga ya buti tla ke mo pele tla bua a o ga mosebetsi a ona mo sebetsa feta ndade
15: tade tsholo pedotlhetse
0: ka
15: tlhano le mogadire ma silamo a le rato tade tsholo ha sa le yone ne hala jwae tsheng tade tsholo ha kala o mo fereya mana bona ka khona na ana wa sebetsa na ha sa le le rato no tshe tade tsholo ha le ne le fele le rato no tade tsholo tangi
0: le rato le le latwa mang ke la manga ntle e gutlwe
16: Tate Tsholo khotso bua le mohapi ka motseng wa Pheretona Helbro.
0: Eh happy se re
16: bile. Tate Tsholo le rato le teng.
0: Yeah happy se re bile lwana. Habis. Happy se bile acho. Habis. Khotso.
17: Khotso tate le ga.
0: Re teng tate le ga.
17: Ke nam tate le ha rato le se bile ntate.
0: Eh.
17: Rato le se bile mo bidiang ke mona la teng la ga le ga mo tate ka nnete. Ro bala ka mo re nka le mo. Ora ka hore jeng complete bitu mo tle tsotlhe ora ka kamora ba ke tla ke tla ka kamora le ngwana a tlhokwala ana ka tsela ya nna o ke a o tati ka rata le sa le yo a sa tla ke tswa sa tswa le to ke ma thata ke re ntate
0: ntate go tlile hle khotso nna
17: ke tsholo
0: ngwana eso
17: ke pete o pete
0: come ha
17: eh a le rata ke le rata fela ke ha le bitsa ga mo ke le rata
0: iba
17: na go se tlile go kwana e go mo tsibala la gato ke ntwele e le nyola ma ha jare tsena ka nete e le bitsa fela wa fela ga re ke le gato ga o sala motho a qala la maqellang ha jare tsena se le fela bo ra fela ka ga le gato le ba go motho na la go ona le ona le lona a ya ra ga isa le ntwe bo bile motho go pula makao ba nna ke motho wa di 66 ke botho go pula makao kwa na ga ka nna le jwa ho ha ho nyali ke ka re ha ho shebisa le nna ha ho ya nna ke ya hona jwa ntse ke ka ho ke tsena ho sa ho ha ho tsana le ntse ka tla le
0: go
17: ba fela ke ba ya ho ke e se ba fela ke ba ho fela ho a o ka mpa ba le na ho itse wa ha ho tsana le ga tlo tsholo a ba tlo ho ke tsena ke tlo le ke le mo
0: ke sa ba da thedis khots
18: o wa bofo
0: o wa
18: le ga ntse tsholo
0: ga duela mo
18: Ah,
0: tsagalo tsagalo. Radio yalla mo. Radio yalla. Mabedi khots.
18: Eh, la mambo.
0: Bolwa.
18: Eh, nete se le waloka mngapofu. Ai, ga tose le le skase jalo ka tshita fa malambo mo.
0: Radio yalla mo no, le se di khotso.
19: Ha se le ke tselo.
0: Le ga eme.
19: A tende ka ndate.
0: Gete.
19: ga ke ke ntse ntse ke tsona ba tlo go hloka nnete
0: le
19: modimo o di ya go fa batho re ba kopane ba tshwana
0: mmm
19: go ba gona e hle re buisana botloko ka go fapana empa le jolo rato le nang se le teng ke le bo
0: rato le teng khotso
20: ya ditsolo
0: ndadi
20: ya tene ga mo phone mo go mo ga pretori
0: e tsala
20: e la mila e mo go fuile rato le nang se le teng ba tshe ke bana ba senda tsena la gago ba tla bana le ba tle ba tsaba sana bo
0: e ba
20: la rato le nang se le teng ha ba bua ka go ke ba tshe senke le rato le rato le se le ke medimo tate tsolo ke medimo ya tla ga rato le fetile batho ba tsana le gato batho ba sa mabotho o polma o mo ke nna Pretoria
0: lona le ding botata ke batho
20: thata ke batho botata tsholo
0: wore nna sta ball
20: ke ke tlile ke tsholo
0: o ga itse piso hey wena
20: o tse ya ntse ke mo kgela
0: ha itse piso
20: ha de go tsana na
0: Muna ulu ki yoke.
20: Uka ite di zulo.
0: Heleleke. Ge Paul. Ge Sta Paul. Ge Sta Paul. Ge Sta Paul. Ge Sta Paul. Wana marumo. Ra ulu chena heke la te pina. Mona ki atle Lewis. Ulu sedi FM. Don't you forget it. Kamara mona ki la te Maduba. Light of my life.

0: Ena pina kia nomfundo mo na les Java Sundays for lovers. Metsosuki asileting a kamra hora ya bune.
1: Les seria fan. Aki mule.
0: Re ba tsosa re ba kopela ba holang ka jeno ha ba ona le mantsi a khothatsa ona mathata le thohle o kaetsa jwalo re o dumeletse tshebeletsong ya lesedi o bua ditaba tseno ka ofela ha ona mathata le thokaneda o kopa hona he ha ke ntho tsa go
2: khotsa dumela ntate dumela khosi
0: ntate
2: o kopa o tsosa batho bana ba latelang o tsosa mamutumo masitha ha se thunya qwaqwa ke mofumadi wa ka a tsua phatsi ke tsosa mabindale ya bo ke tsosa sicwi madumane ke tsosa menini abatswe ba phadzime ba tsosa ke tawo muholo ka mona ka Springs gaute mabone thank you ntate
0: ntate kwaka
3: dumela ntate tsholo
0: mme
3: ku botswa le bana ba latela o swa ka mona na ping masti sentiti ke tsosa ragadiwa ka mane le fatseng la gaute ena ke ragadi mambi mo solotsane ke tele ka skim sa ka ka mona ka bothadini na ni sheba batso sa ke rata mari a mosolotsane mona fitse skone ke a lebo ntate tsholo
0: ha ke lebo mme e tsang jwa le ntho e batho ba mogela
2: dumela ntate tsholo ke tosa nini si tsiro dikele kwa tsubella pulani nyelele ke steven nyelele ka go tsombo tsa bile ke a lebo ntate tsholo
0: me har lebo hle morenaka le seri
4: Tate tsholo.
0: Ntate.
4: Ke tata.
0: Re teng ntate le ka.
4: Ee, ya rapi. Ane tsholo a ke taogele ga mosetsi yo. Ke motho ya ka mana o ke. Ke gore a marupi yo. Ke la tsoge. Ngwana mme, ke taogele ga mafora a bofonteng. Ke te fe tshiga. A ke go ebile ke tsatsi la gagela tsalo. Ngwana mme ke a leboga ke pane ka tiga.
0: Ntate, lesedi.
4: Tsholo.
0: Ntate.
4: Ke pitso pepe.
0: How come how?
4: Ha ke re mo sebo se mane ha ka mana ke botsa se ntate makwa ona mona pele ha ka mana ke re ntate ba se manga ona pele ha ka mana ke re ha ba tshe ba thatsi ne ke a leboa
0: morenaka khotso

0: Di balagan dyan. Fisgoyon, nilisan mo yun.
1: Aw.
2: Ay.
0: Zon, zon, zon, zon, zon.
2: Kum, na kum.
0: Yo. Into ang gaya kenza ka le. Kum, na kum. Kanji na kum foot ang gaya.
2: Ege?
0: Ang gaya, ang gaya. Okay.
2: Ringo akum nakum sebele sokile seri mitsotsu kiema shumi ya mabidi ya msumine kamara hora ya bone inzelele nanaula di theuha dikalane ngudutsu mona le monga phofu ne dia sala ya ga mogho di dabazina di lenka denga ne di tapele he ke tla ke tsipeng phenyana mona tle re ha ke khutla fela ke tsipe taba tse pedi be ke khutela ho wena ke tkatela ha re tloa mono re kene mane ho tsohang di hwai.

0: Mashima mabedi amisimihlano ka morago rra ya bone ya ka re shebe fela taba tse pedi mo mamedi re shebe ditaba tse amanang le taba tsa di load shedding mo motlakase ka rana ya Afrika Borwa ba Eskom mo mamedi ba re ba thabile ha ile mona ba tlotse matsatsi a magolo a mahlano ho sna load shedding ka rana ya Afrika Borwa. Number 2 KZN KwaZulu Natal re bone mo mabedi bekeng tse fetileng hore ha e sale boemo ba lehodimo bo le bobe haholo, ho na le dipula, ho na le mehe matla. Mme ho te KZN batho ba KwaZulu Natal ba tle ba hlokomelehle taba eno ha e so fele hohang. Boemo ba lehodimo bonang le pula e tla ba ngata, ho tla ba le dikgohola, taba tsa mofuto jwalo, ho te batho ba dule ba le malala a laotswe haholo profenseng ya KwaZulu Natal. Ne ke re fela ke fetise taba tseno tse pedi tse tharo hle mamedi e tshebeletsong ena ya lesedi. Ke kopa o tsosa ma ke mokhoba dingaka ke qhubi Mofokeng ka Bramfisher Gauteng le Skolatsa Telekwa o ka Virginia le Thulo leeto yena o ka Alberton na ba tsoswa ke mogosi o ka Bethlehem ka mona ka Bohlokong o di beile jwalo hemo ba mmele mabitso a manga thata bana yo o ipotsa gore na o ntse o e bitsa jena bana ntho ena o ntse e nepa kapa o ntse o e fosana. Ke kry-a motho a entse phoso tlhe o tlo ntshwarele tlhe tlo go tshwarele ka nnete. Ke kopa o tsosa bana ba ka ke Tankiso Reabetswe Keletso ke le Keletso ke ma motho yona mamedi motle. Ei, motho yona ngotse taba tse dingwe mona mamedi motle. Ai khona ngwalang hantle hle le kenye ditlhako tsa gore felele mona e fete fielwane jwalo-jwalo jwalo o kopa-kopantse tlhako tse kgolo le tsenyane go sona le bo SA mono. Nna ke bone hantle ka nnete le tla ntshwarela hle ntshwarela ngwane eso. Tate Tsholo ke kopa go kopela mosebetsi mmogo le nna e leng a Thabiso Mahamotsa kgapo-kgapo ya mahlonono tsatsing le ha e la tswalo tlhe ke re a gole a ba gogobe a be a tshwetse le ka mo eta wena o tsiba Sesotho ena modimo a mo ruise molemo o sa feleng ke qetelele ka o tsosa Thenjiwe Dlomo le Tsietso Mbuli bona ba mosebetsi ke basebetsi mmogo le nna ba tsoswa ke Lefaso Moloyo e ngotse hantle e hlakile ga re sokolo o bala o ngotse hantle mo hang ga re sokolo o bala o botse hantle ka nnete. Ke kopa o tsosa bana ba latelang Mamashiane Matela Matebelo Matela le Malebusetsa Matela bohle ba tsoswa ke Mogunwane Mafupu Matela lapeng ke ka Mokhuane ke Mokhunwane la penki mo ere ke bona ka kwano ka mona re kutle ka kwano ka mona rona ntho di eme jwang se le haufi tabane ya tswang di hwa se re lo ho
1: yo
0: ya mo le segele
1: ya ke re batjoge e chaila no e chaile tudi tsa tsila sekolo
0: a batjoge
1: fa se ya papa le fedile a uwe ya tsologane mo thaba tshomo
0: taba o ya
1: kwa bro fatene kwa
0: taba o ya ngata ka nyeu ka tlung ka mo le fedile tu
2: mo mabo
0: ngdadi
2: ke bezu ndadi
0: mo hawu
2: ka itebuela abtsolo kopa o tsosa mogolwane wa ka ke Mashi Ditlongwane ka Mamafubedu ke re mogotsi wa ka Bongane Mzema ka Mamafubedu qetela ka moraka Thokozane Tlongwane ka Mamafubedu ke re tsoa botiko ya sekolong ke iteboetsa ditsola utlwa
0: ga o ngolola mona
2: keleboilaatlongwane ka Mamafubedu
0: ga o ngolola mona o sa bitse mabitso a batho ntse ore basebetsi mmogo ke fetile ko jetsa nnete ke fetile gale
3: Ntate Tsholo dumela hape, and ntate Tsholo ke kopa ho tsosa basebetsi mmoho le nna mane DSD KGI building ka development section. Ke na le mme Maki Motaung, ke tsose ntate Bobby Ngalo, ke qetelle ka ho tsosa ntate Billy Kokame, ba tsoswa ke morutele kati ka Maokeng Kroonstad.
0: Jalo wena o phatlalatsa dikhampani mona moruti moruti wa makete jalo mana ka re bakela mathata mfundisi tate
4: ke ade mabila mona wana mana ke chimwe ya zwa fati ne ke tsose
0: happy
4: ha jire ka kama kama mo plasi ya zwa fati le sko
0: mm
4: ke tsose ka nka le mo mo ke kete for thai ya zwa fati le sko tani de rezo
0: o gwe rata le mo mamele ha ku jwe ndati wala o etsa voice note ka mane o buletse sealo mo ai Rawlo jola heke tewele ka mona ka KwaZulu Natal ke tewele motho mona ke Big Zulu. Hona le incarnation. Home sweet home.
5: Wo senjabulo. Go we womandi speke
0: ka. Ka ba ka hopola mdu masilele.

Mulhole said EFM home sweet home na linka bi nation e mashume mabidi msimhlano re ya ho reng ya bohlano re ya bohlano go tlabege lokolla lena re kenala nanong la makumane a mona le mani ha ke re shebe ditaba tse ya mananga le di hwaihle mo mabedi so hang di hwai so hang di hwai re tlo sheba na le peu ka jeno re sheba na le peu mo mabedi ho tepile motho a jala ka lokise mo bopile mo ba ne re bua ka mobu ko o ise mane bo laboratory mane ba lo sheba rena mo bulukile na ba re ha o kgetha peu ska kgetha peu fela o kgethe peu e ka gona ngo mamella komello e bang ho ka ba le mathata mo mamedi bang ho ka ba le mathata a gere le nama o na le great mama inze le nama e tswa gomong e le nngwe ka pangung e le nngwe ka pa fariking e le nngwe ka thola engwe mona o thena ke great mamang ina o thiki eng eng ina o thiki eng jwa le hotele peo ha we kgetha mabidi pele o jala o kgethe peo e ka gona ngo mamella komello me hape o buisana le morekisi wa peo go bua le na le dule fatshe le qoqe le shebisana le rutana ka dipeo peo yena ha ho bata ho etsa la ntho itseng ha ona le komello ho etsa la ntho itseng taba tsa mfuto jwa ka pa e bangwe ba tla re peo yena ha le mo bumane tla o sebeletsa ntle e tsa tsena le tsena mo bu mono o etse tsena tshela tsena sky tsa tsena taba tsa mfuto jwa ya buisana le morekisi wa peo pele o ka jala peo ye ho hema mele motle ha o get o shebele boemo ba le hodimo pele o ka jala e go shebe rena ma ya malo hodimo a jwa matsatsingana o khona o shebe rena go di nyetlang boemo ba le hodimo motla bo boeme jwang o buisana le bana ba tsebeletso tsa bolipi nga tloa ka sheba go beking e tlang pula e tlona be se ke nyolwa ke re ke profete mona ke ya o profeta be ke tlang pula e lona qwaqwa ka labogana ke shebile ka be se le nyolwa ba le ga tsholo mo be bana ke profete e wa gola o sheba be ke tla kgwedi e tla go na pula yana ka paene lona kae ha e tlona kae e ba le ba ke bulipi be se ke nyolwa ha go o profeta o bo so ma talent ho tla a mabedi o fokotse peo e ba mohlomo ba tla hwile o jala wa ho tla fokotse e palo ya peo ka hektara hanyane ba tshwele he bana ba limisa mana he mo mabedi motle ho tla ba hona le pula o ska jala o molemo o jala ka mara hore pula e tle ine e ha o lupule na pele o na lo gine pele e ba le dipula tsa pele o ka lo jala o tla ka ditlwelen ke di ne pula e ke ne ge tata ga phethola kote le eno ha pula e senile e ba go emele pula e ne pele dan he o tla o tlo jala me ho tipeo entle ke qalo ya kotulo entle phethamola etsa tsholo peo entle ke qalo ya kotulo entle thotsena di etsu ifela Enwa gets snow. A do for love.

le kwidi bo tsebele senyala seri fere tail emetso sukile shume re ya horeng ya bohlano ke tlo ba palla se fela sa hlengwe masondo hang fela ka maramono me mamuruti o tla ba le teng ka kwano mabudupi le dimu o tla re fa mafube. Hallelujah. Hlengwe masondo.

0: mo mmamedi ke ntse ke na le wena bekeng yona ena ha ke kena le wena tshebeletsong ena mafube e ntse le nna go sa tsena batao moruti ma modupiuni sedimo mo kerekeng ya St Junius Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi jofa o nnile wa ba setshabelo sa rona melekong le melekong dithaba di seo kwa ditlhaoso bopolefatshe le dintho tsotlhe e sale o le modimo le ka jeno le ena modimo o ntse o le modimo ka ona modimo ya maatla otlhe di atumela troneng ya gao modimo ga di atumela go wena di leboa bophelo le letsatsing ena la kacheko le ena modimo fodisa batho ba gago ba kula modimo le batla tswa ba le o batla mesebetsing tate ya maatla e ba le bona ntate ya maatla o ba tshireletse tsena tsotlhe re di kopa go wena ebitso ke la ntate mora le moya o galalelang jesu ke morena amen a di fumane lengwelo la rona mo testamenteng ya gale buka ke ya exoda gaolo ke ya botshelela re tlo nka temana e le nngwe fela ya botshelela mme a e fumanele ka thuswa modimo ba lega ka mokgwaletseng ka baka lena e leng go bana ba iseraele ke nna jehofa ke tla le jagolola boima ba ba ekgepeta ke lelo le ditlamong tsa bona ke lelopollwe ka letsogo le utlologileng le ka dikatlholo tse kgolo a morena e tlhonolofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mmamedi wa ka ya rategang di kopana le ditaba tsa iseraele modimo o haketa go tshepisa moshe le setšhaba sa iseraele gore o tla ba lwanela go fado mme o tla ba ntsha lefatsheng leo la gago a ba ise lefatsheng la kanana leo a ba tshepisitseng lona moshe ga teta go tswa le setšhaba sa iseraele a tsamaya lefeleleng setšhaba sa iseraele se a dumaduma moshe ga le lefeleleng ya ba setšhaba sa iseraele se le moshe bua le modimo wa gago gona re seke ra tshoa ra išwa o re moshe o setšhaba sa iseraele iponeleng ka jeno gobane jehofa modimo enwa ke modimo ya phelang mme ke modimo ya nang le rona o re jehofa ena o tla re jagolola boima bao re bojegeng boima bao re tsamayang ka yona o re jehofa ona o re o tla re tshireletsa o re jehofa o tla re boloka o fitlha lefatsheng la kanana leo a re tshepisitseng lona o re jehofa yona o tla dintsha teng ka letsogo le maatla le ka letsogo le o tlodileng e momamedi wa ka ya rategang o seng gona ga letsatsi e mo motho ga o motadima o imetswe bophelong jona o jere boima o jere mathata o jere ditsietsi e mo momamedi letsatsing lena la kasheko o na le botlhoko bo o dutseng ka gare go yena e mo momamedi lenyalo la gae le fedile o mo mosebetsi wa matso o fedile e mongwe o latlhetswe ke ngwana yaaneng a mo tshepile e mo momamedi o seng gona ga letsatsi o latlhetswe ke batswadi ba gae ba neng a phela ka bone o ntse a bina sefela ka sebetsa jwang le jwang ga o letho le nthusang ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena ke o la le go nna e momamedi wa ka ya rategang tse batlhe boima ba o bojegeng letsatsing lena la kasheko lena o ne moshe jehofa o tla o jagolola go boima bo o bojegeng o re jehofa o tla o lwanela ka letsogo la gae le maatla le ka letsogo le o lotlwileng e momamedi wa ka ya rategang le tse o dijegeng tse ba gobane ga ga boima bo o leng kare o bone jehofa keke a o jagisa morwalo o o setang ke rata go tseba gobane jehofa o tla o lwanela gobane le letso la gae ga le le gotshwanyane o tla utlwamela pelo ya lona ke rata gore jehofa a le boloke a le pate tsebang gobane ba e kgepeta bana be le nang le bona be le ba jegeng boima ba mathata ditsietsi le keke la tlhola le ba bona gape a re tshepeng jehofa dinthong tsotlhe gobane o a tshepagala modimo a le boloke a le tlhono lefatshe ka keresete morena amen a re rapele mogau wa morena rona jesu keresete rato kopane le matshiso wa moyo o galelang di be le lona botlhe di le boloke ka keresete morena amen
1: re lebile a golotlhe mme moruti mamadupi ledimo mabedi gorra ke a botlhano tshebeletsena ke ya lesedi go SABC bjale reng ka dithapo tsena lenanao ke la makumane a mona lemane rabosana roger madiehe
2: ke o le boile mtshana jalo ka tlhalositse mamedi le ke nang ga jale ke la makumane mo nalemane go bola lona le tshetswa ke SABC News re ikemetse ya re kgetheng kukapere pele go ela go lona e rekisithe le mosiwa tshweu go balela ditaba tsena tsa gorraya botlhano.

Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya bohlano ka tsa mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha lena ha re qala jola ka province ya Gauteng a modelo di maletla kwa ela ka khatha dibaka o phole ntlele mona ho tla futhumala ka le bo ya Mpumalanga letla kwa ela ka botshabela ka mafafatsane a itedileng a dia duma ntlele mona le duma letla kwa ela ka khatha dibaka me o futhumale re le bejola province eng ya North West moteng o tla thiba ka mohudi o seng hona ka lebo ya botshabela ntle mona le dimo letla kwa ela ka khatha dibaka o phole fithela futhumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Free State le dimo letla kwa ela ka khatha dibaka o phole o fithela futhumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Northern Cape le dimo letla kwa ela ka khatha dibaka o phole o fithela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ka bophirima Western Cape le dimo letla kwa ela ka khatha dibaka o phole o fithela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a dia duma go namela ka bophirima ga mmogo le ka botshabela ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo letla kwa ela ka kgetha dibaka go futhumale ka mafafatsane a itjadileng a dia duma re phethele jwale ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi useng gona ga dikarolong tse bogareng ntle le mona le dimo letla tlhaa ka mme o futhumale fela o chase thapama mamedi di fella mona tsena tse qalang a letsatsi leng tsa hora ya bohlano ha re teano tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya botshelela ke gutela wena ga bosana madiehe ga mmogo le moifo.

Kalebila holo mosiwa tsweu ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya botlhano o tla boela gotla peoreng ya botshelela o tla tla re tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala go tlong tse nne tsa lefatshe ke la bobedi ka jeno bekeng kgwedi odimo ya Mphalane e tlhola jalo matsatsi a tsheletseng motlhopisi wa lenaneo ke Rapeo Mokoena motlaisi wa lona ke Ntsane Rantwa Atisten le mosimane gape motsa Thebe ke ena a tshwereng ga a swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka otloloa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo laka lebitso ke Rrabosana Madiehe ga ra tse dinge momedi o senga ka jeno nako eng ena yo o setseng nako e ka tlase kgwedi pele o dikgetho tse tlang tsa magotlametse tse tlang ba phatlalela le naga ba bangwe ba bakgetsi ba ntse ba tlhoka lesedi ka mehato ya go kgetha le go ba ile go kgetha dikgethong tsa mofuta ofeng le go tla ba emedi ba ba ithuti SRC University ya Fort Hare le re le ananela bonamodi ba motlatsi wa letona la thuto e phahameng le thupello Masipala wa lehae wa Emfuleni mmoho le khampani ya phepelo ya motlakase mmoho le ba neelanang ka phepelo ya motlakase ba sa tswa kopana o lekola le o tla ka tharollo phepetsong tse teng tse amanang le phepelo ya motlakase le tsela e o ka fetisiwang molaetsa ka yona setšhabeng tsena le tse dinya momedi ke tsona tse o ka tamelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng gona ka jeno dipapadi le moruo le tsona re keke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le gona go go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: wa mokitlane ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
1: Ele se mejela mabedi metsotso ka morao ra ena ya bohlano re thagolala o senga ka jeno ka tsema nan ditabatsa dikgetho.

0: dumela hlama mera tsela tso ya le seria fam la ka le bitso ke monono ka labobedi mpalane tlo la matsatsi a tsiletseng ke 2026 ka jeno re wa mela tsola ka diatla tse mofutu pina le monate Jordan ke le khumalo a tsamali wini mashaba sebele song ya le seria fam la ka le bitso ke monono ho lena le qala ke thago wa breakfast show ka le thago tse jwalo ka mvex a re pula diana haine e ba tshujwalo basuthu ba repula nala amara tsabela tsala seri metso tshwila hantle le shumela metso tshupile ka mora ra botshelela di bulwa dikolo ka jeno e ba bangata ka nnete ba sentse ba tsho ba re e re sentse re itukisitse ka nnete ko tarena o qetela re tla ipetela ka matla ka mafulufulu gale re metse na go jena re a leboa hle mamela tsabela tsala seri mo ifo feletse ka jeno a re wotle re nkegelo e ba mane ho reng ya borobong ra busana madie re lebuile wena gaitsedi aka wifo wa makumane o tsamaile le wena mamela o tla re nya botlhano ba disile kwana ho reng ena botshelela re a leboa musi wa tshweu di badile ditaba ka khutla hape ho reng ya busupa ka lano ke ho a madume halo
1: le se ba le botse supile fela metso tso re fela tso ra ga botsela the biggest body drive ke tla go breakfast show o le seria fam station the source ga tanke la bobedi ka chedo project tse bile dikolo di a bula banei se ba khutlela jolo dikolo ngo tswa voga Foka, baru wakey. Ise le wana kwa rudi gae mkhotu waka kia tseba. Aho ba anabona seba le malala la otwe ili onata bainu ya hore. Jwale gini ba di kolo. Baba mbata mabose nkwana kina kitu kwa kalibu tswa le mungu waka. Tama isamba anaba di kolo maubani. Kama naka suwe tuwa chware. Wapili waka wena karasiki mungu kami tutugile shumele butu mishanu. Kama rao raya mishanu husik. Uta utusi saore baba bana batuwa husik. Haka kang kalaba kala transporto. Totena tseba latang. Utsibaba mulatile balata ba ba ntjwa lo jwalo re e wa pele kwa betsotsong le shwele botse bahlano ka morao ra ya bahlano e bi ga tsa majwale ga kena batswa ka mane ne ka tladi ba kene bona lady ba kene bo protea kwa na balate ba bang ho fitlela ba babe ya dikolo gre ke bana batho ba batswa o sentjere e monna batswa o senga holo hore re kgone ho fitla ka nako sekolong hore le mathata ka hlaha tsile mona re tsebe re tsegena le da kwa fika bora a re be bo fitlela re ga ya bo robot general ba tshusta ke la ka le bitswa ke batho kada re ba re felletse chepa to teng joni to thwasa le batho kada ka tla ka fitlela re ga bo robong ho lo ngata ka nete go tlile le raps rap sala ona di tshwere ka jeno a tsoge taba tsa botlokwa tse ngata ka nete go tlile a bua le ka tsona tsena tsa o gambola ma gambola ga ya no e santsa le botata ho lo batho ba bangata ta holo ha ile hore jwale ha o sa gona uthiba ka tabatsena tsa o gambola ka utlwa bua le majoro ka mane ka emfuleni monghadi a sane tse koma metswa la rapsudu tswere boswaka le bile puisano monate ka mono ka emfuleni ba la holo batho ka emfuleni ka mono jwale ho monate ha re ntse go utlwa bo majoro ba tla batlo bua le sechaba hore di ntodi tsa majwambo di tsebeletsa tsa sechaba di tsa majwang Afrika bora a re mo fetela re ka bro bon chapati le nauteng ke la kitkacha chapati e go dumedisa boswaka le ka ka jeno
2: ka mahole ka chairman le ka ka mo DJ le wena comrade Jonito
0: allo chepat ntwa di lukile wena ga ite ya ka re a leboa maimalo di ma matle ka mo ke a dumela
2: ai ama atle ga tira ka ka nnete ha o bontse hore ba itsetlana mohlomong afternoon yana ka bona ho ba le papapa
0: e bana ba sekolo ba ya ha monate ke thule hanya
2: e mara ha ba nela ko ona ha ke tsona tsa mahlono lo tse
0: ha o tla khutla
1: fela o kila sokobela dinning ha di bulwa dikolo ho ba ata ka payana pula
2: o na ntshenyetsa la
1: ho ba le tshenyetsa la nga ngata dikolo ha di bulwa
0: ke re pula ke tlhonolofatsa
1: bile ke kota ga ya o qetela ena e sna lo batelela ka
2: ya ke ne taba go tsana ba tla khutla hape ba tlo dula le dishining
1: ah ba tla khutla hape wa la chapati ba tlo ba le go
0: ha ona batho ba sebetsa ba tlo ba teacher
1: ho ba le motho
0: ba teacher ha ba nke lefi aka loka bana le di gefu wena o tseba batho ba fe ba se ba
1: gefu tse mona le mane
0: be leng hore ba kwala
2: empa ba sa ba theoela mo sele ka di holiday
0: ba etsa
2: e ka o tsona le mogwa go ba tlo tshwaya bana ba bang ba tlo etsa di extra class
1: Fela mohlomong e bona halaka le ka haholo province ya Freestata ona chapati mona mo bona ngore ha se petho se tla sa magaola ganga haholo ke shebile ma grade 12 fufumano go ntse le ka pele mohlomong ke engwe ya dithotse thusa ngaholo eo
2: ke tshepa jwalo le nna chairman ke tshepa jwalo gore ke engwe ya dintho tse e le gore e ya ba thuse of mone ka nako ena di-holiday he baya ba tlhe ba tshwaratshware mme bangwe ba ile ba salela morago teng
1: chepata re kopare ka nako ya le gago
2: ga o be jwang
1: babedi bašoma babedi ba soba fela besosege felesoraka botshelela the biggest one to try for tagwa breakfast show re kgwatha motho le ka jeno ba bangatle ba bantse ba tshoge go na reetsa jwang melaetsa rona e fitlhe bonolo ntho e etsang romelela fela wa voice note eno 079 7585 066 079 7585 066 re bapale molaetsa wa gago o romele molaetsa ono se ka ba bo mo telele ore jwetse o kopela manka pina e feng o phamise lentso molaetsa utlwaga le gantle aa bonolo fela jwalo o sie dinomoro tsa motho eno a rona re tla bapala pina re be re moletsetse ka kwana.

0: Popelec. Seke itega morwano. Le tsa o balwe haraba mamedi ba thabisang ba o babarata. Ka mona etsa o monate le le hlaso la ghetho ya bona. Ina, ke tsa go wa go le di FM. Ke molelwa. Hashtag khwatamo.
1: Batho kare le tshwasa ke Donald Mogwera ka mona la versus Boni. Ba ntse ba ka Don Moko. Ba ye di kopela ba ka tona pelo wa ka. Ke ke sa tsebo go etsa la mazatsi ne o tsena na. Ka pina eng. Uthando. Ka the big hash. Artist ke the big hash, pina ke uthando. Yana ga le bitso ke paballo. Thank you.
2: A rutwe wena ngwaneso, a rutwe. Ore ra mo fumana na ngwana no weso. Donald, hello paballo.
3: Yes, a tswara paballo. Le o us paballo.
4: Okay.
3: Bojang.
4: What's up?
3: Hey, ke tswa sala ba tukada mona.
4: Oh.
3: Hey, o tswetsa mfela.
4: Ah, tsik sa
3: next. Oh, so tswile. Hey, baba lo rena le molaetsa wa ha. O kae wena?
4: Ke ngo mona.
3: Kai.
4: Mona ja ntse se bomona.
3: O tla tabatsa ha o kitsena. Ene di monate jwa mpapa lo tlo di thabela.
4: Okay.
1: Ba tukada le tshwasa. Ke Donald Mogwera ka mona la versus Boni. Ba ntse ba ka Don Moko. Ba ye di kopela ba ka tona pelo wa ka. Ke ke sa tsebo go etsa la mazatsi ne o tsena na. Ka pina eng. Uthando. Ka the big hash. Artist ke the big hash, pina ke uthando. Yana ga le bitso ke paballo. Thank you.
3: Wa motseba Donald.
4: Eh, ga go tsena.
3: Hey. O ro rata hona da le fatse le tsi.
2: O jwetsa Afrika Borwa. Breakfast song ya kholo ka o fitisisa o yena o rata wena.
3: Eh, irelo. Yes, le ke batla. Yes.
2: E ka da so e rata mo.
3: Ke rata bona mo paballo ga le nna ke a morata.
4: Eh.
3: Ka a taba tse mona to wena paballo doni ya ge eh. Ha o mothabetse o mmitsa mang?
4: Ke mmitsa baby.
3: Hai man.
2: Baby.
3: A baby a ro rata go le wena paballo ga itse ya ka. O be le letsatsi le monate. He le gato ke ntwe ntle wena paballo.
4: Ke le
3: bomo. Ha le stow tu mutsipetse betsena. Le buile.
2: Thank you, Paballo.
4: Bye bye.
2: Bye bye.

hore re buisana le yena matsatsi mona thabzi ke mongwa batho ka nnete be ke fumane ana le botho bona ba haisale e batho ba bangata ba saelelwe re bophelo ba hae ei bo bo bo tlompile we tlompile good times ke le bitso la yena Pina Thabzi mona o tsama le MT tsebeletsong ya le Sedia FM mo dutse le twasa le batho ka da mogatlhelo kwa bobedi wa thagoa breakfast show ba mo tsebeletsa le Sedia FM re ke ne jwalo ka ditaba tsona tseno tsa ho nyolwa ha theko ya mafura me Afrika borwa kwa ano re tla be re khitlile maemo a o dimo ka o fitisisa a theko ena me ibile re sentse re kene nakong ena e o di talk feletse ngata sentse di etsa meralo ya hore ba arolelana di chalete jwang ka pa batla sebedisa di chalete tsa bona jwang o se ka ba fetwa re tlo bua ka tabatseo hana jwaleng yana jena na ntwe ngwe nentse ke shebile mona ya ditaba tsentse di hlaela jwalo ka go tlo sheba go sepetepete se phalla jwang di bakeng tse fapaneng ka mona ka mangaung ka Joburg City le ka mona ka Ekurhuleni basadi ba ka mona na vusmus informal settlement ka Thembisa ba kupile hore ka nnete maponesa a tle a phatlalatse sebaka seno sa bona le sebaka se kotsi me o tla hopola hore ditabeng kwano SABC ha e sale re ntse re phatlalatsa ho fumano ha ditopo tsa basadi ba le shomela metso medi ka mona ka Ekurhuleni ho tloa kgweding ya July me sonta hense na mosadi a motse mashoma mabedi na le metso miraro ho utlwahala ka nnete a ile a thungwa ke monna hae kgweding ena e sa tswa feta me o ile a patwa jwale President Cyril Ramaphosa o laetsa kgoeletso ka nnete o lahla ha ile hantlentle ha etsa kgoeletso o la laela hore ho bane le moralo le leano le tshebetso di masipaleng ho bula di nyewe

0: tsa tselong gore ha di ka tsa fumana tharollo tsa dipeto le tike fetso gatlhanong le basadi le bana me o hlaloseditse o jwetse di masipala re joang ka pa joang ba no sheba di bakatse sa bolokehang mo na le ditrata tse hloka mabone me mamedi ho la bona la ka gauteng ka kwano hona le dibaka hona le ka gola di station tsa maponesa tse ka bantse le shome tsena le tlaleo tse o dimo ka o fitisisa tsa dipeto ntse re bua kwano re tla tshwanela go shebisana hore ka nnete hore motho a banke qeto ya ho beta kelello ya hae hantlentle joang ke motho ya joang ha holo boemo bo eleng hore ha o shejwa dipalopalo dipeto di etswa ke batho ba tsebanang le diphofu tsa bona ke batho ba tsebanang le bona hangata ke batho ba hlotseng ba etela malapeng a bona kapa ba phelang le bona jwale ha dipersente tse fetantse mashome a mane le metso e meraro e ba batho ba tsejwang ke mahlatsipa gaitse diaka ka nnete re tshwanela re shebisaneng gore gore motho kelellong ya hae e be mabeta sepheo sa hae e ebeleng go bo go etsagala eng
1: batlankeretlo e hlile yona e batlankeretlo shebana le yona fela e le jalo ka nnete dipotso dingata bona gaitse di ya ka o bua nnete batlankeretlo shebana le yona le ba professional ba ikarabellang hantle ba ka kgonang go fana ka dikarabo ke le shoba le botshesopile metsotso fa letse ora ya bosupa the biggest about the drive tlhagwa breakfast ka mokgatlhelong wa bobedi wa tlhagwa breakfast ka jeno ei mafelong a beke ka mane ka ke ne ke le kaekae ka funda baile ka mane ka kopana le abuti a nana le ntate semi malepe haban ba tsa fumana kotse ya koloi ba hloka a hloka hala ntate ba le ba tsama ba le ba bini
0: khada
1: hey ba le ba tsama ba le ba bini jwale khone ri kotlela mo le batho ke motho ana ga ta thaban rampwana a holo ga itsedi ka holo a holo a holo jwale hangata ha re kotla le batho ba kileng ba momamela ba ne ba motseba ke gata o hlaisa le bitso la haya ho a ya buti mona la nna qala o mngona jwale ne ke ipuela ka thaban rampwana ri ipuela ka radio ha tse re tla re hola eng Ah buti bona ora na ke ne ke tsama ya le mo
0: ke maleteka go khada
1: hai ke bona o tsore history bo se wena mo wa motho pola se mi malete twa
0: khada
1: ha re hola se mi malete khaitsedi ya ka ha re hola ene
0: ene le Dr. Dumi
1: se mi malete
0: wa mo
1: pola se mi malete twa
0: ene ele ene hantlentle se Dr. Dumi kwa around je ene ele Benjamin Dube
1: ai se bua le
0: tsela ka nako e
1: ho ba o mo tseba o sa motse
0: o tsebe
1: o mo tseba o sa motse
0: tsama ka o gene ka le half inch ra gaetse ona sa isi ka mona ka next door ya heso ka ha mmaka ka supa ka next door ene re ke ka bo zola o na ya
1: ite o no mo tseba wena e le le sono lo thwasa
0: a letse o gene na stupu
1: mo a le le sono
0: sa ka se
1: le le sono
0: come
1: jale hantle go kota ke kota ka thaban rampwana motho yo nana wa utlwa moqoqo wa rona le batho ba na be ke batse ba
0: eke
1: ke kota ka mogole ke magata ka teng tsena wa ke ke utlwa e bile yena motho yo no bane ke motho ana tloetse ke le petse fela le bitso la buti ke motho ana tloetse semi ya holona tsa malena o na moletsetsa le yena o hlalosa gore ne le betswa le le thabang
0: Oh,
1: semi malete
0: le thaban rampwana ene le metswala
1: o pene le kakapatse pele e sankana kwena
0: khada ha ba qeta be ba tsama ka tsela e tshwanang ka dikoloi
1: monna
0: ba be ba tsama ka tsela e tshwanang ka dikoloi
1: ga itse ya a gona khane na ha o ile la o dia bune
0: yo nna we
1: u no tsena ga tsadi tsaba
0: ke le esa le ke isi ya bo
1: a ke re tsadi tsaba
0: a re e mahlaka
1: a re monna le re le teng mo ne ke le teng mo no oh ona o tsere histori
0: le jwale ha o ile a phunywa ntwe jwalo hada ha holo a pata motho
1: ke ga bua ka re ke thwetsaetse maobane
0: hai
1: ha bua butwe ka re tsaetse maobane babedi ga ba khatlela go babedi wa the biggest about the drive ba di khaso ka tema ga metro municipality rutlo ga di be jwalo tsa sepedipedi ha o se ba di khang ka go babedi se ga itsela ka ke tsa babedi tsa sepedipedi tsa tsama jwang
2: ke a lujime di sa pele ba mamedi ba tsa kwa play fast show tsa sepetepete manga bo mfan tsaden pe pena di best of soul pa ni taba ntse botsabelo se phalla hantle ha re kena pele nye tshweu senganatha mo boto ya khona habi and photo ha itsebetse mo sepetepete se tla tse phalla ka matla re kopa pele ba gani ba gona o elwa hloko ditaso tsa gona tsethela mo lo fokotsa lebelo la bona sepetepete sa gona se tla se phalla ka matla Raymond Mohlaba Rudolph Kieling NA Dr Delta Ramatwili, O. R. Tambo, Q. Avenue, Bernade, and Walter Sisulu. Mandela View, Mandela Drive and Zastron, Dampina, Rayland and Milner Street. Letse re kopa bagani ba rona go ba le tshebedisano mmogo, re a tseba gore dikolo di butswe, re kopa fela go ba le tshebedisano mmogo le go fokotsa lebelo. Go tswa mo sephalela gantle ngwane se o fitlhela re kopana go sane ke a leboga.
1: A re leboga go lotlhega itse diaka bašoma babedi a botsobo fela betshwatshwa go faletse ra ya bosupa re a jalo. City of Joburg, ke lebogile mafatho a sa fetela ka mane ka ekuru le ene. A o se ke lebogile o reke di tsamaya jwa kgaitsedi yaka.
3: Basekara, ke leboga go lona gape le go bamamedi ba le City FM. Re sana le koloi e robegileng mane M1 Northbound pele ga Glenhall Road exit ka Houghton. Re kopa bagani ba tlhokomele mono. Atseka Metrand, sephetephete sa rona se bonagala se le maatla go N1 Southbound, hara Old Joburg Road le New Road. Ka Soweto, go petetsane go Klipspruit Valley Road le N17 Circle ka Orlando. Go jala le go N12 East go ya go Diepkloof Interchange. Protea Glen, sephetephete se maatla go R559 le Impala Road. Le ka mane Storm Hill, N1 North, hara N17 le Ontekers Road. Go petetsane mono le go Rand Park Ridge, hara Besnatia Drive le Jim Fushia Drive. Mane M1 North, re na le kotsi ya dikoloi pele ga Crown Interchange, mme ba ka sephetephete se maatla go tloga go Poisons Road Exit go ya go Double Decker Bridge le Smith Street Off Ramp ba Bankfontein. Le go M2 West, go petetsane pele ga Heidelberg Road ka City Deep. Ase mabone a laolang sephetephete a tswile taolong go Grayson Drive le Rebonia Road ka Sandton. Mane Randburg a tswile taolong Matianong a Boundary Road le Oriel Road. Ka Maritzburg mabone a rona robegile go N1 North le Maritzburg Road Exit. Le ka Joburg CBD go Elof Street le M2 West on Ramp. Go jala le Mane Village Road le Lafay Street. Re kopa bagani ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a go ema kapa banke molao wa di-pointsman. Jaaka le se sephetephete ya reng ena ba sekgala le tshwasa re leboga JRA ka talego ena.
0: Le bula tlhwa na ngwane so bele letsatsi le monna te mmamedi wa tshebeletso ya lesedi butle ha o le tsena re kopane le kobere mogiseng ka bona ka ikurulene re utlwe hore teng se phalla jwang hore nyena kobere gaitse ya ka re boela re wa moeletle ho etsa lang ka mo ka ikurulene
4: ke le bua gaitse ya ka motati mo ba le dikoloi di thulane mane se ba ke ntsa Don Park Belam Windmill Park mona ke matianong a Perry Mare e den George Makhubela le Ronda Bells e le Thomas Nkobi hlokomela mogannini mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaolwa o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.

0: Sa bona tsoke le se di mamere metsotsi dula hantle mashuma mabedi ana le metsi supileng ka mora hora ya busupa a ebo re nakong ele. Hey, wa itse bana kwena ele ngore ka nnete di talk fele tsengata. A di phana go jwale ho dula fatshe wa shobisana re so beditswe jwang o fihlella hakana. Ka ha ba bang ihle ba batla ho balehela taba ena ya hore selemo sebe se phethelwe ho soka ba ho qetwa ditaba tsa hore pele huwa jwang me ho sebetswa jwang taba ya ho arolelana ditjhelete jwalo jwalo fela hona le bothata mmamedi ka nako o ditokfele di arolang tjhelete e taba ya polokeho hona le batho ba tshwarwang poho me ka nnete hona le ntho tse ding hape tse go tlo tshwanela hore ke re di shebisane re bontshane hore nna ka nnete re ntsha ka ofela tjhelete ya rona kapa anna se re sebeditse hakana hona le re ka ra isiya siyang ka mono hore e tlebe motheo wa hore na re kena le monse latelang jwang le hore stockfell sena setle se hole mme busi skenjana ke moetu wa rona ka jeno go tloshana jwalo le hore ntsetsa majwang ataba ya stockfell le hore chelete le beile na le ditlo tsa tshwanela go diela hloko kana go ena ke dife how to lawa sheba maraka wa di stockfell Africa borwa ke maraka o leng hore o bua ka dibilione tse fetantse mashuma mahlano mme ditho batho be leng hore ba di stockfell tse fapaneng ba feta di milione tse le shumele motsolomong jwale ke bua tsena na hona le motho e leng hore o stockfell le nna ke le tsena ke bapala stock jwale mebusi o teng kwa no re fa ditaba mebusi go tsohlera o amoela o thagwa breakfast show o tshepa o tswile hantle motswadi
1: ke tswile hantle ausi le nna le tsela tse
0: ntho di lukile hle motswadi wa ka re ya lebo
2: re petse mebusi na konye ya selemo ke kgodi ya bo le shume ya selemo di stock felense ho shegwaneng ke ntho tsa bo December fela ka pona di ntho di fetuile ana jwale mebusi di sebetsa jwa
1: ni futa di stock fela engata ntate I think e ka nka nako nyane telenyana empa he bongata ba tsona ke ke tsona tse shegang ka December empa he ba bang ke fele motshelwane o le wa kgale kgwedi batho ba ntse ba thola tjhelete ba bang se ba e bitsa gore ke January cheese ba itshena ka January bona ka January ga le ja khabishi bona ba tshwere diponto tsa bona tse ngata
0: Hey, cabbage ena le bitso le lebe manna ke ne hlana wetswa mohlala ha o ke ha o so ja di hwete
2: ene se le bona
0: ha o so ja e ye
1: ene se ka jona wa
0: na musi jona ka o tshoro ka nnete batho bana le dinako tse fapaneng tsa o arola matlotlo a bona ho bane ha di tokfeletse ding banka qeto ya hore ba arole pele selemo se fela ha go le bogweding ya bo leshome motho no kana hana mohlomong e ka bataba ya bogweding ya tshitwe ha go se re kwala selemo
1: I think ke tlwaelo ka se kgwaelo re a ke ntho tse ding re di etsa ka habit se le tlwaelo ya go selemo ha se fela re tlo share stock fela empa ha hona molao o reng sherang ka December ha selemo se fela empa he ha ile go boemo ba bophelo ba hao tse ka dijo ga tseba go bomme ba bangata malapa ba bang ba sebetsa ba Gauteng ba ya mahae ba batla lo thabisa bana re a e bona he mhlomo ke lona le baka le etsang le empa kopo ke ha ile go le a share o seke wa tsa ka ofela a ke re se bom re spenda joang tshelete eo ke a hao a ke go ibeile selemo ha se qala ha se nemo se ya mafelong a kompetela ka ofela ke tlo tsipa fela bonyane nyana ke ke bubele kwa nao o ba selemo di I mean my fetse ntsa tsa maya next year this time re tla re batla tsa tshelete shebe go ke hlaha kae o tsanetse ipotso ke mo hona jwale ke 2026 October ne ke le boemong bo feng ka 20 ka ka October 2025
2: dinako di tla di fetwa ha jwale o sona le bo dinthotsengata bo di scam bo di embody eng re ntse re fubana di stock feletsengata ba ntse ba kena tsietsi mo ba jalwang di chelete ka ke batho ba di nokwane tsetse e leng hore mosebetsi wa bona go qhekanyetsa batho fela
1: ba bangata ntate mo ba ne ke thotse WhatsApp ho na le bomme ba bang ba Everton ba go re ke ba thusang o ntse ke ba eletsa ba sebedisane jang o mong o metse WhatsApp ha ga bona mong ka se ba skemane bona so na le WhatsApp e se potula busu bo thate go ka di ma 900 rand so ka ga ma bona ke ntse se re di tlokomele tseo a ke se ba gona jalo ba bitsa hacking na nomoro ya hao so tlo re busika nete tse ba mebusi ko stakile ha sa na tshelete ya nya transport ya taxi ya kae please ke kopa o nthuse ke tsona di scam tse seng di tipile matso kana kana go e so tsone tse di shopomela ha holo
0: ya ke mathata di scam tsena jwale wena keletso ya ha ha re tla hlakoreng la polokego motho shebile hore ba bambana le hore ba ihule ka ofela tshelete na motho a tla e jere ka mokotla a re ke tla ba faka di envelope keletso ya ha o tabentsa polokego le tabentsa hore re ntsha ka ofela me busirisi ya di bank charges kapa re tsa jwa
1: ka nnete tshelete ke ya lona ha e bale ebile ha e le gore le beile mo nngwe ya dibanka ha e ba ke se bale ke senyama le tshelete nka bonnyane bo tla bo sebedisang siang ha ke fela re tse qetwang selemong se re tlo sia 10% ha e le gore re na le 1000 ka nnete 100 ranta yona ke a e tlogela ke nka 900 rand so that 100 ranta e tlo nketsetsa molemo a dilemo tse di ya pele. So he kopo ya ka tsela ke ha re se ke ga e sebedisa ka ofela tshelete ha e le o ka nnete wa e sebedisa yesa e sebedise ka ntho o tlo sa utlwa o tla supa go o like nna ke tla letsetsa mohlala ka nna selemo le selemo ha re thola tshelete rona ka December ko ntse ke etsa ntho ba bitsang le lapa la ka ntho ya ka ya appreciator ke re ke etsa ntho ya ka e be jang e be boe mo next year ha e le go ntse ya ka e ne le worth 500,000 next year tshwanetse ke itshware le thekeng ke re yo stock fela saka ntho ya ka yanong e setse le boemong bo odimo kang ka tšhelete ke leng ka e sebedisa ya stock fela ke etse le ntlo ya ka gore e shebagale ga se disposable income
0: ga se ya di-chips le gashele
1: ga se ya di-chips and-e TikTok le a tseba ke re tla be tshaisa ka rona ka December bone e bosoko tera ya TikTok re bontsha mabotlolo a eme di-line ka nnete a re seke ra ba joke ya TikTok nna ke bona re le joke ya TikTok
2: mme re tla le re buisane le wena re a leboa ka nnete ka lesedi lena di-talk fele tsena di thusa batho ba bangata jwalo ka o tsho di tlhile o hlalosa gore ebile se di fapane di mefutanyana e mengata e fapaneng fela batho re a phela ka tsona di-talk fele tsena he di a thusa mme
1: tsona di a thusa ka nnete ka nnete nka be re se moyeng ke re bua ka tsona ga ne e le gore ke papadi fela se papadi ke bophelo di a thusa gagolo
0: buka ya gago ka di-talk fele mme busana o na le website mo motho a ka itšhebetšhebelang
1: gagolo stockfel academy ko sekolo sa di-stockfel utlwa stockfel a ka re fela www stockfel academy o tla thola everything le buka ya gona o kgona o e order gona moo ba tla e tlisa ba o dilivele yona e tla fitlha mo leng ko teng online
0: ai mme bosigi le boetse nako ya gago ka metlha le matsatsi re a leboa ra re tlhoka ra o fumana ga leboa
1: Kolebu
0: lena thank you bye. Khotso. Ba mara tsabela tsa SFM ma shuma mabedi pelo hora ya borobedi kina kwa chepat.
3: Tipo pa. Le serie fe la kitchia pat.
4: Hakolebo wa DJ twa sa kolebo wa comrade Jonito le the disco dancer. Ho wena mamedi wa tsabela tsa le serie FM ke re morong. Wa tsaba jola ga ile la bobedi tsena he ke mathe ke hle ke tipa tipe ke wale hona teng me jame talana ke bua ka maseru ka le sotho ka motse moholo ke kopana le ntate Miki ya ka mo ntate Miki ya go tsola ga ka je
5: re ka tsha re ntse ri ke la ke tsapa lo lantse ya hantle nda
4: ai ka mo ha u hle ntate
5: ga nne da re ka tsha
4: ke la ka u tlwa ntate Miki ya mona go hono hle ho phetisela ka mane ka mogotlong ile le sotho football association le difa mogotlong football night gala dinner ibe o hetsa etse jwa mono ke a tseba ntate president Donald Tate ntate Dijane Thunya ntho di tsamaile jwa
5: ke le wana le katsa ke o dumedisa le moifole ba mamedi botle ba le seding ntate ke ntho di le tsa tsama hantle ha bolong ntate katsa jwa lo ka o so di bile gore di mongena tshine dula batho ka streeting so sa mogotlo ntate empa morego ile o moholo ntate katsa wa lwantsha wa ditaba tse di ntse ne hledisa ditshwara ga monate le chairman bekeng yana o feta ke la ka le utlwa ka nnete ntse di bua ka tsona gobane ka ga go streke seo sa mogotlo ntate o na le ditlhopha tse pedi tse bapalang leking tsena tsa rona digolo ntate kacha mme seo se premier league sa mozamane nenneng se ne se iphumana se tla nna o tshwarela dipapadi tsa bona tsa lehae strekeng sane sa lerebi ya maputso mona ka baka la tlhokagalo ya lebala le o kare motlhomo le ka tshwara dipapadi tsa premier league mme moelelo wa kala dineo ntate e ne le gore o tlo qetella hona le ditjhelete tse tla thusa ho matlafatsa lebala le teng ka mogotleng ka montate e le gore di-teami tseo tsa moo di kgona gore di tshwarele dipapadi tsa bona ka lehae gona montate ba batla ba latlhelwa jelo ka gona ntate katšha jelo ka nentse le tshwa le chairman gore bapala Aforika Borwa moo o latlhelwa ke ditaba tse ngata ntate di ka setana le go matlafatsa dikoro tsa bana ba banyane ntate katšha ne re na le wena mane ntate wa tseba gona le tshokolwa ditekete nine le taba e
4: bangye
5: nngwe gape o ka nagana ntate le ga bana ba academy ba iswa Bloemfontein gore motlhomong ba tloseba papadi eno jelobane ya ditaba tse dingwe ko nontsha dikoro tsa bona gore ka moso le bona e se ba le mane ba utlwisise gona gore re be le sotho le tlholang go tlhokagala ntate tlatšha ka bokhutshwanyane ntate mogatlho o sebeleletsa go bona gore go na le disebediswa tse tla thusa papadi ntate tlatšha diterekeng ka go fapana gwa tsona e ka setana le go tsona bakeng tsa ditlhopha tsa bona tsa naga gore tse di gutlhela ga e mona ntate tlatšha gobane taba eno ga e monate goga ntate ke taba eo e sa gwabatleng boetapele ba mogatlho mme ke ya ditaba tse dingwe tse ka godimodimo go bona gore ditaba tsotlhe ntate tse tla thusa papadi di teng di fumaneya ka bobebe go dibapadi le botlhe ba teng ka go papadi
4: tatemeke ka baka la nako ga re di tshwara gona mono mogolo wa ka go lelakaletse o beletsatsi le monate re tlhoke tshitiso
5: ke a leboa golo ntate katšha re leboa dikhamphani tsotlhe ka nnete tse ileng tsa re tshietsa tsaetsa mokete o gore o matlafale ntate ka nnete o le a matlafala mme sentse re ba leboa botlhe ntate katšha
4: ke yo taba mamedi ne le yenang tatemeke ya he mme ke batla ke re shebe ka pelenyana gore mokwetlisi pitso o sa shebetse pele ha o lo papadinyane e tlhatlhamang mo teng a tlo bapala le Kenya makgetlho a mabedi Kenya e tla qala e tle kwano bona lapeng ba gutlhe ba ye go yona mme o re papadi eno e botlhokwa bona ba ga e sale
6: back to back, so that's where everything will be, right? And Ben will never allow us to win this, you know that. He's a fighter by profession.
4: Le yena wa tshwara a Benny McCarthy o tla gano ba dumelela go ba enke papadi ena bobebe gobane etlile le yena wa lwana e nngwe taba mmamedi ke ya gore monnane wa metlheng wa Sekhukhune United Sean Mogaila o dumetse gore ka nnete o molato kakotsinyana ya kolo e ileng ya ba temo hula a tlhokala ngwana a monyane mme he gothwe ka di 17 tsa November le montshana se odimo he o tla ya a lo a tlholo a fue kotlo ga ya gona mo magistrata mo fumana a le go kae ka taba tseno ke tsona taba tse amanang le Sean Mogaila tseno mme se re di wa tla fela ditlhong re tla boela re di bona gape ka nkano rane ya borobedi ke tshwara gaute ka letsogo ke ya Auckland Park
7: re leka o etsetsa baratuwa ba rona sotlhe se re ka se kgona re sa phela jwale ke ka gobane re sa ba seile seriti se tshwarelelang dipolane tsa Clientel Funeral di patala kontane o boela fumana molemo wa grocery dipalangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotegang ke tsa gago Clientel Royalty e o fa melemo ena e ikgethileng e tswang go lenaneo la rona la Free Loyalty fumana cover ya lepato ka jeno SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke FSP e dumeletsweng le insurance ya bophelo e nang le license Clientel Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepagalang ntle le ditefelelo tse eketsegileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited go melawana le dipegelo online ditefiso ke tse tlwaelegileng
8: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelo.
9: Baeti ba bane, nna Lesedi itukisitse. Palo ya matsatsi a dile o theoha jwale. Re leba paradiseng. Haeba o tlo etela Lesedi FM ya bane e ntle, ditefello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la molo go ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo eo kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sehlekehlekeng se tumeng sa bane e tlo re ga o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le Lesedi FM bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena thomolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag Lesedi FM travel bakela bakela bakela bakela

0: mane di taba di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he ha re tiano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya botlobong bana beso.
1: Good morning.
2: Tahuha.
1: Good morning.
2: Breakfast.
1: Good morning.
2: We listen

0: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 230 ha legit hape le iphumalela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more paneng ya hao tlo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ho na le melawana le dipehelo
2: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
3: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emashome mabedi ka mora hora ya borobong. E re fela he mamedi jwalo ka ke ile ka o tshepisa ke tlo o fa rona e be kanjeno nna le wena re tlo tsamaya jwang. Re fitla mane metsotsong e mashome ya mararo ka mora hora ya borobong re tlo fumana mamedi senwelo sa tumelo kwano tshebeletsong ya lesedi. Mme mamedi re a tseba hore senwelo sena sa tumelo tsatsi le leng ha metsotso le mashome ya mararo ka mora hora ya borobong re a se fumana hona mona tshebeletsong ya lesedi nanong la hao la itlhabolle. Mme moruti Thabiso Ntlatseng o tla ba teng he mamedi o tlisetsa sona ka ho otloloha. E nngwe ya ntotse monnati mamedi ke hore ka jeno le nananeng la rona ke beke ke tsatsilane le o kalona re tlo kenang dikapolelong kapa maele dilotho empa ka jeno re tlo sheba maetsisa modumo jale ke tlo fa mantswe ebe wena wa qetella ka tsela ya ho yetsisa modumo wa mohlomong seo nna ke o buleletseng sona. Le letlo he mamedi o tlo utlwa hore na ebe ka jeno ke ditaba difeng ke wene ka ke tlo tripa ba bangata ka jeno lena ka di etsisa modumo tsena empa mamedi hle tloho ka maetsisa modumo ona ke kopa otle o tlo mamela o tlo founa re tle re qoqe ho be monate mane wa tseba 25 to 10 e tshwantse be monate ka hara lenaneo. Jale hopola mamedi e nngwe ya dintho tsa bohlokwa ke hore re na le bana ba rona ba tsohang ha ile la bobedi tjena ba na le pale e monate eo ba re tshwariseng yona ka jeno ba tlo bua ka dieta tse ntjha. Ose mebe medi kina ko ka yona ba sentse ba tloreka dia for sa Christmas. Le le tlo tlo rena ebe pali ena rena dieta tsentsha na ereng. Me moruti Thabiso Ntlatseng yena o tla re palla buka ya dipesaleme, pesaleme ya mashume a mane ana le meswe mene gaolo ya shumele motsomong. Tlo hema medi le wena o tlo itlo ikutlela ka tsebe ya hao, o tlo iphumanela mantsoe ya gothatso e sa le useng o qala letsa sila hao, o kena ofisi nya hao, o ya mosebetsing wa hao wa matso entate modimo. O file ngwana o seng ha kajeno ntumele he mamedi ke ke nke pina ha mfela ka morapina yena he re tla be re sense re tlo fetela ka ho tloloa ho moruti Ntlatseng hore fa ditaba tsa rona tse monnate tsa senwelo sa tumelo e re pele ke ya ho pineng ya rona ke tsejeng.

0: wa ma 2K le nane wong le ratwang la itlhabolle.
1: O mamedi ke ile ka onkela pina e monate e tlanka andile ka matjola are modimo. O mamedi a ibina ha monate kore ha monate bona bona ba haisale a leka ka nnete ho bua puo ya rona ya Sesotho. Mme re a leboha andile ka matjola ha o ile wa lwana ha kana kana. Ai we lwantsitse mamedi ka nnete ha monate ena pina. Mme ke nako hema mamedi ya hore re tle re fetele ho moruti ntlatseng o re fa senwelo sa tumelo. Mme mamedi o bala buka ya dipesaleme. Pesaleme ya tlobalang ho yona ke pesaleme ya mashome a manana le metso e mene. Kgaolo ke ya leshome le motsomong ke mo wa re ballang teng. Moruti wa ka sebaka ke sa hao.

0: A ke boele ko amohele le ho dumedisa lebitsong la Kreste Jesu, tshebeletsong ena ya senelo sa tumelo, kgweding ena ya hodimo, kgwedi ya mphalane, kgwedi e tletseng tlhokomediso bakeng sa dipalangwang, kgwedi ya moafu ya kelello, kgwedi ya ho imela ha maikutlo, kgwedi eo re buang ka cancer ka yona. Ha re rapele mo mamelo, ke na le rona tshebeletsong ya hao. Lebitsong la Ntate Mora le Moya o Kgamelelang, bua hape le hape le hape. Re mametse ka nako eo ho bolawang bana, ka nako eo ho bolawang balekane, basadi, batswadi ba rona, kgaitsedi tsa rona. Re lwane Modimo hobane re a kula. Ko re etsetse hona lebitsong la Kreste Jesu. Amen. Momamedi a ratehang, buka ke a dipesalime, pesalime ke tsa Dafita, pesalime ya mashome a mane, a metsemedi, temana ke a leshome, le motsomong. Yo ka thuso ya Morena, re balang ha mmoho. Moya wa ka, o hlorelang, o nyarohelang ka ho nna, o mpolokile tokeng ya ka, mme o tla mpeha pela hao ka ho sa feleng. Le ke lentswe la Modimo, Morena o lehlohonolo la fatshe, le dule dipelong tsa rona, jwale le mehla e senang ho fela. Amen. Tlholohelo ya Dafita, ya ntlo ya Siyoni, ntlo ya borena Jerusalema, e tliswa ke kgatello ya maikutlo yeo Dafita a iphumanang a le ho yona. O tsohelwa ke lefu la kelello ka nako ena. O tshwana le mokganni ya palamisitseng baeti. Dintho di sa tsamaye hantle ka hare ho leeto la bophelo ba hae ho tloha lapeng. O tshwana le mme ya okang, a okang ngwana ya jowang ke cancer, a sa fole, a ntsa tetebela bohloko boiphamang. O tshwana le ngaka e hlotsweng ke ho pholosa bophelo ba motho, e ba iphumana e ka phoso ke ya yona. Athe nako e ne le ya Modimo. Ka baka leo Dafita ha iphumana a le maemong ana, o tadimana le yena, o bua le yena, o bua mantswe a reng, moya wa ka o hlorelang ka hare ho nna, o nyarohelang na. O ho Dafita ha bua mantswe ana, tshebeletsong ena wa nkatamela ebile wa o atamela. O bina sefela sa bana ba kgore ba neng ba kgethollwa ka hare ho leeto la tumelo, ba neng ba nyenyefatswa, ba hatellwa, tholo ya bona e ne shejwa hanyane, katleho ya bona e ne tetebetswa. Hore e beka ha ba ka ba etswa letho. Ka baka leo Dafita ha itadima a sheba seipone sa bophelo ba hae, dintho di sa tsamaye hantle, a fumana bophelo bo mo rwesitse diborele tse ntsho. Ntho enngwe le enngwe e tadimang ya e amang a e bona fela e le ntsho e le lefifi ho le thata letsong la bophelo ba hae. Ka baka leo a dumelang hore Dafita ha ona motho ya ka monyollang ha e se hore a ikamohele, amohele maemo a hae hore na o kula ha kakang, ho ikamohela ho tlisa phodiso, ho ikamohela ho etsa hore o kgutlele mahleng ao. Ke ka baka leo ha hetla morao a hopola melemo ya ntho ya Siyoni, a re moya wa ka o ikotlelang, o itwantshetsang. Ba bakae ho rona banna ba bolayang basadi ka baka la ho itwantsha e sobane ba lwantsha balekane ba rona, batswadi ba rona, bana ba bo rona. Mme tshebeletso ena e re ho wena itadime ngwana Yesu, shebana le wena, itiseletse, tia o yame ka matla ka Jesu Kreste Morena wa rona. Mohau wa Morena rona Jesu Kreste o be le wena. le copano la mazzi di sua maio hala de lang, cat cristo morena, make him routine umbular in huena cos, e beluena le bantria how. Amen.
1: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ana le metso e mehlano pele re fihla horeng ya leshome re ya leboha moruti no mbula kalenzi ka molaitsa o monate o re file ngwana ho seng hakatjeno me mamedi re ifumane he pesalme ya rona ya mashoma ya mane ana le metso e mene gaolo ya leshome le motso mon re ya leboha haholo moruti wa ka e mashoma mabedi ana le metso e mehlano metsotso pele re fihla horeng ya leshome me mamedi ke nako ya hore re tlo kena ditabentsa rona jalo ka ha ke ile ka tsho kare etla re ha re tswa fela senelong sa tumelo ta ke re tlo sheba taba ina e bohlokwa hlokwa mamedi ka jeno re tloetsa maitsa a modumo empa mamedi ke kopa re etse tsena wena wa ntetsetsa wa ntetsetsa 0860003084 ke mo o tla mphumana nteng wena wa ntetsetsa ha o qeta ho ntetsetsa etlamele hona ke o fang lentswe le o re tlamehang ho leetsa ka jeno 0860003084 ke mo kidutsing teng ere ke utlwe mo mamedi hore ke na le mangkwano le sedi dumela
2: se bo tshele kae
1: ha mona tele kae
2: ke se bo tshe
1: ke aphela
2: e ke mo ke tswalete
1: e ya moketsi
2: e ya mo
1: o so tile o sharp
2: e ya ma
1: ha re qale he mogotsi wa ka metsi abata qetel au mweketsi ebe ho tsaitseng ha mona tele kae mratuwa waka
3: re ke mama ntse ngkhonolompi
1: sense ko fa yona ena mweketsi metsi abata
3: po
1: Bye-bye. Le seri FM le.
4: Hello.
1: Le kai?
4: I'm not le kai.
1: Hamunati ki bua le bankai?
4: Bua le no banana sana go e majo mase.
1: Eh ya gatolaka. O so o sharp wa ke.
4: O ke sharp.
1: Ke me hantle. He manye o tabaki ena he. Wa tseba ke ile ka ema
4: ke kenele
1: ka o gatola ka ke le bo wa hletsa tsile monate utla
4: eh to tsile monate le wena hela
1: ya bye bye o batho le seri FM le
5: Hallo, tsabos.
1: Ha mona tele kae gaitsedi ya motho?
5: Ah, go tsile se se.
1: A mona tiki bua le mang?
5: Bua fela ke ntate Mbongeni ka small farmer.
1: O tswa ke bua fela ntate Mbongeni.
5: Bua fela tsabos.
1: O apere mose o mogubedu.
5: Ke o pita
1: o apere mose o mogubedu. Alright, le sedi.
6: Bo shilele.
1: Ho jwang?
6: A monate le kae ngwana la?
1: A monate ke bua le mang?
6: O bua le ntate le tsie ka Westeneria Bosch.
1: Ntate le tsie. Se bongi le sonopo o apere mose o mogubedu
6: ere
1: ke pasite bona o pasite ka dinaledi
6: ke pasite tabo
1: ile wile aolo oh mama medi nche monate a kana kana ha ke ne ke na no re ke to lenka sgagatha la mpontsa gae gona ba sotho right bantwana ke lebuile ha ho lo mamedi metsotso e mashuma mabedi ana le metso e o le mong pele re fitla ho reng ya le shome ho pala he mamedi metsotso nge le shome le metso mihlano pele re fitla ho reng ena ya le shome ke moteng re tla fumanang metswalle ya rona e tlo re fana ne le monate latswang mo le ragadi wa bana ao batho hey.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle metswallenyana ya ka eo ke e ratang.
1: Dumela mamathe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse hantle haholo. Le ka jeno he bana ba ka, go na le pale e nngwe e monate eo ke tlang go le phetela yona.
1: Ke a kgola gore pale ya ka jeno ntse e tla ba monate jalo ka tse dingwe tse ngata tse fetileng mme Matshepi.
2: Nna ke seke tate ke utlwa metlhola yona fela mme Matshepi.
0: O lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno e bua ka dieta tse ntšha. Ga re e mameleng ka tlhoko goba e a qala. Maoto a mmalefu a ne a le ditshila ebile a rurugile. Jwale go ne o tlhile go le boima go yena go ya le go gutla sekolong a gata ka maoto fatshe. Tselana ya letlhotlhojane eo a neng a tsamaya go yona go ya sekolong e ne e na le majwana a neng a tlhaba. Mme sekolo sona se ne se tlhile se le bogole ba dikilomitara tse ngata go tloga mona gabo. Mme wa mmalefu o ile a bua le ena a re.
3: Maloma o tla tlisa dieta tsa gago tse ntšha mafelong a na a beke ngwana ka mmalefu. Ga o sa tla tsamaya o sa rwala dieta go ya sekolong.
4: Ke se ke tatetse dieta tsa ka tse ntšha mme.
0: Mmalefu o ne a tlile a tatile e le ka nnete. Malomae o ne a sebetsa gole kwana toropong. Jale o ne a tšhaka fela mafelong a beke. E sa le mmalefu a sena dieta go tloga ka kgwedi ya Hlakubele. Jwale e ne e se e le kgwedi ya motsheanong. O ne a se a sa kgone go mamella go tsamaya ka maoto go feta mona. Jwale ka ga go ne o tshepisitswe, malome lefalatsa o ile a tlisa dieta tseo ka Sontaga hoseng. Ga mmalefu a bona dieta tse ntšha o ile a sala a tlhala.
4: Ha, dintsha haholo.
1: Awo, re a lebogela mmalefu ka dieta tsa gago tse ntšha tsa sekolo.
2: Mmalefu o tsebe dieta tsa sekolo di a tlhokomelwa. O lokela go dipodisa gang ka beke.
0: Ee, ya bana ba ka, mmalefu o fumane dieta tsa sekolo. Ee, ke dumelana le wena Tlhoni gore o lokela go tlhokomela dieta tseo tsa gae ka go dipodisa. Le ga o le jalo he, a re tsweleng pele ka pale ya rona tlhe bana ba ka. Mme wa mmalefu o ile a re.
3: Seke wa tlhola o senya nako. Itekanye tsona.
0: Mmalefu o ile a tswa a mmatha ka mona ka tlong go ya tlhatswa maoto a gae. O ile a bua le mong a re.
4: Dieta tse ntle di lokelwa ke maoto a tlhokilweng.
0: Jale ka gobane maoto a ne a se a tlhokile o ile a nka seeta se le seng mme a itekanya sona. Seeta se ne se mo tiisa. O ile a sututsa leoto ka maatla go le kenya ka gara seeta. Empa jwale go ne go etsagala motlholo. Seeta sena se ne se mo tiisa.
3: Se ke wa tshwenyega mmalefu. Maloma o tla di kgutlisetsa toropong gore a tla fumane tse dingwe ngwanaka. O tla o tlisetsa tse o lekanang Sontaga se tlang.
4: A mme, Sontaga se tlang. Nna ga ke kgona go ema nako telele jalo mme. Ke boleletse metswalle ya ka gore. Ke tlabe ke rotse dieta tsa ka tse ntšha ka manta.
1: Oh, mme Matshepi, ke gobaneng jwale mmalefu a lokela go ema nako e nngwe gape pele a kwagala dieta tsa gae?
0: Hei, kananelo, go bonagala e ka dieta tsa mmalefu di nnyane go yena. Ke ka goo a lokelang go ema nakwana gape. Le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Ga mme a qeta go nyamelela ka phaposing ya go phela, mmalefu o ile a tla ka leano. O ile a tlotsa maoto a gae ka vaseline ya ba o leka go rwala dieta tsena gape. O ile a peteletsa leoto la gae go le kenya ka gara seeta. Mme kgetlong lena leoto le ile la tlala kena.
4: Ko boleletse dieta tsena di bogolo ba lekaneng mme.
0: Mmalefu o ne a bua jalo a ntse a ya godimo le tlase ka mona ka tlong a ikwanka.
3: Ga ke tlile ga ke na bonnete ba seo mmalefu.
2: Mmalefu? Go molemo go mamele mewago, e se go itshola ka nako e tlang.
0: O bua nnete Tlhoni, mona teng e bona mahe ga e bone leraba. Le ga o le jalo bana ba ka ga re tsweleng pele ka lenaneo la rona. Mme o ne a tseba gore mmalefu o ikemiseditse go iphumanela dieta tsena. O ne a sa kgone go ithiba gore a ipone a di rwetse gae ya sekolong. Mmalefu a tloga lapeng ya sekolong ka mmanta hoseng, o ne a shebahala a le motle gagolo. Go apara seaparo sa gae sa sekolo, a rwetse dikausu le dieta. ho ne ho tlisitse phapanye e kgolo. Malefu o ne a le motlotlo. Karolo ya pele ya leeto la hae ile ya tsamaya hantle. Empa ka nako eo Malefu a fihlang hekeng ya sekolo, maoto a hae jwale a ne a futha ebile a opa. A ne a utlwahala e ka kgale a ntse a tsamaya hodima dinale. Malefu o ile a iteta sefuba ha a kena ka phaposing ya hae ya borutelo. E ne e le yena fela ya tsebang ka moo maoto a hae a futhang ka teng. O ile a rola dieta tsena hang fela ha maoto a hae a se a le ka tlasa desk ya hae. Ha ba ha re khu, o ne a kgona ho utlwa moyanyana o phodileng ha o sedila maoto a hae a neng a bela. Mme jwale o ne a kgona go tsepamisa monagano wa gae dithutong tsa gae.
1: Malefu, jalo mannyeo ga o se o rotse dieta tse, o se o tla di rwala gape ga o tsamaye.
0: Hei, kenanelo ngwanaka, motlho mongwe o tla di rwala ga sekolo se tswa. Ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Ga Malefu a tswa ka heke ya sekolo mantsiboeng ao, o ne a lakatsa e ka maoto a gae a ka mo jara go ya lapeng a ntse a rwetse dieta tsena tsa gae tse ntle. O ne a tsamaya a phamisitse tlhogo mme a o tlolotse mmele. Ka nako eo a fitlhang halofong ya tsela, jwale maoto a gae a ne a belabelanyane ya gae. A ne a opa ebile a ruruhile. Kgato e nngwe le e nngwe e ne e le kotlo go Malefu. E se neng ke ga mahlo a gae a se a tletse dikgapa. Jwale Malefu o ne a se a sa kgone go mamelela go feta mona. O ile a ema tsi. Mme a dula fatshe ka thoko go mmila. Yaba o rola dieta tsena tsa gae mo le dikauso. O ile a otlolola menwana ya gae ya maoto. Yaba o ikutlwa a imolohile. Ka mora nakwana, o ile a kgelelela gape go leba lapeng a sa rwala dieta. Qalong o ile a tsamaya butle le ka tlhoko. Jwalo ka monyaduwa ga a tsamaya ka letsatsi la gae la lenyalo. O ile a nna a eketsa sekgatlha sa go tsamaya. Dieta tsa hae di se di sa bona hale. Di ne di patilwe ka tlase-tlase ka hara mokotla wa hae wa dibuka.
3: Sena ke sona seo ke neng ke ntse ke se nahanne hore se tla etsahala.
4: Ke lekile mme.
0: Ke ha Malefu a kena ka tlung, a fihla a itahlela setulong.
3: Ha ho nang he ngwanaka. Malome Lefalatsa o tla tla hape ka Sontaga. O tla lokela hore o mpe o mokope hore a o rekele dieta tse di ntse kgolwanyane. Empa o tla lokela ho ema beke e nngwe ho fihlela a kgutla le dieta tseo tsa hao tse ntjha.
4: Ha ke sa tsatella ho ema mme.
2: Ngwana mahano a jetswa, o bona ka dikgapa Malefu. Mme a wile a leka ho bua le wena ho bontsha hore dieta tseo ha di o lekane. Wena wa etsa manganga.
0: Hei Hloni, bona fela ka moo maoto a hae a opang ka teng hona jwale. Ke a kgolwa hore ho na le seo a ithutileng sona. Bana baka,
1: mme Matshepe,
0: ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fihlang pheletsong ka teng. Le lona metswalle hohle moo le mametseng pale ena ya rona le le hona teng, ke a kgolwa le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Ngwananyana e ho buang ka yena moo paleng ya kajeno ke mang?
1: Ke Malefu mme Matshepe.
0: Malome wa Malefu e ne e le mang?
2: E ne e le Malome Lefalatsa mme Matshepe.
0: Ke eng seo Malome Lefalatsa a ileng a se etsetsa Malefu?
1: Malome o ile a mo rekela dieta tsa sekolo mme Matshepe.
0: Ho etsahetseng ka dieta tseo?
2: Di ne di le nyalo ho yena mme Matshepe le ha fela yena na sa dumele seo.
0: Ke eng e ileng ya mo kgodisa hore dieta tseo di hlile di nyane ho yena?
1: Malefu o ile a rwala dieta tsena tsa hae tsa sekolo ho ya sekolong. Empa ha a fihla sekolong mme a fihla a dula deskeng ya hae, o ile a lokela ho di rola ka hobane maoto a hae a ne a futha ke ho opa mme Matshepe.
2: Ke kona nako mo teng a ileng a dumela hore ha di molekane mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamayang hantle mme Matshepe.
5: Lenane olena one o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: ile ya senya bophelo ba ka kaofela. O gopole ke le bonetsa for 18 years, ke le for 22 years ke le mo sponseng. Mara bophelo ba ka ke kembutse for 18 years. Wa bona gore e ne le addiction e bohloko e sa buehi, ile ya senya bophelo ba ka kaofela.
1: Ai
0: ya senya bophelo ba ka gagolo ka obane ke le ka senyagala ke dintho tse ngata ka senya lenyalo laka kaofela go a fela everything ke sa kgone bua. So nna itse ga ke dutse ke sentse Modimo a nloketse gore ke seka kembula ke dutse ke mo ntlong be ke re Modimo kopa o nthuse gore ke kgone o ngola ka yona ntho e, ke kgone o thusa batho ba bangwe ba kgone o bua, re kgone o raise stigma se gore se teng, motho o mongwe a kgone o bua gore ke na le bothata ka gobane ntho e ke bothata, a se bothata ba tšhelete fela, it's more than that. O gopole e na le stress, e na le depression, so monna ile ya ba gore e re ke ngole ka yona
1: batho ba bangwe. Gantlentle ke go kula.
0: Yes, it's a mental disorder. I think that it's why I came with it. I want to tell this thing is cool. Because I think it's a mental health problem. Because automatically it becomes a mental health problem. It creates into the night. Like that is why it's a whole new work, because it's a sickness.
1: Yeah. E le shume le metso robong le sekoto mamedi metso tso ka mra go raya le shume re ema bankeleng ha re khutla mabankeleng mamedi ntse re etsola pele le ausis bongile re utlwa ka buka ena e mohlolo eo a ingotseng ke ya ka monake khutla.
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputso le ithommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra ka ditlhoko tse subsidisitsweng dinthong tsa mantla jalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela esita le 10 kg ya Speco Rice ka theko e tlase ya 139.99 di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hadile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
4: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
4: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
3: ha e sa re Prosiding hase Prosiding
5: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.
1: Mashoma mabedi ana le motso le mong a metsotso ka mora hora ya le shome mamedi re ntse re na le moiti wa rona eleng ausis bongile Kabinde eleng mongodi wa buka ausis bongile ke mona o nkile dilemo tse le shome le metso robedi 18 years ka ofela o ntso o lwana le tlwaelo ena e bohloko ya ho gembola jole ke batla ho tseba hore ka nako yo ngola mbuka ka yona ene ile eng e ka bang e bileng thata bakeng sa hore o ka itlisa mantsweng a hore o ngole fatshe ntweng yene we lwaneng
0: ye ine le thata haholo a tsaba ntho e na le sekhu se se hulu akere so ya mona ile a ba vele hore ke keqeto ke tlolle ke kopa modimo ke re modimo tsare ngole buka e batho ba gone ho fola ba khone ho thola mlaetsa khone tse easy go ngola ka tabulitsi ba ke ka ba ke bulitsi mama ke ntse ke ngola ke ngola I think lena ke statile ho fola mo lore ke understand hore this thing ke bulitsi ene a ntse ke ngola so ke a nna hore ke tlo tshisa di family tsenata hore ba khone ho understand hore Kimberly and Kim, it's real and it's happening and it destroys and it's hidden right back. I get a whole new work, I don't know who you're going to go to a house or a whole new work, I don't know if you're going to go to a house and I don't know if you're going to go to a house. And if unali yona ntho e khopolo re ntse tsa hao disinya ka ofela actually go phile ba hao ka ofela le bana ba hao actually e sinya everything so gore dule mongwaga ke ditse mongwaga ke ngola ke bulela ka yona
1: ke batla se ba karolo eneng e le boima harabuka eo ka ofela eneng e re ha o ngola o tlhosa le mona go boima haholo ke karolong ye o ka yona no bua kang ka pa ke karolong efeng mo neng ho le thata haholo ho fe e ke nnete ho ne ho le thata empa hona le mona mono o lwana ha o ntse ngwala utlwe hore wa lla wa imelwa ho bohlokolo ho feta ke karolong efeng
0: ya e dinga but enka e buang enka e tshwang ga go lutse le te ke go pula ntate wa ko ntlong like I understand ya ke nna sa itse ke go pula ntate wa ko ntlong ha ntsa bona dintho di fela ko ntlong a sa kgone understand a re monna nka se dule ke mosadi o phelang bophelo o bophelang because ke bo understand ke hopa gore o tsamaye le bana ke go pula that night ne ke tsena play ke a gore ke tlaya kae ke sa tsebe gore ya ke go tlisetsa bana ko gae ke tla re bolwetse ba ka ke eng because ne ke tseba gore le bona ba ka se bo understand gore ke tlhalose gore ke na le bolwetse bo so monna wa ka o nkobile gore a sa batlamee santsane ke gotsebe ko gae ke tsebe le bana wa tseba ntho eo e ne le botlhoko gagolo ke sena tšhelete ke sena max ke sa tsebe gore ke tlaya kae ke tla ele kokota kae ke tla explaina ko mang ke kolota everyone monna sa understand ke re ke sheba bana bana a ba sa kgona go ya sekolong a ke sa kgona go patala transport you know that picture santsane ke na le yona ya gore e bana ba sokole ke sa kgone go ntsha school fees ke ya sekolong ke le negotiator le principal gore kopa seka koba ngwanaka ko sekolong ke gopa gore a dule a bale seka ngwana ba bangwe
1: ke le tsiko ha ho. Yeah. Ke se hantle hore mo neng o feta teng na ke ho kae. Me ha se ntwe bonolo ba ke sa mosadi o lahlelwa ke dintho tsohle. Ha ho le ha o sa gone o hlalosa.
0: Yeah.
1: Wa bona ha o lahlelwa ke dintho tsohle empa o gona o hlalosa. Ho ba le motho a tla utlwang. Empa ha o sa gone o hlalosa sena se bolela hore ho buima ka o fitisisa.
0: Yo
1: buka ya hao o se spongile e bua ka addiction e bua ka mamello ya mosadi e motsho wa mo Afrika borwa a go re qoqele hore na le hlakoreng leo e ka thusa basadi jwang
0: e ka thusa haholo o kopole rona basadi re kena mo dithong re na le dipheni ke sa kgone go re bue ka tsona so mo bukeng ya ka ke hlalositse pain ya mosadi o mongwe ke hlalositse trauma gore di a etsagala dintho tseo but empa medimo teng ga o ka bua ka yona ntho eo o lokologe e se ka osa ntho eo o le one o kgone go bua le basadi ba bangwe o kgone go bua le batho o ba tshepang like mo kerekeng like anyone that you trust because ke a tseba gore bolwetse bo if o le mosadi if o le mosadi ke dipo gagolo so pain e ke ngwetseng ka yona mo bukeng o tlo e bala because buka e o kgona go bala vele pain trauma mare kgona go bona gore okay ke moo ke a tswa mo paining ke mo go bonagala gore light e ba teng even if it's so le nako e telile but light e teng ko mosadi o mongwe but a tlhalosa gore o gopole ntho e go ba le domestic violence go ba le because e include tšhelete taba ya tšhelete e very sensitive wa bona so e tlo tobantsha le batho wa bona gore bophelo ba gago a bo be right but pain e ke ngwetseng ka yona le joy at the end go say ke mo ke gone ba free.
1: Amen.
0: Ke bue ke gone ba free ka lohlowa. Ka re re ke le bone le ba sa di ba bang gore ba ntse thini e mo bopeng. Yona e ngata pantse. O tsiba ha ntse ba la buka ya o jetsa ho ke sa le mo a fita mo. But at the end, mo di mo teng. O tla kgona gore o tswe.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Setshabelo sa hao hore le wena jalo ka mosadi o fete nthong yeno mme le basadi ba bang ba seke ba iphumana ba kena e mathateng ana a wileng wa feta go yona a go re tshwetse bothong ba hao personality ya hao ka bo yona e entse eng
0: he anka o tshwetse gore ke le ke motho o o lokileng ga golo ke di tswaile ba go le bona gore ke le metse a kere
1: ya
0: ke re tshe e di matsa ka mo ha ha e tswane le ba ba di tracks re ntse e one but ba ba di tracks re gona ba bona kere gore so e a kere e ja internal go ba mo ha so ha ntse ke ngwe e dile ka le mala e dile ga golo because physically everything ya ka ile ya change automatically ntse ke tsama ya therapy bona mo because ne ke le mala ntse ke ngola ne ke le mala because I was going back to everything from ne ke batla trauma for whatever so I think ke ngola ka yona you know even weight ya ka ile ya change like everything personally ya ka physically ke le ka tsinja ba tu le bona ba makala gore so ang ka bona motho ke motho o phisi ke motho o alright, this now matata ke ra ba wa bone but ha se ke ho la ka yona ke ke thuba ya ka buka ntse ke ho la ka trauma ya ka ku change le ditho ditho e nna ka ga khulu ga khulu ya ga khulu ya ga khulu because it was I remember ya ke tlo ba tsena ba sa understand ke hopola ke ntse 3 years ke le diponisa so ke dula ko back room because I couldn't afford kare ndi kenge back room for gore ke ngole ka bophilo bo tlo tsiva motho o mong e ke dila ke kwala mo ke re nje o di mo thuse ke ngole buka e ke fetse e ke gona o fodisa motho mong
1: o se swangela re a tseba hore hona le segobo stigma se se holo ha holo nthungena ya gambling kore mothemo le molemo leng ha o hlaha batho ba gwathana batho ba tsheya tsheya batho ba obalia o tla hlahloka di machelete o tla wa ba nthose o tse jwano hona le segobo seo keng seo o se tshepisang motho ya tla balang buka hore a ka se fumana mme a se utlwisisa ka buka yena ya Dice of Despair.
0: I think e bile le reason ya gore ke ngole ka Dice of Despair ne ke etsetsa sona stigma because ke a tseba stigma seo ne ke fitile ko sona. So ko bukeng ya ka ne ke etsa sure gore motho o tlo e balang ga e thole mokelelong ya ka. Motho gore buka ya o e bala gona o bona gore mo boeleng kabileng jamelong e reservele stigma e etsa gore batho ba bangata ba kgone go bokologwa ka gobane ke bua ka yona efrue and-e le mo bukeng o etsa gore batho ba e rekileng ebile ba bangata ne ba mpotsa gore ke a leboga ka gobane se ke kgona go bua se ke kgona gore o bona gore o ngotse ka mathata a makana and-e ne ke nagana gore mathata a ke wa ka ke le one nka se wa share le motho but buka e erase stigma. The whole point of writing the book was to erase the stigma, to say, ke ne e ntse e teng, and e le matsa batho batho ba tshaba bua ka yona because ba tshaba stigma, ba tshaba that embarrassment ya o jotsa motho gore ke feditse salary ya ka kaofela, ke nkile ditšhelete ko bomašoneng, ke nkile ditšhelete ko dibankeng kaofela, e ba secret gore bua ka yona ke. So mo bokeng ke ditlhalositse kaofela dintho tse ke ipona ke nka tšhelete ko kae, ke dika ko kae, but ke tsetsa gore motho a tlo e bala a kgone le kologa le ena. Buka e e bosuko mara e kgona e dira
1: stigmaamolo
0: gore ga o bala yes o kgone go bona gora stigma ai a se sa dimo se re tlo kgona go bua.
1: A o sesbongile ke lebohile go fumana nako ya go bua le wena. Ba mamedi e bang ba hloka buka ye ba ka ifumana jwa
0: ke le bo ha ho le nna ba mamedi buka ba ka ikreya ko nna aba ka kena ko bio ya ka ko TikTok ke bo le ka dinne or ba ka kena straight on my WhatsApp ba to ifumana buka ko 072 580 2893
1: Mamedi ke o he mo eti wa rona ne re buisana le Ausi Sibongile Nkabinde. Ya tabine bohloko mamedi ha ya ntshara ntle mpa he ke thuto entle. Ke thuto e kgolo haholo bakeng sa motho ya ntseng a le ka ro gambling. Iphumane le buka yena e bale mohlomenye ka uthusa haholo. Re renke pina e monate etswa e tlang ka Jeziel Brothers ba tsamale etswa kae. Maslungise hopola mamedi rena le puo engwe hape e bohlokwa mona mo re phamisanang re le basadi ka rona ne o lenela itlabolle mo re tlo buisanang le Aus Elizabeth Mhlanga yena mamedi ke mogganni wa trene re ke re tlo utlwa mamedi ka mosebetsi ona wa hai o motle o a o etsang.

0: Hona le mifuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele ya tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo.
1: Guys, le tla fumana mekgolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka Moqebelo, ne?
0: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsahetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle ena a na le tjhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: le re tswa bo vale kwana ko re hobe moqebelo re ne re moqebelo ne re le vale ka sonta ha re le mona Bloemfontein re le mantsi a ile ma re le mosetlang wa bona ke tse ba o kana kwe ke nako ya ho ya ho hola ha ba ne ke tsantse ke di nthontse ho hakike emela fela ho tlobinela wena taki le seri. Hello.
1: Hello.
0: Mamedi ke metsotso e le shumele metso robedi le sekoto ka mora hora ya le shumele motso mong katla.
2: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa Fettis and Moniz ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Ha se mo hema me di ke metsotso e mashume mabedi ana le motso le mong ka mora hora ya le shume le motso mong tsere le mona le wena re batla go tlo ke bo mang batho bana ba o ka jenu ba hulang re ba itsetse le satsi le sedi khotso. Ha mona tele kae ga tola ka? Re le buile hle a ho le bone le motseding tsengata.
5: Ya le bo wa swa.
0: Thank you ratola ka le seri femeleo.
6: Hello le guys boss.
0: Ha mona tle kae ratola ka?
6: Re teng go le mtsidisi mo challenge.
0: Etsi di.
6: Sa se mena ho hola thata ya one mokanyane o tsa di le motlele shomi. Ke re a hole a bone tseding tsengata ngati.
0: Eya hle. Ke a le bua le ratola ka utla.
6: Thank you bye bye.
0: A se mo hele seri femeleo. Hello.
7: Hello, Sboshi.
0: Likai.
7: Hamunati Likai Sboshi.
0: Hamunati.
7: Oh, kyung khunutsela ne matheo.
0: Eh, yang khunutsela.
7: Oh, Sbongile, chikupela. Moradi wo butuwa ka hle. Eh, una hula mafelongana beke akiteka. Akata dilomo tse 60. Kana re ile mo matoporong kwana matoporong. Eh, khmolaka letsakatla le masololo a ite mokete wa mo tona manuku matheo ke moradi o butuwa ka wa ofelwa e le nthentle ka nnete mo la ka letsa masolo le go bana je le o tiene ka le sakeng la makgwe
0: aw but
7: ka u tlhola le ke tla mo kopela na ne o lane la bong khulu bana le yena ke khono ka le satsi yena mane tla tenya rona ya boikhutso ka makgwekung kala bone se ho tla bo holang khono malang futu khono malang futi se ke mo kopela ka tla le masololo le yana tla hole o khono wa runa ka mo ka tlapong a o ke tsela na matshwao a makopela ke a le boa bongi bong
0: ke le buile ha holo hleng khono tsela tsatsi le monnati
7: ha monnati bongi
0: bye bye
7: bye bye
0: mamedi ere re tlornana neng la rona la e imahlafatse ka jeno re ka lebella ditaba difeng o tendi makatso folotsi hello mami ki
1: hi auntiza
0: bo joang
1: ha monate le kae
0: ha monate
1: tsa rona ka jeno di tsa jwala
0: e ga re dia watch
1: ke botsa auntiza
0: wena ha o shire le bo ha shire na re phetse hantle hle
1: letse ngwaneso
0: e di ring ka jeno
1: ke le bile ha holo antiza mo mamedi wa sebeletswa le se DFM lo wena ke sentse ke udumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore moetapele wa moga wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis wa tsikaro province ya Free State batsamaisa matsholo a bona a moga a wikitela dikgetho mme re tla re buisana le yena ho lena le imatlafatse ho rona ke di thing so ba di tshwaretseng ma Afrika Borwa sa le jwalo ho tla le wa diketso tse mmalwa tsa dipola wa ka ro province ya Free State ga ta buisana le sepolisa sa Free State ka ditaba tseo tsena le tseding ho lena le imatafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya le shumele metse mmidi ke le buile ho lo antisa o bile letsa
0: ke ke le buile ga tolaka mamedi e mashuma mabedi na le metso e mene metso tso ka morao hora ya le shumele motso mong ha re tsole pele hle re ne re tlo rena ke mang enwa ya holang ka jeno le Seri FM
7: hantle ka boss
0: ho shapana na
7: a mona ke ke ke popa ho hunisa mo radio ma mnono ye na ke tidima long kopane ke o kopela ke benzene ka mona ka Bransford le ba se bo se ba hola se ho shaba bele tsa tle mna a mo lo ena se buisa
0: ke le buile ha holo ntenzi
7: thank you boss
0: asemo here

0: Hallo, Sbotjo, le kae? Ke teng ha molato. Ke kopa kho ya ka mane ka Sontaha. Ke kopela setloholo sa ka sona. Ke mpho, mpho mohlane. Ke re mpho o hole o be o hole. Ke kopa hore mpho o hlomphe. O be ka tlasa ya letshabo. Hlompha mpho. Ke nkgono Lydia ka mona ka Kempton Park. Nkgono Lydia mohlane.
1: Otso bo tsha mmatle guys bo tsha ke kopela kgaitsedi ya ka ke letsatsi la ena tswalo la ka sheko ke re ntate modimo a mohlonolo fatshe a moetse hantle a mo fetse dintse ngata hape mahlonolo ke yao ke mantompi motshwane ka mane ka lefatsheng la vepenar qibini o bua le pele wa le khosi jesi number 10 ka matlakeng zastron dango
2: ah sibongile dumela dumela ke kopela ke kopela khoni mokete ka mona ka di-w ngwa hola ka sheko ke kopele le nzotiseng taopane ka mona ka di-w le bohle ba holang ba senang batho ba ba kopelang ke re ba hole ha monate ba kopelwa ke nna mme ya madela ka mona ka di-w botshabelo thank you sibongile
3: ga se mohe mamedi metsotso e mashome a mabedi a nang le metso e supileng ao batho ka moramore ya leshome le motso mongwe wa batho botlhe bang golang ka jeno sense re re le hule le bone lemo tse ding tse ngatangata ga ona ntho e ntle jalo ka letsatsi la gao la tswalo mme ka jeno he mamedi e mongwe wa batho bang golang ke go rula ya lapeng selwane sonopo le ena ke re ya hule ya bone dilemo tse ding tse ngatangatangatangata ngata mme mamedi wena yang golang ka jeno ke kopa fela gore ke o nkele pina ena ke ya gago ena pina pelong yaka go dutse yona gore ke tle ke o bapalele yona ka letsatsi la gago la tswalo ke nka pina mamedi e tla ka Lauren Wood are fallen

0: ke nako ya hore tshelete ya rona ya lekgetho e re sebeletse. Ke nako ya hore meaho ya masipala e lokiswe hape e ahwe. Ke nako bakeng sa tikoloho e phetseng hantle e bolokehileng. Ke nako ya hore ditjhaba tsa rona di nkele diqeto. Ke nako ya hore basebetsi ba masipala ba sebeletse baahi. Ke nako ya hore re boutele mokga o ka etsang sena se etsahale. Ke nako ya hore re voutele Freedom Front Plus. Voutela VF Plus ka la 4 Pudungwane. Ke nako.
1: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
2: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
3: Mamedi, ke nako ya hore re kene lenaneong la rona la ditjhelete kwano tshebeletsong ya lesedi. Jale, wena Mamedi wa tseba hore mona re re shebe dintho tse fapafapaneng tsa ditjhelete. Mme hopola hore naneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
3: Ha se mohe Mamedi re ao amohela hape karolong e nngwe ya ho tseba haholwanyane ka diofisi tsa mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhahlobo ya ditjhelete le tsamaiso. Mme se e le letsholo lena le etsang bonnete ba hore dintho tsohle di dula pepenene. Mme sa le leqala Mamedi re se re ithutile hore na mosebetsi wa AGSA ke eng. Re ithutile hore na boikarabelo ba AGSA ke hore re netefaletswe hore tlaleho ya ditjhelete tsa setjhaba e nepahetse Afrika Borwa le hore baetapele ba phethahatsa ditshepiso tsa bona. Kajeno re tlo shebana le mehato e latelwang haeba ho na le diphoso tse kgolo tsa tsamaiso e leng material irregularities. Ke yona tabakgolo Mamedi eo re tlo buisanang ka yona. Mme kajeno re tlo buisana le monghadi Steven Kgeledi yena ho business unit. Jale tlo he Mamedi o tlo ikutlwela hore na ditaba tsa rona di tsamaya jwang ha ke buisana le yena.
2: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona, ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
3: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya leshome le metso e medi. Jalo ka kile ka hlalosa Mamedi ke tlo buisana le moithu wa rona kwano e leng ntate Steven Kgeledi yena o ho business unit. Bile ke moetapele mono Mamedi o hlaka mona ka AGSA Limpopo a ka tlo re fa haholwanyane he Mamedi hore na ebe tseo re ka di lebellang le tseo re lokelang ho ithuta tsona kajeno ke di feng sekgutlwaneng sena sa rona. Mamedi, Mamedi a re shebe he engwe ya dintho tsa bohlokwa tseo re tla shebanang le tsona sehlong sena sa rona kajeno. Tla ke re tlo sheba Mamedi hore na mohlomong ha re bua ka yona nthwena ya material irregularities re bua kang, mme bohlokwa jwang bakeng sa rona re le setjhaba ka kakaretso. Mme Mamedi ke tlo buisana le yena ka tse ding tsa ditaba tsena.

0: etsi samposo selo difase go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Mamedi o sansa le teng he moeti wa ka ke ntate Steven Kgeledi. Ntate Steven, re ao amohela tshebeletsong ya lesedi dumela.
3: Kgotso le kae?
2: Ke a phela. Re thabetse ho buisana le wena ka jeno.
3: Ke a leboha.
2: Ntate Kgeledi, a kore hopotse fela le momamedi lapeng gore mosebetsi wa AGSA ke ofeng o ka sehlohong?
3: Mosebetsi wa rona re le mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ka sehlohong ke go hlahloba dibuka tsa mmuso le go fana ka ditlalego tsa ditlhatlhobo tseo. Jale ke yona tshebetso ya rona ya letsatsi le letsatsi eno ge ya go hlahloba dibuka le go fana ka tshebetso ka ditlalego tsa pele.
2: Re ile ra bona haufinyana mona mosebetsi wa lona o atoloswa. E be re ka mohlomong ke go baneng?
3: Jwale mosebetsi wa rona o ile wa atoloswa gobane go tloa mane go bo 2026 go fitlhelela 2019 mo ileng wa tla wa atoloswa. Ke mona mo mokgatlo wa palamente o sebetsanang le tsena tsa mohlahlobikakaretso wa Aforika Borwa. A ileng ya tlhokomela gore ditshenyegelo tsela tse la ga bua ka tsona be ke e fetileng di-irregular expenditure, di-fruitless and wasteful le unauthorized di ntse di eketseya selemo le selemo, mme re le ofisi ya mohlahlobikakaretso re ntse re fana ka ditlaleo, re fana ka dikgothaletso tsa gore ba etse jwang gore ba ka gutla megweng eno fela go bonagala taba tseno di sa nkele tlhoko le gona go ka ntshitswa pele. Ke moo mogaqo o wa palamente o ileng wa nka qeto ya gore motlhomong go tla tlhokagala gore e eketse taelo ya mohlahlobikakaretso e le gona gore ba tle ba kgone gore ba sebetsane le go gutlisa mekgwa eno ya go etsa ditshenyegelo tseno.
2: Ke kopa fela ke mabenkeleng ntate Kgeledi ha ke gotla mono re tata re tlotsela pele ka ditaba tsa rona.
4: Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplane di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
6: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umametsi Siboshi Rakhadi wa ma 2000 Moli City FM.
1: Ke metsotso mamedi e leshomele metso e robong pele re fitla horeng ya leshomele metso imedi mamedi ke ntse ke na le ntate Steven Geledi re shebile taba e bohlokwa mamedi ena ya mosebetsi o yetswang ke ofisi ena e kholo mamedi ya hohla ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ha re ke re shebe ntate Geledi. Hona le lentso lena le sebediswang o tla fumana ntso tswe material irregularities ho bolelwa eng ka se?
2: Swali material irregularity e bolela ke yona concept e hlahileng ka mora hore re ekeletswe matla. Jwale e bolela hore ke moo re fumaneng ho se ipatise le molao ho batlang ho na le ditlamorao tse batlang di tibile, right? Ke mona moo re fumanang hore a ke re o tla hopola hore kgajana re la ga bolela hore mafapha ohle a mmuso ha a lokela hore a ka reka se itseng le se itseng ba lokela hore ba hlahlobe tsena tsa dimmaraka ba kgone ho etsa bonnete ba hore seo ba se rekang ba se reka ka theko e batlang e le reasonable eleng e tlase ka ho fetisisa ho bohle, mme hore ba etse jwalo ba lokela hore ba ye mmarakeng ba request-e ba mmaraka hore ba ba fe di-quotation kapa di-tender jwalo jwalo e le gona hore re tle re fitlhelele bokgoni ba ho fana ka tshebetso eo le hore theko ya teng le theko e batlang e le tlase. Ha ba sa itse jwalo ba ya fela mmarakeng ba fitlha ba reka price e nngwe le e nngwe ba kopanang le yona ba iphumana ba le ka tlasa gatelelo ya gore mohlomong ba rekile ka price e batlang e le godimo go feta e neng e lokelwa gore e kabe e rekile thepa eo ba e rekileng. Jwale ge re tla tla he re le motlhatlhobi kakaretso re re phapang ya price e wena o e patetseng le the reasonable price e leng gore o ka bo o e patetse go ja o ile wa thutsa mmaraka jwale e batla e le ditshenyegelo tshedidisong ya ditšhelete, mme eo he e ba go se ipatise le molao. A kere o tla utlwisisa gore jwale go na le ditlamorago tsa gore tšhelete e itseng e re tlabe re e fitlheleletse ga e ya unwa go tswang gore le rekile fela ga le a thola boleng ba go lekana le tšheleteno, so ebile tshenyegelo, mme gobane e na le ditshenyegelo e fola lekaneng lena lena le re le bitsang material irregularity ya house small. Kapa re fumane gore go gailwe sepetlele gantle akere empa fela re fumana gore a re gutlela sepetlele mono re thola gore aibo sepetlele sena ga se so felediswe go gang se sa kwetse, mme wa tseba gore thepa ga o laka wa e beya mono o sa e sebedise e a senyega kere e senyega ka mona le ka mona le bana ba qheketsang ba kena mono ba fitlhe ba inkele go itseng le go itseng motlhang o sene gutlela gore o ne e sebedisa o solokela gore o ntshe tšheleteng o itseng gape go ikgutlisetsa maemong. Jale re na le o kopana le tsona tseno tse re tlhokomelang gore ha fela ba ne bana ba ipapisa le molao ya re gang ga ba qeta go aga mo sepetlele sena babe ba se beya ba se kenya tshebetso sena di kabe ditlaesagala, so ke tsona go se ipapise le molao go go nang le ditlamorago tse batlang ditibitibile ya sesebo.
1: Jale go baneng go le bohlokwa kore e ne e ka nna ya ba dintho tse ikesagalelang fela ebe ga ona motho ya nang le taba, baneng go le bohlokwa gore diphoso tse di sutswe le ore di tsebe go lokisa go baneng?
2: O tla gopola ausisbo gore beke tsele tsa go feta re la ka nna ra shedisana ka ona gore tshebediso ya matlotlo a setšhaba e ntse e batla e le bo go na le botlhokwa gore o ka e sebedisetsa ditshebetso tse e kgethileng ake wa e sebedisa ga botlhokwa gobane re a tseba gore matlotlo ana le ditšhelete tsena di ntse di batla di gaelela ga di lekane ditlhoko tsa Aforika Borwa yotlhe. mme bana ba mmuso ba lokela gore ga ba etsa tshebediso ga ba etsa tshebeletso tsa bona tsa semmuso ba nne ba etse bonnete ba gore ga gona ditshenyegelo jale melao ena e re lakarasara bua ka yona dikitsane tsa go feta e leng ena ya bo p f m a le m f m a jalo jalo go ya ka gore na ke karolo efeng ya mmuso e ntse e designne ka tsela e e ikgethileng ao sesebo e e tsang bonnete ba gore tshebediso ya tšhelete e ba tshebediso ya e ntsweng ka boikarabelelo bo bogolo le ka tsela e batlang e fekile mme ga letsa etse jalo wa utlwa gore jale re tlatlelwa ke ditshenyegelo mme ke yona ge se e ntseng lebaka-baka la gore go be le katoloso ena ya maatla go be le go tla go tlhaga concept ena ya material irregularities ke yona ga gantle-gantle ntseng tlhoko ya gore re e sona semae ka sesebo
1: ga ngata ga se ofisi eo setšhaba se tsotellang ga se ofisi eo setšhaba se batlang go tseba ka yona ebe mohlomong re ka etsa jwang gore setšhaba se tsebe se kgothalele ofisi e gore dintho tse tshwanang le tse ba di tsebe ba tsebe o tseba le gore na dintho se ntseng di etsagala ke dife ka gare ofisi e
2: ke ka gona ge ausisebo re latlha ra bona lenaneo lena la kopanelo le SABC le motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa e leng botlhokwa gore re tlise one tshebetso ya ofisi setšhabeng re tlise ditlaleo tsa ofisi setšhabeng re tlise le gona gore ba utlwisise gore na ka gare go ntho tseno di fapa-fapana jwang gobane o tla gopola gore selemo le selemo ga o sesebo re beya diripoto tse ka fetang sekete ge di etsa public ya ke gobane go tla ditlalega mane palamente mme palamente ge re etsa public mme re batla gore setšhaba se kgone go ikwisisa ditlaleo tseo ba kgone gore jale ba kgone gore ba ka sebedisa tlhagiso leseding eo e re e beileng ditlalegong moo gore ba ka tla ba engage gantle ge le mafapha ba engage gantle le mmuso ba engage from an informed point of view ga ko etsetsa motlhala ka go tsona tsena tsa this material irregularity ga ke re tlabe gantse re etsa ditlhatlhobo tsa rona mole re kopane le gona go seipapise molao go tibileng gang ga re qeta go etsa jalo jale re notifya tlhogo ya lefapha iguess re requesta gore a etse abe anke mehato ya gore a thibele tshenyego eo a etse bonnete ba gore di-controls ka gare go lefapha leo di a improve akere le gona gore tshenyegelo eno e gutlele mokotleng wa mmuso akere jale ga a sa tlholeile go etsa seno e le wetlogo ga e sa nkela ditshisimiso ya rona tlhogong ga a sa nkela kgothaletso tseo tsa rona tlhogong then re gate-gatela pele gona ka gare go process ena ya material irregularity moo jalege re tla mofa sena se re se bitsang di-remedial actions jalo remedial actions ke dikgothaletso tse tibileng tse e leng gore tlhogo ena ya lefapha e ke ke ya seke ya diphethagatso o tshwanetse ke gore ke molao go ka diphethagatse ga a se a sa diphethagatse jalo ge tetileng ya qetelelo ke go kimona mo go tlang go mofa this debt certificate of debt a kere kapa lengolo lena la sekoloto kapa mokitlana wa gore re o kopile gantle ra leka go shedisana le wena
1: gore fela re ka mabenkeleng ka pele fela tlatla re qetelela taba
3: re leka o etsetsa baratu ya ba rona sotlhe se re ka se kgonang re sa phela jwale ke ka gobane re sa ba siile seriti se tshwarelelang dipolane tsa Clientele Funeral di patala kontane o boela fumana molemo wa grocery dipalangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotegang ke tsa gago Clientele Royalty, o family men e kgetileng e tswang ho le 90 la rona la Free Loyalty. Fumana khaba ya lepato ka jeno. SMS le seri ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
4: Wa bona how le data ne ke December waya waya how tsware ke re manta le labohlano ya tswana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mabontsa o tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana blomo
5: o ntse o le mohaleng data
4: how na get together e qalang ka please call me
6: eba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 randa kapa ho feta ho di mamo ipehe monyeteng wa ho hapa seabo sa hao sa miputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dial *180# kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here
7: data bolle ho lesedi FM
1: Monete e dula ho e robo metsotso pele re fihla ho reng ya le shumele metso e medi ke kopong kenya le matsometseng ntate gele dikile ka ho ra qoqotho o sansana ngwa ditaba tsa bohlokwa hle re re lahlame re rekise
2: ke nne ke matso ho metsing ya
1: se ba ke ya le bua ka tsela pele ntate
2: e ke ne ke hlalosa he ausi sbo ho re na tsa maiso ya material irregularity na e se di tsa jwang mme se ke la ka feta mane mo leng gore se la ra tsebisa lefapha la tlhoo ya lefapha kere mme ra mo jotsa gore a nke mehato ya gore a emise kapa a thibele kapa gona go etsa gore tsena di seke tsa tswela pele a kere ka ba ka re o tla di a tlameya go etsa bonnete ba gore ditatlhegelo tseo di gokisetswa lefapheng moo go kgonagalang ka teng a kere so tsene di fola tlasa di remedial action ausmo ene ke e nngwe ya tse thiswang ke gona go atoloswa ga matla a na a ofising ya motlhatlhobi kakaretso se sengwe se thiswang ge ke yona matla ana ke gore re na le sena se re se bitsang di-referral akere ausmo e leng go fetisetsa taba tsena gobane a kere o tla utlwisisa gore taba tse tsa ditatlhegelo tsa ditshenyegelo tsa ditšhelete jalo jalo di na le go tsamaya le molao intertwined akere jale ga re sere sele re bona gore a jale mo na le selepotse molao ka tsela e seng ikgethile gagolo mme go tlhokagala gore jale re fetisetse taba tsena dikantorong tsane tse nang le maatla a go etsa dipatlisiso kapa gona go etsa diphuputso then re ntse re etsa jalo mme re sebetsa le di-office tse ka reng di-public protector re sebetsa le bo SIU le DPCI jwalo jwalo mme re na le bona bokgoni botlhe tlasa matla wa matsha a gore re fetisetse taba ena go bona gore e be bona ba tlang go e fuputsa ba tle ba kgone go tswela pele ka yona ga ngata re etsa gagologolo ausmo mo re fumanang gore tlhogo ya lefapha o batla ntse a keneletse tabeng ya go se ipapise le molao ke go jale hai ana sa kenela mme tla re bena futsa fela a ke ne le tse motho fi tutsa ha se hile a se ntse in the dengue re tsa tsena tsa di referral re tshutisetsa go bona ba o he mme ha fela o sa itsa se go tse re tlhokileng gore go fetse se re go tsane dikeng ka pa the remedial actions di se ba kileng he ke mang mo tla ba le le ngololane he na mokitlana kapa yona certificate of debt mo e leng gore wena o le tlhogo re ikopile gore o etse magomontšhitši otlhe ya gore tatlhegelo eno e gotlhele mmisong mme ga o a etsa jwalo jwale he lengolo la gao ke lena la molato e leng gore jwale e se le wena personally
1: a lokelang go patala ya hai taba se monate se monate wa tsama ga o thwe re ithuta o fitlhelela re tsofala ke dintho tse tshwanang le tsena ntate e geledi tseo re ithutang tsona tseo re sa di tsotelleng re le batho fela ge ke le buile gagolo go buisana le wena le ka go re bula matlho ka ditaba tsena tsa ofisi ena ya moatlhodi kakaretso motlhatlhobi kakaretso re ya leboga ntate e geledi tsatsi le monate le senang tshitiso fitlhela re kopana gape nakong e tlang.
2: Ke a leboa ao sesebong le wena fela tsatsi le monate le bamamedi ba gago ba le CD FM.
1: Re a leboa ao mamedi taba tse monate a kana-kana, gopola gore taba tsena tse monate tse o re ntseng re bua ka tsona o ne o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano go Lesedi FM. Mme motlhophisi wa ditaba tsena tsotlhe tse o ke ntseng ke bua ka tsona ke Thandi Tshabalala.
5: Lesedi FM ke
8: molle.
5: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng.
1: O tle o gopolege mamedi gore le lona lenaneo lena ke ka kopanelo le Auditor General South Africa kwano o Lesedi FM. M re ntse ho lekane mo medika jeno ke ne ke tsamaya le maletsatsi sejake kwa no ho le CD FM le DJ Lavas Minong me bile monate ka tsela e makatsang fela re kopana ape na konyetlang ntate modimo wa mpolokele wena ke o sia ka pina ho seng hona e monate nate ke tlo nkela Jonathan Butler a re River of Life ho fela re kopana na konyetlang bye bye.

asimo hemo chomotle ya ba pina monate na temere tshomo na twa wali padaruwa ke sekelete nga ka tseno ke labo be di baking a dumela mothemo tla ho la ka tseno ke re halala halala o hole o bo hole re utlwile ka kotsi empe hampe ka mane ka Limpopo mo thulanenga makoloi ya mangata ona le mmila hona jwa le ontsong o kwetse ho ba makoloi ya mangata a ile a thulana a ile a thulana a ile a thulana ho nna ka jeno. Tsela re khannang ka yona mona he Afrika borwa letsatsi le letsatsi go tlokala batho wa mebileng ya rona letsatsi le letsatsi ke dikotsi mebileng ka mo re khannang ka tenga re hlomphe melao ya tsela ha re na mamello ntwenwe hape kholo re khanna ka lebelo le udimo. Metsotswe mashoma mabedi le metso e supileng hantle pele ho horam e ya pele horeng ya pele ke tla o tloela ke tsa Michael Monga ke tsa male thabanga wa morobane ke tla ba le yena o fihlela mane horeng ya boraro hona le moshane monga ke itsenga a ke a tle kwano ke tla utlwa taba ya hae moshane no hema me ke kgola hore kana ko e sa fediseng pele o tla kena ke na le star me pinae ere hopola mo retswang.

0: How do you heal a broken heart? A pina manate nate ya Chris Walker. Ke utlwile gore hona le batho ba ba raro ba ile ba hlokahala kotsing empe me ke ba a sosolo kamane ba ne ba tswa mosebetsing wa mokha o bitswang me ba ameha kotsing. Ke rata gore ho malapano pepi o bohloko ho lo hlokahallwa ha holo ele hore ke kotsi le sa lebella hore batho bana ba tla tsamaya ke utlwile ka kotsi eno hlokaetse batho ba bara ra Afrika borwa mona letsatsi le letsatsi rena le bothata bo boholo mebileng ya rona. Mme bothata bona ke dikotsi tsa mebileng batho tsela eo ba palamang ka yona nako nngwe le mebila ena ha e metle e mebe ya ba ntho e bohloko wa ka kang banna ke sa tswa bua le lona ka kotsi ya ka mona ka Nthunga ka mana ka Limpopo mo o thulane makoloi ya mangata tlana makoloi ya mangata a thulana thulana makoloi kore hoseng ha batho ba mosebetsing ho na le batho ba hlokalang ha ba khutla mosebetsing ho na le batho ba hlokalang kotsi tsa rona tsa mebileng di otla pelo ha bohloko di otla pelo. Mommamedi nako ke hora ya pele o mametse lesedi FM khutlong la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hore ya pele o tla di balelwa ke tsietsi mohaladi empa pele ho mowa o tla o balela dihloo tsa tsona.
1: Batho ba bahlano ba timelela kotsing e bile mmileng wa R524 ka ntle ho Louis Trichardt. Baporesidente ba babedi ba mehleng Thabo Mbeki le Jacob Zuma ba tlile ho hlahella ka pele ho komishene ya TRC ho tsa matjhaba. Iseraele e lo tha ho kwala ntlo ya bonqosa ba Britani na Nyewo. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

0: di taba tsena tsa ka re tsantsa lefatshe gore reng ena ya pele di felela mona mme re di phetela ka lokola tsa bolepi bakeng sa letshare lena jalo ka ditlhophisitswe ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria Gauteng. Le godimo le kwaetse ka go gata dibaka o phodile empa o futhumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka botšhabela ka mafafatsane a itšadileng ntle le mona le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse. Northwest Province le Free State ka bobedi le godimo le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma. Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka go a bata ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma a tlang go namela ka bophirima. Western Cape le kwaetse ka go gata dibaka go a bata ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma a tlang go namela ka bophirima le ka botšhabela. Karolong e ka botšhabela Eastern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma. KwaZulu-Natal le hlakile go futhumetse. Di taba tsena tsa ka re tsantsa lefatshe le bolepi goreng ena ya pele di felela mona boela mamela ditaba tse ding ga gora e tlabeile ya bobedi tao.
1: Ke leboga monšhane so mpe metsotsonge re bonle sekoto ka morago ram e ya pele he mme ga nako eme tena e mpolelela gore jwang kapa jwang ke lokela go ya mabenkeleng e re nna ke kgotse ke fete go bo rrakgwebo.
2: Tsela e ya ntlholong ya diolympic e tswela pele. Mahumatana a rona a Aforika Banyana Banyana ba lokile bakeng sa o e sanaka ga baisano di boletlase le Madagascar bakeng sa dipapadi tsa go phunyeletsa tsa diolympic. Dipapadi tse pedi tse masonoko maikemisetso a le mang gore toro ya diolimpiki e dule e tswela pele e hetsa banana ba rona jalo ka ga ba lwanela boikgantsho ba naga le sebaka tseleng e lebisang tlholong ya diolimpiki boga Banyana Banyana ga ba goragorana le Madagascar ka otloloa ka narobong kgweding ya Mphalane go tswa ka goraboraro thapama SABC 1 le SABC Sport Channel le kana lesome le metso meraro Mphalane go tswa metsotso ke masome a mararo ka morago ra botlhano thapama SABC 3 le SABC Sport Channel o ikisetswa ka botlotlo ke SABC Sport.
3: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Metsotso ke leshome le motso le mong hantle ka morago ram e ya pele. Antle ka morago re ya pele ka mane ka Reige Park mo ileng a thungwa mapolesa teng tseba gore go na le ba ka gola ke ba babedi kapa ba bararo ba sa fumanang beile. Go na le ba bangwe ba fumaneng beile mpa he go na le ba bangwe bona ba itseng ae ga re lefe beile go ganga ga ba ka ba ba fa beile. Ke bo gopola mane mo ileng a thungwa maponesa ga ba thungwa le bo ausi ba babedi ka mona ka Reige Park. Go na jale metsotso leshome le metso mmedi ka morago ra ya pele. Ka jeno o na le dibaka mo teng re tlang go fumana pula. Go na le dibaka tse dingwe ke tla o fa tsona dibaka tsena ba re a pula e tlana ka jeno. Goreng ya leshome le metso le monga go na ka jeno go ile a ba le moyanyana o batang o tlabang ga botlhoko porofenseng ya Freistata. O le ka mane ka bo Bloemfontein ga o tsamaya ka mane ka bo Thabantsho. Go ile a ba le moyanyana o phodiphodiphodileng o phodileng ga ke tsebe rena gona jale e be wena mo o leng teng ka morago re a pele maemo a le godimo a tswanga tla metsotso leshome le metso mmedi ka morago gora e ya pele o mametse lesedi FM e re motshemotse gona jale he o sa tswa kena bontate mona ke mohe ke o taba ntate lesia o se o le teng ke a leboa ntate e re ke gate fela mona

0: mona ke na le bothata mona ke re utlwile president a ntse a bua matsatsi ana a re jwale tshwantse re tsebe le dibaka tse kotsi re tsebe le dimasepala o di kentse le tsona gore ebile tsona he o itsetlhe di tlale gona jwale di kenye mabone di tlhwekise di etse ntho tsena kao fela ke baka difeng tse goreng mona motaung mona momamedi re tlameya go sebetsa ka thata jalo ka sepolisa
1: ntate metaung mehato e president a batlileng gore e kene tshebetsong re ananela mme rona re le sponisa e tla re thusa golo o tla gopola gore dibakeng tse senang kganya bosio dibakeng tse kotsi di-building house tsa magara ditoropo mona tse emeng fela mo batho ba etsang botsotsi teng e se boikarabelo ba sponisa empaneng mehato e presente e nkileng e tla tlhokomela gore batho ba tlamehileng ba tlhokomele gore ntho tse diphethagale e le gore re se ke ra ba le mahlatsipa ka baka la go tlhoka lesedi ntho e re bitsang light e seng radio le sedi ka baka la bojwang bo botelele ka baka la matlo a thithelo a sa kwaleng ka nako e tlamehile ba kwale kapa matlo a thithelo mo o fumana motho ya se a nwele gagolo o ntse a rekisetswa notahi mme motho ya jalo ga sana boitaolo ke ntho elo la e bua male magolong ya gore batho ba rona nako nngwe ga ba ithate
0: Go se ithate ke bona bothata bo boholo bo re na leng bona. Ke bona bothata bo boholo bo re na leng bona kwano lapeng bona. Go se ithate go etsa gore batho ba seke ba hlompha le molao.
1: Ya, empaneng he ha ke a raba ka botlolo wa potso e butsitseng ya gore ke dibaka difeng. Re na le bothata bo boholo dibakeng tsena tsa sebaka sa Bloomspruit. Mo fumanang gore di-face mona o fumanang gore dinyewe tse ngata tse reportwang bake tsa tlhekefetso ya bomme le bana mmogo le dipeto di etsala dibakeng tseo
0: Bloomspruit
1: ntate motaung re be le bothata sebakeng sa phuthaditšhaba
0: kwa ya tlhaga
1: le yona re ntse re na le bothata mo ntate motaung ka baka la nako nngwe o fumana gore batho ba gaoletsa dibakeng tse batlang o fumana gore ke ena fela tsamaya sebakeng seo mme a ba ba letlhasipa moo jale ke tseng dibakeng tse re na le bothata ba teng bothata bo bongwe gape ke nana gore batho ba tsamayang le batho ba bomme go ya matlong a thithelo
0: ditaveneng
1: ntate motaung ba bangata ba bontate ba na le kgopolo ya gore ga ke ile ka go rekela notahi ke tlamehile ke tla o tlampatala ka mmele wa gago ke bothata bo boholo bo re nang le bona boo empaneng taelo e ke ntshitse mona foresta tantate motaung ke gore motho e mong le e mong ya tlhekefatse motho e mong go ya ka molao e re e bitsang gore ke re ipi kapa tlhekefetso ka motabo kapa ya lematsang motho e mong ntho ke batlang go tseba ga ona nyewe e re tlo e tsholola motho o tlamehile a tshwagwe nyewe e o tla tsholola lekgotle motho ya batlang go tsholola nyewe ga a tla sponiseng a tsebo ga re tlo nka ntho e re bitsang withdrawal statement ga re tlo tsholola dinyewe re le maponisa ga o tshwarisitse gore membambo o tlhabile ka thipa ke batla go bona membambo a tshwerwe a ile lekgotle la dinyewe
0: o mametse lesedi FM metsotso ke 23 ka morago ra ya pele ya ntseng a phefumolo wa gona jwale ke General Lesia ya okametseng a sepolesa ke ena mookamedi wa maponisa provinceng ya Freistata go tloa kwakwa o ya fitlha bo lukofo wa la Freistata
1: hantla o le motaung le teng re hloma Mr. Station Commander Mabane e se ne se le nako re sna Station Commander Lukofo mo
0: ka lukofo
1: ntate motaung e
0: mo mamedi ho tloa lukofo ho ya fihla ka bo Harrismith ke na ya tshwereng ntate General Lesia ntate Lesia tabe mwikena o bua ka kwakwamane o lena le bothata o bua ka Bloomspruit lena le bothata ba kentse dintse nyane ho jwang
1: di ba kentse nyane ha ona mathata a makalo ntate motaung empaneng na go ngufu mana bothata bo go phwa fela se ba kentse ntse se sna mathata ha re sheba se ba kentsa sa phumulong
0: Henemane
1: ene ke ntho yo no hlala bo ibua ka mihla ha o ka ba le mifirifiri ka mo ga mifirifiri o etsa la ntho tse tsabe ha
0: merusu itswala merusu
1: hantla ho ntate motaung
0: bobe botswala bobe
1: hantla ho jwale dibaka tse nyane tseo se seng sa sebaka seo se senyane mo re bileng ga ba le mathata nakong e fetileng ke sebakeng sa Windberg Me ha ne ke bua le ena ke la go hlokomela hore ba ha iba za strong ba se ke ba tletle ba ka batho ba tswang ka ntle ba ba ba se mo laung ka ha ha go Freestata ke engwe ntho tse ke tlo hlokomela hore o di sebetse ka o phethala manje ba ke ntsa sa za strong ndate mtavu
0: mo mamedi betsotso ma shoma mabedi le metso mehlano ka morao ra pele re buisana le General Lesia hona jwale mo hlomo wena mo mamedi ona le dibaka tse o reng ntate Lesia ha thetse sebaka sa rona re na le bothata a ko re letsetse fela o re bolelele gore ke o kae mo le na le mathata teng ke batla utlwa gore ke kae mo le reng le na le bothata provinceng ya Freestata o tlwa Harrismith go ya fitlha Lookoff go tlwa Lookoff o ya fitlha Hopstad o tlwa Hopstad o ya fitlha Hophouse o tlwa Hophouse o a fitlha Ladybrand o tlwa Ladybrand o tla fitlha Sasolo o tlwa Sasolo motho yo motla wa fitlha Tueleng o tlwa Tueleng o a fitla Delsville o tlo mono a fitla Botchof a gore letsetse gore mona ntate Lesia re na le bothata me bothata ke bona gore how bua le rona moyeng wena mo mamedi o a re bolella gore bothata ke bona o tshojwa no fela wa re jotsa gore ke sebakeng se itseng me bothata ba rona ke bona sebakeng sena a go ntetsetsa ona jwale nomoro ya mohala ke 086-000-3084 kha itse dia ka o tshwere pampiri ya motla ngola ngola teng ha bantse ba dibitsa mambambo ke leboa ke leboa ho le thaba monna e fa me pampiri kholo mono hantle a tsebe ngola mona a thuse a general le me mambambo teng kwa mona ke na bua lands police a le a tseba o na le mane Pretoria o gotlile ngwana na re kae ke a hae ke a kilo sebetsa le ntate
1: Lesia go tle menwa tsa felle
0: me no tsa o no tsa mo na tlwa ere ke ke mo mamedi hem re tle rutle ntate Lesia a go re kutle kutle bona mo mamedi dumela o moyeng khotso
2: ntate ke tlile kae
0: ke a phela ntate o le tsa o le kae
2: ke le tsa ke le ka kopisi ya mo
0: kopisi
2: e ya ntate tlile
0: botata bo kae kopisi ke eng
2: ntate tlile rona re shota dikoloi tsa mo
0: dikoloi
2: dikoloi di robei
0: dikoloi di robeile copies
2: from this that do that o go yo tenta ati man ar ke re tse plana re thole dikoloi di feletse
0: ke le bona ntate ke le bua holo
2: ra mo man ntate
0: thank you ntate wa ka ke ka copies balla ka makoloi balla ka dipalangwa re reng ke mo mamedi mo hape rutle he re fitile copies ro ka jwale ha
2: ntate mo dau khotso
0: e ya ntate
2: ntate mo dau ke sabata ka dijo tsa ka mo
0: sabata o kae divetsor
2: ke re nale botata ba dithunya ndate motang ba thuba thunya go lla sithunya di ba tsara go ndate motang lo shoka na pore sa ka re thusa
0: e se mena go be bitla e motswalle ka nnete
2: bupe ndate motang
0: a mogotsi yaka defensor po mo ho bo boleke
2: mo na morojane ndate go lla sithunya ndate motang
0: sellani busiu bo motsiari tshe batho ba le motsebetsing
2: ha fela ho ba le fifi fela go lla sithunya ndate motang
0: defensor po
2: morojane ndate motang
0: jo a unthutse ke a leboa ngwana mme ba ntate Lesia o ya ngola kwa no mona le kgaitsedi ya ka kwa no mona mme mamba mmamedi o moyeng khotso hello mmamedi o moyeng dumela
3: ntate tisho
0: e ya mme wena o le tswa le kae
3: ke tla ke le makwatsi no tweteng ntate wa ka
0: tshwaranya ne fela ka makwatsi thabang o tla bua le wena bile o nantsa o emetse ka moka makwatsi mo mamedi mo tle dumela o moyeng hona jwa le khotso
4: ntate mo tawo bua le Timothy Ramago mona Bloemfontein
0: Bloemfontein Timothy
4: e ya ntate mo Bloem Street ntate ke mathata mono ha khona mo thuso ha e yo hang ka nnete e ka nka thusa ka pontate ra fumana dinomoro tsa ene ka gona gore mofumoge re bue le yena teng a thuso mo Bloem Street Bloemfontein ha sa le ke tsa KC 2024 le no tjena ha so ka e tswela pele next
0: mamela botata ba Bloem Street ke eng
4: ha ba tswele pele ka di case tsa batho
0: ke ntla ya pele o lla ka police station hore di case tsa batho ke ntla ya pele o llang ka yona hape botlokotsebe bo mono ke bofeng ntate
4: botlokotsebe bo mona ntate batho ba le matsa batho ha o ile mono wa lo ka nna ona tsena ke le metsa sa le ke bula case ka 2024 ha ya tswele pele ho hana attempted of murder
0: mogotsi yaka re ngotse taba ya ya K6 re ngotse ntate le siya o ngotse le nna ke ngotse ke tla ba botsa le bo member mbo ba ngotse ke re ho wena
4: re ke mo fa case number re ke mo fa case number
0: mphe case number
4: ke 2024/2 ke 617-617-02-2024
0: o ile kile eno ina pa ke mba o trapi
4: Eh ba ke le metsa bo tlo go nna teng taung ke na le maqeba bile le mosebetsi a ke gone o sebetsa notse
0: ba ba sha pile ne mbusi o motsea
4: ka bo 8 mo no no
0: go etsala jwa no ya ka
4: ne ke ran tlo
0: o tswa mosebetsi
4: a ke ne go tswa no na le mene re tswa mkhuku teng re tswa etsa mkhuku
0: ya ba batho bana ba o hlasela
4: ba le madi tsa botlhoko ntate motaong ke kopa ntate ampa etse ebile ka nka mofa le dinomoro
0: tsakake
4: kopa mofa dinomoro tsaka e
0: ako pele ka dinomoro tsa wa ko mamele nna ke sebohodi mona ako mamele pele
4: ke mametse ntate motaong
0: ke a leboga ka boikokobetso gore o fumane ba o lematse jwalo o re no tswa etsa mekhukhu ile ga e tsala eng
4: Tate mutau ba le madi tse hona mo ke tsa nthong ke le tseleng ke tla haka and then ha ba tsata le matsa ba bona hore ke le metse haholo ba tsa ma ba lo bula case ba re nna ne ke tshwara bana ba bona matswele ha sa le ke matha case yone ba ya fela ba hlole ya ba le khotse ya
0: ka no matswele nga bana
4: e ba le ba tshojwalo ba bona hore ke shele ba le ka ho itsireletsa
0: ma case ya bona Kwanwa mina akere ke monta telsi out tlose ba case ao o a phila o so shimo sman
4: ya ntate go pa fana telsi a kid nomoro tsa ga ka neta mpa go tele go ne
0: ya tlwele rena le case number tla di sheba mono o gawane le matswele wa utlwa
4: ya ntate mtau mara ke a ka ka
0: matswela bana metsotso e mashoma mabedi le metso e robong hantle fela pele ho hora ya bobedia re tswile ka matsweleng o na le mo o reyang teng re ya sebakeng se seng ntate ke yo he o re bane ba mo otlela o tshwara bana matswele ka baka opola pina ya Peter Tinentene re se ka ntshwara matswele o na le pina e leng ya tumagale e ne e binwa ke Peter Tenente le Thabang ke kgolwa o a e tseba kapa ona e bina le yena Thabang o a e tseba pina eo ya Peter Tinente wa e gopola se ka ntshwara matswele ere ke fete ho Thabang ke nke mo mamedi e monga mo mamedi o moyeng hona jwale dumela wena o kae
5: ke fix break ntate thuso dumela ntate thuso
0: o kae fix break
5: a fix break
0: oh a butlanya re tshwaranya ne fela ka fix break ere ke nke mo mamedi mo Thabang o tla bua le wena ka mo mamedi dumela
6: ntate thuso ntate thuso ntate thuso a ikho a no yana o ka ga na ska bana le nna ka nnete
0: wena o kae mo mamedi dumela ke
7: taitau
0: e ke tenta to wena o le tsa o le kae
7: ke le tsamile tuele mafatlane
0: tuele mafatlane mbothata ba tuele
7: ntate muta go di pompo go tsota di pompo lo kenela batho hai khona
0: ho kenela batho tuele
7: e ha ra kenela mona mabengeleng yana ha rona ntate ntau le na be ke se se bankele se bona ntate ntau
0: ke mang ke se kame kame
7: e ke ana se kame ntate ntau
0: ba kena a mana tueleng le nyane ya kana skeme ke ma ritse be batho ba tsena mma bengkeleng
7: e ba ntate mta ngu ubi ubi ri aba tsiba mara ho ubi ntate mta u mana ai khona mana ai ai ba rkenela mana
0: skeme ke mara ba ba tsiba he o tla bua private a bua le sponsor mo mamedi o kae ke a kwala jwale hai hello mo mamedi o moye ndumela wena o le tsaole kae
8: sa sa ba re khande tenta u
0: botata bo kae so solbek
8: aba shanyana ba teng bana ba tshiba ntlo ba tshiba le rafadile nake ba kenela ba tla u di le class le teng ba u ene ba tshiba ha re shimane ba
0: ba kenela ba tuka matlu
8: nda teng teng ka tsa tsile le leng ba kena matlo a fo
0: ba sheba di baka di fing e ka ba di baka di fing ka bo amelia kai a go re fe di baka
8: ah so much Somersault Sport.
0: Somersault Sport, a kid, Zibi.
8: Somersault.
0: Somersault, okay? Kamuka summer sport won't that ever tight swabata but some upon a kiss or solo, una leva shaman king, kiddy gang, and where's all around, una liddy gang.
8: Kiddy gang,
0: but be the bats of a hal.
8: Bats of a hal.
0: Hello?
9: Hello, Likai Ntate.
0: Kete mme wena o letsa o le kae?
9: Ke letsa ke le Majazana Mountain City.
0: Majazana?
9: Gauteng.
0: Thabang o batla Majazana mo Thabang. A ko tshware ngwaneso mo Thabang o emetse ka Majazana. Thabang bua le mme ka Majazana o ngole taba ya hae fatshe mo. Wena o tla no banke o tla banka ka bo Oakland o tla banka Majazana jwalo jwalo. E re ke nke mo mamedi mo re tsebe o kwala mo mamedi kgotso hai.
10: Get in that hotel. Le bonne sa le ba bona wa ka ho pa u suka mo no di change ka bona di tele ke kana ha ke re ho etsa la ga nna ke mo tau mo
0: Stunya Hop House di vetse re pulo Hop House ke mo ba la ka di thunya mo mame di re akwala ka wena ka hale u
9: mme nna ntate tshuso
0: wena o le tsa le kae
9: ke le tsa ke le kana na ke nna busitso ke ne ke o le tse di tebe ke
0: ke ba tswara jalo thabang teng thabang kitse o tla bang ka kanana Itso tla bang ka bakanana mo mamedi dumela kotso mo mamedi ke akwala ka wena hi hello le sedi fm hi
11: baba tshiso le kai
0: ke teng mo le tsa le kai wa o qetela
11: ke le tsa le Frankfurt ke go ba tshisa on that day
0: tswara jalo e ka Frankfurt thabang o tla o thusa e thabang o tla mo ka fenta til sia ke fella hona mona ke khola o utlwile ntate
1: tsheno re go utlwile ntate mo town di tlhobo tse teng mme tse ding tsa tsadi tlhobo e kinyele tsa taba ya makolo ya sponisa na go ngwe ke tshebediso e fosaetse ya makoloi mme re rata go etsa le boipiletso gore ba mamedi ba gone ha ba bona makolo ya sponisa a sebiswa ka tsela e fosaetse ba re tlalele taba eo mme re tla shuputsa le dikoloing tsa rona re na le ntho e ne re bitsang ke tracking device mme ha motho a tlaleile gore koloi o e bone sebakeng se fosaetseng kapa etsa mosebetsi o fosaetseng re tla ba le bopaki go tswa di-tracking system tsa rona re kgone go sebetsana le yona ko nngwe ga gona tlhokalo ya dikoloi nako nngwe ke tshebediso ya dikoloi empane ke a tseba gore ne ntse re na le bothata sponiseng ba ba taba ya makolo ya sponsor lo fela ha ntwe re bitsang di thaire tsa teng empaneng kontraka ya teng e se e hlopisitswe re tshepa hore dintho di tla tsamaya ka theko bothata ba Diversdorp re butlwe nate motabong re tla botonela mahlo le bona mothong mane morojaneng go na le sethunya se a tlabola ga bosiu e ka ka gola ba le ketsagalo mo o ileng wa thunya batho mo impaning heri re rometse ba fuputsi mo ba lo sheba gona ho etsala eng impane le teng re tla tlhotlhela mahlwe ya blue spirit ne se ke buile ka
0: ke
1: etsala blue spirit impane re tla sala mo gao nyewe na ya ntate o ba ne re na le case number tla re fa telephone number ya hae ha re fitela ka mane ka mafahlane e ka kaona le bothata ba butsuwa ha dipompo tsa metsi ene mo le njwalo u fumana ho rona le bothata ba ba di thithifatse
0: eke le di scrap ya tse rekang
1: ha ntantse a holo ntate mtaung ke thabile ha o ile wa fa monyetla bona e re ha re lo shebisana re re romele bana ba hlahlwa di bakentsena tse se re buile ka tsone
0: ba
1: no lafa ba mmedi monyetla wa hore
0: ba ke ba bu e tira ha re khutla rutlo rona ba ile ba bona e
1: hantle a holo le bothata ba ka mane ka dipelaneng ke bothata bo ke leng ba etsala nakong e setswa go feta mme re le ga sebetsana le yona ga ke hopolo gore na e se go phuile gape taba eo o tla hopola gape le sebaka sa mane dipelaneng ke sebaka se mabapi le naga ya boahelane ee jwale nakong fumana bosi batho ba tla ba tswa ba etsa botlokotsebe ba ba gutla empaneng ga re le mo re sebetsana golo le sponsor Lesotho le ka mona ka Afrika Borwa go na le monna ka e re tlo mo gotlhetsang ka Lesotho ana ba leile a ntse botlokotsebe ka Lesotho lekgotla la lenyao le dirumetse le gore mo gotlhetsetseng a lo emela taba ya ka Lesotho le rona fela jalo re na le banna ba bangata ba re seretswa ga tswa ba lata ka gare Lesotho ba tlo emela dinyewe tsa bona o le lenyewe tsa dipolao re na le nyewe ntse le teng gone jale high court ka Lesotho moo ya ileng a etsa dipolao tse mmalo ka Afrika Borwa balela ka Lesotho once hang fela ha lekgotla le phahameng la dinyewe ka Lesotho le qeta ba tle ba re lokolela monna eo a tle a tlo tobana le molato wa hae ka go Afrika Borwa bothata ba rona ba batho ba etsa motlokotsebe dina go tswa ka naheng ya mabapi bo boholo ha ho ntata mtabung le Diversdorp bothata ntse le bona bo
0: ke batho ba tswang ka ntle jwalo
1: ha holo holo batho ba semolao jwalo batho ba rona batho ba rona ba tla le ya fela ha o so na le ntwe sa shabane le yena ha ba etla le ha ba e bona ga ntwena e etsa la mona ha ke rate
0: ndate ke a lebo re apaleng ko kits ke ka jeno le sedi le file nako jolo ka sepolisa ra hlompha presidente ra hlompha ndate le siya generale ha hulo ra re ke re o fena ko ko utlo rena setšhaba sa ha o sireng bothata ba botlokotsebe
1: ha utlo ha bofane o re ndate mtabu
0: re tswa utlo ha bofane jwale ka nako ena ya monyaka o tla bana o mamela monyaka ndate le siya ra le bo ha bofane tla kena ho rodwa le ndate wa ka e thank you ndate re le bo ha
1: ho le buile le ba mamedi ba ha ndate mtabu
0: general
1: thank you
0: ha ke le bo kwa no ke le bo lwana thabang morobane jolo ka bile wa re tlisetsa ntate mona le ausi e leng maradi ya mbambo re a leboa hle thandire leboa haholo ntate re a leboa thank you re a leboa ntate wa ka thank you e amusane somo e kofane e mna mtsane so oh go khona khona go ke a tsekutsi ba jwa ai o tsebore ka manta mna re tlo hloka fela re tla tsebisa mme ora kre di manta mufu ne re mo sebedisa di manta a re fa ditaba go tloa ka kodathu go ya fitla mane ka bo 1 o'clock fela re ke paling e mahanyane fela ntate Qovane ke batla ha bofane ntate Lucia o tla lwana mpe a sa utlwa ha bofane ka jenne a ka utlwa ha bofane rena o reng o ka ya bofane le mona kena mbanna kana e ka e pali ya rona ena munyaka na o kiene kina ha munyaka ke o taba ha. Thank you.

0: aga mo e bile wa tshoa
1: from bula le madisi tsitsi o no sa lebella gore ke tla fitla ha
2: o the ha ke ya tshojwalo hona ke wena ha dintsana
1: dintsana ke ngwe ke nge ne o le busy ka yona kana gwe ya busiwe ya aga mona ke nge ha ke hlavela o zokwala laptop o etsa ba
2: monse ke se bitsa the mara ndi wena wa ntshosa
1: oh wa se bitsa wena eh ke yona karabo ya hao yeo nna monga marulelo a ha o le ntla sa ona nna monga motlakazi o o gantsitseng ka ona o nna monga dijo tsetso tseng o ipha matla ka tsona gore o se ka age e ke tlameya go amoela gore o nkarabile ha o re wena wa sebetsa ha ke a tshwanela le o tsiba gore o sebetsa eng e kanakana ka di-resource tsaka
2: tem ke ntse ke zama o iketsa zaka
1: o
2: tema ke thusa batho o designa dilogo le o ntlafatsa presentation tsa bona ke yona le dinye ke itshunang e ntse ke le busy ka yona
1: okay young man thabiso ka mantswa mang o botsi yes

0: empa di facilities tsa ha itsona wa di hloka
1: e tema di lalwa
0: e sebetsa ba
1: tema
0: ba ke ba tsa
1: bona tema ke tla itima ne tema ke timile le bona tema
0: tima
1: e ke a robala
0: tima
1: so ye be ke flopitse
0: le be de o lo robala go yona ke ya disboy wa ngutwa
1: ha tema
0: Shaba lo wena o ye mongwa ba duba mo na ba rengi mpeki ke a geleto ba ba wena o bana ba renga ba gathallo rena go etsana ha zika ntonela mahlo wena ke a u botsa manosonso brodop ba ba lo wena o zo tsitse boedi wena monna o sebetsa le dira tsa o wela ka ya ja he o mathali bo mangwe na thami ya ga mona boy wa ngutwa Mona ke haka ke hudisi tso mogolo a le mokana o tsone pa wena o lo ipatela ha o zo bula di small businesses si haka mo paka la nate semete ha o tsebe hantle wena le don tena ka o vena ya especially wena le don tena o non ne bile tsiko shabile la stream maruana sa o tlenya mona ke ditho tsaka tse wena My food, ke sebetsa ka data mo. Ke a lwana, ke itse wena o nketsetse ntho tsena tsa di-social media o hanne o tloetsetsa batho o ntse o re o etsang. Haka! O ngadile ka batso mametse ka moo wena. O lo robala le betheng yaka. Freedom! Hai, ke tlo tena yakanakana ke tlo tenwa ke batho ka mona, ke mmae ka mo, ke yena ka mo. Ke modiei ka mo ke bomanto ba batla mpona ke sen ana ge na jone nna ke ntetatentate a ke lasmesitending man of the match a ke fumantse red card ba kaya kae kapa kaa ke man of the match is god that is educated ntho ya ka e tlamane banana ba smile ya ba bone ba re chat ba re enwa ke chama boe a ke na ka boja ntonyana tse romanti ba re even in my heart I would like to come around you and comfort you and I'll be blessed
2: puleng ke nahana hore re ka qala jwale ke tshepa hore ausi o seo le malala a laotswe
3: butle pele mpolokeng o itse re ya life kapa re sana le monyetla wa ho edita pele batho ba e bone
2: re ya life ausi ke batla hore live stream ena puisanong ena ya rona e be le bophelo wa utlwisisa e bonagale hore ke a nnete ke batla gore le wena o bontshe boitshepo ausi wa bona le ga e ka ba go ka ba le diphoso mona le mane empe be tsenyane tse ka amogelang o utlwisisa
3: okay go lokile ke nagana gore ke redi jwale re ka qala
2: okay mamela he ke tlo o botsa potso tse mmalwa fela tse tswang go baladidi ba lona fela ke batla gore o di arabe go tswa tlhogong le pelong kapa maikutlong a gago ke ka go ke sa tla o jwetsang gore na dipotso tseo ke dife pele re qala go utlwisisa
3: okay ba seba le teng ga e be di tswa go balatedi ba rona ga ke na lebaka la gore nka se di arabe a kere ke tse ke batla go arolelana bophelo ba rona le bone
2: okay boleng mogale barati le balatedi ba podcast ena ya lona ba rometse dipotso tse mmalwa mme ke batla go utlwa go tswa go wena gore na o ka kgona go di araba gobane tse dingwe tsa dipotso tsena ke dipotso tse personal gagolo na o ka ba le bothata
3: se ga ke no bana le bothata gogang
2: molatedi wa pele o na le potso ke ena o re ga o phela ka gara katlego e jena mo ntho e nngwe le e nngwe e tlhagelelang e tlhagelela e fitlheletswe ke toro e feng gape eo re ka reng puleng mogale wa e phelela ebile o labalabela gore a ka e fitlhelela
3: ga ke dumele gore go na le phitlhelelo ya go qetela metlha ena go dula go na le ntho tse ntšha tseo re sebeletsang go di fitlhelela mohlala ka metlha re labalabela go bona basebeletsi ba company tsa mogale kao fela ba na le abo ntle le go phelela meputso ya kgwedi le kgwedi ke tse dingwe tsa dintho tse re tsosang moseng tse re robatsang le masio
2: ga re fetele potsong ya bobedi he e re mo na lenyalong la gago le mogale ke eng ntho e kgolo eo o sa ntseng o e tshaba mme o sa batle go bona e etsagala gape
3: so e boima ena empa he ke tla re ke o latlhelwa ke mogale gape mme ke iphumane ke le boemong bo bo e le goreng ga ke tlo kgona go etsa letho ka bona boemo boo
2: jale ga re fetele potsong ya rona ya go qetela he potso ena e re ke eng e o ileng wa e tsa letsatsi la pele ga o khutlela ka gara ntlo ena o khutlela ka moreng ya gago le monna wa gago ga o gopola gore go kile wa ba le mosadi yo mong ka gare go yone
3: bapamadi ba gago ba fela ba le personally he o tseba ntho e ke ileng ka etsa ke gore ke ile ka go bama ka mangwele a ka fatshe ka gapele ka mo kopela tshwarelo ka ikopela tshwarelo lena ke ka gao ke kgonang go robala gape ka kamoreng eo ntle le letswalo le lefe kapa lefe ke robala ka letswalo le gotsitseng
2: a o e qetile a o e qetile ke leboela nako ya gago mmohi wa Surprise News Online di ne di le gakana tsene re le tshwaretse tsona tsatsing la kajeno o tswa go nnang polokeng mogolobela ke re e tshogotso.

0: me mabakiso me wa ka yo ke moratang ebile ke mofompa ha o tsebe gore ke o fompa jang
1: a bofano ganteng ke eng ga o se kae ka go maipolelong tse kapo go na le ntho engwe e o ebidietsang kapo o habileng
0: no
1: melantate
0: eya mme no nna ke motho yo a nang le nnete and I must give you your flowers o ntse o phela mme o bua nnete fela o ye mongwe wa basadi ba maatla gampe ka gara community ene ya rona ee lentswe la gao le agelwa lesaka mme
1: taba tse monate ka nnete
0: ka nnete re ke sephapanye matla a
1: ntate hampoke ke a itebogela
0: no there's no way ga ona gore nka o phoka
1: empa ke ikopela fela ntho e le nngwe gore taba tseo di seke tsa mmathela tlhong ya bake ya lekgongwana o dile
0: ya jalo ka ga ke se ke tlhalositse ge gore nna ke motho wa nnete ebile ke motho le nnete ebile ke phela ka yona ke batla go bolelela sefatlha masome wa ka wa bona moferefere ona o eteleletseng pele o ntshitse campaign ya ka mabidi ya e beya go duma ditene jalo ka koloi ya sekorokoro wa utlwa ka o tsho jalo ke re e ka re o so fetoa sera bophelong baka
1: tabe e kana ntate ganti empa mamela mona he majogo a ka e ne se maikemisetso a ka ano go hanghanghang a bofago wena o ya tsebang gantle go na ntho eo ke neng ke e lwanela ke
0: eno wa tseba advocacy ke ntho e re tsebang mmebakiso empa le ga o ka batla gore ke golwe ke tsena ya gago gore e ne e le innocent go thata go nna go dumela gobane timing ya teng it was well calculated e ka re ntho e ntsweng ka bomo
1: bona mona majoni mo no teng o etsa phoso nna mmabakiso ke kadile go emela taba ena ka maoto ka nako eo ke neng ke fumana selo go tswa go modieng ka ditso tse wenaet
0: me tell you ke ne ke tla golwa go o jang tate potlaki a ne a sa jeng le ka gara letsoo la mogale a utlwa ke tshepa gore wa nkutlwa gore na ke yakae
1: ke utlwa gantle ebile ke ya utlwisisa
0: e
1: le go wena o nagana gore ke eme ka maoto je gobane nna ke le sesebediswa sa mogale a e ka nnete le ga e le mo nako utlwa taba gago empa a se o bolela gore o lepileng tate go ja oa tseba gore na nna le monna wa ka potlaki ga re bone dintho ka leitlho le tshwanang jwang ga re ya re lebile mogale eno o ke bonang wa motshaba kapa o motshwileng tate
0: wena le ntate potlaki ka nnete lenyalane in community of property
1: e jalo
0: ee monna ke o tshegetsa mosadi a ga e le mosadi ke o tshegetsa monna
1: empa maikutlo a ka ke maikutlo a ka tate a tshwanetse a elwe lesaka
0: ga ke o golwe he ke o bolelelewaka otlwa ke mpa ke sa batle gore fela o leshano kapa ke re ga o bue nnete empa ke batla go bolelela ntho e le nngwe fela wa bona ga le ka atle ya go ntia ke gona le tlo o tlhokomela gore le entse phoso e
1: kgolo
0: le tlo o rwala matsotlhogong and I'm telling you ga gona motlha le tla kgonang go lokisa phoso eno gobane tlabe le se le entse
2: ke ne ke noletse puisano ya gago le mpoloke motsheano
3: ai
2: o itabotse ngwana o ishapile utlwa bona o ntshile ke atlame mane
4: ae mogale e na bua nnete je o seka tshaba gompolelela se gae ga ke etsa tsona
2: ga ke tlo tshaba go bolelela go le tse di fanya motlhwana
4: ka nnete
2: bona o buile jalo ka first lady
4: jo ga ka tseba ke ne ke tshile jwang ga kutlwa go thwe ke tlo botsa dipotso tse personal ebile ga ke a fiwa le monyetla wa gore ke di bone pele re ya moyeng yo letswalo laka
2: a ke motlotlo wa golo ka wena puleng mane e puleng wa tseba keng o tswe ke reya lešhelešhele laka
4: manewa
2: tseba bophelo bo bodutu ga o le seo pule mane
4: sotlhe ke lebogela feedback ya gago kore ga ke tsebe ke rentle mogale wa tseba ebile ke thabela gore ke kgone go tshegetsa ka nako e le gore o ne o tlhoka tshegetso yaka ke a leboa gagolotlhe motho waka
2: ya wa tseba ga ke dutse ke le mongwe le nna ke na le go ipotsa gore banna ebe ne ke tlo bona ke ntse jwa ne ke tlo ba wa mang ka ntle go wena ga o ne o le seo bophelong
4: bakewa mona ga le ntse o phela wa tseba empa ke kopa go kopa ntho e lengwe fela tle mogale
2: bua fela ke omametse rato laka
4: ga e bo batla go bona dintho di tsamaye gantle ka thelo go sena nix e e disetisang o tlo tlamaya kore o lokolole mme mamokwena a ikele gaetle mme mamokwena o tsa team mogale
2: putla pele ganyanyana putle ena ga se nako ya go tšhentšha dintho mamoko ena re tswa hole hampele
4: tseba baby
2: me ke go pa mmamela utlo nthotse mamoko ena di entseng karolo a e bapetse e kgolo hampe ho re ka tlo monyahlatsa fela ntle ho mabaka bona ma no no
4: a motho a ka lonela hle e man o tla botsa fa le ka pele go dula o lwana o sa hloka hale mamela he moratu wa tseba go nka se o lahleise ke bua tseno bana ke buelela team ka ofela a ke re bona ha bana monyetlo wa go bua le wena jalo ka nna jemo samo
2: wa bon wa bona ntho ya go kopanya business le mosamo no
4: o ka se bula e mogolo wa team ka lebaka la motho a le momfela
2: no pule nna ke so bona litho le mamukwena le tsa le phoso e bile o e sentse fela ha o no qala gore mosamo
4: oh my love
2: o e forces
4: oh pumpkin yaga
2: no
4: la go tla ka botle hle tsalwana
2: le baka ke le fe o tsekisa mamukwena e
4: ha ke mo tsekisa letho me mamukwena o hudile mohale sena ke molemong wa thini
2: bona na wa tseba mahlo re shebileng ka ntle ka mo amanga thaka ka
4: bona
2: wa tseba hore na hona le batho ba ngata jwang ba re supportang ka bakala o ba di fela ba bona re sebetsa le yena mamukwena
4: empa baby she marelo yena wa bona gore dintho di tsamaya ka monyebe ka bakala le mamukwena
2: a tena a re supporta ho ba ne ba bona re tsamaya le mamukwena jwale wena o batla ho nhlotha di vote ka ntho o yetsa no
4: no to baby empa ke le hlakogella hao
2: anna ka nnete ya kutlwisisi ebile ha o so mfele mabaka ke utlwa fela o mpolelela ka mosamo
1: taba-taba ke mosamo sefeto ke kgaolo latelang ka moso
5: ke o taba ke a lebohatle wena nthabiseng mmoho le wena malende lende lende e re a letswa jolohe ke tle mona
6: motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
7: watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
8: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
9: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Nako ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM kgotlela kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o tla di balelwa ke... Tsitsi Mohaladi.

0: bina manata urena ke Kenny Rogers atsama le Dolly Parton phumula Dolly Parton oh le Sedi FM tsabeletso e kgolo metsotso ma shoma ma bedi le metsoro bedi hantle ka mora ora ya bobedi kwa kwa ke utlule le ka monore botata bo bongata banna ba botlokotsebe hela kwa kwa kile ra bala buka bana ana no tlo kwa kwa ha ina tsotsi maine wa hopola buka eo ene re mona kwa kwa ha una tsotsi a ke tsaba be maine o santsana e hopola bana ke tsaba be batho ba bangata ba santsana ba e hopola jwa le botata bona botswa kae thaba di mahlwa botswa kae ka mona ka thaba a di muhudi hona le mme ka khutlo tharo ya lekwa le modimo a shuma tsheletseng le metso meraro e wi la tletle ba ha go loka switch batho ba lla ka switch ya ka Funda Bail Park e be ka emfulene ka etsa ka matla sebetsa ka matla ha lukiswa botata bona ba switch ya Funda Bail Park ona ka mono ka bo pelongwe e be ka le ka sebetsa ka matla bana le a tsiba ho kwala mahlo gore le re jwa le nthwena re ya yetsa ho hotla hampe gore na kongwe le ka kwala mahlo fela le ra re nka le di company tsa botsa private uri ditlo re thusa bothateng bona ba switch ho bana switch ya kudisa na ko nngwe jwalo ka kile ka bua ka mongodiane ya reng o keke wa rarolla mathata keke wa khona rarolla mathata ha ntso ya ka tsela ya na re o tla latela nngwe pedi tharo nne no or ho bi mahambe to solve problems whilst playing by the rules hona le na go tlamile ngore jwale melao ena go itlole o etsetsela e itseng tlole melao e itseng o gone o fitla mo batlang ho ya teng hona le na go ngwe jwalo Tennessee America mosadiani ane nga ile o bolawa yani a ileng a tshwarwa ka le mo sa 1996 ka mroba a bolaye classmate ya hae Bula bula ngwana mongwa bohlokwa mpe mmola a qetile ba motshesa ke ka ho ka 1996 a ile a hlolelwa lefu empa o hlotse dinality tse wa nga bolawa ka tsona picking e fitileng o la hlajwa ka nality ya pele ba ra o tsamaile ba mmona hema hantle a hlajwa ka nality ya bobedi ba mutla sa gona fela o spetlelo ntsa phela hona jwa le tena se ba re ba emisitse ka hlolo ena lifu ba re ha ye me hanyana bo phelo ke ba modimo ba thoba ba mara ai modimo a swa ba tlotsa mai ha ba tlo ba re bo phelo ke ba modimo a se ba letsola motho le tla laola motšhini re motho a bolawe ba mo hlabile ha bedi ka nalete ha bedi e bolayang ena le ntshefu e emisa mpelo e emisa ntho ye nngwe le nngwe mmeleng wa gago o a phela ba mo tlhabile ka ya pele ba bona mahlwa ya ntse a shebile a etsa mmela ba tlhaba ya bobedi ba mo utlwa re ba rai ai ke no ha tsamaye mme a se kgetlo la pele ke motho wa bobedi moo e mongitse ba se ba morobaditse betheng dinality di le mona ba tlo mohlaba ba re ba batla mothapo ba tla kenya nality ena teng gore ga e mohlaba e mmolae ba seke ba o fumana mothapoo ba o batla mothapo ba o batla ba e le gore motsheare pele oseng pele ba lo mmolaya ba mothapo o ba ile ba o fumana ba o bona ba re ke ona mothapo re tlhabang go ona le mona ke mona itsa ba se ba fitlha mane mo ona robaditswe teng e re jwale tshwantse ba moqete le ena o entse ntho empe hampe ba o batla mothapo nekis ba re ba beya nality eno gore e tsome mothapo ya seke ya o fumana ba beya motšhini ona o tsoma mothapo mo tla tlhaba teng ba seke ba o fumana ba mo tlolela le ena a tswa ka moo ke motho wa bobedi ba re tlwale ona jwale ba re ai ka tlholo la lefu e jwa nna batho ba re tloleile gore re ba tsamaise bana re tshwere dintho tse reng ba tsamaye e mongwe a re go bona bophelo ke ba modimo o mang wena bophelo ke ba modimo e mashome a mabedi le metsorobedi metsotso gantle pele go gora ya boraro ebile ke na ya mashome a mabedi le metso e supileng ba bapetse bashimane ba kae gepeta man le bapetse ba nna pitso nako nngwe ke tla bua le wena motswalle wa ka nako nngwe ke tla koka le wena le bapetse mona ke bone o dumedisa tlhopha sa e gepeta ka o fela man ao mramsimane ha o tla pela bona ba ema ka maoto ba o dumedisa ba o hlompha ka ofela wa ba dumedisa ho ya kwana ba bang ba bona ke gola o ile wa ba kwetlisa re le bua monna pitso monna o sebetsa jwalo wa ikaha lefatshe mona ha hona motho mong a tla o aha wena ka bona wa ikaha o ithate o ithompe o ipuluke o ikahile monna pitso mosimane re le bua ba shapa e kepeta ha bo yona hona le mshibana ile nga kena ana peri number 9 a ile nga o tla boloka hlo ho lelele tjena ke bone ha qeta o fosa ntla yenu itsa ke mshebas fa hlon Simon ka bona potifaro kore ka bona fa tlo sai e kore se senye ile a le bohloko hloko hloko ra gona o hlaba ntla yeu jo ka mona potifaro ke ba faro bano ba e kepeta Maubane Francis Chapile Belgium 4-1 ai batsa mabashimani ba Zidane bana batsa mabashimani ba Zidane ai batsa mama hatsa ba kana second half au shuka ai batsa mabashimani ba batho ba batsu man tsile bana ba ba palang ka yona mme ke bongata mo no France ke batho ba batsu check ke bone le yena le kgwa mo bongata ba ke bashimani bana ba batho ba batsu ke pitsa ntshwe ai kabatsama batsama jwa le o tlwa mpe mmane bo o lise jwa le batsama ka mane mushimane yana ba nna ba re ke dio ka pa mang a ile nga hlaba ntla yona ya re 1-1 o tlwa mo ya ba ba se ba ile ka ofela jwa le hai 4-1 Belgium hlopha sa Lukaku
1: fukotsa lebelo Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
0: Blusa makene, blondi makene, mona blondi. Mona motswalo ha wile, mona babsi mlangeni. Ao, blusa! Oh, baby, I'm missing you. Mushimani wa tladi man, tladi ka mona ka khoneng.

0: re tlo ya mabenkeleng ntate thuso ntate wa ka ona sebetsa di mining aba tloka la so afumana le high le sente empa ase aqadile process ase aqadile a process yaba ntate wa ka o ya hlokahala o ngotse jwalo monna ke bala o ya ka mo o ngotse nkateng Jwale ha re tsebe rena jwale ha wa ngolla ntate ona sebetsa ning di mining o ne a sebetsa ning mono di mining re tle ke nne le mona a re tsebe o tla nka dinomoro tsa hantle le tsa makholoskopo le dinomoro tsa ho tsa mahala ba khona ho fumana le makholoskopo a hantle ehe a re shebe ke a ke a utlwa re tlo ya mabenkeleng re tlo mathela mabenkeleng hona jwale hona le batho ba o ketla kopa hore ba tle ba o letsetse mono re ke bona makholoskopo ena ntate wa mona hantle rona o kena motho
1: go ka tsepa manka Toyota ao ha se Toyota ga sebele ke ka ho Toyota e le tsebisa ka T-Select le thathamala diphatsa koloi tse kgethilweng ka boqhetseke tsa boleng bo hodimo bakeng sa di Toyota tsa kgale di fumaneha bahwebing ba Toyota diphatsa tsa T-Select di o fa boitshepo bo reng o etsa kgetho e nepahetseng Toyota ya ho ya kgale e lokelwa ke diphatsa tse sa bitseng haholo tse tshepahalang tse o fang tshebetso e tswileng matsoho le boleng T-Select Trusted Parts The Trusted Choice
2: Loko la botlhatsaka ba hao jwalo ka mophehi le spa fumana 80% off puri 70 sorts of Nutrifresh kitchen essentials How rega di tlhahiso tse jwalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99 o boloka 15 rand kapa 500 gram rama original brick ka $26.99 o boloka 10 rand di theko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha tipa isa le teng spa fela hona le dipehelo
3: Atlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
0: E dumela nako. Me dumela jolo. E re hona ke tsekeng ke mo mamidi mong. A ke mo mamidi ha re linkile ka jeno, re linkile haholo re mathile le lona haholo. Re ke bone mona he. Molaetsa o rometseng ke 999. Ai. Dumela ntate thuso. Ke rata o leboa ka seo nketseditseng sona. Ke ile ka fumana thuso sasa. Ke kopa o ntebohele le ho mme Masabata. O ile a ntetsetsa ka lehlonono a mphumana ke le hona teng sasa. A re ke ba fe fono. Ka thuswa ka yona nako eo. Ntate Motaung, ha ke tsebe ke reng ho wena. Ke rata o leboa haholo. May God bless you. Amen. Ke nna ka mona ka Slovoville, ngwana Mokwena. Ke leboa hle Mokwene motle. Ke leboa ho menahane ha re kgonne ho thusa. Ke leboa ha o kgutlile hape o re ke mona. Sasa ba ile ba o thusa ka metsotswana fela ka ba sebeditse bothata ba hao. Re leboa haholo. Thank you. Re leboha haholo re ke tle ke fete mona he transportong ke kgwedi ya transporto
4: ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang lesedi fm ke molelwa
0: go na le mmila o neng o bula e be banna lesiba mtsa o kae moshaneno ke tla mo fumana nna ke tla tle ke mo cheke lesiba ke bona gore na ke a mo fumana wena ntate motlong ka Frankfurt ke nkile ditaba tsao ka di fetisetsa ho lebo kantorong ya ntate Saki wanene ke itse ke tla fetisetsa ho ntate Saki jwale ke a utlwa o mosebetsing ka mane ka Friede matlong Vale, ha ke no o mofa lengolo lena la hao, lengolo ke tla lefa lebo. Le tsamaile he, o hlotsebe, o skolwa no re ntate, o bana ngotsi bona bile hore o sefofu monna. Ngotsi bona bile ba re ntate mtaung ke sefofu. Ao. Ngwaneso. Bapsi mlangeni ona sa batle hore motho a fofetse botho a shame. Ona sa batle bapsi. Ona sa batle taba eo. Skare ya o shame. Ha ke fita ka tsila eh are nna ke a phila ibile ke ikhantsa ke letse bapsi mlangeni ona tshojwalo ene le sefofu le yena are modimo tla o fa seseng a nke seseng wa itse bapina yo eh ma tshojwalo ndate bapsi mlangeni re ke fete mono mafelong ke khola ke mafelong ana beke pirates tla be ba palaleng Sundowns. Mopengwa MTN. Ah, tlo shua. Kya kwala tebo mkweno. Taba sa fodile. Badume la jwa loba Sundowns. Soro taba sa fodile. Mea fodile. Kwa etala roba. Bamu, etaba papa di emat. Kenye man, marmanadi. Ay, etaba papa di emat. Batlae hata bashimane. Batlae tshwara ba itloele. Itlaba masanda wa naka muna ibe tibang. Ibe Orlando Pirates muna tsentso banna. Le munu ibe tibang. Bapoteka mani. Mateka mani. Batibe bashimane, batibe wa. Uye! Aha. Retlaba na urna ke mani atla mwapa mwope wuna. Ime sano pilo ram. Yabararu. Lebo mawe lao tinga, tabo mokoni o tinga, mora chabala lao tinga, moho le eka khisho subudi. Bata ba tinga, hufitela manu horinya botselela motsero man tibuya. Bawe le nanun lan la matsotlo, polo notu matsotlo kena teotsa pilo nganyo losa, a polisa kelelo. Mopula ndate unali kwa kwa manu, manu asfufu. Unaibita, mkukuku. Na e betsa botlhoko sane ke la boraro ke letsatsi re tlabela re kopana le wena mme ke a leboa go bana ke mona o ile wa nthumela le UIF wa nthumela taba tsa ka diloka fela ke tla tshwara ntate bolofo tlo mono le lesiba re tla monka hape ke batla nka le industry ya di tax petrol ya nyoloa ka jeno bosiu ha botlhoko seng hanyane ya nyoloa petrol ayaya Ai, anyolo wa petrol. Kajimu. Ahulu. Diesel yona ke sabua. Ai, akisabua ka diesel. Awe, kia itzaba ntwa ya Irani banna. Amerika, Ai, liriba ketzi matata. Ama hulu singa manyani. Ia, petrol. Lita rajwale, Otsa o phama petrol le dijo. Lita Rafael. 31.95 mona Gauteng. 31.08 ao le mabopong. Rashwa ke petrol. Rashwa ke diesel. Fela ba kopile mmuso ke bone le di union le tsona di a bua ba nna ra mmuso thusang. E wotle ka nqano 30 randa a liter khatlo la pele. America. To ena e mona Iran le America. Harna chalete ore ka koloi tsa mtlakase di a tura. Ha ba pa le koloi ya mtlakase ya bitsa. Ha o tlatsa koloi hona jwale. O ya mano bo 1700. Tsena tse kholo tsena o ya go 2310 dipoho tsena tse tsabeyang tsena. Ke bo 2400 2600. lori yona ha o itlatsa ile hore o na le kgweba di lori ke 30,000 dikete tse mashoma mararo tlatsa lori ha o thiba ka dieseleng ka bona o thiba ka petrolong motlakase le ona kuo motlakase kuo ha o thiba ka bona ka dijo le tsona ketse le nama jwale ya tura nama ya tura transporto le ona ke mne ke mametse me mong motsekapa mane a bua le ba mekga entseng iketela dikgetho a re menwa ke professor university a re hona le ntho e kutlwang le sa bui ka yona dijo go tura ga dijo a kutlwe le bua le ka o buile le ka transporoto o buile le ka transporoto a re a kutlwe le bua gape le ka tlala batho ba robalang ba sa ja re ke utlwa le ya bua mona eng empa so utlwe ga ra lona kaofela le le mona le bua le ka batho ba robalang ka tlala bo parafini ya nyoloa parafini mme ra tsa gore batho ba bangata ba kojwana dimahetleng ba sebedisa parafini nako ke hora ya boraro o mametse lesedi FM kgotleng la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsa o raboraro o tla di balelwa ke tsietsi mohaladi.

0: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
1: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o theo a jwale
2: re le ba paralyzing
1: hai ba utwa e tlele se di FM ya baliantle ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo wa ke pekeke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo re ithuta ka botshaba bo iphetana le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse
3: Sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Re a tella.

Triple Feta U-Save. Ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka $38.99. Le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight, ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 di litharo. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefoswe ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fela. Modi je sa mai mai di bitsang hanyane ka

0: Fabrizio Dolo fela jalo ke ra tshella afternoon drive mo tshwabeleng mo tsholomong a metso tso ka bona ho rena ya boraro ke la bobedi ke Tuesday re khatsa wena mme re ka tsama holo robe le rona tsama bengena ke jeno tsa tsama jalo ke le TLB ke bongane ke tabo ke le bo ke ka khisa no e da se mme go ke tsama la ja holo ya kelane ya after hours pe jana mo tlo jalo di tipe LR le khutuza ba re natala ke lo fata mezunsunya
1: I'm going to go to the house.
0: Ka jeno khaitsela ka ke letsatsi le leholo ha holo melefatseng ka mphara ke World Cerebral Palsy Day. Me he cerebral palsy ke bohloko bo bomba boko ka pakanke ga boko e leng hore hangata e tshwara dinampilase bana ba banyane.
1: Sho. Me ke batho ba ba ka bang di milione tse le shumela metsi supileng ba ileng hore lefatshe ka bophara bana le uiphumana ka ba fumanwa bana le bohloko bona ka pa lefulena.
0: Ho jole fela gaitsere motho ke ka ho ho hlokomediswang batswadi mmoho jolo le bahlokomedi hore ha ngwana qeta ho hlaha ngwana ha qeta ho matsatsi a mararo matsatsi a mane lekula go mmala wa mahlo a ha fetu ha o fetu ina lekula ngwana ka morao ho hloho ka mona ke ka ho ka fumana bonkgono ba mo fetula ba mo sheba ka sekotong ka mona ngwana a fetula e le ho sheba a mang a matshwao a leng hore a bakwa ke bohloko bona
1: yo mamidi ka nete re ya kopjwa hore re tle re hlokomele ha holo holo jalo ka lebo a tsholo re hlokomele bana hona le ntso tsengata tse o bonang ka tsona hore misifa ena e tsamaisang madi bokong ngwaneng ha isebetse hantle ka tsela e nepahetse mme seo se bulaya hore puisano communication ya ditho ya madi ya misifa bophelong ba motho e sebetse ka tsela e nepahetse
0: ho jalo ga itsela motho me ke botlhoko ba leng hore bona boka ho a gona hala hore bothibelwe ke ka ho batswa di ba hlokomediswa mmomedi hore ba dule ba lekola bana ba bana ka dina go tsohle me hape taba engwe ke hore re tlose le segobo se leng hore se teng wa fumana hore nako engwe ngwana o se ana le bona botlhoko bona me wa hola jalo ka motho e molemong fela o fumane hore ka bakala tsela e leng hore o bopeile ka yona ebe re ntse re na le segobo se re se beileng ho bona gona mona ha mawela ga tswa le bana ba tsene athi ile hore ha ga tshwanela ho ba jwalo go tshwanela hore ra moele jolo ka ha ile go hoka ba le diphoso nna go nya hore ya ngwana ha tswa
1: yo me ho thwe batho ba khotaletse ho apara green bo bontsha tshietso bakeng sa batho ba nang le cerebral palsy
0: ho jalo fela ha mo medika nete batswadi ha re ye leng tlhoko e ya gona hore e thibelwe cerebral palsy ke ka ho le ha o bata ho bata jwang montse di nampilas montsantsa le matsatsi a mahao jalo le matsatsi a mahlatsi o moshebe o moshebe o shebe ngwana ha o bone mahlo dilo shebe mahlo a ha hore malona o ntse o le moso ha o mosehla ha ona methapelong hore o so bona e hla ho ka o fitisisa ho yena mona ha o shebile botlo ke di ntse leng hore di tshwanela hore di shebe me ke bua ka tsone tsena ho baneng re batho ba tsha o di magala batho ba tsha re ntse re ba re ntse re ithwala mme o ithwaleng ha re nkele ntse tsana le tsena tlhoho jwale re tshwanela hore di nkele hlohong ka nnete
1: me ke ke hlokomele top la 7 ke na le batho ba ka bang bararo be ke leng ka hlokomela hore bana le bana ba mofuta o mme ke ne ke bona kgatello e banang le yona jalo ka batswadi ke batjha o mongwe ebile ngwana teng o le a tlhokagala setse ka ba babedi be ke ba tsebang ba nang le bana ba mofuta o mme o kgona go tlhokomela go le motho ya tibisang maikutlo dinthong o kgona go tlhokomela gore motswadi o na ha lokoloa ha kore o na le ntho eo ya o na le tshwabo e teng o na le ho ikutlwela bohloko bo ho teng gore o godisa ngwana mofuta o jalo mme re lokela gore re lokise ntwa ba mofuta o jalo gore sekgobo se se tloe batswading ba nang le bana ba jalo le bona ba tsebe hore ha hona phoso
0: le bona lape mane o na le teng ngwana wa mangwana wa ka lhlako go lena le kamana me aba wa hlokahana o hlokatse selemo se fitileng me taba ke go ne se a re motlwaetse re se re tseba gore o bapala jwang tahlelo ha ile ba e botlhoko ka ofitisi empa ke nana gore lela ha ona le tshehetso eo re tseba gore ngwana ha se wa hao ke wa rona ka ofela ke yona ntweletsa gore le ho mme wa ha di ntho di be bonolo ba ona tseba gore ke lo sebetsa ke nala u swa ka tla ntshalla le ngwana ke lo etsang ke na le bana be sebelong gore batla tshehetso jole tshehetso ya hlokala ho batswa di ba leng gore bana le bana bana le bohloko bona
1: ya hlokeya ho le ngwana se ka hopola wa ho hlokahala dingaka hona le mo ha re ntse re utlwa ka re dingaka di ne di mo file ho phela ho phela nako itseng a e feta hole nako eo a phela ba ba moholo haholo fela wa fitla nako ka nnete ya gore a timele a shoma mabedi le metsotso prefera metsotso ka mara hora ya boraro ke kopa konke ka tho ke o kenye ka siaka fa ke ka slam arre che

0: Pomeni ke June Msepuma iyayo fela ke sticks remix imnati imnati ya hotle imnati ya hotle ya hotle hotle ka nete
1: no ke di dipitse imnati mm di dipitse imnati
0: hey
1: di pause imnati
0: mm tso re rata tso imnati he
1: ah na ke mutho mino that that that
0: ke go pare ke re mjalo tshide
2: exe
3: hola
2: Lesedi
3: hola
2: chapo joang ha monate e wena thabo le nthole lele nda bona re tswa nthontse jwalo ntate ga sa ditshoa lo ditshoa ha o sa tseba le mohlangwe le o leng handle ha o go wa bua mothotla o blela re galatse a go ga sa tshoa lo tshoa ntate engwe le ngwa etsa le ka mokgwetsa la ntate o gona o fitla o seng o tla o sane wa tshwana
0: ke le phela bang
2: Hey man,
4: the Salona Tibos, ah, eh, Lalo, eh, Lalo, eh, Lalo. As the first Salona Sebotu, Gomola Maga, how Nahana, who told her, come on a Wajaya, Pira into Gabo Togo, and turning into Togo Haulin, and then over Felon Boytole, Lona Trella on what they want Hobima, Hobima, on Hobima, or Tola Felon to Bolaga, that's what you be.
2: Ubi.
5: Team Satrash Kalolelego ona robo kopane ke tswa ho tsona dikamano tse jwalo ya ba ke thula fela ke sheba di ntwe di tsale ene tse iketsana ke ba fibo bona mo se futo se ka go ski
6: oh ka bolelego ka re di bua ka nna se a tshopikelo na ga je a kore in saba ho ntsa ya ntlaba wa tsa di bua ka nna to na se ke khetile ho thula hle ka nka mo ke khetile ho thula se ke khetsa fela ho shebella ke ke mo so ka le bitso ka mo
1: ra utlwa re ka tlung ka mo ka tlung ka mo a sentha e a ke ntho ya ka tlung Asa pikana ke mampina nthula wazi nguthi thula wazi
0: shikso pula ke
1: ah we now to pina mpi ay
0: Marikyo
7: lo thabolelebo ay khona ka mona ka tikwana webstar ka mona thabolelebo sihlosele sithureng hi e ka re le bua le nna thabolelebo na ke batla kana ka ra ke re ke thabolelebo ke batla kana ka ra ke re kore bile ha ke nana bula bile ke nana hore la thebolebo ke ne go ka ke tshaba but he ka fumana le ngwele le mpha mmatla le nkhota tsa thebolebo ke ka tshaba hore la ka rokela ke bane ha ile hantle baby le tsi tswe nna nna le wena thebolebo a ke ne ke tshaba hore la ka rakere ke bane ba thore la ka rakere ke ba rona la ka bona thebolebo ba rona la ka bona ba rubua ka bona o buka baby le thebolebo tanko
8: Hello TLP e tsopika lona e lona tswa ntse. Hey Luna, hi Luna leng ay. Lenka o itse lenka motho from fat le miso kwa. O tlusisi. Ntapile re ko shwetse. Nna o tla nna o tla mpotsa gore ke khutle na komana. Ke ra ke tsotsa mo wena. Tara se bila khutle ka 8. A ke botsa ke khutla na koma so go thula haka sampo se ke khutla kana koma ka 8 or ka 6 tlo ha ke sa botsa motho ke go mohola na le ID ka ikutwe
3: ona le ID okay abi dire le tsetse 0863084
1: sure ga ke thula fa
0: ke mehleng yo mhlaba ha ke wena mo yang khotsa
3: Alo ntate le kae?
9: O sa fuzwa.
3: A mona te fanya.
9: Eish, nna ka gara tsa ntse re motho ke yona. Re gile tsho de ke senda fela ke tswa ke ritu ha se tlo go tlokwa.
3: Ah, bukepe.
9: Ah, kho la la no je mafara go ke se di le fela ke tshwe ke tu. Ke senda message ka WhatsApp o ithuti ke fela mo bana. Hey. O tla nka complain le no.
3: O complain la tshelete o mo fanya yona.
9: E ke mo fanya yona ntate.
3: Ye ya hawe o mo fanya yona.
9: Eh na ke ke ke pa ke ke izulela nje.
3: Arenyane.
9: Inyane.
3: Yala o sa bu. Wa thula fe.
9: Aba e kwate.
3: Yala wa thula fe la o sa bu.
0: I'm going to send a message. Hey, ask him back. I'm gonna come for you.
10: Hey,
0: fela e bakwa ke eng ntho eno ha le gone o e qeta e fele e se ke ba ntho e teng
10: a o se ha go bua le motho a ya ka o ka go tsana a e pheta e bile a etsa e ka odiminyana ho e o tloge nne o nore e bo
0: ke o
3: so so itulela fe
10: a ngona nne se ke bina ga shelelle
0: Bye.
10: I'm going to go to the house.
11: I'm going to go to the house.
0: Fela ba ne o wena o ya ha holo ba o ka nka tse pedinyana fela ba hantle wa gona o bua.
11: Ke a ringa ga ya ke ding kile mo ra tla thola yo le manganga fela yo re tsuti ya ke no plaga.
12: Ah! Mamai. Yo!
11: He
12: la wa.
11: Ba
12: la mutshewa.
0: Love, peace, and happiness.
1: How did come on Samarato? Love, who will peace, happiness? Ah, and relationship with Camino Belly Love will peace.
0: No,
1: let's go to Tula.
0: Well, I don't know. I'm just not a hard energy.
1: Anna Lahaba.

0: 058 mametse re a tshella ho le sedia fam bekele beke.
1: Yeah. Ice.

0: mamedi re kana go tsena sa 30 under 30 go retela afternoon on a drive ka bobedi tsene tsene go tsena tsegile ga tanga ho le mo reng ka mba cha ba ka tlase dilimo tse mashoma mararo ba etsang dintho tsentle Afrika borwa mo mamedi ka nnete ibile ka jeno mo nene re dutsing lena yo gore ke tlotla tlotla ena ya haisale hore re be re dutsi lena ka ba ka mmona qetello mo nena lebo
1: Mamedi ka jeno re dutsi le moithuti ka mana ka University of Johannesburg Elinjalo Thabo Sejane mena ke secretary ya the Blind SA Youth Committee le ga ngwanes
2: bana ba se ke ke me tlona ke dumedise mme ke lebole monyetle le mphang wena tsatsing la ka jeno
0: Thibos
1: yo ke ke smile tse fela
0: ya
1: ke bona ke zwe
0: tsamme ngwana
2: tsha ya no ke thabetse ba ka bona e bile ke dumedise le ba mabedi ba le CGFM dumela ho hlele ho hle mo le mametseng sena se ya le mo ya se itlomeng pele le ona teng
0: thaba original lutso kae
2: ya yesu ke sa solbek zamdela kriking etala ke mo ke tswanti he
0: man
2: ke ha yesu mo
1: Tabo o ke batla re ka le mo o hlahile o sontsona le botlhata ba pono ka pa butile ha o sontso hula
2: butile ne ke santse ke le monyane a holo a uslebo so naturally nkare ke hlahile ke sa bone but technically nkare ke hlahile nthongwe lengwe le hantle o fitlheletse batswa di ba hlokomela hore no ba mahlo a ya ntsa fetwa dikala jole ke mo ba ile mbanka step ibile mo ke mo dingaka di ile ntang diagnose ka glaucoma so ke yone ile nya utswa pono ina yaka
0: uno le mo rika uno sa le mnyane hawo
2: ne ke sa le mnyane ba hlokometse ka dumela ne ke sa le slim aba e hlokomela ba bona ngwana ntsa thula ba re ke ka ngwanini a thi ha ikona ho so le jwalo he le dingaka tsa netefatsa
0: monna ke se bone monna sa boneng a se beti jwalo ka wena a etsa dintho tseo di etsa re sa tlo kokela mo mamedi re ho baneng ke tshojwalo le ro baneng ke re ke thabetse re qetellong re kopane ho baneng ke tshojwalo re fete mabengkeleng ka pele nyana fela re gotle
3: wa bona how late data ne ke December waya how tsware ke re manta le la bohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mong tsa tsa data o tloa mamelori o boloke na kwana blom
4: o ntse o le mohaleng data hello
3: how na get together e qalang ka please call me
5: e ba data ne ya telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloa ka 29 rand ka pa ho feta kutima mo e pehe monyeteng wa o hapa se ya bo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.

0: mo teng re buang le batjha sa le retsa segotwana sena dilemo tse ngata re bua le batjha moneno re buang le na ka jeno mo mamedi jalo ka o se utlwile ha bone mahlong gobaneng ke re ke thabetse gore qetellong ke mmone ke ka lebaka la gore ke na le lemo tse ngata leboga ke sa gasa lenaneo la motlobelo la tse ratwang top 30 ke ne ke na le molatedi e mogolo Twitter mo ya nna ba ka le rata a holo ka nna Twitter mona a mponsa tsietso a bua dintho tse ntle letse ke di lebetseng gore ke di buile fela ka tello mona na re o tseba ha ke bone mona mme ke mo ithuti ka mona ka vets ke ba bo bitse pele wana mona a ga ke bone mahlong ho ha fela ke mo ithuti ka vets ke etsa hona le hona le hona ka UJ sorry ka UJ what's a log
1: e ge log ke log ke se mo saka sa sabone
0: selo mo sa sabone
1: e ke a ga ke ga ufela be ke fitileng ne ke tswa la tatse dintse tseletseng jwa e se ke dutse ga ontse le shomelena le motsemene
0: ntho ka le bomawela
1: ntho ka le botse ke radika
0: a u ke ha ke swasa ke bua ke ga thabo wa thetsa wena wa bona wena
1: hay no stem e sentse jwa le esko esko me sentse jwa
2: ga itse ka ha re bua ka blind SA youth parliament re bua kang
1: blind SA youth parliament ke initiative e qadiweng ke a blind SA so blind SA organization e representing the interest kapa ditukelo tsa batho ba sa boneng jwale ile a hlokomela hore who di activities tse di etsang batho ba batsha ba salla mogao e jwale ka bantse ba le ka onana ba tla ka mano aka accommodate batho ba sa boneng ba batsha ke mo the youth parliament e ile nyahla because I mean in sports re ka tshore re hona le ntshetsopele but ha o tla ho ditaba tsa advocacy activism ke mo re bone hore batho ba batjha ba salla morao ba sa boneng mme ke mo ile ya qala mme qadile 2021 hona le sekolo ka mara ka Thabantsho ba re ke Bardimia ke mo parliament ya pele e ileng ya dula teng e qadile dikolo mme e se hodile mthating wa jwale e bile sekeng ka le batjha ba ileng dithotsa makalatsi a blind SA
0: mosebetsi wa lona ka kakaretso jwalo ha o so sheba Afrika Borwa ka bophara mosebetsi wa lona gore o le reng core business mosebetsi wa rona le mosebetsi wa lona ke
1: mosebetsi wa rona ngwenya ke o mohulu haholo mme ntlha ya pele gore re ntshetse batho ba sa boneng pele and ho ba ntshetseng pele ha re ba fa di resource kapa eng ba ithute ho ikemela ngwenya ba ithute ho ipea maemong a batle mo e loreng ba tla hula jwalo ka batho because bothata bo ke na leng bona mthating wa jwalo kore batho ba sa boneng ba bonelang haufinyana economic independence ke ntho e siyo jwale re leka go tlisa di-dialogue kapa di-topics tse e le goreng di tla ba challengea gore ba ikemisetse ba sebetse ka thata ebile ba ke ba tshaba gore ba advocate le di interest tsa bona
2: hona le seboka se neng se tshwerwe ho ne ho etsa halang sebokeng sena
1: o fela o ne pile le bokala mashuma mabedi le metsemene ho isa ka le mashuma mabedi le motsetsiletseng blind SA ile a tshwara ka dumela ke a botselela jwale blind SA youth parliament ne tshwaretswe ka mona ka Gauteng legislature ya dumela ka sotho ba re ke sebakeng sa ketswa molao hona kwano Johannesburg mme re ne re sebedisana jwalo le lefapha la thuto le di-organizations tse ding tse ileng tsa re blind SA re ka lakatsa ho sebetsa le lona kwano mme ke mo rile ra sebetsa le yona ka tshebedisano mmoho le Gauteng legislature le City of Johannesburg mme ntho e ke etsang mono Tibos ke mo e lo reng re kgetha di-topic the issues tse affecting batjha ba sa boneng specifically batjha ba sa boneng me bona ba leke o tla le ditharollo ba utlwisisa mme ha ba tlile ka ditharollo jwalo Tibos ntho re yetsang re adopt di resolutions so ke di resolutions Tibos di resolution di hlalosa hore ke eng re tlo yetsang jwalo ka committee because rona msebetsi wa rona jwalo ka se ke boletse ha re ne re qala puisano na hore msebetsi wa rona ko ho advocate la di interest so na rona msebetsi wa rona ko re reach out to mafapha fapane di organization for example lo hlaile tabekang ya di career choices hore dikolong tse itse rona ha re fumane metla hore re di open day jwalo jwale ke mo rona jwalo ka blind se re kenang re reaching out ho di university tse fapane, for example ke a tseba hore University of Free State ke sebetse le yona haholo hore e kenyeletse bana ba sa boneng ho di programs tsa yona, University of Northwest as well, le Motax. Jwale ke ntho e re etsa hore ha ditharollo tse di se di le teng rona jwalo ka blind se ke eng e re etsang ho tswa matleng a rona hore re reach out ho di organization ho mafapha a fapaneng hore a tsebe hore ha ba designer di programs, those programs di be accessible, di be inclusive and di be le reasonable accommodation e botlhokwa haholo. Tibos
0: monna letsa mosebetsi o moholo haholo, hona le batswadi hana jwale ba satswa fumana hore ngwana o na le bothata ba pono, hona le motho ya satswa mlelwa ke dinga ka gore monna o sa hlala o bona, mme ntho tse o ka ofela kelelong ya motswadi eno kapa kelelong ya motho ena a satswa utlwa taba tsa mofuta o jalo di batla di mo imela haholo hobane o bona go fedile ka yena bophelong, o bona gore a se a sena chance ya bophelo hore a ka ntshetsa bophelo ba epele ka tsela e jwang. Batswadi ba le fumana jwang, ba o fumana jwang, mantswe a hao ho batho ba mofuta o jalo, wena ke afe?
1: Okay, ke a leboha Tibos, ntho eno ke e o e buang e bohlokwa haholo. O kopana le batho bo dimolong, o kopana le batho hona kwano bo CBD ba o jwetsa hore abuti wa ka wa tseba ona le pona thata ba o bona ba be utlwe bohloko Tibos, because ba feleletswe ke mosebetsi and o felelwe ke mosebetsi o fumana hore nthwe ha motho o nana ka thola maybe training ya computer, because ke nthwe e re encourage haholo hape o blind se hore o be tech savvy. So ha o no ka thola a training eo e ne tla o thusa haholo. So ho batho ba mfuta o jwalo, nthwe nka e buang kore ha re tlweleng taba ya o sheimane, but ntho e re tlamehile re be concern ka yona kore motho ona o builda future hae jwang, because jwalo ka motswadi o keke wa mprotector o isa o ile o ya o ile ngwano. Ntho e mme wa ka ratang o e bua ebile o na go la tsatsing la maobane a ratang o e bua gore ngwano wa o mopatile o tla mosia jwale ha o mosile o tlo mo etsa a sokole le o feta bane ka nako o no le teng o no ka kgona go motshetsa. Jwale ntho e ke buang kape e nka e toboketsang kore ha re naaneleng bokamoso bo bohlokwa haholo. I mean le bona bana ba ke taba tabelo ya bona o reka ntlo mona bo Sandhurst, o reka ntlo bo Sandton. So ha re bophelo bo teng, taba ke gore fela wena jwalo ka motswadi o mo supporta jwang o ntse o le teng, and support doesn't mean you have to prevent or hide the child. Ngwana ha bonale ke a leboha Tibos kae, mme mo ba ka re fumanang teng nka rata go fana ka private email address ya ka pele. So private email address ya ka ke thabosejane558@gmail.com. ke a ipheta habe thabosejane558@gmail.com. ha ona di caps mintle le mono email address ya metapelo wa ka ke chairperson.youth@blindsa.org. chairperson.youth@blindsa.org. Me ha yentse jwalo a ka ncisi ya retse bonnete ba hore le nna jwalo ka mongodi wa committee ke a weka ka taba mfute tla ebile Tibos sentse ke kwala tje. Re a sebedisana le di organization, especially di organization tse ntshetsang pele batjha. Re available ha mhlomong organization kapa a particular department re batla ho etsetsa batjha tjena, empa ha re na bonnete ba hore nthweni e re na le e re etsang program ena e accessible kapa inclusive ho batho ba batjha ba sa boneng. Le teng re available ka di expertise le experience ya rona jwalo ka batho ba batjha ba sa bone hore re katla re tlo thusa.
2: Ga itse motho Thabo Sejane re thabile haholo re be re buisana le wena ka jeno. Me re a gotsofala ha ntsona le batho ba ba tshaba tsona le wena ba leng hore tse ba etsa halang ka paselong hore ba hlaile ba le sona ha di ba kwa le dintho. O motho leng hore o feta le dipepetso tse leng hore di letsa behwa fela wa diraela kona wa re nna ke lo fihla boemo bo itseng. Me ke nana o fihlile mo ka wena ngwaneso. Ke rata mme wa hao ka tsela makatsa lore o ile re ha ke tlo pata ngwanaka. Me bona ngwana hae o etsa machabeng jole re thabile haholo ga lebogetse la mo
1: ke ya leboa lebo ntwe batho ba lokelang wetse ba ya gore o keke wa Jesu ke ntwe ke ngwa ifetole tempa se o tlamile se o setse gore o phela le yona joy ke ya leboa ka mnyetla mme e bile a be ke kenge mnyetlona ke lakaletse mme wa ka na ho latsatsi la maobane mme masjane sentse fela ke re a hola hola re holele mbe ya bone dikatleo tsa rona mme ke leboele lona letsa msebetso mo ke le mamela haholo haholo lo lena ne o lalabedi ke le rata ka pelo ya ka ka ofe 30 under 30 hustlers Tuesday black excellence ke tsa ke be emotional nyana sometimes yeah but ke le mamela o letsa msebetso mo repo ya lona ke a rata ma yeah ke le ibile pele ke tsamae wena lebu Tibos le Bongani ke bile le mnyetla hore ke le mamele le santse le community le di campus hore le be mona tsatsing la kajeno tsebang hore le go thatsa batho ba bangata o bo ietsa tsatsing la kajeno Auckland Park tseba go thatsa batho ba bangata ba ba maybe a se industry ya radio mara motho a na dutseng Orange Farm re Thabo Mkono na ietsa mona Orange Farm ne tsatsing la kajeno we Water National ke go thatswe golo mme ke a leboa ke a leboa
0: Thabo mme masjane o dula sosolo kae le bitso la le ke batla ba utlwe ke yena ke batla ba phokole
1: ke Florence Sejane
0: ka kae ka sosolo
1: kregeng eta ha ba mtsipe
0: Florence Sejane
1: kregeng eta la ka re mme masjane kregeng eta ha ka fitla ke kregeng eta la hore batla mme masjane a motsiba antle
0: Thabo re leboa mfitho
1: ya leboa mme
0: re ntshotse re buileng ka jeno ding kutisa botlhoko hore motho re ke ibele jwa le ya saboneng jwa lo ka wena o gona ho bona se skana kana se re setsa motshero wa mantsi wa lenane o re leboa Thabo
1: thank you
0: re leboa
1: thank you
0: re go go bitsa le wena o tshwara jwalo ti monna bohlale ha ho Thabo bohlale
1: yeah
0: o no ntsho sa twitter ka di satreta ha ke tsa show ntsho tso no ngola o ga itsa o ga o bone ka ga yona wa ntete
1: o ke a scam
0: ha yona wa
2: scam no re le bo ho lo ga itse da motho e ka ga ka dilo lwana ya tse ba ba ga dutse
1: ha le bo lwana e sa u fihle ke le mo sa bo love sa bone ne
2: yeah
1: ai man o ke ntse va va vho mma le bo man
2: stop it
1: ai no
2: ke tsaka ke skarwa la ga tlile
1: ai no a no bo re tla bona hore se ya bonga o jang la sa re bona
2: botsa wa tsela wa tsa yo ai Thabo hle
1: a no tsebetse ntle batho ba me ka laka tsa se qadile tjena tshebisano mo le sedi re ka rata hore le nakong e tlang re ne re tswele pele me re empower batho ba batsha batho ba batsha re na ko ngeo batho ba batsha ba losing a hope ka pelenyana jwale ka manane wa ka nga lona Tibos le tsa ntho e kgolo ho motho ana dutseng Kestele ho motho ana dutseng Kimbali ya reng a tsing la ka jeno ke kgetha ho mamela Tibos jwale ha le tlisa di perspective tse fapaneng from different and diverse groups of societies letsa msebetsi wa bohloko ke yona e re bitsang ka hore ke public broadcasting station ya lebo
0: ona le monne mong ne re bua le yena o ntshwarele ka pele one wa bankile ngo go tlwa Johannesburg
1: beke fitile ke mo
2: di
0: magazines ka jeno seng ka ke fumana mohala wa hore wa batleya monne o ka lebaka la se reneng re sietsa le yena ba motlile mona wa batleya tshwantse ile bua platformong e kholo ka o fitisisa e emelang batho ba nan le boqhwala
1: ya lebo
0: ra lebo Thabo ra lebo tsola pele ka ho tsa msebetsi o etsa
1: le lona o be jwa le bona be suri ya lebo ona
2: ra lebo
0: bobo
2: bongani kira go di papa di wa tsaba
0: o hela
3: tsa dipapadi ho ria tella le bongane tshabalala
0: re tsore le bong
4: a ke le bula holo tibo se le lebza le thabo ya bohlale ya ke hutlwa ho bua ka ntwana ha tibo South Radio is the theater of the mind
0: yes
4: eh bua ka tsona ntse tsona le tsena he mshaneng simpa ke le bula holo bana ba se re tla le ka tsapa pa ya bolo re emane hlopeng sana ha ya Kenya mokotlisi mono Benny McCarthy o bona la ha botha amathata ha ya ntse a hlomana no dimo jolo ka ha ile mona he a sa tle ya ho hapa papadi le ha ile lengwe ho tse tharo tse o ba di bapetseng na konyana ya phumulo ya dipapadi tsa FIFA tsa machaba maobane hlopa sa Kenya se bapetse ka noto ho noto kgahlano le sa Rwanda mane Kigali papadi nya setswalle mo city ba tibane sa Kenya e leng Faruku Sikalo a sebeditseng ka bagabane le uthiba bolo tsene ndi rawa ke se hlopha sana ha ya Rwanda hlopha sa mokotlisi makhati se hlotswe ke menyetla e leng hore e mmalwa ya hore se ka hlaba dinthlalo ha papapadi sena he se ke ditse gatello ho tswa ba tsietsi ba ile hore ba ikenya ho mokotlisi makhati jolo ka ba sentse ba ina le ditletlebo ho mararang ga dikgokano sa setšhaba mane ka mora hore hlopha sena se se ke sa ha papapadi le ha ile lengwe ka opola hore ba bapetse ka 1-1 gatlhalo le Eritrea ya ba tloa mo ne ba hlolo ka nthlaileng ho noto matsatsing a mmalwa a fitileng dipapading tsa 2027 Africa Cup of Nations ile tsa ho phunyeletsa bela ka tla bona rona be jolo ka ha ile hore ba se ba emetse dipapadi tsa kgodinye tlang se batlo di bapala kgatlhano le hlopa sa bafana bafana ibe mokwetlisi o tla le ka hore a sebetse hantle le ho hlola bafana bafana ho khutlisa tshepo ya batsietsi kapa jwang re ntse re lo tsona tsa papadi ya bolo re tla lapeng kwano he hlopeng sa rona sa bafana bafana sona ha e ka o le leng se a pele dipapadi tsohle tse tharo tseo se di bapetseng nakong ena ya phomolo ya dipapadi tsa matjhaba ibile e ne le dipapadi tse qalang tsa mokwetlisi Pitso Mosimane jolo ka hutla tjena sa ka khatlo la bobedi ho ba mokotlisi wa hlopa sa bafana bafana anka marapo ho mokotlisi wa mehleng Hugo Bruce mokotlisi re o fihlelletse se waneng a labalabela ho se fihlella ka ho khonne ho sebedisa dipapadi tsohle tse mashoma mararo tse waneng a dibitsitse kampong a re mamela hore o dibeile jwang mokotlisi Pitso Mosimane.
5: That was a little bit difficult. You see, the first 5 minutes we could not find our feet. It's normal to brought the younger one, change the whole team. It takes a little time to gel and to come in, but as the game progressed, the game confidence. But what I like is they're not afraid to play, and we need to give them chance and I let them swing with the shots, throw them in the deep end. Yeah, they swim, eh? So it's good to see Sandre, Kuso, all the young Yema, big game. He played. We have to put Ndamando. Matumidi has been there, you know. So and also it's good to bring back Basadim because he was with the national team right now. Yeah, we were a little bit thin in the midfield. I had to play Makanya at the end. But it's part of football. You've got to do what you have to do.
4: Ati ya mamari wa sebeletswa le sedi ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore mo kotlisi wa mehleng wa sehlopa sa Springbok Women Swiss the Brain o thontswe jalo ka hloho e teletseng pele le le kala la ba kotlisi ha re sheba mane sehlopeng sa Paarl Boys High ke sekolo ha ile antle sa Paarl Boys High mono jale hona le sehlopa sa ba kotlisi se weleng hore o se teletse pele jalo ka se le mosebetsi wa ho motsha jwale jalo ka ile hore o ile a felisa contract ha ile se hlopa sa Springbok Women di khoding tse fitileng di brain he o kena jwalo di eteng tsa mara wa hai eleng nil eleng re o nantsi a sheba sheba jwalo le maikarabelwanu e o leng re ha jwale e se le karolo ya ba kotlisi mane so hlopeng sa Bulls me lokare ya mehleng ya so hlopa sa Springboks George L ke mo kotlisi ya ka so hlohong wa so hlopa sa Paarl Boys High me o tla ba sebedisana ho lofela le mo kotlisi wa mehleng wa Springbok Women eleng Swiss di brain ho le ka ntlafatsa le ho hudisa papadi ya bi dikolo mane jwale ha rata o hlaisa maikutlo ha ya kalokalo ka hore be ke seng sentse mo ra qetelle a tlhakotse contract ha ile se hlopa sana ha sa rugby sa basadi ka le ring che ha hona le litho le libeletsa itseng o nampa fela ba tla o fetula mosebetsi jwale ka ile mona a tloa be mo mbana ha a sa ile go tlisa ma a sa ile o thusa ka hurisa papadi ya rugby mane sekolong sa Paarl Boys di bile ka le mamaditse o ke neng go tsara tsona kwa ano mona he hore ya thella tsa bobedi tsa o qetela di mane metsotsunge e mashoma mararo kamara hora ya bohlano bana beso ke tsebo
6: re
2: Hakule bo banks moholona ba tibla mo bele re kena jalo ka N4 westbound ka morao ho mutinya wane wa Resource Street le phiole le tuna la milala a mehile ka mo hona le kotsi e a manjalo makoloi a mabedi N12 westbound pele futa jalo reading interchange le phiole le tuna la milala le a mehile ka mo hona le kotsi e amanga makoloi a malwa mo mo dikine go tshwaretse hakana hore ngena me ba bona tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at lima wala 1x #ratella traffic
3: Riatel.

0: Tibo silelebo. Le le mametse ka mona ka botshabelo. Ka dissection. Ke nna dikeledi moirwa. 87.8. Re a tell. After me. Ke le mamela. Ho fitlhela be le tshaya ka 6 o'clock. Ke a leboha tanko.
1: Hey, lebole Tibos. Oh, a ke so thabe jwalo man. Seemi sa drive. Ah man, ka jo bolele ye tse letsatsi. A tsa go motjha a fitla bua Sesotho radio ng e le ngwana Freestata go ga bua Sesotho fela bua Sesotho fela gore hai tabo nqabotse ngwana Sesotho nqabotse man ya tsona ndo tse tsetse di batla ngwana o bua Sesotho o ikhantse ka Sesotho hao atong data pressure se man tsa me geta ga mona ka sa solpe le bile blompante thank you tabo.
2: Re leka wetse tsa baratu ya ba rona so ke so re ka se gona re sa phela. Jwa le ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang. Di plan tsa Clientele Funeral di patala kontane. O bo ya la fumana molemo wa grocery, di palangwang le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty do family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS le seri ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng.
3: Abedi ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 103 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC fela. O ka ba emong wa borra di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, le dimilione tse ngata. Hopola, dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
4: Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
5: Ke le lebza ka da le lebza hala la ba fetu ke ma putsi ka mokolo ne tsibo se ka le ka petela social scene tsa tsa tsibo se ka dance ma metsi pisa na rona ba fetu ka ke la petela tsona fela wa ngwala ngwala mo ngwana mme ka itumela tsi ya le bi thank you ba fetu
6: Montez right now son

0: mosebetsi wa matitšhere ga o bonolo go na le nako mo o fumane gore titšhere e lengwe e ruta bana ba bangata shebane le tlhogo tse ngata kapa diphapsi tsa borutelo di ngata tse e leng gore o lokela a sebetse ka tsona mme go na le nako ya tshwanetse a e belele ka thoko gape ga a fitlha gae e le nako ya go tshwato pola ma7en
1: go jalo fela ga itsedi ya motho mme wa bona le ba bana ge le ga bua ka yona go na le ba kalang go tshwaya gona ga di bua jale momedi re buisana le Kabelo Mathobo
0: Kwane, yes.
1: Yena he ke mothehi wa app ya o tshwaha, the marking app.
0: O tla re jwetsa Kabelo he hore hobaneng a tlile ka mogopolo ona wa go ba le the marking app a metsetse ka mashomo a mabedi ka morago ra ya bahlano.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Tshona we kwa pine mehlahella ke dumela ke setheo sa lebokatsebeng utlwa fela sa siwelela la.

0: ya tell.
1: Re bonga fela metsotso pele ora ya botshelela mamedipine o thuleng ke izulu ke sanethe o tsama le Raptured Roots le BK Mona Lisa pele mona re bapaletse jalo Calistrack District BOB Sean Kingston teach me how to do. Teach me how to dredge.
2: Miro very much to pilaga fitla gwe nyena ya bo tshelela mo bere sentse ke yena jwalo ho hashtag
1: we to delay. Dula ga itswa hema America la bobedi leleng hore ha ibile tsatsi fela le o ka lona o tswang o seng le o phetha mabaka o bo gutla o sna ntwa bo hlokwa o iphuma netseng yona ya bo philo. Ntse re bua le Thabo Sejane mona off e ntse le ding tsa ditse le rona ntse ke mmotsa dipotso ka bo philo bo a bo phela jwalo ka monna sa boneng. Ai ke ithutile ntho tse ngata mo mamedi hore o sebedisa tsebe ho utlwa sebaka hore kolo e bohole bo bokae kapa e se atametsi kapa e sa le hojana ka ho imamela ka tsebe hore a tshele mmila
2: nna ke ithutile keke tatla ko jwetse
1: o tatla ntsotse alright ha re mo mamedi
2: so meng khotso
3: hi lebo
2: le kae ngwanes
3: ke
2: rete
3: nna ke ithutile hore o seke wa etsa qeto ka ntho sena bonnete ba yona o batla qeto o tsukabane le batho ka tong de Paris.
1: Thank you Malebo.
3: Ke a leboha.
2: Thank you Ngwaneso. Moyeng kgotso
4: kgotso hey le kae
2: o teng le kae Ngwaneso
4: Thabo letho le nna ke ithutile ho hong ke kgola le mekone kore ke ithutile ntho eno le sa le banyane haholo ka kgola le tsoka le ba mmu ke kodi di putsa ona me sela ka ofela rona e ke kopa ka ga bona le ba ba go teile mtho ba tse ba se tsa di social media ba tse ba tsena Thabo ke tla e supisa ho wena gore ke tlo etsa mohlala ka wena Thabo gore ke etsa mohlala empa a se go tsena wena o go jwetse hantle Thabo go ba ni lula di celebrity tsalo tsa rona le le ha le hlokagala le hlokagala le be grati so why kore ke ke bona se ba kore ke a bona ntho di thuleng yona kore ka ofela dibini di-celebrity ding ka ka fela thuke ka ka dibitsa ka mabitso ba hlokagala ba sena lepe go ba ne ma ha o sa tsaya na ka ba ke shipi ya 50,000 ba ntse mmono wa go yena wa wa isa di bankeng tse kgolo wa e bia go yena e tla mpata go ba ne le hlokala le le bankrupt lona Thabo le be le le ka mmuso le ka mmuso o le pata e mo bila bua ntate Tshomane mona e ne le presidente ka ya radio a o siwa hae a ba ya mono le sedi mo a tlo botsa a re ntate Tshomane mamang a bua ka o hloka ha ona le niks ka ya mo patang ka yo a tsa Tshomane ona re a e bonne wa swasa hle a re ntate Tshomane ha e yo tshelele ya go tsepate motho ina le presenter ga ntate ene ba bangate ba nka o jetsang ka go bani eng ha o entsa la so o go jwe tsa kopa
1: ra le bonda tota o tla mamela selmoe
4: o go mamela tsa kopa le gale ma ja ga ja hana
1: tata mazara o tle o e hlokomela nthwe
4: ntse
1: e o tlile o hlokomela neng
4: ntate 80s
1: ka di 80s
4: 80s 70s hona le mongana bina le ba bang ba bangata ba neng ba bina a tloa mona a ya kwa gao ntho mo sepwa o tshola ye ne a itekela magwa a mo shebeletse ba go tota o tshola go motho kana go modimo a mo hopolang hana nix ya go a ya fa tsibitse re le ba ke ndare ma
1: re le bona
4: di mo ntse ke dikena ntse ke tsetse go pa di bishop mo ke a tsiba go itlamile ke ke nne ke nne ke pata pata le moshaganyana mang ke nne ke pata le mono moshaganyana
1: re le
4: ba bona ba hlile ba etsa bo ma 200,000 ka le ka
1: le
4: ba yentse ma aba hlile a go patuwa why
1: tate majang
4: tate
1: re le bo wanda tate go re fefela se ba ka re fe ba bang re le ba re tla wa ra ba selmoe
4: thank you ntate
1: thank you ona le kara
2: mm
1: ha ke na yona karabo ho ba neng ke sna karabo ntate majara hona le nthongwe ke batlang re lukise o qadileng o e bua ha o qala o bua o itse lona ditsebi jwalo ka batho ba rutileng jwalo ka dibuhudi tate majara ho ba se buhudi ha o bolele hore o expert kapa o tsebisa ntho engwe le engwe ya bophelo na ntho tse ngata tse tsejwang ke mo mamedi a mametseng ana jwa tse rona re sa ditsebeng re le botho ba go ditsimo sa rona fela ko facilitator dipuisano mo jwale ha hona re ka ba le dikarabo tsa ntho engwe le engwe ho ha empa potso o ibutsitseng ai ibui mantato aka nka e araba ka ya araba ka tseleng nna ke nana nka yona mothimong a ya araba ka tseleng nana nka yona mothimong a ya araba ka tseleng nana nka yona jwale ha hona karabo nka o fang yona mathata rona ha tshwane mo maphelo a rona ha tshwane le di priority tsa rona ha di tshwane hona le motho ya kholang 2000 ana jwa le mona o shejuwe ke batho ba 12 ka tlo hona le motho ya kholang 2000 ana jwa le mona o na le batho ba 2 ka tlo ha ke re ke yo sempa fela ke tshofela
5: e dewe
2: moyeng khotso
5: ke bla thaji silima wela
2: ntate le tsie
5: ha mona dile ga bana be
2: ha pitsi ntate hle
5: ke tse majara ke eh bana be di tshutile go ka jeng lena eh ha o le motho o nke nako pele wa hlola o ithute seemo o ithute le gore na motho yo bang wa mo hlola kampo seemo seo bang wa se hlola go tlile jwang sebeteng kampo motho yo go tlile jwang a etse ntho e bang wa etsa pele o ka hlola ke seo di ithutileng sona ka jeng lena bana be
2: khale bo a ho ronta te litse ke botle ke ne tema ja gale bo le tse o tla
1: thank you tate litse
5: thank you bala ye
1: thank you ke kwa ga ha wa
2: eng wa se ke tshitleng maobane hantse ke shebile tseding tsa di gatiso wa tseba ke motho wa motivation o ntlhola holo fela ke le ka shebella video eno maobane ka yang kana ko yak empa ke rata metsotsonyana metsotswane bile qalang fela e bua ke the 5 second rule meno ke rutile bana ba ka the 5 second rule metsotswane eo e mehlano e botlhokwa haholo hona le ntho e leng hore thabo ka metsotswane e mehlano ka re thabo etsa tsena lihlo o tlose sena se ka se lihlo ebe wa tlosa ke 5 seconds ya tloa fela o kekeng wa re hona le bo fetola sena ka wena impaketse ba hore ke nthweleng hore e ka nka nna ko etelela haholo re we yetse jwale are metsotsonyana ena e mehlano ha o tseba hore ntho tlo e bua ho motho kapa ntho e bona motho a le yona kapa seo bonang hore o ka se bua fela se kekeng sa fetwa kana go thula fela ha ile hore metsotswana nye mehlano seo se buang se a kgona hore se fetohe etsa jwalo jwale ke the 5 second me botlhokwa ho lotswana ge le batho ge nna hane pele re etsa dintho hore e tloa hona jwale kapa ke ntho e tlang kana nako
1: yo yo itibile o fita ntho ene o buang fela re le bo ithutile ntho go ke ntho re etsa le baneng ba rona a o le motswadi wa mona ngwana re o sokola ka ntho itse na kwa ngwe le ho yena se o rwa sokola mpa wena o le motswadi o bone ka wa sokola mme o batla tlwele ntho hang hang
2: ei
1: tsantsa mo rute gore a tlwele ntho
2: ke ithutile yona mo ba le nna ga itse byaka Mama de re sebedi tse hlobile bonate ho lo balwena ka jeno ha re bona apara the afternoon ke la bago zwane a hle a tsiba October ya mata e se la bago go hape o sasa ja le ke la bago zwane me he Black Excellence Wednesday mo ho jalo le gospel hour diteng ho sane re sentse re bye du re fitsetsa jalo ditapo ho mo ifontse ntla mathata wa matsohlo se buhuri ke di bona le mo ifo ba isa renga ya bo super bye

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga le tla kwaela ka go kgetha dibaka o pholo fitlhela o futhumala, empa le tla kwaela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botšhabela. North West e Augustana le Free State wa Tshwana le godimo le tla tlhaka o pholo fitlhela o futhumala. Northern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka ka borwa, ntle le mo le tla tlhaka o pholo fitlhela o futhumala. Western Cape le tla tlhaka ka bophirima, ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o pholo empa o futhumale ka lebo ya bophirima. Ka go lonye ka botšhabela ya Eastern Cape le godimo le tla kwaela mme o thibe ka moduseng a ka leboya ga ka mafafatsane a itjadileng a diaduma, ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole. KwaZulu-Natal le tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka botšhabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi gorenyana ya botshelela di felela mona ke gotla gape ka tsa gora ya bosupa. Le kenang a jole ke la ditaba matshoso.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshoso go Lesedi FM fela.

0: Naha ya Lesotho e kitikile dilemo tse 16 tsa boipuso ka la 4 Mphalane le monse hodimo. Letsatsi leo ka lona naha ena e ileng ya fumana boipuso go tswa ho mmuso wa Brithani ka selemo sa 1966. Re lekola ntlha ena ka ho buisana le ntate Tsikwane Peshwane. Peshwane yena ke motsamaisi e moholo wa Transformation Resource Center. Ntate Peshwane kgotso ha re o amohele matsholo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ke ho madube tla ke sa go kile di khomo mebaka.
0: Mhlomphei, ha re qala ka setshwantsho se seholo dilemo tse 16 tsa boipuso di bulelang ho lona, ha go leholo mogatlong o shebaneng le ditokelo tsa botho puso le phetoho setjhabeng.
1: Mogatlo wa so ke mogatlo o hlelelwa ka sohla se se tsang ditokelo. Ditaba tsa puso ntle. Le tsamaiso ya ditaba tsa setšhaba ka mo leng ka teng. Mme ke mogatlo o ile wa thewa ka selemo sa 1979, mme 79 naleng Afrika Borwa e a tsebahala. Mme ke mogatlo o ne o thewa ke baphabatei ba Afrika Borwa ba ne ba phela Lesotho mona nakong yane ya apartheid.
0: Ha Basotho ba fumana boipuso ka selemo sa 1966, tebello tsa bona ene le dife mme na re ka re boholo ba ditebello tseo bo phethahetse.
1: Ke a kgona ntho e re ka e supang e kgolo ke hore Lesotho jwalo ka dinaha tsa Afrika ka nako eo, ntho e kgolo e ne e le seboko le sello ke ho fumana boipuso. Mme boipuso ka nako eno ne bobolela hore re leketso ba le mmuso o kgethweng ke rona. Re lekela ba le babusi le baetapele ba kgethweng ke rona, mme re leketse go tseba gore medi ya rona ba kenang le ba tswang e laolwa ke rona. Ka nako eno jwalo ka dinaga tsa Aforika, boipuso ne bo bolela maatla a dipolotiki a go kgetha babusi, maatla a dipolotiki a babusi ba ikarabelelang go setšhaba ka bo sona. Mme tabeng eo ya pele Lesotho re kare ke e nngwe ya dinaga tse o kareng e re e fitlheletse. Taba bobedi le ga e ne se maatla ka nako eo e ne le re boipuso o lekela go bolelela gore setšhaba ka bo sona
0: ntate Peshwane ke kopa o re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tlhopele gape re tswela pele.
2: Lepato ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
0: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa o pala hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo go le Lesedi FM. Ntate Peshwane ha re tswela pele o ne o bua ka tabena ya bobedi ya boipuso ba naha ena ya Lesotho.
1: Yole ka ke sa boipuso bo boetsa hape bo bolela hore ntle le matla a dipolotiki a tsamaiso ya ditaba tsa setšhaba a diqeto tse re ke etsetsang tsona re sa e ho manyesman taba e nkgolo ya boipuso e ne le taba ya gore dinaha tsa bo rona jelo ka Lesotho ke eng karolo ya dinaha tse ne di re na ha tsa bona dilo ke la gobe e be tsona se laolang matlotlo le ditlodileng tsa tsona molemong wa khurisha mo go wa tsona me o tla ithuta gore boipuso bo ne bo bolela dintho tse kgolo tse pedi ne le tsona tseno tsa maatla a dipolotiki le maatla a tsamaiso le bolokoloi bo lekaneng tabeng ya go laola ditlodileng le matlotlo a naga ka bomong ka moo leng ka teng mme dintho tseno tse pedi ga o ka wa di sheba re le dinaga tsa Aforika mmogo le Lesotho ka kotloo e leng yona e ne ikete ka temo tse masome a tsheletseng o ka re re na le taolo e phethagetseng ya ditaba tsa tsamaiso ya ditaba tsa puso maatla a go laola dinto e le rona re boetse re na le maatla ditabeng tsa gore na matlotlo a rona le ditlhodile tsa rona re rata ga di ka sedisa jwago mme o ka ga Lesotho le mono ga re na gang le ganyetso gore re fitlhetse ka tlele kgolotso di teng dikolotso tse teng ke gore re bona a re setlhekeseke re phela mmogo le bagaisane dinaga tse dingwe re boetse gape dikamano tsa rona le mekgatlho ya matšhaba le dinaga tse dingwe e na le tshutshumetso e kgolo gore na bolokologi le boipuso bane bo e ne re na le bona re bo batla nakong ya go feta ga bo sa le jole ka ga ne re bo batla ka dingwe gobane tshutshumetso ya dinaga tse gogang tshutshumetso ya dinaga tse maatla e boetse gape e tlapolotse boiketlo bo one bo ne re bo rata go ba le bona re le setšhaba ke ya gola ke ka mo motho ka akaretsang ka teng
0: ga re shebile nna tsamaiso ya dipolotiki ka ronaga ya Lesotho e ntse e sebeletsa dithaselelo tsa batho ba tlwaeleileng kapa e ntse e shebane gagolo le dintwa tsa maatla dipakeng tsa mekga ya dipolotiki
1: kgolotso e kgole re na le yona re le naga ke gore ana jale ditsedisano ditabeng tsa tsamaiso dipakeng tsa mekga dipolotiki kapa magotla dipolotiki ke kgolotso e kgolo gona jale mme o tla gopola gore nalaneng ya rona ke sa le mephate ga se gale ga ke bona Lesotho le ba le mebuso ya kopane e leng le coalition government go tlwa ka selemo sa 2012 mme mebuso eno ya coalition government ke na le yona le kaje mme mebuso eno ya coalition government e tswetswe ke gobane go na le dikgotlhano tse bakwang ke mathata a magotla a dipolotiki a ntseng a kgotsa ntho e re tsang proliferation of the political parties in the country mme go kgotsa goo go bakile gore dikgotlhano tse ile tsa etsa go batho ba gwane jule ebe di fetela ka pusong ga batho ba se ba bua mme tabeno ga ngata e baka tsietsi le bothata ditabeng tsa tsamaiso ya puso mme ka tsietsi re bale le yona ke ya gore dintho tsetlheng le dithaselelo le ditlhoko tsa batho ke tsona tse tlokotsing ga re bone
0: go ya ka lona ke diphetho dife tse potlakileng tseo Lesotho le lokelang go di etsa gore dilemong tse tlang tsa boipuso di seke tsa tshwana le tse fetileng
1: ntho go le Lesotho le lokelang go imamelela yone e kgolo ke gore e imamelela gore lewa la yona e leng leano la yona ditabeng tsa matšhaba e le seke le arwana le thaselelo ya bona ditabeng tsa moruo ko bolela gore the economic and the trade interest must be aligned le political ambition or objectives tsa naga ka bo yona mme ga fela babuisi ba teng ka jeno ba se bone botlhale bone ba gore ba kopanye thaselelo le tsa dipolotiki le seo ba batla go se fitlhela ditabeng tsa moruo go tla ba thata gore dilemo tse tsang re le na re tsitlalle kapa ne re tswela pele go itshimatle ka ga dithaka tsa rona le dinaga tse
0: dingwe taba
1: ya bobedi ke ya gore Lesotho le lekela gore le be le taolo godima ditaba tsa tlhopoko tsa ditabeng tsa molao wa motheo ga Lesotho le sa nke boikarabelo ba gore le beye ka thoko dintho tse tlhokalang go di sebediswa gore le fitlhele popo ya molao wa motheo o tlhokalang bakeng sa Basotho ka jeno re tla nne re be le bothata thota e sa nang mme e santsane le molebe wa tswaswatsi
0: ha re phethela ha re sheba dilemo tse 16 tsetlang na le na le tshepo ya hore Lesotho e ka bana ha enang le moruo o matla demokrasi e tsitsitseng ka tsena le ditokelo tsa botho tse hlomphuang mme ke eng e lokelang ho etsa hala hore seo se tle se phethale
1: ndo go le yo Lesotho le lokelang ho o imamela yona ke a hore ditokelo tseo tse a mang ditaba tsa hore batho ba robele ba robele ba bana le seo ba se jang ditokelo tsa hore batho ba be le disebeletso tsa bophelo tse matlafetseng tse hlokileng e lokela dintho tseno e nkwe e le ditokelo e setlotse e nkuwa e le dintho tseo Basotho ba ka di fuwang ha fela mmuso o ka ba le bokgoni jwale ka e ne e le maemo a teng ka jena maemo a re ha ka fetola a hore e lokela ho ba tokelo hore motho ha robala sa ja a ka tseka taba ya ho robetsa sa ja o ba tshwereng matla a puso le tsamaiso mme tabeno ke yona ntho e ka tshwarisang dintho or di nepahale ntle le monono Basotho ba lokela hore ba imamelle hore e lokela ho ba mahetleng a bona hore ditaba tsa tsamaiso le boiketlwa kgodisa moo di mahetleng a bona dikamano tsa rona le Afrika Borwa di mahetleng a bona ga se ntho tse tlhoka gore di kopangwe le ditaba tse ding tse ka ba mohlomong ke ka nna ka di sebetsa le bomphato ya rona ba bang ka nako e telele kapa ka morago
0: ntate Peshwane re lebetse nako ya gago
1: dikgomo tsa ka mogolo
0: Momamedi yeno re bisana le na ke ntate Tsikwane Peshwane yena ke motsamaise mogolo wa Transformation Resource Center me ke ka mo re fihlanteng pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la kajeno.

0: Mamele motle wa tsabela tsa se di ke o dumedisa hle la bo be di bekeng ho hle mo metsong le teng dumela na le bitso la ka ke se vidi mo le fe ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le mo hlophisi wa lena la tsa dipapadi leng aizo ke thabiso motlong ga tlo ba lwana ma medutlo a jole tsena fhlela mano reng ya bo robedi a o ga di khanna mo medi ha o mo natele khale dipapadi mona weso metse ba he o re o mametse se ya le moya sa o kana ko ene pa itseng ha o lo joang ibile ba ngole mo mamedi wa tsabeletswa le sedi ka mehla yo hle wa tsaba mamedi o ge ho hlaba malotsana bona o fahlolla o rua tse molemo tse ahang ha o le botlhokong go thoba maqeba jole ka nnete ke a utlwisisa hore go bana nke ke ba batla o feta ba nke kgetlelwa pele bulela tshebeletsa le sedisentse kwa bola hlelena le kela tsa dipapadi me ringa tsena thapo sena he re tla hlere mathele tsona ke le golala ga ba ne ba sebetse mo le sebeditse bana beso 365 selemo pota re neletsana ena microphone mo wa medi go tla ba monate lena la tsa dipapadi sumbona ska ba fetwa ke a tseba hore re lana ga bona melaetsa ga bona dipotso hao sumbona he renyolwa le tsona dikakapa me ka o bua re ne bo sumbona ba itiba gona etla ba lovers mohlala le fizmo lo ire le go le he tsebetso ya di tlhopatsana ga se bile bolong re bone hle mane ho under 23 ba sebeditse ka nete ba hlankana ba mo kotlisi Raymond Ndaka go bona etse ka nete re tsebetso ya bona e salentse le matla le nakong ene wa nga le siko a hlaetswe ke mogohlane fela ba ile nna batswela pele hantle ka magabane le mothusi wa Raymond Ndaka ntle le mono he mamedi re tla tlhere shebe tshebetso ya bafana papadi ntsena tseo ba di bapetseng nakong ena ya FIFA ya phomolo re shebile he di liki tse fapaneng lefatsheng ka bophara di sa tswatswa di emisitswe he mamedi ka lebaka la yona FIFA break jole he re tlo fatsana le tsedi go lena la sa dipapadi sentse ko mamahleho marangrang a rona at Lesedi FM Facebook le X e bang o batla o tshwela e bang o na le dipotso mabapi le tsena tsohle kena he mamedi at Lesedi FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo fela he mamedi pele re ka kapa kae re kitse ka mabenkeleng ha ke khutla mona re shapa pere ha we
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolutsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka hona ho la me ofumane extra disolutsa jo loka 1 kg ya Kellogg's cornflakes cereal ka 76.99 Lidi 2 liter divi kapa divi tse pedi tse dinoma podi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le balelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
0: ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 103 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ke tsalo ya hulwa dinomoro ka kotloloho. Labobedi lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione le bo gadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata le menyetla e mengata ha ile di milioni di bapala bana dipapadi di tsona lobadi di lemotse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya

Abri motle metso so e dula ho ele shumele metso meraro ka morao ho rena ya bo supa me re dithagola ka tse ipetsang hema me di tse hlaletseng ka mahetla di papading re sheba ho tse mabapi le sehlopha sa Kruger United tse ba mamedi sehlopha se arohane le mokwetlisi Masutha wa opola mamedi ke assistant coach sehlopheng sena sa Kruger United me di netefaletso ke yone re bone hle phatlalatsong ya sehlopha a o le PSL se fihlile mo mamedi ba e amohetse ena ntla nakong ena he e bile balakala ditse mokwetlisi ka tlo le mahlonolo ba mo leboha ka seabo le tshebetso ya bileng le yona ho the village boys me ba re ka nete mo sebetsi wa hae e bile o tswile matsoho ke ka bomo thatingwa jwale ba mo lebohang le mo lakaletsa ka tlo le mahlonolo. Yeah, mamedi ke se mphete ke o fete re bone ka nnete ntseng yona jwalo taba ena ya dihlopha tsentseng dilokolla le ho arohana le bakwetlisi le ha o itswe ka nnete ebile tumellano e weleng hore ebile teng pakeng tsa botsamaisi le mokwetlisi empa he wa tseba hore boholo ba nako taba tse ka ntsena ha di ye di hlae fela sentse re lebeletse o ka bona hore na ebe mohlomong ho na le makgulo a matala kapa tjhea ebo ska be ho na le ho honyana fela he re tla tswantse re beile leihlo nakong ena e o re tla hlompha phatlala so entsweng ke sehlopha sena sa Kruger United tla kgone leng hema medi seo re di fumaneng ho ya ka ditlaleo sehlopha sa Gomora United ditlaleo di kuma ha di bapadi di beile tsohle fatshe di itse ho hang ha re sebetse ha re boikwetlisong ha o letho le o re tla le etsa mothating wa jwale ka lebaka la hobaneng ha re soka re patalwa mogolo wa rona ene e batla di mekgatlo ena di bapadi hemo wa medi ke a dumela botlaelo batlameile ba nyolowe le yona ba re fea golwanyana gore na ebe ke nnete o le o ka e taba ena empa mothating wa jwale mamedi go bona la ehlile e tswa go bana ba fa post mme ba hlalosa gore Kruger United dibapadi tsotlhe di boycottile boikwetliso e le haballa ka hore ha ba so ka papatalwa di salary tsa bona jole ke ipotsa ba neng ba ke nya nntsa o feta mona e kile ka utlwela taba tse dintse monate tsa gore e ka hona le ditshetso tse seng dikene hape sehlopheng le ha ile hore tshene sa hlakantle mohlomong ke ditshetso tsa ditshelete ka pakatsela e joang fela he mo medi re tla tswantse re bele lihlo le ho isala morao ena ntla hlakoreng la hore ke rutlo gore na maemo a ditaba ke afe ha ile mona e sense e hlile e tlalatlala ena taba ya dibapadi tsa Gomora United maneho motsepe championship tla go rena leng hema medi le fase le tla hle le tone mahlo e le hona ho boha papadi ya o qetela ya Leo Messi mona mo hema medi re lebeletseng ho mona le kgetlo la o qetela ka mona ka Buenos Aires Estadio Monumental papadi nya ya o qetela aba palla sehlopha sa naha ya Argentina nete bello ke re hema medi stadium se tla be se tletse ka ba tshetsi ba balwang 85,000 ba batlang ho tlo bona Leo wa bona ha be a meja fantsi bo yemo mbana ha a le mo di mashomago le metsi go bong ka ofela ba go sebeditse monna ka nete o sebeditse 207 ya dipapadi tsa wa dibapetseng sehlopheng sa Argentina mo medi sana ha o korile dintla tse le kgolo mashoma mabedi le metsi metlano ka ofela nakong ena e wa bapaletseng sehlopha sana ha magetlo a 207 ya ba ho hlajwa tse dintsa dintla tse ka bantse 68 tse wa bileng le seabo ho tsona ho thuseng hore di hlajwe sehlopheng sena sa Argentina a hore mone le papading tsa mohopo wa lefatshe ka nnete hore o ne a utlwe bohloko a shebile o tla beya meja fatshe ka nnete le hore ba ile ba hapa mohopo ona hape wa lefatshe e le naha ya Argentina re tla hle re bone hema.

meritsela tsohle mafelong a beke di libile Moses Mabhida Stadium ha o kutle batho ba monate ntse ba re fela ba ilo shebella MTN 80 magaola gaung ska ba tswenya ma medi bang he o sa ka gona ho reka tekete jolo ka gile ga bona tshubutlhellano lo gao se di rekiswe ka ofela tshebeletswa le se di FM tla dulantse o seta ka metle o tle ma medi ka tsedintsa dipapadi tse botlhokwa jolo ka ene Next year, bila na mo kwa tisi, Benny McCarthy, ki rei, ya ipoza wakona ebe ereng khatelo ya na Mohamedi, hai limona, papadi nsa bona tsena tse pedi tsena, babu etse batulia ile hapo, hapa papadi ya bona, na kwa ena ya FIFA break, kire shebile papadi tsena, tsa upungele tsa AFCON. Wa opola go maba mo na tle a antsha maikutlo a hae ka taba ena o re ditokomane ha diyo tsa tshebetso ke ka ho wa sa gone ngore a dule Kenya ka dina go tsohla ga ke kena ka tshebetso ke sentse bile ke etswa jwale o ka hlaipotsa ne ke shebile maba mona he le hona ex mona Mohamedi a manga maikutlo a ba a hi ba Kenya ba rati ba bolo tseding tsa di journalist ba qolutse ba ditaba ba hlile ba lla ka tseding tsa dintho re shebile mohlomong hona mo mo aneng antsha maikutlo a hae ka taba ya tshebetso ba gae ka nnete monneno a hlile ka ga se yena jwale ke ga o bana beso

0: σε παινιέ. Το μαμερί του μέρα.
1: Papa dit pour les CDFM.

e fitlhile sa gane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiswa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo a supile le mašome a matlhano a metse meraro mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le ana thikondla le lendiwe nqothwana.

0: empa di facilities tsa ha itsona wa di hloka
1: e tema di lalwana
0: e sebetsa jwang
1: tema
0: ba ke batla
1: bona tema ke tla itima ne tema ke timele le bona tema
0: tima
1: e ke a robala
0: tima
1: so ke habe ke flopitse
0: le bethe o lo robala go yona ke ya this boy wa nkutwa
1: ha tema
0: sa ba lo wena o ye mong wa batho ba monna ba rengi mpeki ke a geleto ba ba wena o bana ba renga ba gathallo rena go etsana ha se ka ntonela matlo wena ke a o botsa manoson brodo ba ba lo wena o zo tsitse boedi wena monna o sebetsa le dira tsa o wela o wela ka ya ja o mathali bo mangwe na thami ya ga mona boy wa ngutwa mona ke haka ke o hodisitse mogolo a o le mokana o tso le po wena o lo ipatlela haha o zo bula di small businesses haka mo paka rang nate semeje ha o ntse be hantle wena le tlo ntena ka o vena le hantle especially wena le tlo ntena o nonne ebile ntse ke o shabile last time marugana sa o tlenya mona ke dijo tsaka tse wena My food, ke sebetsa ka data mo. Ke a lwana, ke itse wena o nketsetse ntho tsena tsa di-social media o ganne o tlo etsetsa batho o ntse re o etsang. Haka! O ngadile kapa o ntse o mametse ka moo wena. O lo robala le betheng yaka. Freedom! Hai, ke tlo tena yakana kana ke tlo tenwa ke batho ka mona, ke mmae ka mo, ke yena ka mo. Ke modie ka mo ke bo mangu ke ba ba tla mbona ke se ena hina jwan le na ke tetata ha ke la se standing band of the match a ke fuma ntse red card ba ga ya ga ga baga ke band of the match is got that is educated nda ga hla ma di banana ba smile ya ba bone ba re chat ba re ene ke chama bo ha e ba ke na ga botsa ntunyana tse romantic ba re even in my heart I would like to come around you and comfort you and I'll be blessed.
2: Puleng ke nana hore re ka qala jwale ke tshepa hore a o siu se o le malala la ho tswa
3: butla pele mpolokeng o itse re ya live ka bo re sana le monyetla ho edita pele batho ba e bona
2: re ya live a o siu ke batla hore live stream ye na puisano ye na rona e be le bophelo ho kusisa e bona ha le hore ke a nete ke batla hore le wena o bontse boitshepo o siu wa bona la ha e ka ba ho ka ba le diphoso mona le mane empebetseng yana tse ka amohelang ho kusisa
3: okay ho lokile ke nana hore ke ready jwale re ka qala
2: mamela he ke tlo botsa potso tse mmalwa fela tse tswang ho bala tedi ba lona fela ke batla hore o di arabe go tswa hlohong le pelong ka ba maikutlong a hao ke ka ho re ke sa tlo o jwetsang hore na dipotso tseo ke dife pele re qala o nkosisa
3: okay ba se ba le teng haebe di tswa ho bala tedi ba rona ha ke na lebaka la hore nka se di arabe a ke re ke tse ke batla ho arolelana bophelo ba rona le bona
2: okay puleng mahale barati le balatedi ba podcast ena ya lona ba rometse dipotso tse mmalwa mme ke batla go utlwa go tswa wena gore na o ka kgona go di araba gobane tse dingwe tsa dipotso tsena ke dipotso tse personal haholo na o ka ba le bothata
3: je ga ke no bana le bothata gohang
2: molatedi wa pele o na le potso ke ena o re ga o phela ka gara katlego e jena moo ntho e nngwe le e nngwe e tlhagelelang e tlhagelela e fitlheletse ke toro e feng gape eo re ka reng puleng mogale wa e phelela ebile o labalabela gore a ka e fitlhelela
3: ga ke dumele gore go na le phitlhelelo ya go qetela metlha ena go dula go na le ntho tsentšha tseo re sebeletsang go di fitlhelela motlhala ka metlha re labalabela go bona basebeletsi ba dikhamphaneng tsa mogale kao fela ba na le diabo ntle le go phelela meputso ya kgwedi le kgwedi ke tse dingwe tsa dintho tse re tsosang moseng tse re robatsang le masiu
2: ga re fetele potsong ya bobedi he e re mo na lenyalong la gago le mogale ke eng ntho e kgolo eo o santseng o e tshaba mme o sa batle go bona e etsagala gape
3: so e boima yena empa he ke tla re ke o latlhelwa ke mogale gape mme ke iphumane ke le boemong boo bo e le goreng ga ke tlo kgona go etsa letho ka bona boemo boo
2: jale ga re fetele potsong ya rona ya go qetela he potso ena e re ke eng e o ileng wa e etsa letsatsi la pele ga o khutlela ka gara ntlo ena o khutlela ka moreng ya gago le monna wa gago ga o gopola gore go kile wa ba le mosadi e mong ka gare go yone
3: bamamedi ba gago ba fela ba le personal o tseba ntho e ke ileng ka etsa ke gore ke ile ka gobama ka mangwele a ka fatshe ka gapela ka mo kopela tshwarelo ka ikopela tshwarelo lena ke ka gao ke kgonang go robala gape ka kamoreng eo ntle le letswalo le lefe kapa lefe ke robala ka letswalo le gotsitseng
2: a o eqetile ke leboela nako ya gago mmogi wa Surprise News Online di ne di le gakana tsene re le tshwaretse tsona tsatsing la kajeno re tswa go nnang polokeng mogolobela ke re etshogotso.

0: me mabakiso me wa ka yo ke moratang ebile ke mohlompha ha o tsebe gore ke o hlompha jwang
1: a bofano ranteng ke eng ga o se e kae ka go maipolelong je kapo go na le ntho e ngwe o ebidietsang kapo habileng
0: no
1: dumelang tate
0: eya mme no nna ke motho yo a nang le nnete and I must give you your flowers o ntse o phela mme o bua nnete fela o ye mong wa basadi ba maatla gampe ka gara community ene ya rona ee lentswe la gao le agelwa lesaka mme
1: hele taba tse monate ka nnete
0: ka nnete re ke se iphapanye maatla a
1: ntate hampoke ke a itebole
0: no there's no way ga ona gore nka o phoka
1: empa ke ikopela fela ntho e le nngwe gore taba tseo di seke tsa mmathela tlhong ya bakea lekgongwana o dira
0: ya jalo ka ga ke se ke tlhalositsege gore nna ke motho wa nnete ebile ke motho le nnete ebile ke phela ka yona ke batla go bolelela sefatlha matlho mme wa ka wa bona moferefere ona o eteleletseng pele o ntshitse campaign ya ka mabidi ya e beya go duma ditena jalo ka koloi ya sekorokoro wa utlwa ka o tsho jalo ke re e ka re o so fetoa sera bophelong baka
1: kabe e kanang thate ganti empa mamela mona he majogo a ka e ne se maikemisetso a ka ano o hanghanghang a bofamo wena o ya tsebang gantle gona ntho eo ke neng ke e lwanela ke
0: eoa tseba advocacy ke ntho e re tsebang melobakiso empa le ga o ka batla gore ke golwe ke tsena ya gago gore e ne e le innocent go thata go nna go dumela gobane timing ya teng it was well calculated e ka re ntho e ntsweng ka bomo
1: bona mona mazoo mo no teng o etsa phoso nna mapakiso ke qadile go emela taba ena ka maoto ka nako eo ke neng ke fumana sello go tswa go modieng ka ditso tse wenaet
0: me tell you ke ne ke tla golwa go o jang tate potlaki a ne a sa jelele ka gara letsoo la mogale a utlwa ke tshepa gore wankutlwa gore na ke akae
1: ke utlwa gantle bile ke ya utlwisisa e le go wena o nagana gore ke eme ka maoto je gobane nna ke le sesebediswa sa mogale a e ka nnete le ga e le mone ko utlwa taba gago empa se o bolela gore o lepileng tate go ja o a tseba gore na nna le monna wa ka potlaki ga re bone dintho ka leitlho le tshwanang jwang ga re ya re lebile mogale eno o ke bonang gore wa motshaba kapo o motshwileng tate
0: wena le ntate potlaki ka nnete lenyalane in community of property
1: e jalo
0: ee monna ke o tsheetsa mosadi a ga e le mosadi ke o tsheetsa monna
1: empa maikutlo a ka ke maikutlo a ka tate a tshwanetse a elwe lesaka
0: ga ke o golwe he ke o bolelele wa ka otlwa ke mpa ke sa batle gore fela o leshano kapa ke re ga o bue nnete empa ke batla go bolelela ntho e le nngwe fela wa bona ga le ka atle ya go ntia ke gona le tlo o tlhokomela gore le entse phoso e
1: kgolo
0: le tlo o rwala matsotlhogong and I'm telling you ga gona motlha le tla kgonang go lokisang phoso eno gobane tlabe le se le entse
2: metse puisano ya gao le mpoloke motsheano
3: ai
2: o itabotse ngwana o shapile utlwa bona o ntshile ke a tlame mali
4: ae mogale nna bua nnete je o seka tshaba gompolelela segae ga ke etsa tsona
2: ga ke tlo tshaba go bolelela o entse difanya motho wa
4: ka nnete
2: bona o buile jalo ka first lady
4: jo ga ka tseba ke ne ke tshile jwang ga kutlwa go thwe ke tlo botsa dipotso tse personal ebile ga ke a fiwa le monyetla wa gore ke di bone pele re ya moyeng yo letswalo laka
2: a ke motlotlo wa golo ka wena puleng ma e puleng wa tseba keng o tswe ke reya lešhelešhele laka
4: manwa
2: tseba bophelo bo bodutu ga o le seo pule man
4: sotlhe ke lebogela feedback ya gago kore ga ke tsebe ke rentle mogale ba tseba ebile ke thabela gore ke kgone go tshietsa ka nako e le gore o ne o tlhoka tshietso yaka ke a leboa gagolo se motho waka
2: ya wa tseba ga ke dutse ke le mone le nna ke na le go ipotsa gore banna ebe ne ke tlo bona ke ntse jwa ne ke tlo ba wa mang ka ntle go wena ga o ne o le seo bophelong bakawa
4: mona ga le ntse o phela ba tseba empa ke kopa go kopa ntho e lengwe fela tle mogale
2: bua fela ke omametse rato laka
4: ga ebo batla go bona dintho di tsamaye gantle ka thelo go sena nix e e disedisang o tlo tlamaya kore o lokolole memamokwena a ikele gaetle memamokwena o dirisa team mogale
2: butla pele ganyanyana putle ena ga se nako ya go tšhintšha dintosi oka mamoko wena re tswa gole
4: gampelengmme
2: ke kopa mmamele ntho tse mamoko wena di ntseng karolo a e bapetseng e golo gampe gore re ka tlo monyatlhatsa fela ntle o mabaka
4: bonano a motho waka o lwanelantle man o tlhabo o tsofale ka pele ko dula o lwana o sa tlhokagale mamela he moratong wa tseba bong ka se o latlheise ke bua jena gobane ke buelela timi kao fela a ke re bona ga bana monyetla wa go bua le wena jalo ka nna jemo sa
2: moa ntho ya kopanya businessmamele no
4: o ka se bolae mogolo wa timi ka lebaka la motho wa le mong fela
2: no pule nna ga ke so bone letho le mamoko wene a le etsang le phoso ebile o e sentse fela ga o ne o tlala gore mosamo
4: ao my love
2: oo
4: pumpkin yaka lerato la ka botletle kalwana
2: lebaka ke lefeng o tsekisa mamoko wena e
4: ga ke motsekise letho mme mamoko wena o odile mogale sena ke molemong wa thini
2: bona nna o a tseba matlho a re shebileng ka ntle ka moo a mangata a kakala
4: ona
2: wa tseba gore na go na le batho ba ngata jang ba re supportang ka baka la obane fela ba bona re sebetsa le yena mamokwena
4: empa babyhe mare le wena wa bona gore dintho di tsamaya ka monyebe ka lebaka la mamokwena
2: atena a re supporta gobane ba bona re tsamaya le mamokwena jale wena o batla go ntlhotha di-voutu ka ntho o etsang
4: nooutu baby empa ke letlhakore la gago
2: a nna ka nnete ya ke utlwisise ebile ga o seng fe le mabaka ke utlwa fela o mpolelela ka mosamo
1: so taba-taba ke mosamo sefeto ke gaolo e latelang ka moso
5: tentabiseng le gale ba re taba-taba ke mosamo ngwanaka mosamo e ke kutlwe go thwe lerato lo tswa mosamong
6: eya ga e be go na le go ileng ga e tsala motshege be e mongwe letlakore le leng ga le a kgotsofala e ka ba ke ka go mme ka go ntate ga o tlhoke o ga sepola gona bona fale o thola a sa kobile tlhoke ke botse bale gore ba kobe tlhoke ke molao wa mang aa mo emele fela le emane le diqoqe se o le mosamomono o tseba o motshwara mo wena o tlhokang teng penye tshutshutse na le mosamomono a keke teng o tseye motshwe

ba botlhokwa ke hle ke di batalatse ke bone na re tlo di tshokela vang bakeng sa lenane lena le bitswang re mmoho wa tseba ebile nnane lena le ya gagwebo e teng ka gare kgwebo metsotsong ye metlhano ka mora hora ya borobong ke lenaneo la lena ka la motheo borapedi ba moetlo mo re tlo shebana le tabe e bohlokwa haholo ke la nna ka e beya ga ke tswa kwano goreng ya letshomele metsengbedi ke fetela go ponto gore o na le dintho tse ngata tse e tsagalelang motho e bang o ipolaile ka bo yena o ile a kgotsofatsa ditshio tse gae tsa bophelo kapa o bolauwe ga tshwane le motho e bang re kaka gago o kutse o fitlheletse mong a bophelo a lata se bang ke sa gae e leng moya ona wa ileng a o budulela go sena motho a tsebang o budulela ka tsela efeng o tshwana fela la o lata ga a kope kopo ga a kope tumelelo ya mang kapa mang jale wena o nka qeto ya gore a kore ke ilo ke iphinethe e be he jale ke gopola nakong ya go feta gela nna ga etlo katame na le ntate la buti Patrick Romeo Rampai gore motho wa mofute o bale o mekgwa e mengata gampe o dintho tse ngata le pele ya ka isiwa mobung o batang mane tshwantse e kebe mofu a sokodisang tjena o sa le bima ee topo se bima fela sa e ke se makatsang ga a tliswa lapeng monana tshwantse o kotlhae ntho tse ngata koloi di shwetsileng mona ka ena e kareng ke koloi tse ntseng di kula tsena tse laišiseng mmele wa gae o fitlha gae mona sokodise o kena monyako helang se tshwanetse re qhaqhe dikosene jale a re motho a bale ntswa ke uko nne o botse le batho ba sebetsang ka dimmošhageng ke batho ba sokodisang pe ba dulang ba fetola le difatlhong mona o sa tshwere matso ka go a lwana o shebile kwana le mo shebisitse kwana koo ke ntho tse makatsang ba le ga lo kena ka ga lebitla ka mane moralo o entswe go dile wa galwa lebitla tshwanetse se kare jwa le bontate bana ga ba etsa moralo o motle go sose o tshwanetse o chepe ka ga le legolo ke motho yo ke mekgwa o ntsana le dipelelo bane o bolaile nama mmele e le mmele moyeng se moyeng moya ona ke ona o ntse o etsa metlholo e ne e re sa itsebeng jale ke ona o thole monyoke le monyoke ntse ebile le mokomela gore a o tlogetsa baba ke kgetho ya gao mo ntle le kgetho ya gore ebe ke motho a itseng a ne itsamaela ka ya mothunya a motlhaba ka tipa kapa mo etsang le gona moo ntse le lokela go mokomela gore yena e ne le e ne se ka odima rona kapa e ka odima rona gore ebe nkebe go na le ntho e bang re ena jale taba ena ya gore motho ebe wa iphinete kapa wa ipolaya re tlo sheba boemong ba mafatlha gore na e sebetsala bang ga le leng le ntse le phela obane ra tseba mafatlha ga a sa ka go angwa go gang ke mane mo go bonang ena lena le ntseng le phela le setseng le kena pele ka ga ntlo ya mofu enwana ka ga lekese ka mono pelo yane ya kena ntho tseno ka o fela o tsamaya ka diaparo tsa eno a phelang yeno a tsamaileng a thobileng o tsamaya ka tsa yeno a setseng ka tsela e tshwanang ba yeno a feletse go ya motseng o gotsitseng mane e le gore a kene mokoting mono pele ngwana a bo a kene kore ke ntho tse makatsang ga e ba mafatlha a sa ka golwa go etsiwa dintho tseno fela ka go anya ya bona ga e ba ba ile ba golwa ke mo e bang le leng ga leile le tla patha balo ka motho fela motho jalo a tlwaileileng fela fela ga re shebe boemong bona bana ba mafatlha a sa kang a golwa e be ba le leng leng ka bophelo ba lona le a iphinetha le fedisa le kgotsofatsa ditshio tsa lona ka tsela lefu go etsala bankaka le e le phelang ge ke re tlo buisana le moeti wa rona dula le nna ga tla ba ditoboketsa gantle abuti Patrick Romeo Rampai go sesiu jalo ka re le kgweding ya dipalangwang tjena ge ke re tlo sheba go ye go etse mesebetsi kapa tshebetso e ikgethileng bakeng sa meya e ntseng e solola mebileng ya rona ya naga mebileng yotlhe monana mo o tla bona go ntsona se go bona motho pai a re tshobe kapa eme ka ga tsela fela ka ntho tse tshu ga rampa ya bosibu ke eno motho uko o sa ukwisise o bone ebile a kapa tshelatsela a tshela mmila e ka gana maoto e ka o fofa moeng mona o bona leteka tene ka ga ithule o itlola fela ke amang a matshwao a batho be bang ga ba phomola mebileng mona ka lebaka la dikotsi tse ileng tse e tsala gobane ga ba latwa nna ke ntho e ka re sebeletsang
lo ho fokotsa se gahla sa dikotsi tse tsala e dikotsi di teng se gahla tsa tsedintsa tsona dintse di etsuwa ke bona batho bana ba ba moya bona ha ba phumula hona mebile mmono ntse ba lwana ke batla diketola dikoloitse o thole koloi bo streeting fela le kwele sa ukwisi motho wa modimo o la isebetsa ba mmo e shebise mabidi bidimo ko go le ukwe sa ukwisi ka take motho yena jwale batho ba sala tuwing ho qetelletse ho etse ba bana tshwantse be ba ha ha bo ba molata ba ne tshedumelo tsa batho di fapane fela o ntse ipitsa mofokeng hona mono moleng fela o tseba go hona le emong wa bolona ile nga a hlokala ka bakala dikotsi mibileng kwana o ntse solla mono mme le nako ena a patwa ha la pota mono re le tlo tla motsebisa go go tlosa mona nna ke o solo phela motseng o gotsitseng ke re tlo tla di sheba taba tseno athi ho educated development study groups ke taba re tla buisana le yona le mong ha di politisa ho re ngela tshumela motsono mo ke tla ke go tlo sheba na ho bobebe ha kakang ho ka gaola se bang o itse dikano e ho gaola dikano he ke a rata ho sa no so ha ke sa rata nna ke ntwe bo bebe ho ka pa nontso o sina moye boye mo ba mofuto vana nka na go motse ba mphaganyana.

0: ya Ringo Ndiyakotola le shumele metso mihlano la metsotso pelo hora ya borobong mo haleng kwano ke na la botineo wa mphabotineo dumela bile ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi
1: khotso mentso a tiki dumedise lona ba mamedi ba lesedi FM yena ya le dumedisang ka sheno ineo go tswa ba mphoe ba lgemedi ba mamedi e una go galele emetse e se fitlile bona ga le ba mphoe ba lgemedi re na le yona mriana tso ka lantsa mafuka o papana mriana o tengwa tsikire wa dropo wa di palse wa popelo wa masapo wa di alsa wa le banta wa after operation wa madi wa bontate wa senya wa mala wa maoto a ruruileng wa pelo ka sheno re tla bua ka mathata ana a latelang mathata a diphio mathata a dropo le mathata a tsikire ka sheno re na le ntate jono tate jono o tla re jotsa ka ene tate jono ra o amoela
2: ke a le dumedisa bamamedi ba lesedi FM. Ne ke na le bothata ba diphio, ne ke dula ke kgatetse maoto a ka dula rurugile. Ke kule tate Neo a bua ka meriana ya diphio ka matha ke a reka mo batho-batho. Ee, ke a leboga mpho herbal medicine, ke fodile mpho herbal medicine ya bere.
1: Bamamedi, gebe le wena o tlhopiwa ke mathata ana a diphio, o tla ka boithekela botlo la mpho herbal remedy ka ra dimotishopo le di-pharmacy tse gaufi le wena. Difunele nne re tla kokang ka lona ka seno ke mathata ana a tsekere. Motho ha tlhupa ke tsekere o bonagala ka matshwao ana a latelang. Go na le maqeba a sa batleng go fola, mmele wa gae ga o sana maatla. Wa ota kapo wa nona ka tsela e sa tlwaelegang, maoto a gae a dula a chesa ebile a tlabatlaba ka fatshe, molomo wa gae o dula le moputswa ebile o omeletse, matlho a gae ga a sa batla go bona le gantle. Ga o sa fumane thuso bakeng sa tsekere bomamedi, o ka iphumana o tlhupiwa ke mathata ana a latelang. Mathata a pelo, mathata a diphio, matlho a tlhole go bona hantle, kapo maoto gago a shwe bogatse. Tsekere e ba kwagolo ke ntho tsena tse latelang. Lefutso, insulin resistance, dijo tse sa tlhokelang mmele, kapo nona gagolo. La o qetela le re ka kotlang ka lona ka seno ke mathata ana a dropo. Dropo ke lefu le sa tselang batho ba bomme le batho ba bontate. Ebe o na le rashe bothong ba gago ba bomme kapo ba bontate. Ebe o utlwa bohloko ga o ntsha metsi, ebe o na le discharge e na le monko o sa tlwaelegang, ebe mokotla wa gago o a rurua, ebe botho ba gago bo dula bo longwa ka metsa, ebe o utlwa bohloko ga o etsa thobalano le molekane wa gago. Tsamaya o ithekele botlo la mpho ya balgemedi ka ra di-pharmacy le dimotishopo tse gaufi le lone. Kapa o ka re letsetsa go 0 7 4 5 1 9 7 8 5 3 0 7 4 5 1 9 7 8 5 3 e pela taxi range, se beteng gape ka ra Lakbo M2, e pela mini, se beteng gape ka ra Thabong, Kolo Pharmacy, e Bitumelo Junction Mall, se beteng gape ka ra Kwakwa, Sitsing, Tilo Hebale, e opposite ya SNB, se beteng gape ka ra Fixburg, Harilal Fixburg, e Voortrek Road, se beteng gape ka ra Batumet, e opposite ya Post Office, se beteng gape ka ra Bethlehem, Max Cosmetics, e opposite ya Shoprite, se beteng gape ka ra Zastin, Zastin Pharmacy, e Nekdoya Ackermans, se beteng gape ka ra Kroonstad, Rogers Aptiek, e Moray Street, se beteng gape ka ra African Herbal, e kgoneng ya Moray and Church Street, se beteng gape ka ra Hillbrow, Platterland Local Choice, e haufinyana le FNB, se beteng gape ka ra Sasolburg, Riverside Pharmacy, e Pick n Pay Center, se beteng gape ka ra Matatiele, Bellevue Pharmacy, e Pick n Pay Center, se beteng gape ka ra Vereeniging, Tuxedo Pharmacy, e haufinyana le Shoprite, se beteng gape ka ra Vanderbijl Park, Pharmavetic Pharmacy, e front opposite ya Motlalase Phethung, se beteng gape ka ra Pharmacy ya Spakuru, e President Street, se beteng gape ka ra New Care Medifarm, e Tshepiso Shopping Center, haufinyana le Shoprite, se beteng gape ka ra Johannesburg Central, Thermic Multi Shop, e Bree Street, haufinyana le Shoprite, le KFC, se beteng gape ka ra Soweto, Bara Discount, e Bara Mall, se beteng gape ka ra Springs, Office Pharmacy, e Third Street, se beteng gape ka ra Rustenburg, Blackmore Local Choice, e Fatima Bag Street, Opola Mamedi, ra di tsangola mpho ya balgebedi a se hona tsa rona le tete bo 0745197853
0: 0745197853 ko le bo ga
1: tedi
0: khaitse le ka kile buile re tla tena hape nako nye tlang bosiu bo botle thank you ha se mohe mabedi metsotso ho abutineo wa mpho he bal medicine valo ke buyele ke ho putse fela molo mo ditaba hore re kgweding ena
3: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa
0: nnete ya mmakoma ke molelwa ha re etse monnete ba hore re a bolokeha mebileng ya rona ya Afrika Borwa motebang porota ka moka Philipolisi ke lebile haholo nte motebang e ke lebile kgaitsedi ya ka moradi ya ka Palesa Mogele dipalipali dipalamente ka mane ka fiki magallane o mametse tshebeletso ya lesedi a re dumela mme wa maebana tle ke na le wena o fitlhele goreng ya o qetela le Thabiso Mokwena Mohlakwana wa pholo ya disemare sentse ke ludumang tokontoko kgaitsedi ya ka ke le Durban ke tsatsi la tswalo la Mofumahadi malagato Mokwena o tle wena Thibose Thabiso mme malagato Mofumahadi wa Thabiso Mokwena ka mo kagitse ke a tshepa o kitikile monate tshe ya ke go mona le ha le hole o lo fatafata ntshunyane ha tla he o hlotefe selo mo ka o fela ho lahle marato malafu ke malafu ya khona he o mubitsa ba lo ha itlile o kuge hai tlabe ye ke dithule taba tsena se tsaka ntswakana halala ya go betseng ke botlhasweng ba ha selwane tjawe ka mane ka ikageng ka Potchefstroom o mametse le sedi le Mokwena Lerato ke lebile ka moka Mashaim Foxberg a re o mametse tshebeletso ya le sedi tiisetso tekete ka Meya ten halao hallelujah Sinki Sibeko Mama Fubedi Petra Stein dumelang tsakana ke na le wena o fitela re nya o qetela ke matshukolo mosia ka mona ka diung ka mona ka botshabelo dumelang botshabelo Gauta Godla ke le buile Gauta Godla ka nkomo wa ka nkomo ka mono ka manyanya ka Fusion Screw no tsidiso ka moka ho de potiki le buile ha holohle o mametse tshebeletso ya lesedi hashtag re mmoho ntswaki ke na le wena ho fitlhela goreng ya o qetela ke ntate Theletsane ka mona ka Maokeng Kroonstad ba re lao hlaba loka abaloka laba lao alla moswang ka mpe fo waisi mo dumela wena na nkitlomedi ke lebuile haholo le sibongile o ke tshebetse mane ha ngwala dibitso fela o dumedisang tsa ke ya ho re nya o qetela le nna o ka phomolong hene mane ha ke tsebe na o ma mogotsi ke a feta ke mametse ke le phomola mqasha lena Shea South ke ntate ta u molapo wa le bakhania okay ba ngwetsi ya batlong mohatsa monna e dumela ntateng ya maaka mona ka botlhokong Bethlehem o mametse o na le wena o fitlhela goreng ya o qetela mamodie mokebeng wa Tatenville ke lebuile haholo madume mentswaki ke na le wena ke Mofokeng wa Mahongwana Botlalane ka mona ka ke nyaka lo gadimane ka mona ka Smithfield ke lebuile hle Mofokeng phoka phoka mahwana botshabelo mono go emetse topic ena mafahla ka tsedi kgethileng mamela o thetsebe e ngwane swaibe yo nuna la mafahla ka bo ntata mafahla ka pa mama mafahla ntho tsa dia le hloka di santsane li utlwa di ditsebenje ma matlo a re hita tsa musa mo swa ka le gale ntsane matlatsa matlaletsa Zamdela sa Solberg ngwane ba re u katele mosamo kana simple la bana mona ntata banana ke le buile haholo moeketsi kwa lepe e le ntho tse ngata ka kantseng di rumelwa mo Max ka bo 1450 ka bo 232 thoma yo mo rumeletsa ka mogotsi ke hlomphile motswadi wa ka ke mametse ke le Hopstad ke ntata banana taba ke mosamo ntaba ditswa mono ba ala a glag taba ditswa mosamo ha ibo no tsatsibe ke tlo le huta ndotse ka uvela lindela mafaso ke le bile ka mona ka phoko section ka mani ka ka tleho mamedi iri ke epineng iri ke epineng ke bone na nthotsa ka dikidi ba bang ka manane ho ya ho re nya o qetela o mpimo ka nyane ka moka manyanya ke o bone le wena hle ngwaneso jacaranda musia ke le buile ha holo ke le buile re ke bone mpopo o mphile ditaba mona mpopo o mphile ditaba ba le he ke go ke kgwathe kono po tsena ke dipenye mona botshung bofuedung ke penye botshung mona bofuedung di a ikise e di a ditati je tsena ke late mogwetsana o teng mona ke tshoko o bua ka lerato lerato oh keng ha o motshwara mo o motshwara mona o mosuna mona le gale

0: ditaba tsena tsa ora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome roikad
1: ke le buile ha holo hle Kenny Modupi
0: khaitse
1: a simohe mamedi ke Kenny Modupi ha nne letsa tsona balo ke di qhautse ka matso a mofuthu ba le ke kena hantle go lena ka la motheo e leng bogapedi ba rona ba moetlo ba Afrika mo ke tlo buisana le kgaitsedi ya ka Abuti Patrick Romeo Rampai ke tlo kwa ditaba tsena tse botlhokwa tseo ke sekile ka dibeya ka beya nkgosi dibeng ka ba ka beya maballo re bonena re kgona go rulela boemong bofeng ka taba tsena ka ofela ke mo amogele jalo kwa santsa diteng ka mona Abuti Patrick Romeo Rampai dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi lenanong la lenaka la motheo.
2: Ya dumela gaitse jaaka ke dumedisa le bamamedi bofe a lesedi FM seanamoya se segolo.
1: O tlotse jwang ngwana mme?
2: Hai, ka nnete ke tlotse hantle haholo le mosebetsi mane e ke sebetsang teng tlaka kopa gore ke kopa bantumelele ke tsamaye nako e sa ntumelela ke
1: ke tla pinke ke tla tlhophisa tsa mosebetsi wa gona jwale. Ke a itebela gore fa tlhompho eno le kanane le eno kgaitsedi yaka Abuti Patrick, nna le wena ga re tle re kene gabong gobane ka nnete ena taba e engwetswe ke momamedi e le gone gona a be le kutlwisiswa tsebe o rua tsebo e kekeng a ya mowa ke mang kapa mang. Okay, ke tlase ke re yanang ditsebe o tla utlwa se wena o se tlhalosang seng bona ga re shebe go etsa ga le kapa go lokela go etsa le jwang bakeng sa mofu ya ipolaileng kapa ya bang ka boyena o kgotsofaditse ditshiu tsa gae empa e le lefatlha obane nakong ya go feta nna le wena ka laka gare hashahasha re shebile motho e bang o ipolaele motho fela makgetha fela ge tlo lenena re shebe motho e bang ka boyena ke lefatlha go lokela go etsa lebalbale go na le dintho tse ebileng wa re bontsha tsona mme ke dumela ba bangwe ba rona re ile ra etsa tshalo morago ya gore ke re lo tlhatlhoba tabena ke re shebe ebile re botse le dipotso le go batho be re naganang ba sebetsa dimošhang ba e ba bone taba tsa mofuta ofeng go motho e bang o ipolaile ena ka boyena ga re shebe letlha gore lena la motho a ipolaileng empa e le lefatlha motho eno ena tshebetso ya ga e ba ya mofuta ofeng go etsa lavang ka lefatlha leo le ga e le ntseng le phela ga e le mo yena a kgethile go kgotsofatsa ditshiu tsa bophelo ba ga e kapa ipolae.
2: Ke a leboa kgaitsedi ya ka ka potso ena e ntle gagolo. Ngwaneso, ga motho a ipolaga o ba kgatlhano le mmopi, ga ba kgatlhano le mmopi ha a mohele moya wa hae gobane o tlogile lefatsheng pele go nako e mmopi a neng a metse gore tlotliwa ka yona. Moya ona wa hae o tlo solola gona mona lefatsheng. Jwale ga o etsagala gore motho ena o ipolaga e le lefatshe, gopola gore mafatlha ke moya o le mong. Ke se ke betsena, mafatlha ke motho a le mong ya phelang ka gara mmele e mmedi. Jwale moya ona e bang o itlositse lefatsheng ona, ga o itlosa lefatsheng o itlosa lefatsheng ntse ga o itlose lefatsheng o itlosa bophelong, o ikisa bophelong ba moya. Bophelo bona ba moya lefatsha lena le tlo bophela gona mona lefatsheng gobane mmopi ga a kgone go dumelela moya wa motho eno o fetele boya batho gobane o itlositse pele go nako ya mmopi. Jwale ga a ntse a solola mona lefatsheng, gopola gore motho enwa ke motho a lengwe ya phelang ka gara mmele e mmedi, o tlo sukodisa enwa ya setseng gobane mmele wa enwa ya setseng e ntse le mmele wa gae. Jwale ga a sukodisa enwa ya setseng e tlo ba mathata lateng. Enwa ya setseng ge ka bona sa molatela ka tsela eno wa pele a tsamaileng ka yone
1: e tshwara gona mo fela Abuti Patrick ke re fedise kgwebo ga re gutla mona re tswele pele mamedi re tlhae ka mona re ya gutla mabaenkele
3: go basebedisi bohle ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re juleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna, o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng. Ga setlha sena e be nako ya go keteka le o bale ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Lepato, ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: O mametse re mmoho. Holesedi FM.
1: Nnete ke yona eno le o le mametseng ke lenaneo la re mmoho ge go lena ka la motheo borapedi ba moetlo. Abuti Patrick ke boetse ko amogetse gape kgaitsedi aka.
2: Go lebogile nna gagolo wena ngwaneso.
1: Ee, o ka tswela pele mo ke ile be se re lokela go fetisa mabenkele o bontsha gore menyetla e mengata gagolo ya gore lena le setseng lefatlha le tsamaye ka tsela e lefatlhalane le tsamaileng ka ona e leng mokgwa wa go inka wa go ipolaya.
2: Ee, ya kgaitsedi aka wa bona ga go etsagala gore lefatlha le le leng le nkile bophelo ba lona pele go nako e le a neng a e beetswe ke ntate modimo. Ntho ya pele e tlamehileng go etsiwa go lefatlha lena le nkileng bophelo ba lona ko o shapua ga setopo sa lona. Ga o shapua setopo sena sa lefatlha lena go shapua moya ona o sa fetelang bo ya batho o setseng go lona go setopo seno. Le lefatlha lena le e phelang le lona le tlameile go etswe sena se etswang go lefatlha le nkileng bophelo ba lona le a shapua le lona. Ga ebe batswadi ba tswafa go le shapa, ga ebe baloloko ba tswafa go shapa lena le phelang ba tlo tlameha gore ba thole phoofolo e tlo arola meya ya batho bana ba babedi. Ha ho thola phoofolo e tlo arola bana batho bana ba babedi enwa ya phelang ha no kgona go etsa sena se ntsweng ke enwa a nkileng bophelo ba gae. Mara ha ebe nyaneng ga ba arole enwa ya nkileng bophelo ba gae o ya shapua le enwa o ya shapua. Enwa a nkileng bophelo ba gae o ya konyelwa le enwa o ya konyelwa. And ha bua mane moshara ma ne setopo sa enwa ya nkileng bophelo ba gae go tlameile go ye enwa ya phelang pele a lo feta mehlaleng e a butia ya tlo fetang a tlo felela go yona. Moshara mane le ka sela enwa e bang nkile bophelo ba gae go tlameile go kene enwa ya phelang ka gare go lona ba methe ka lona. Enwa ya phelang o tlameha kena ka gare a roba le ka mokokotlo ka gona ka lekaseng ka mono ga ba tseta ba montshe ga ba montsha enwa a nkile bophelo ba gae o tlo fitlha kena. Le mane nqalong ya o qetela le enwa ya nkileng enwa ya phelang pele enwa a nkileng bophelo ba gae a lo kena ka nqalong ya gae ya o qetela o tlo kena enwa ya phelang. Go etsetswa gore enwa ya nkileng bophelo ba gae a nne a file moya wa enwa ya phelang le enwa ya phelang le ena o tlo fila boteng ba enwa ya ileng a ileng boya batho. And enwa ya phelang ga no kgona go etsa sena se entsweng ke enwa a nkileng bophelo ba gae wena kgaitsedi ya
1: wa tla ihlakisa abuti Patrick Gomi yo taba tsena ka ofela mme ke dumela le momamedi o mametse ka tlhoko ena ya haisale ha ke shebe ha e ba e be ke batho ba ibang e mong o nyetse se ba le dilemontse ga ke ine le mohatsa motho le ha e be ile mafahla e ka ba mafahla matona le mabedi ka pa lefahla la ngwanana le la moshanyana ka pa banana ba babedi ka tsedi tswana fela ise ba ba se bana ba le boemo bo itseng ba bophelo motho sana le monna ka po sana le mosadi na ibe ha ona le tholeka a mang yeo molekani wa yeo a nkileng bophelo ba ha ile ho ja tshe o bontsitse hore mafahla ke motho a le mong a phelang ka ga mmeleng mmedi molekani wa hae ha ona ntho e bang e ka mo hokahanya le se se etsaitseng le motho a ke tshotse na hobane ke a hopola tabeno re tla ke tlo itshwara hore hang ha motho a mme a kopana le motho a ntate ibe o fapanyetsana ka le hona le ntho e salang e itseng di DNA tse o ka utla ditlalosana go nyene go tlatla ho yona ka ha motho yena na o phela motho yo o mofufutso wa yena o teng ho yena velo ka molekani wa hae yena ho sebetsa la ba mbakeng sa hae ha ona ntwe bang ge ka ga ikotsi e le ba neng le yena
2: ona ngwaneso motho wa ntate jwa la ka o tsholo hore ge tla ke re tse hlalosa ena ya moya o fetelang ho motho wa mme motho wa ntate ho sa kgathaletse hore na ke lefahla kapa se lefahla ha fela a kopantsha mmele wa hae le mofumahadi wa hae ho fita moya wa hae o fitela ho mofumahadi ene moya o ha ka a imisa mofumahadi wa hae o dula dilemo kaofela empa ha sa mo imisi o dula matsatsi a mararo kapo matsatsi a supa kapo matsatsi a 21 ka mora matsatsi a 21 moya ona o ya tloa ho motho ena wa mme jwale ha ile ho rona sa ana le bana le yena e tlo mo ama ntshena motho ena wa mme empa ha ino mo ama bophelo ba hae kaofela e tlo mo ama ho fihlella nako e motho ena wa mme a tlong ho e behelwa ke baholo ba leloko
1: o ka potla tshila ena ya molekane wa hae
2: ee ya ngwana
1: mamedi lapeng mono ha e ba o mametse taba tsena kaofela o laoleile go kare letsetsa 086 003 084 le whatsappong ya rona e teng ya 079 758 5066 mme ke sa kopa ke tlo kopa o fitlheletse ha o etsa kgatiso molaetsa wa lentswe o etsa molaetsa wa kgatiso kwano whatsappong ya rona ke kopa o bo kwetse radio ha re tlhoke nne re utlwe ntse re bua ka mora ga o ka mono laptikomio ka mona le wena wa bua o botsa potso tima radio nakong e o etsang kgatiso ya lentswe o botse potso ya gago o ye ka kotlolo tabe se ka ba molaetsa molelele golo wa gore nka baka tloa mona ka ratoropo ka baka gutla ntse kutlwa bua ya tabeng o botse potso e be re penya molaetsa wa gago kwano go sena lerata lefe kapa lefe le ntse re le utlwa ka morago ka mono ebe jalo ka ntse ke bua jentse ke tlhaelela ka mona le wena o gatisa molaetsa be ntse ke ikutlwa ntse ke bua fela wena o botsa taba tseno kaofela me re tla be re sebetsana le wena e ba ngwangola ha ona ho bang

0: ina li letswalo nyana la o fitisa eno ya phelang ne shalenya eno a seng a ntle bophelo ba hae ba tlotla nya go arolwa go folotla le shalwe and ha go folo le shalwa le ke batla batho ka o fela ba ba dinga ba itsa mosebetsi ba tse go folo engwe le engwe ha e hloka ha le ya shwa ntho e swang moya wa yona ha o fite le fatsing go folo ha e shajwa go tloetsiwa mosebetsi mosebetsi ha o tloetsiwa ka nama ya yona go tlo o mosebetsi o tloetsiwa ka moya wa phoofolo ena eno a ya setseng a phela ha shajelwa phoofolo e tlo arogantsha moya wa hae le moya wa enwa a ileng bo ya batho phoofolo ena ke yona e tlo ba responsible e tlo jara e tlo jara moya wa enwa ya phelang
1: Ga itsedi aka wa metaba ke shebile molaetsa mo mamedi mona WhatsApp o re a go botseng tate go mio mono gore ha emong a yena le setseng le phela le a jwetswa gore le tlo shatjwa ka pa ke nthwetjuang fela ke lelapa jwalo ka go bontsha bobedi ba bona tshwantse ba hlohlogwe khuti ibile ba komelo wa jwetswa ka pa checka o tseba gore mafahla ba ke gola ke ipotse mafahla tseba gore dinthotse ba tlo feta go tsona ke difeng ka pa ba tlo bona tse di etsa la ka bona wa tsebiswa ka pa o tla ba amakalla leloko ha ba ba getha jwalo o moshapa
0: o tlamehile go tsejiswa gobane ke motho a le mong le yana ileng ya
1: batho ba mo fele mabaka
0: ba mo fele mabaka a gore le yena se ka tloetsa sena se ntsweng ke abuti ae gobane abuti a ntse le yena le a ile boya batho jalo ntse le yena le ha konyelwa o konyelwa ka tsela e yana ileng boya batho a konyetseng ka yona gobane ntse ke motho a le mong
1: e re kutlwe fela ka mona gaitsedi ya ka ke bona dipotso tsa ba mamedi
2: kgotso kgotso phuka ne kopo go botsa ntate bone mabapi le ka morago ba mme kapo ntate a beele nako eo a tla tlhapisiwang ka yona ka moraga tsena tsotlhe na o tlhabelwa eng o tlhabelwa eng phofoni e tlabe tlhale o sebediswa eng e tabeng yena phuka ke a leba phuka ke mo rera ranthe bua ka mona ka chimo
3: re ke ntwe ke amnati re di de go se go tima fuse ka mona ka sa solbeke jwale ha ile ke mafahla le nane le ntho ya di play le hand sentwa ke le le leng le a kula le lona student le tsa ena ntwe le a ntsa kula jwale ntsa etsa ena ntwe na anna ke ne pili ka le ka sing anna ke ne pili ka mkoti na la sna bo phulo bo mona tena o ntse mo bona go phulo ba ya ba hloba etsa tena tla mana etse jwalo
4: Ura, mbezi mwetwa o ya ikoko bidza le mogana makwedi nga tanga mona wa ngolo. Ah, anta de o tlakile a ndi mono nda dita ba zwe ndi bua ka mogo ditse ba nena ditse ba gwalo ja thuli dza ke botse. Ni ye ke tlaziliza hore. Ka nqane la fahla. Hale mo go tlane ngwa la fahla le le. Ke re di koko bene.
5: Di khomo mentswa ke. Ne ke kopa ntata ka nhlalosetse mona ona ha mme o ka fumana o mosadi o nyetswe ke monna mme a tsamaya a ya bo mesebetsing ebe a fitlha mosebetsing monana o sa fitlha a nyalwa ele monna eno a le ena o sa fitlha a nyala kaekae a na le mosadi a fitlhang a mo nyala batho bana ba sa tlhalala semolao na ebe ka nako ngwe ga mosadi elo a tlhokagala na go eo etswiwa oba mosadi motlhomo o tla bang kwa o patelwa habo matswalwang teng a sa patwe ke monne na monne o na ona le sisila sa mosadi eo
1: iri yena re behele sehlo sa teng se ikemetseng ke kopa mamedi o botse potso maelana le tabe ene re tlhalosang ene ya ntate ke a tsaya ke re mang otho o sa kwane le mang sale a ngala o sa nyalwa na mohlanye wa ileng o tlo mo ilela re tla ke ebe sehlo taba se ikemetseng abuti Patrick ebe o mametse dipotso tsane tse fetileng mo tsa ba mamedi ba rona go nne o di utlwa
0: eya gaitsedi yaka ke ntlwile
1: o ka di arabela
0: ke rekse ke qale ka potso ya ntate mo botsang hore lefasa ha le soka etse lekula yena le phelang go ntse ho etsiwa mekutu ya mofuta ona lefasa lena le soka etse lekula ha le ashwa le soka he motho ya shwileng ke motho ya ipolaileng ka ba phethuleng ka koloi

0: kwa ikhameng ka lerapo e mo shwile ne kutlame le letsuwe ho yena le enwa ya soka hetseng ya soka hetseng moya wa ho fetetse bo ya batho le yena le fasha lena le fetseng ne kutie ne tlamile e etsuwe ho bane batho bana ke motho a le mong enwa ya philang o tlamile ya tsamene hlalenya yana a ile bo ya ba a ke tsebe teng ka tsimo a rabile ka tselana e hloka mono he ke kene potsong ya bobedi ya phofolo gore na phofolo eno ha e hlajuwa go kopantswa eng le eng malapa e tsamaisetse ka tsela tse sa tshwaneng then phofolo ena e ka hlajuwa go na le batho ba dumelang dinthong tsa setso le dinthong tsa sekreste ba kgona go etsa mosebetsi wa setso ba sebedisa itumela sekreste so go tlotswa femeling gore bona ba tlo sebedisa tsela ya mofuta ofe ga ba tlhaba phofolo ena e tlo jara moya wa enwa e a phelang gore ga a ba arogantshwa enwa ya ilembo ya batho moya wa gae o fete enwa ya phela moya wa gae o bolokege so phofolo go tlotswa femeling gore ba batla go kopantsha phofolo eno ka tsela e ya leloko e tlwaetseng go etsa dintho ka yona kapo ba tlo etsa ka tsela ya bodumedi ya sekreste then enwa ya nyetsweng ko utlwile o re tla e na le setlho sa yona wena
1: ke ntate o ne a batla go tsaya gabe mme a ka tsamaya mosebetsing kaekae ebe o a nyalwa mo one o itholola mokanthufa fela a na ntse a ntsheditswe dikgomo ke gopola yona ntho ena ya gabe e ntse le le gore na motho yo ne o nyetswe ka dikgomo go a tlhabisetswa bane na o tsebe motho yone o tlama maotolo matsole a be o ne o ntse o ng a dijo bane ke ye ke gopole fela gothwe mosotho ga a tlhale ebile mosadi wa matswathaka ke mosadi wa lelapa leo ga se wa ena a tla mong kae le wa bobedi ke motswalle wa gae one ebile ga o na le motlhafuwang lebitso ga re ke re shebe yena ya gokula oupa maboso o botsitse gore ga e ba re bona lefatlha le na nakong leo ya diketsagalo e le na le tlhokaetseng ka lona le ipolaitlhe yeno a re bona a sena bophelo bo botle ke re bone go thwe ga motho a kula a bophelo bo se botle ga wa lokela gore go tlhajwa o qhalelwe moswang boemong bo o tsholole madi boemong bo re feta bang gore go etswe go qojwe taba ya gore a šatswe empa e le taba gore ba go angwe go etswe ka go anywa bona ka phofolo empa re bona le na le leng le ntseng le setse le sena bophelo bo botle go etswa bang boemong bo ke gopola e ka ke potso ya mavoso eo
0: okay kgaitsedi yaka a nkere potso ena e bopetsa maelana le lefatlha le kulang e seng le ipolaile
1: lena le setseng ga lena le a kula fela le go ja o lokela go etswa tshebetso tsena go qoba gore a se ka iphumana le ena a tlo tsamaya ka tsela e tshwanang le ya lefatlha la gae
0: lefatlha lena le setseng ke lona
1: le kulang eke
0: le tsamaileng le ipolaile kapoee
1: le tsamaileng le ipolaile fela nako e bang ba qoba e le lelapa ba qojwa gore a šatswe le go komelwa bampe ba re re re ba gole re batle phofolo fela be re bona yeno a sena bophelo bo botle fela ke re tumelo tsa batho ba bang ke gore ga motho a sa phela ntle ka gago lelapa ga o ko bo go qhalwe madi o qhalwe moswang boemong bo o fetwa bang nna a ka fetiswa fela kapa ke ntho e ka e tswang ka morago kapa ya kotselwa
0: eno e jalo taba wena kgaitsedi yaka e se e batla ditlhogo tsa lelapa ba ikone ba bone gore na ba ka etsa mosebetsi ka tsela efe empa ga re tlola setso godimo re baka koduwa mara yona e batla ditlhogo tsa lelapa di ikonekone di bone gore na di ka fetisa mosebetsi ka tsela ya mofuta ofe
1: allright a ko gore ke utlwe tabena ya morena ganthiba o na re phofolo e etsang mona na
2: kgotso phuka ne kopo go botsa ntate bone mabapi le ka morago ba mme kapo ntate a beele nako eo a tla tlhapisiwang ka yona ka moga tsena tsotlhe na o tlhabelwa eng
1: allright ke ne ke batla mono ke ne ke utlwe e kareng ga ra motlwa ntle lefatlha le na le nyetseng o itse mme ka morago ga tsokotswe go tloswa tsotlhe motlho mo le mofufutso wa enwa molekane wa gae fela ka tsebo e ke e tsebang ga ebe motho a tlhokaletswe ke molekane ke monna e le mme a tlhokaletswe ke monna ga ona phofolo e sebediswang go ka goraka photlwa ke gomo ngwana ke ha e botlokaletse ha e botlokaletse ke ngwana ke mo hloka o sebediswang nku fela bakeng sa mme a tlokaletseng ke monna e nwa ile le fahla le ipulaileng ha o ya heno lo potlo go lo hlalwa gomo fela he o ka tlatseletsa mo abdi abdi gomio
0: e go lo hlalwa gomo wena ga itse jaaka
1: e
0: go lo hlalwa gomo o bo so etswa mosebetsi o
1: e
0: e ya ga itse
1: o fua le ga le ha re utlwa ka mona ka bohading ba hae wa bewa
0: e ya
1: ga itse e re go tlwe potso tseding fela
3: la mentswaki e re ke botsa nne
1: ndade
3: ga le setse le fahla le a gona go bona le leng a le bolokwa le ba teng phuphung tshebeletso ka ofela
1: e re tla tseletsa yona ena potso e nngwe ngotswe ke kopa botsa buti go mo re na nako e o mofuye no wa le fahla a thojiswang ka yona ke di na go di feng tsa letsatsi ka pa tshe so e ka tsa matsatsi se le eme mo sentse re bona ho go go biswa yane a khutla ka tsela e se le yeno a tswa ka nqe ho go re re o mothobetse nako ene pa itseng ya tsa maisa le fahla le ipula ile ngwe tswa motseng o khutsitseng ke feng e kitlatseletsa le taba ena ya ntate
0: ka itse ya ka entle ha ho le ena potso jwala ka hane se ke buile ke itse ne eko ya fapa ho fapa fapa hai tswan e re lena le phelang le e ntle le fahla le nkuwa ho seng ka meso mane ka bo ma 3 ya o 6
1: meso ya bana
0: e ho iswa wana ngalong ya o qetela ya bafu lo ke nwa ka mane ka ha o qetela ho epua le ntse ke batle ke le bana thati ke ntho mokoti ka bo ntlo ya enwa ai nkileng bophelo ba hae e meretwa e makwa ka enwa ya phelang enwa phelang go bala fatshe
1: moralo o etswa ka yena
0: o etswa o etswa ka yena wena gaitedi yaka then go etswa ha o ka tao etswa a kenyela ka hari go ralwe ka yena o sentwa ka bo ma 3 ya o seng then enwa e bang nkile ba hae bophelo malapeng a mangata ba tlwaetse go montsha mane ka bo 7 go seng malapeng a mang ka bo 6 go seng a mang ka bo 5 go seng mosebetsi o etswa ke le gore yena o sale ntlong ya gae kwa
1: mme se ebileng e leng potso ya ntate le ene ke bone ngotswe na o tshwanela a be teng ha o thwe lefatlha le dithobile o tshwantse a bone eo ha gutla kapa ke ka gona re bonang ba gutla ka tsela e sele ba tsamaya ka eore a se ka bona eo ka matlho ha a tswa lapeng
0: ga itsedi aka gangata enwa e bang o fete a phela o feta pele enwa a enkile bophelo ba gae a tlo feta ka mantswe a mang
1: o sia enwa lape e tlakile ga itsedi aka ka mantswe a mang ka bodi a ngotseng le a entseng vn ga ona motlhang a ka mmona gobane ba gutla ka tsela e sele a fitlha mona eno a o sa ile ka bo ya batho ga ona motlha a tlo mo bona ga lokela go mo bona ke ka gona o thungwa jwale wa mothobela jwale ke gona o mothobela go etsa ba le re gutlwe ka mona
4: um fnane o sentswa ke le ntate mo nna ne ke botsa gore jwalo ka ke na le mafatlha ke ngwana a na le moshanyana ena le a moshanyana le ile la tlhokala ka lefu la o tlhajwa ka thipa empa le na le setseng lona ga re ka ba ra ga le kenya ka lekaseng mošareng empa re le a lo mokenya fela mane lebitleng jale e be bothata bo ka nna ba ba teng na gobane le o ba arola ga re ka ba ga re soka re etsa nthweno ba ne re sa tsebe le go tseba gore batho ba tla mafatlha tlamela na e tsiwe ntho tse jalo empa ka lebitleng teng re le a lo mokeng
1: re ke mamele mona fela re tlabe se ga
5: mempresidentate mophela ka nnete ka mogago wa baleto nna ne ke batla go botsa fela gore ga e le mafatlha a sa tshwaneng e le la mme le la botina o sejetsa jwang ga e ba sa tshwane se bashimane ba le babedi se banana ba le babedi ba tsebetsiwa tsona ntho tseo le ga e gore ga ba tshwane ka dibopego ke a leboga ka mamela radioeng ke memopalesa ka mone ka gošhi
6: ne ke botsa gona mentswa ke ebe lefatlha le le tlhokala how sajui kapo ha sajua kapo etsa lang ke eng bo ke batla o tseba mona fela
1: e re ke etse tsena abuti Romeo
0: Ngwaneso
1: re ka khutlela ntleng tsa ba mamedi mme o itse ona na le mafatla fatla le leng lile la hlokala le hlajwe ka thipa re shebe mogwa wa hotlwa o feditswe bophelo ba ho ke motho e mong le mogwa bona o ntse go hlalosa ile wena nka ka bo wena o nka nqeto ka ntho dingata tse motho a ka ipilang ka tsona yeo e bang bophelo ba e bo feditswe ke motho e mong ka o thunywa kapa ka o hlajwa ka thipa le yena e ne ntse e senako ya hae nna tshebetso e se re ka e matahanya le e tshwanang le ya motho e bang ka bo yena ke ena a iphinithile
0: ga e tlo tshwana ga ipedi gobane eno ya hlajweng ka thipa ga shapulo shapuo ga konyelo le
1: konyeloky
0: empa meralo yane e jiwang ke eno a phelang o ntsa mane mosharo o ntsa ya go etswa sekang seno ka lekaseng le mane le mphong le
1: dikgontso
0: go lokalwa jalo jalo
1: ee fela o kutlwile mme o itse ba sebetsa tshebetso eno fela ya mabitleng ya lekase ga ba etsa le nthwane ya bona go fapanyetswane diaparo ke ntho e sa itsiwang o re ebe kwa ba le phoso boemong bo
0: e ka ba teng phoso ga itse di yaka gobane wa utlwa go na le ditepe tse sa latelwang
1: ba fokoditse
0: ee but he ka gobane o mametse dintho tsotlhe
1: tenga
0: ka tlatlhane ya khutlwara
1: moraoalolokisa
0: bothata bo
1: ga itse di yaka mme o itse o shebile mokgwa wa gender a o siile a butile mafatlha le ena ka tse le tshwana o ntse a tlo kena ka mo lekaseng go ralo kana le lebitleng e ntse le a usile a buti
0: gaitsedi ya entsa go lena potso e ka ba le ga ntse e le a buti le a usi ntse le motho
1: ka tsela e tshwanang ntaba yano e tlatsa gore mafa ke motho a le mong ka a phelang ka e ba ke ngwanana le moshimane
0: ee na e ka ba ngwanana le moshimane e re ke etse mohlala ko one ke neng ka o jotsa ona ka beke e fetseng ona le mme e mong Eastern Cape ore o na nkile ngwana wa hae wa lefahla a hlotswa ke ditseba mo isangakeng ke itse ngaka ya sekgowa ga ikwa go ngwana e nwa ke lefahla ke ga botsa mmae gore o sietseng lefahla le leng mmae a re ga le kudi ngaka ya re batho ba na ke namaele ke moya o le mong ga go kata go fodisa yo ga o fitlha ntlong go lo kula yane gobane le ena o ya kula empa ga o mmone ka gobane ke nama e leng mmoto so le lefatlha la ngwanana le la moshanyana ke ntse le ntho e le nngwe tsela e tlamehile go tsamaye ka tsela e le nngwe ke ka go o thole gape ga o ka go a tlhokagala lefatlha ge keetse example ya koloi go tlhokagala lefatlha le le leng ka koloi le patwe go sa latelwa melao dintho tse ne tlamehile go etsiwa ka mora 6 months lena le phelang le lona le phethiwe ka koloi le phethiwa jena gobane le latuwe ke lane le fetileng ka pele go lona gobane ke moya o temong batho bane
1: abuti petie ya gaitse jaaka ne ke go ko tshwaganyane fela go na le ntho e ke lokelang go e gopa kwano go e tswele pele a re gutlha mamedi e re ke gate mona
7: ha toropo e tsamaiswa hantle batho ba bona phapang ke nna Karabo Gagau mmuelli wa naha wa Democratic Alliance mo DA e busang re bontshitse hore dintho di ka kgonahala ha ho ena le puso e ntle le ho sebetsa ka thata mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo DA e tshwereng marapo le lona re ka le tlisetsa sena toropong ya lona ha ho tsela e kgaoletsang ya ho lokisa Afrika Borwa ke fela ha mosebetsi o etswa hantle bakeng sa botle ke seo re tletseng ho tla se etsa voutela DA hore ditoropo tsa rona di sebeletse botle hantle
8: kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC
9: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapa romele WhatsApp ho 083 244 0046. ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Segele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi o thusa ka phalo hodimo ya madi le ho beya tswekere le high blood taolong o thusa le bakeng sa majwana a diphiyo e leng di-kidney stones o ntsha seso le nyoko o bo boele o thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a opang. Hape ka bosona segeledi sena se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ga o kula o se ka bo o se o felela dikobong o ko phagame o fumane maatla a matšha. Segeletsana sona ke moriana wa bana o ntshang tshilana ngwaneng, tshilana e tswa ga ngwana a qeta o tlhaga le nakong e o tlosang ngwana letsweleng o mogusa e ntsha lebese ngwaneng le thusa le ngwana a nang le leleta le le ngata le ngwana a kgathatswang ke manyowa a sa goleng gantle le ngwana e bang o ka bona a kula gafetsa nako e kgolo lenyane ke o kgathatswa ke letswejane. Gape ka bo yona segeletsana se tlatswa pelo ya ngwana o bone ngwana a matlafetse a na le ditshobotsi tsa masea e seng ngwana e kang o gaelelwa ke phepo. O ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho ditlhagiswa tsena tsa digabane e leng segeledi le segeletsana. Letsa kapa WhatsAppele nomorong tsa +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371. Segeledi super healthcare le segeletsana go tswa go bana ba digabane he balist
10: tshebeletso e ratwang lesedi FM.
1: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi le 10 metsotso pele o ra ya 10 mame re loketse ebe re kwala tabena bale e hlokolosi ka tsela e kgetheileng sesiumane re lolokela nna le wena re shebe kgwedi ena ya dipalangwang jwalo ka re tseba gore ka nnete ke kgwedi e re shebang poloke o mebileng e fapa-fapaneng naheng ya rona Aforika Borwa. Re shebe ge ka iphumana re etsa jwang go latela tumelo ya rona meetlo ya rona bakeng sa meya eno e sa phomolang mebileng mono ntse re bona e bang e moo ka lebaka la dikotsi tsona tsa mebileng fela he e re ge ke re qetelele ka nqena le kgaitse diaka abuti Patrick Romeo Rampai ke boetse ko wa mohetse ape
0: ke a leboa kgaitse diaka ntse ke le malagalao.
1: E o no hlalosa taba eno ya ngwane eno e ba mmae o na ba isitse eno ngaka ya legoa kore ya motho e mosweu a re nke ebile e o mosileng ke yena a kulang o feta ena
0: e ya bona kgaitsedi yaka o lantjwetsa sena ke mojetsa wa go ketlebe ke le sealemoyeng ka topiki ya mafatlha a mpotsa gore na ke lo bua ka eng ka motlhalosetso a le nna ke na le mafatlha ne ke isitse lefatlha le le leng ngakeng ya segoa. Ya bangaka e re go nna ke sietse le fasha le leng go bana le lona le ya kula le a le sa bona ha le go bana batho bana ke motho a le mong hanga khutlela ha e le ena fodile ke lo tswana le botlhatla ba yana la teng go bana go tlo bo so kula yena go tswana le wa bona motho ha a robetse se tsone tso tsane sa ha e porong ya ha e ma ipona nteng ditorong tsa ha e ke le fahlala hae ha o ka wa etsa hala hore ke lore ija ke tloja ha ke tsoha nna e se le fahlala mme la ka le ne le tsa torong a tlo kula ke mang ke nna e nwa robe ke
1: a go betse
0: e jwa lo fela le ho mafahla ntle.
1: Hey abuti re go tlwe dipotso ka mona
6: e re kwati nna ke batla go botsa ntwe wana nna ka se joka ka tshipa se joka botlo go tla u tla go ke o e tsala mo e go palengela nka ga bi mo fela e
1: mamedi ke go pagisa ka kopanya dintho la be le motho fela e be o tlhabue ka tshipa ka botlo ha mona re bua ka mafahla gore re pakame ho mafahla e se motho fela ka nna ba mokoloza mono e kae kae bibileng kwa re bua taba ya lefahla ile be ke lefahla ka tsela yeno e tlaloswang o tlabue ka thipa e se taba ke taba ya ne re bua ya thipa ka pa uthunwa abuti Patrick ke u bontsitse go yenwa ha se yena a ipolaileng ha itlhaba ha ithunya ha ile lona le ithunya le itlhaba le iketsa metlolo le ihenga mo ke yena ikentseng ketso ho feta ha ebe o entswe ke motho ke ka hona yeno he moya wa hae o ntshitswe ke motho yena yena o bolaile nama fela moyeng spiritual ebe re ka se isa lentswe leo o ntsa phela ke ka hona tla nna sukudise a itse dintho tse makatsang re utlwa ka
11: mona mentswa ke
1: ntate halo abuti
11: e he sona le mafahla ba ngwana nalo a mushanyana jwale wa mushanyana o la hlokahala plus mo mo ke ke se bitsa teng ha ntse jwa ke thaka ke a hlokahala jwale ha ile jwa le teng mo e se betsa la jwa ke magele ka mona ka botsa masikopo tokelo magele
1: e ke bona ntse re repeta peta nka ile ngwe ke nthwane fela ha se taba ya ya ho ipula ya mo mamedi ska fere ka nngwa ke tsela ile fahla le leng le ileng la hlokala ka lo e mong a ka nna fika gathetse e mong ya ba mabaka ho kula ha fela re dutse ntlheng yena ya hore o ipola ile yena ke yona e re buang ka yona ho sa tsotelle hore le fahla le wena o letsebang letsa le hlokaetse empa ha o ka ho ntse o tloetswa methati yeno e tswang ka tsela mafahla empa yena e yena kgethileng yena a ikgethetseng ho tsamaya ke yena re dutse ntlheng ya hae e leng hore ka nnete o tlo lokela ho shatswa motho enwa a kongwelwe le lena le setseng ka tsela e tshwanang fela ke a kgola ya re hlakela bafokeng
12: moraoela o sentswa ke leng tate moo
1: ntate
12: nane ke botsa hore na o ka kgona hore ha ebe ntho tseo se di fetile kaofela o ka kgona go nne ka mabitleng a mono o nne o lo kapela o lo bona ka ha o ntse o ya mohlhenana o lo bona batho ba haeno jwalo jwalo na o ka kgona go yo lo bona lebitla la ngwana eno o lo kapela moo ke a leboa sentswake ke surprise ka mogala ntane ka tlokole
1: abuti surprise abuti kampai motho eno a ileng a nkileng bophelo ba yena enwa e re entseng ditshebetso tsotlhe tsae ha re ya diqalong kwa le yena re ka nna ra feta le yena moo hai ba ke hona le tse ke di sa ke ma ba ka mangate a isa mbatho e motseng o khutitsong hlo motlo ba le mosebetsi o itseng ga re re lo ba tsebisa ba ka pa ke bo di mpha ba di mo ka paking le yena la feta ho yena mo yeo
0: ena ya philang wa botsa hore ena ya philang o ya feta le ke na ya na so fetseng
1: ah rona ge mo kenyeletsa ile mo wa ba dimo ba gona ha ga ile ka mane ya ke go tlathola he le nyeo ke yana se le feta le yena le nkhono se keteket le yena yo re a feta ho yena re tlo modletsa go re o ba le nngwe le pedi thabo lapeng kwa
0: okay ke a utlwa gaitsedi ba dimo ke batho ba fitileng ba boya ba enwa anki le mbophelo ba hae ha e so be ha so fetele ba dimo ntwa le lefatshe mo ga ke se mo kenyeletse ba dimo o tsana le motho ya fitileng ka lefu la koloi yena ha so fitse ba dimo ntwa le lefatshe mo nako ya hae
1: eke
0: o na ibe hetse ya hore o tlo phela o fihlella dilemo tse itseng ya ba yena o nka bophelo ba hae pele dilemo tono di fihla o ntwa le lefatshe mo ha so fete ha yo ba dimo and hanga ke tla ne se ke re ke a tlatseletsa
1: eh
0: ke se ka tlatseletsa se so sa sa se na tsantse ne ke tlo tlatseletsa ka yona se tla tla haufinya
1: ho bana o tse motho e mo musia a tawe a nwele ntho a sa ikusising taba ya hore ha so be lefatsheng la badimo re tlo tseba bang ha ise le nako ya ha ile ho ja a sa iteletse pele se bang o se bise o na so se bitsetswe ke ga masedi
0: okay khaitsedi e ntse potswe wa tsiba mehlenya pele ke ne re khona ho mona ha sa fetetse ba dimo mehlenya ne re phelang ho yona ne sha itshintshile hobane motho ha na ipolaile ke ne re mona bofu ne re bona sign ya moya wa hae mara matsatsing a ne re phelang ho ona ho re ho roka o ka bona moya wa motho ya hlokahetseng ke ne re bona hore ha sa le yo motho a sa fetetse ba dimo mara matsatsing a na ha o
1: bobebe
0: Kidila panning. Honali scholar fifteen comet a man. Honalumana handing away le capotopong abapalalba hoti by scholo. Busiu haruna redinti paniman of celestipoli. Fenerabona lishala. Lintele colacola. One man no one in a waiting thing. Harre reaya. Slobon or noheza lambo. Lipa de lishala. Come on, soma. One arbon. Nkenyana khale na ke bona ka le shala le kang o tshilintse le khantsa ke re tsiba gore moya ngwana ngwana yang ke yo tswile ya bapana mang o no tlo mapala go tlwa ka bo 7 ya mantsibo o fihlela ka 4 ya o seng ka 5 o ya nyamela o ya kae o lo roba o tlo tswa hape mantsibo mara matsatsi ngana re philang ho ona mosebetsi mang ne ke sebetsa ntseng ho bane ke sebetsa old age home. The colleague is at the Pedi, Dinedia go change room, Dilo change element. And then, they get out, Hodin Taufita, Renalim Selitimon, Waron, and 3 months ago, Nemo never said it again. Liana Villa at Amadatilis, Kena kena le ena mosebetsing ka jeko ka mora matsatsi a mabedi a hlaselwa ke lefu la hlogo ka mora matsatsi ano ha a sa leka ka mopata ka morao ba re mopata dikholiki tsena tsa ka pepedi di a change room di re dilo change ha ba qeta go bula monyako ba kena ka change room ba mmona ke yane mane ka pelenyana ba sa nyamela
1: ke batho
0: ba mmona nyamela ba matha ba tla godimo matori ripote. So mehlenyana gale me re bona leshala mehlenyana ga jeko o bona stupo sa motho se feleletse ba mmone anyamela then ka mogabeke o ka bona ke se ke se mo old age home ona le le kwale le le le la mane le lona la hloka ha beke go diena efetseng e ne le kgwedi ya dimaka Kodena fetin la fihla le ke le tso batla msadi wa ba re ne le le tso batla msadi wa lona ba bona msadi wa lona le yena ona ntse a dilang bono le exele ka ntle yena a tsama di rumo ka ofela ba mmona face to face
1: batho ba modimo
0: ene re di motho a hloka itseng le mo setsetseng mara o na tlile se di mo senana a re tso batla msadi wa hae
1: abuti petri butle le go ale le kena rumo le rumo ka pa wate le wate ile motse a re ka pa busibe
0: ile busiwa ithotsana di etsa busiwa
1: te khale
0: he etsa busiwa na khaitedi
1: eh fela wa bua go o tla ka ipotsa jwalo ka ha o bontsha gore ge tlo bona matshwao a mang a bontsha gore ha so fitile le fatshe la badimo o a bua o na le go ale ne ha le le batla mosadi yalo ne le bua jwalo ka re bua
0: a bona ba sebetsi le ke sebetsa le bona
1: se bana
0: ba nagana gore
1: e ka go o right
0: o bua ga bua
1: se ne ke ipotsa puo bona e jwang e tlakile belo ka re qoqa jena na o ketse ba o mo botsa gore o fitlile ba mmo bana ha o sale mo motho mo na tla ga gabe fela ge e tlakile ga itsela ke go nketse peditse thago di audio ge tsebo e kwala
13: Menjagi dumela ne wa ka ke aphela wa phela bua le ntate Fanta ka mona ka motswaledi
1: ya ba ntate Fanta
13: ke na lona mafahla ke banana ba babedi bana le 19 sorry ba le ke ne go popo tsa bona batho ba nana ho khone go kgile ke ba gole e sa lona jwale ke ba go le sa lo hana jwale before e mong a kula ka po e mong a hlaelwa ke nthwengwe ka po e nngwe le nngwe wa dimele ya go ke ba go le sa lo hana jwale na ke
14: dumela mentswe ke me tswa ke ne ke kopa o mpotsetse ho ntate mo hore yalo ka lefahla la pele la hlokahala re le doshisitse le setse ha o etsahala le hlokahala le lona lona le kana la patwa jalo ka ka mang le mang ke kopa ho kwisisa mo fela ke papi mokwena ga molotse for Joyce Crew di ho
15: e khotso o sentse ke nane ke botsa ho ha ke niksa mamela ke utlwa sentse le ha hona ntate o reng ha o ha o le wa hlokahalwa ke ntate wa lefahla o na kula fela o na kula empa ho bo ho thwena ha wa tshwanela ho hlapa le bana ba ha wa tshwanela ho hlapa na ho tshwantse re dule ka sisila o fihlela lefahla le phelang le tsamayana di kopa le nthuse a se blief e se le kgoditse 80 jwale ntate wa mona a hlokahetse ke a kopa thank you
16: e khotse mmetswa ke le ka mamaka a re te mama ee ke ntate Khabazela Mkhize Mosowethu Mozola
1: uya Khabazela
16: ke botsa ntate mono e ko se mafatla de man ora khadi o rangwane rangwana ntate wa ka ora khadi ntate wa ka le kgetsa ka le Martins le nna ntse ke na le wona Martins impapa ke botsa hore le Martins le leng ha re tlhokofala he mamba papa a ke go thulithobisa ho seng pele ma tsap mafuge a tlhaga so nna ntho ke botsa hore ya ke rona ntate wa ba tsa bophelo se re bophelo na tshe bo kotse ya kana kana mabitleng a kere batho ba sa ba emela batho mo bo avalono ntate sweti kgolo ntate jalo go etsiwa jwang ka ewana kere go thepele tsatsi ditšhaba mo ore ba bangwe ba bereka ka bo ba isa go ka bo ma-3 ba bangwe ba isa ka bo ma-5 ba ka bo ma-7 go ya ka diboko fapano ya ka di-family fapano a re bereka ka go tshwana so maro utlwisa e ka nako ela ntate e go etsiwa jwang because graveyard ya naje ntate batho ba bolaela ko di-graveyard ke potso yaka ntate Khabazela Zola so itlhete wela ba bae papa le mentswake
1: tanki ntate e re be sentse re dikwalage e se le ke se kutlwa e sentse le taba lefatlha he nna monna ka ke 80 months a ile gara a ke a mo ilela a ke a photlwa bana he digogutsana taba tse kofe abuti Patrick re be sentse re kotsa ena ya mme gobane jwale che ke a utlwa ga e sa le tabeng ya suicidal ya lefatlha fela he ke a gola ke dikeletso mme o itse o buletse se le gare o itse e se le kgweditse gobedi molekane wa ge a tlhokaetse mme molekane ne le lefatlha empa e se taba ya go ipolaile ke taba le morena ganthe bana botsa gore mme o sebediswa phoofolo e feng go ka iphotla fela e le tabeng ya taba ya lefatlha la monna ga wa lefatlha a nkileng bophelo ba jale mme mo monna ga ga ipolaya ebile o jalo ka tswa gore ebile go kula go tlwaeleileng jale o tlhalositse gore maloko ga sebetse ka tsele tshwana o kwa ba re ena a dule o fitlheletse a emelelane le ntseng le phela ka mantswe a manne ba dule ba le sefifing sesileng sa molekane wa ge for 8 months ena sa e tlhalosana le ntate ka tsele tshwana ke nana o se o ka dikopelelang ka e le nngwe mafatlha a teng a bananyana a 19 years na e sentse le go qoba tsena tse ntseng di tlhalosa tsena go santse o nepaetse go latela age ya bona gore ba se ba ka golwa go sobe le mo ferefere
0: okay khaitsedi aka e re ke dikopantse ke qale ka ina ya mme o ditintho ka tang 8 months ha so hlapise le bana ba ya ba so hlapise go tlotla hlapiswa ha lena la bobedi le ya o ya batho mme o tla tlameya ho hopola hore ntate wa bana ba hae ntse e le ena ya phela ena ya phelang o ntse a representa ya na tlhokaetseng ga ba tlameya go hlapa ba tlo tlameya go emela enwa ya phelang gore a e boya batho bane batho ba nana jalo ka ke tlhalositse ke nama ke moya o le mong o phelang ka rammele e mmele ka mantswe a mangwe yaano tlhokaetseng kwa ntse a phela o phela ka gare go enwa ya phelang ka mantswe a mangwe mme le bana ga ba tlameya go hlapa gobane o ntse a phela ntate le a ile boya batho jalo o phela ka gare go enwa ya phela ka tla nna o ema motswadi
1: o gen ntate ara ma twins ya 19 years ya banana na holo ke le itse o sa ka ba go la le pele ye mo a ka hlahelwa ke eng se ke dietse se le tla sa gatelo
0: hangata ma twins a arolwa ke lenyalo jwale ha ntate a tlo ba arola ka phoofolo ha e no ba ntho e ntle maphinsi a arolwa ke lenyalo kapa a arolwa ke lefufela
1: e mong uge go latela sena se re se tlhalosang e swabe taba o mang o ipolaile mang ha ipolaya ga tseba ga lefatlha le leng le thobile le ena le leng tloetsa methadiane yotlhe o e tlhalositse a apare ba fapanyetsene diaparo ke ene ka ho metho kapo etse mogalo ka ena ke ene le ka ga le ka sele enafe gobaneng gobane ke batho bane ba le bang go latela sentate ka gola se botsisang ke taba gore e be gore re kobe yona ntho ena le a e se taba lenyalo bana tšhe a se le amang le mang lenyalo a buti petri ga le abelwa mane e montse a sa tlo nyalwa kapa a nyala jale moo ba tlo dula ba le tje ba bang ba leka go ba kobe taba yane ya gore go tlo nne go etswe ntho tsena tsa gore mang a kene ka kae e tšhe motlhomong go bona ga e ba thotšhage maikutlong gobane wa ikutlwisisa gore ke entse le ena eno a tsamaileng boemong bo o teng go motho a kekeng a nyala gobane tšhe a se lamang le mang lenyalo re e tsabang ge sentse re e kwala
0: okay ga ite yaka ke bua nnete phoofolo e ga ya tlameya go tlhatswa ga itsetse phoofolo e tlhatswa ka lebaka
1: la lefu kapa lenyalo barwang ke taba ya ebe lenyalo se le teng dipakeng go tloetswa tseba tseo kao fela bo dipatricke ge kopana bang le wena sentse ke ya ditabeng o teng dikgokaganyo
0: okay ga itsedi yaka ntate patrick ya tholagala go marangrang monana go bo mme le bontate ba batlang thuso ya hae o ya tholagala le go whatsapp whatsapp number ya ka ke 079 419 3 89
1: 079 419 3 89 a buti petriki ke le boetse nako go fileng yona re tla boela re teana gape
0: okay, ke
1: hantle
0: wena
1: ngwana eso. Asimohe. Mamedi, ge gina hona mona, ho di mahloho, ho ra ke a leshume tshebeletso ke a lesedi, ho le kgotlala gaso, la Afrika Borwa. Tsena tsa o qetela ditaba re boetse re dibalwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: Maloway, Maloway. A buti shabu ya buhle ki pile monate a holo metso tsel shebele metso me gago ka morao rena ya le shome mamedi mo riteng e bile re kena hantle ka kotlolo ho educator development iling lenaneo la thuto bohlophising le bohlahising ba thandi tshabalala ke shebile tabena ya ho bala ka pa ho ithuta ka tsela ya dihlotshwana e leng tabena ya di-study groups ke re tlobisana le moeti wa rona yena ke titšhere Paul Ntisa ke e mong wa matitšhere ka mona ka sekolong sa Lekgulong ka mona ka Bloemfontein re tlo utlwa gorena taba tsena di sebeletsa bana bang haholo bang di apang teng tjena ke masiasiane mahloka lebelo re tlatlhe re bone ya senang se ka ja o tlatlhe a bonagale jale boemong bone he le mmae o tla lokela o tela obane ka nnete gao ka mogomo ntate Paul Ntisa dumela ke wa moetse sebeletsong ya lesedi ga monate gaitsedi aka ee atle go wa moetse tlo tshebeletsong ya lesedi jalo ka metlha
1: how means we get level ha go loka nnete
0: mamedi jwalo ka ke bontsise thandi tshabalala o hlaisitse lenane lena a thile nane o lena lona ka bolona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives ka se go amohetse educator development tjena ke tse pa mise maikutlo a gona ka bohlokwa ba di study group ke shebe le melemo ke ifing e bang bana bana ba iuna ho yona mo ba kopaneng ho ikamanya ke kamahanya le baithuti ba bang mme ba tsebe o sebetsa mo dithutong tsa bona tsa sekolo then Ntisa ha re ke re hle re kene gabong ka tabena ya ho ba mmoho ho ikgopotsa mmoho mokgwa wa dikuku wa dihlotshwana ke hlalosetse hantle ofe mo mamedi setshwantsho se hlakileng ke eng ntho enana study groups ke haebe ke sehlotshwana se bang se ikgethileng kapa se bang ke ka re se aroganya le ditlhopha tse ding tse bang tse di ba teng sekolong moo re kenyeletsa taba tsa thuto
1: thank you Ntsaki ke sehlotshwana se bang se ntse se le ka bona ka gare ho sekolo kapa boemong ba thuto ya sekolo se mpa se ikgethile ka gore se tla be se kgetha ho sona se tla bala sebe se bontshane dintho tsa sekolo se le mmogo ba etsa mogopono gore ba kgone go sebedisana mmogo ba fatlholane ba thusane yona boemong ba thuto e ka ba bana ba phaposi e le nngwe e ka ba bana ba diphaposi tse fapaneng nako tse dingwe e ka ba bana ba dikolo tse lang motlhomong di fapane go batlo fumana bogolo ba dikolo thuto ya tshwana jwale ba tle ba ikgrupa he kapa ba ikarola ka setlhotshwana seno le bana ba sekolo ba reng gona re tla sebetsa mmogo go khusisana ebile re tlotla re fatlholana
0: mogopo ona o buang ka ona o ye o thewe nakong efeng ya selemo ke batla go ba letlhakise tlhakelo mono ke bone na itlile ba ka kgoba o fitlelaneng sentse ga ba ya magaolagang ditlhatlhobong tsa magaolagang o ntse o ba sebeletsana ditlhotshwana tse kapa moifo o mogopi o o ka thewaneng go ka sebetsa mmogo e le go fatlholwana bana ka nnete ga tseba bohale ga bo ya gaelwa ntlong e le nngwe
1: batho ba gangata re kgotheletse bana gore ba tle ba tale le difatlhoo kwa tlageng ya pele kwana jale ka gache barutana ke barutana kapa baithuti ke baithuti o tlo fumana gore magareng a selemo mona ga ba di etse ba bangwe batle batla go di etsa gana jwale mo e ba bua le matswala fa le godimo ba bangwe se ba tshwile motho ka ona a bonang go thuso wa e tlhoka mme o tlo fumana gore ga jwale je bana ba e leng gore ba na le bokgoni ba go thusa bana ba bangwe ke nako ba ikutlwa bele ba batla go sebetsa ba le bangwe mo e bang motho o shebile gore tlhatlhobo e tla be toba le le ena a le mong o batla gore a tla tsepamise maikutlo o tla ba ikutlwa e ka e kare wa setisega ga sebetsa le bana ba bangwe o tlo fumana gore ba kgetha go sebedisa di-study groups marena selemo kwana pele o tlhatlhoba magaolagang athe bane ba e leng gore motho o tlwaetse gore a bekele ka koko ya mogago o tla le hona batlang mo thusana ga le tsena na gona e ka reng hore e tlo o re ka go phapa mboko mo itseng gona e ka reng jole
0: o tloka o tloka ba
1: gona e ka reng ba ri le ho yena hore hey wa tswa ntjena ka ntike na ke nne ke disturbing sena na me ha ke ke ka feta mona tla be ke le mathateng jole ka go tsena mentsa gona re go tla ba ithuti hore ba tle ba qale kwana kotareng ya pele e ba bobebe ba ndwa le khona ba khona le tsebana ba ba lena go ngata go kota ga tsena tsedi ntse magareng gore ba khona o tsebana gona mang o khona o kae mang o haelo a kae kana go ne ya selimo e ba tla ba tla e sokoletsa le go ja ba bang tla o bua ntse ba ya ba sebeletsa fela re re bo mo bana ba ngata o tlo tsama ba tla ba sale bo afka nne mona na ba tla ba ruta ba bang tla ntse ba tla ba a le mong a ba tla o itseka thaka na mane ke ona ka re le ba bang ngata ba tla o sebetsa ba le ba ngana go hala
0: o supile taba e botlhokwa holo go e mong go hona tla batla o tisa meqhele ba e kana go ene se ke leng ho yona selimo ha ga na go kwana nna ntse se a sa bone mohlomong e ka nna ba ha bone botlhokwa ba ho ba mmoho le

0: molemo o ka ba ko wa ikogolang ha re khutla mona mabenkeleng re re fitise kgwebo
1: le batho hana go e fitla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata Clientele Funeral Dignity Plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ya nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: SABC Education. Tuto ke senotlo se le bisa mboka mosombo atlehileng. Le nane ho la re mo.
0: Nete ke yona eno metsotso e mashuma a mabedi metso mmedi ka mora hora ya leshome ha ba ke hona bulelang re ntse re buisana le titjhere Paul Ntisa ke titjhere ka mona ka sekolong sa Lekgulong Rockland Bloemfontein re shebile taba ya botlhokwa bona ba di study groups hona di re sebeletsa ho loka kang dithutong tsa rona re le bana ba sekolo Ntate Ntisa ke boetse ko wa mohetse hape mona ke tla tleng ke ntlheng ena ya hore ebe ho iphumana o le karolo ya ditlhotshwana tsena o tshwantse be le taba gore o na le bofokodi kapa o na le bokgoni bane ke a gola motho e mong ha ipone o bone ka ena o na le bokgoni a re ke tseba tsotlhe a ke botlhoke gore ebe ke ntse ke le o joina dikgrupu e mong ha so ipone kapa ntle le ha ebe ha so bone gore ntsa performa ha performe hantle ka tlelaseng kapa kotareng ya pele o bone o thotse di-levele tse tlase ga kakang ke gona ho tlo mo bula mahlo tshwantse a bulwe mahlo ke ntho ya gore a bone o sebeditse ha sebetsa hantle ke gona a kareng o hloka di group tse lo tse ba botlhoka ba tsona
5: eh mntse ke tswa ke tswa net di bula maso di study groups tsena na gore ho ngwana e bang o batla sokosokola ka papising di study group di a thusa a ke re le ka mana ka papising ke ba le ke kena hora le bona tsela go fumana hore haiba e le hore ke thutong ya ka mo e bang ba sekola ke ka group ba gona gore ba ka etana go fetang hora ba le bang e bile ba se ba se bang ata jwa lo ka ha ba le ka
0: tlase ehe
5: e bile mona hape ba tloelane ha hona ya ba le di tsone tsa botsa dipotso jwa lo ka ka tsena ka nako mo e motla ba le thata ba botsa potso ha ba ka tlase jwale di khona ba thusa ka hore emolemo ya mono khona ba botsa dipotsa ba finyelle jwale le ho yena ya di bonang ha holo e tle le tlena hlalosang ntse di bohlokwa ka hore di ntwa ho hlalosa we ruta ka na go tsebe ntse ne ke tsiya e bile di la ha holo o tlo fumana le hore ha tse ba hore ke yena ke ba thusa mohlomo kana ke ba kopanang o ya go bona santsa e tlhopisitse go nna go a prepare hantle mme se o se tsala go tsebe ha e ne e ke tse go ya pele go re di ba mo hloka ba ke la ngwana ya sekolang le ma ile mo mhlomong o wa di bona ha go o tlo bona be di ba bona

0: ba tswela melemo o no o jalo e nngwe gape gape e ka ga ikololang ke ya gore bana ba ithuta go ba le boikarabelelo gana monono a ke re ka nako ngwe ga ba di etsa ga tsela ene pitse mesebe groupu ba tle ba fanana motlhomo le mesebetsi ga enyeo le nyeo le nyeo le nyeo nna letla le information e itseng o sane letla le e itseng o sane jale ka ba ketla ba ba na le dikabelo ba ba tsheba gore ga ba kopana mane e molemo lebeletse go be le seo a tla mo peisa ka sone molemong wa bona ka go fela
1: e tlakile ntate ntisa mabedi metsotso e mehlano ka morago ra ya leshome o so ile wa bontsha le botlhokwa ba tsona le go ba ka qalaneng ga re shebe nakong e ne e re leng go yona ya selemo e tlokolosi gagolo bakeng sa go tloa di-grading kao fela go kenyeletsa le grade 12 ebile segale mona ma-grade 12 a tlo qala gona kgweding yona e ne e re leng go yona kore ba tekene ntse re shebile taba tsa kamane ka dinthong tsa dipopo mo bana ba nentse ba kopitsa ba 50 kao fela jale go le o batla ngwana a itlame o thwe ka nnete age ba tlo o bona o ngotse digoping mona kore ba lo itlama gona gore ntho ena e botlhokwa o le o kakang grade 12 ke grade engwe o e balang gangwe ntle le bo ga o ile wa kgesemela ka mo o tla bo so ya bo ditlatsetsong tsa yona fela ke setlhopha se bang o na le monyetla wa gore o kore ke laka ka fitlha ebe o atleya kapa ga o atle fela ke o fitlhile ga re shebe nakong e ne e re leng go yona ya selemo ebile e le gona ba tlo qala bekeng tse e tlang tse nana go ya ka di-subjecte ke a gola he ke ba bo di-thekenoloji ba bo dieng ke a gola ditamotebolo datentisa lona sentse di ditseba nako ena e tlhokolosi ena nna ntse di re sebeletsa di-study groups tse ntatentisa ke tshotsena ke shebile le mokgwa wa go o tsebe ba tlabe ba ya incubationeng empa ntse ba ngwala finale ntse ke le o baokanere go ntse le go ngata ka mono bane ke la ka ka utlwa e mongwe wa batswadi dikopanong tsa sekolo mo ne a botsa gore incubation mono go ntse go utlwa ke go tla nne go le kao fela ngwana ga ena o dumeletseile gore a ka ba jalo ka o bontsha gore ye mongwe o sa batla nako ya ga ya le mongwe ha tloke moferefere wa bana ba bang a re ngwana ha le incubation mo wa batle gore e be le ka moga tlase ga o be go kwalwa ka bothene go ya kwana a lo ba mong a nna fiwe monyetla ono wa go study a le mong nako e re leng go yona di-study groups di a re sebeletsang tatentisa
0: ya ka bana ka go fapana go na le ba e bangwe ke fumana gore ya ba sebeletsa gana ntse ba sebeletsa ka gore jale o tlo fumana gore ke ngwana e bang go na bana ba tlhokang katemelo e ne e gaesale ba tlhokang gore ba dule ko molaleng mo o tla fumana gore ga a ka tlwelela fela a ka gesemela o tlo fumana gore le tsone di-study group tse di ya ba sebeletsa ka nako enana kante ba bang bona ee ba bang bona tlo fumana ba ikuku o bona e le gadimo ferekanya go feta o bona e le nako e tshwanetseng gore a ikale ena ka bo ena gore na maatla a gae bofokodi ba gae bo bokae jalo jalo jale e ntse ya ka bana ka go fapana mme motswadi o bua nnete e re ka nakong ga re ba bolokile bana ba nagege le go bala sekolong mona ga re qeta mantsibuatsibuatsibu ya ditlase di fela e ka nete ra ba lokolola go jalekore bifa ba phomola ba tlake ba fuwa ga tsepedinyana gore le bang
1: ba batla go tswela pele
0: ehe le bane e bang batla ba la le mong then o tla nna a ikele mabalanteng a le mong so le ntse ka bana ka go fapana ka nnete gore na e batla le madimabe mo e bang yeno e ba lebeletseng ga ba thuse e ba metlhomong ke ena a ikutlwang gore o tlhoka nako ya gae ke ka gore kgotheletsang bana ba tle ba tlale kwana nako e salteng
1: o tsebe letswalo la ntho ena se ga e kale ka bana bana ba gona jale tswa kwana o sana le bo di-form 5 ko ga o nothe hehe standard 10 lo ngwana standard 10 o kena ka mono ntho exam gomo fela bo yona e na le letswalo la e na le seriti sa teng se le seng o bona setulo mogotsi yao ga sa le yo mo na ne ntse le tlwaetse o bapala o dutse setulong sa gago le mong desk ya gago ke ena o le mong o mona ko go lae bo mmona ke ane lineng yana o dutse o ya ka nomoro ya gae ga o goa kore ke tsaka se seng that didn't disa ke tsebe ke ka hona u bona bana ba aba ditshile tshobotsing hona hona ko re ha ona lori ditshere mona ke ukusi ha o gona ke re ke ntwe sa e sa dumeletseng ho hang ke ka hona o ka bonang o so ka ngwana ho eletsa fela ka mono yaane o ring ye mong ke a gola kana kwene ko hola ntsa a ba hloka ha ho ntsa ba hloka bane ka nnete ha ka ba suta le nako nye ya magaolagang ka nnete e ka ba nthwe ngwe le ka ukwa ngwana ho eletsa ka exam go mong ka mono le mathaka ka metsi a tswekeng ko ke ana hana
0: How tsa ma ha na bona mona ba ka dile gore mo shela bile ga ka ha
1: mo motsebi
0: le ba ke ntse tsalo fita ntse
1: go go bale ke ipotsa fela ka gola tsheponyana o ntse ba ha bona English teacher ka pa sotwe teacher ha accounting teacher ile invigilate nga mono nthonyana za ntse di hopole ha o tshwanela o no ka thule a swa ba le swapa ba tsusele tso ba ye le khulo ba le khulo ba ye moyemedi ba kae ba ye kae gore o no tlo bona motho sa motsebeng jwa le o tshwe betege gore ke a kwala a jwa le ntse ke go ntse ba tla le bobe ba ntse bona a ke ditse ga ka yo o meme o wa bona ntso le le fatse lona la ni mpa fela o so le o le shebile o le mong hebe ke ntwa jwa le ito bana le wena o le mong
0: Hey.
1: Ya, ndate ntisa uso kina hana nthwena ntse sentse ikwetse taba ya botle le bobe ba di study go bjolo ka o bontsha go e mong yeno e getse bang go sepetse yena ba ne ke ne kutlo mpha setshwantso se se tla go lore ge ka ba le bana ba mona go tloa thekeng ho ya tlase e mong tloa e tloa mona gore e mong ke yeno megahlelo yeno ya bona ho latela bogoni ba bona dithutong ga ba tseba ngwana le ngwana wa itseba gore nna e bile titšhere ga ruta gale ke le pele ka tlelaseng o fitlha nthong yeno se ke fitse yo e mong kwana kalang go ikwa titšhere ga e tlalosa e mong o ntse a saletse mora o tlo e fumana gale le teng a sa ha e thola ka bana ba bang jalo ka o bontsha gobane le na le o botsa dipotso ka tlelaseng la utlwisisa yese kore le ena eo a sa utlwisise o etsa yese e odimo gampe mpa o ntse a tseba o na le bothata ka taba gore o nagana gore ga re ga utlwisise bana ba bang o bona itheola boemong ka pela bana ba bang a the wa ithusa thuto kapa keletso ke le bone go motho a e tlhokang o tlabe o phamisa ka mora mono o tlabe wa opola bile ne be ko etsetsa motlhala wa sephadi wep ke re ntho eno ya o ne be re buisa segoa shagane kwana re sa tsebe sephadi keng ya ba ngwane mong wa gongwe a tlo selata ya ba o ntse a re stick with a tail ka mora mono re tsheile ke stick with a tail fela teacher go la molokisa ga ngwanaka ntho ena ke wep ya ba kao fela le ba neng ba ntse ba sa tsebe se ba wepitsa fela le dicorridor mo ne ntse ba sa tsebe ba bona kore go botsa kapa le gore ebe o ikutlwe ka gongwa tlambaseya e ntse le gantle gobane o tlo tseba ka mora mono mme bana ba rona jalo ka o bontsha gore le nakong ena e ba leng ka go yona nakong yane ba qetang go ngola ba ngola paper mang mang motsheagemane ka bonako mang mang ba phomole ntse ba le gona dikolong mono bane e mong go tla gae di-work in tsena tsa bona ntse e le moferefe bane o qetela go na le ntho e tsalang gae mona e ka nnang ya o ama maikutlo o ntso le nakong ya di-exame tsena di-final tsena bane wa tseba kelelelo ke ntho e nngwe o fitlha o bona go gong gae motseng mona wena nna ngwana ka o tetsa di-work in go na le ntho e ka e tsalang e ka nnang ya di-stepa ngwana jalo ka gangwe la di-final go feta ga ba le sebakeng se le seng ga otho ba le robalang ba ikutlwa nne ba tshwaretshware ba polepodišetse go sane kapa letsatsi pele go sane le yane a batlang nako ya gae a le mo go tshwa gore botlhokwa le botle ba tsona sentse bo kenelela gona mo dilisa di-groups ntse
0: development so ke bona ba le high bona mmeng so ke ntshoding a tse ka e tsala e bile o tlo fumana le gore ka ba tsadi ba phathanya ho le bona a se hangata a se ba tsadi ka ofela ba khona ngore ba sutuse ba o re balang ka but gena go ba ba le tshini kwa phone e tsena nana ka ba ba ba tsadi bona kana ko ngwe ba tsela ka thata mo fihla
1: ga se thetse ha ba tle ha sa tsotella
0: hansa sotel life e ka bo mo se ka nnete so re tsama na hore go re ba beng ka ile nngwe
1: Ngwana ko go bontse mono he go tsa ka ga bogetso ke difeng mono ke mantswe di dipolelwana tsa dipolelo tse bopang ditshwantsho le megopolong ya babadi mme metlhala jale ko gona batla digopola batla di batla ka tlhong ka mona ka ga bogetso ya pono ya kutlo ya tatso ya ka wa tseba di letlhong gopola bana ba ka ganyane fela ntisa nyane fela retse fela tsena re ikwala re gutla mone ganyane fela
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka sa ho dilemo tse 18.
1: Mama di ire ke fitisetla batsena be sentse bile re kwala tabatsa gona le moetuwa ka bakeng sa lenane o lena le o geleng ho lona ire ke fitise ditaba ke tsena tsa Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana e bile a thagisa le malapa o na le mogano o bitsang hlatswa o hlatswa madi o matlafatsa sesole sa mmele wa gago o thusa le batho ba nang le mathata a stroke le leleta baneng le mosese o seng o itaola ba na le sejeso setle bakeng sa thabe lesokolola go tlalana ka mpeng khompo e teng e bulang ditsela le olele ka meleko mee ena e ditshila e sa lefeng phomolo go hang o ka di fumana Bloemfontein batho ba tso thabantsho o ye ho Dr. Metsi Clocolen Matshepo Puta di jaba mono Bethlehem 5 star supermarket le Bax Cosmetics Sikwakwa yana le di mall ho Dr. Richard Potchefstroom Ouma Sevinkel Kroonstad African Herbal Klerksdorp African Herbal Store Randfontein Motlakeng ya Station Mall room number 11 ka Maneka Springs ya Hopis Family Pharmacy Tuxedo yona e fere e yena geng Johannesburg ya Central Park Soweto Touch Life Remedies Mahikeng Define Herbal Discount Lakeside Square ke ka mona ka Binoni Marama Static Pretoria Black Mode ke Rustenburg Makoti Muti Shop ke ka mona ka Peter Maritzburg o ka hla wa le bateng Frankfurt ya Ritz Herbal Store Mani my Muti Shop ke ka mona ka Helbron Bax Cosmetics ke ka mona ka Harrismith Botshabelo ye Motheo Pharmacy Bothaville Francina Muti Shop ringeng ya di taxi letsetsa Dr. Tantsi ka pa mo WhatsApp le ho 0783132082 ka pa plus 266 5643 7616 plus 266 5643 7616 0783132082 Dr. Tantsi ngaka ya moetlo ndane ntisa ire re phethele ditaba tsa rona mme jwalo ka o bontsitsa ke re bale ke ha motho a buella subject ya hai o tsebe go tla bo sheba segahla ka ba percentage ye bana ba sekolo seno le khulo mono bana a ona gore ke mantle o se wale le fapha le tlo e sheba ba tlo ba khutla di post and pre post wa sheba le khulo le se di sebang he ka se sotho ka nnete jwa le go bontsha house jwa le ke engwe ya dithuto tse bang house a ingwala o tswana le ha ka pa house a sebetsa ntlo tswana la o sa tloa ngotsi ho ha o se wale ba botsa mosuwe hlo o tla o ntisa le maditsha ga mang a gutang sotho ha ke tsebe na lona ke o se ho di o shapa modisa o shapa dinkuko go kukwa le ntwe ngwe nga taba le di principal la dia bo tswale fa pengwana go ntate mofujeng a ka go tlalosetsa a jwale ho sebeditswe ba nna ke o tla reng o bane le yena o sepetse ho lona le lona le tshepetse ho bana o ka tisa bo yemong bona mme taba tsena tsa sesotho bo le pata mothipulo ho o bona va nkotsa gona le yemong wa bangwe tshine ke bua le yena monage bana ba gona ho jane ba ka ba hopola ho olla matshwao a o ka o fela ho tshwana le ha ebe ho ka thwe a go go shebele mothofatso diratswaneng seno se o sebetswe ngwana botlhale go ga o le matshwao a wa teng mo mmele lona la tseba e be ya makae o tshwanetse a hle a totobatse taba tsa gae kaofela ge mothofatso seratswaneng sa pele moleng o bokane ko go ba bone ngwane na o tseba taba tsa gae ga o tlo o tlotsa fela o seo go phara mono tshwanetse o bontshe motho a tlo tshwa mona ke tseba ntho e ke e buang ka yone seratswaneng seo sa pele moleng wa borago ntho ena ke ene e o thwenke ebile o e tlotse ka masakaneng kore ba olle matshwao ka tsela e ba ka kgonang ka yona nthong tsotlhe dithutong tsotlhe tse bang ba di etsa sekolong ntatentisa mme ke ka ona ke re le wena ka nnete kolakaletsa matlhonono o sebeditse ka thata puo yena so sotho ke puo ya magena ka nnete ha ine hole e se ya bona bana e se ka reng ke puo re tla re ne montse tlang re ho kile ba le puo buang ya ethung ja so sotho ho bane ke bone e ka reng ba ipone ha ba e ka reng ke puo ke keng ya ba isa hole ha ile bona ba ithetsa athi e bohlokwa hona ho bane e ka o fa mosebetsi o ka ba lecture itseng ka yona puo na ina o ka ba to ruta diko ko hona ntho dingata tse sesotho se ka bulang di menyako e mengata ka yona mme ke o lakaletsa mahlonono le wena dithutong tsohle tse o di rutang bana ba gago ba sebetse gantle o ba tshepetse mabakeng ano le bona ba o tshepetse gore teachere o re file ka ga letsogo e se le bona go etsa mosebetsi ka nnete re claim position one bana ba esotlheng we hao ha ntate Ntisa re laka di ya ditlo gampi le mosa ne ke di ya di go fela sentse ke le province ya Foresi tata ke la ipusa o la ho etsa la ba mbathwa modimo ya ba e be le ntse tsa e sa go fetwa ho ha me ga dumela grade 12 ye na ya 2026 ba tla ke ba khutlise boemo bono ba pele
0: re tsi ke mantsa ke ka nne ke bile ha o tla se sotong ha ba batle letho o tsamele bana ngone mole mo rapase ha ona ngona lebeletsong hore a da se fete o tla se sotong ka ne ke di semenja ke ne ka tshehetso ka ndi ba tswa di ka ne ke dimela go tsotsi no ane ding ga nka pa zanga lo fihla ha bana bana ba bona ba ka tisa le bona ah ne se ke ka khutela mo ka ne ke mre ka ka khutela mo menso a ke
1: sure ndate ntisa ke tlokometse ke tlo bata ba yana ya o saena boitlamo ntle le mono ba bang ke ka ke taba ena ya di price giving ka mo ka le khulo se di fitile tsona
0: ka mona ka le khulo ng a di price giving and society ba he ka la botlhano di boitlamo bono wa saenwa
1: la botlhano lona lena
0: la botlhano lena le ka tang ho lona ke boitlamo bono wa saenwa ke ya le ke sa ga bo di 9 ka pa ke ya ba nna ke ne a tsala
1: e be ke ngi mo 9 mo e
0: ehe ya ka sa khulo jwale la botlhano lena o sa ino a pika mo mentsoaki ya a se tlile na go ka nne ke re ngone mo limo a ntse ga ndira mo leng khale a go tloga pe a ipabole
1: to go ha utse bo tshwile go tshwa nna go re ke ka re ke ba swetse parite ke motsotso o mong ona na mme ba se ba le bala le go gapela e go tshwere mo meme me re go nyotlhe mme ha o bolele gore o bo sa bala o bo ukwe ka reng jwalo ka o bontshitse gore ga o na motlholo o tloetsagala wa dikagabo
0: kore
1: ba ka nnete ge ka nna ka rua le o rua re ngolle mono o intsha ka phokothoge mfana ngola mo hai ke ntho e tsa etsagaleng eno le ga o rapela go le o kakang modimo o thusa motho o thusa o bone o sebeditse ka thata o tla o fa maatla o gopole ntho ngwe leng o e badile e seng bane o sa bala o o modimo o thusa ga o na manna a tlo tlaga kae kapa kae ka exemokobung mo ye yo na ke ha
0: da
1: tentisa ke le buile ha ho lohleka na go go fileng yona tshebeletsong ya le sedudula le teng mo le mong wa thutu ya ngwana motho motso ke a le buang tate
0: go le buile na le mentsa ke ha le go
1: a simohe
0: thank you mentsa ke
1: thank you batswadi ha ke tsebe ibe re moho o ka o fela tabenye ke motho tso ntshusa ngampi nna bona fela he thandi jabalala ke lebohetse tlhopiso le o hlaisa tsela tsohle a thelenano le nalo na o ne o litlisediswe ka motlotlo ke SABC Education kwa no le se DFM SABC Education enriching minds enriching lives
3: le se DFM a ke mo le
1: ba fentsie tsohle ho bana banang le ba manang le bana ba grade 12 ka bo motswadi wa ngwana grade 12 ba hloka fela katamelo le tshietso o mo phaphatho o mo girl boy you can do it na go ke the time is now hema brief in out a ska tshwa ka itse ba nthweno iteng na go nyene ke leng hona bana ba ba go le bona e ka ba kopane di hlo anxiety ko le tswalonyana le no le teng la modisa eno ke modisa o tshoswa le go ke ke ke di 12 ba ba mbatla motsosa ba la ke 12 e bona wa itse ba ke 12 gore na hona le moya wono o teng ona le ho lo ngwana a itsepang ho tsona ngwana a itsepang e bana ka uetsa le ha ho engwe tswe di result kwae ke pasitse fela na ko nya ho ngola se na ko e bobebe ho hang ho ngwane monle mo jwale ha ge le keng o batsietsa e o no mo phaphathe ke na le wena ngwana ka ke na le wena di dithapelong me thapela hona thapelo e matla bolo ka thapelo ya motswadi go modimo la o saitsetse nna molemong wa bana ba ka fela ke a kopa modimo wa dipelo wa utlwa gona le mo o tla iphumana o bebenya molomo fela lentswe le hana go tswa fela pelo ya bua go o kopa ngo labalabelang ka ngwanenwa wa gago meye ditshila meye e na e gopo ke ba fete ka thoko se ka bona bana ntse ba hweletsa ka di-examong mo ka bona se re nagana o kopane tlhogo a the o na le meya e sukutlegang e ntseng e sola e kopane le ena ngwana a thola a sa hweleditse ka examong mo ka mo ha re ba beng dithapelong ka dinako tsotlhe le ngwana moaisane wa o motse ba mo bee thapelong modimo mo maatlafatse mofe maatla matšhafofe le godimo jwalo ka ntsu a se ke a kgathala go fitlheletse ba qala ebile ba qetelela lebitsong la ntate la mogala la mopholisi ya rona ya bokwang ka o sa feleng amen
4: dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntswa ke motlhomo seteišeneng sa gago sa mmamoratho

Mama dipina ena ya presi inepepa kamra pine munati ya neima kei arileli langa. Jwale taba ena ye presi akretangu itutuba sa kwanu. Oru horu nkaye maka ujima taba. Kaye mazulunga jwe sale fasi hurena ke rata wena hulu ukaka nke shwele wena hulu ukaka. Iri tlisa se hloho ntaba se o gotlong ho se tshotla hore nyena le tshumele motse no mong. Ho gibe ho bo bebe ha ka kang ka pa ho ke ntwe bo nolo hore bo itla mo bona bona. Bo I will cross the ocean for you. I will die for you. Hela. Bona ho bo bebe ho so ka botlanohela me ha ho botlanohela ho bonolo ho go ka jwetsa motho ho ka nnete a ke sa ho batla ka pa a ne ke tsho fela ho ba ne ke batla ho feta bo e mong bo itseng tshepiso yeo so ka wa gaola maqhama a ditshepiso tso nontso ditjo ho ba ne tshentse ke bona le be bang ba kena dikamano tsa lenyalo mona ba eme ka pela gona mona ntse ke di dietsa mona. Li ebe mi le mohuti a re nka masale a lona le ya kenye o kenye o kenye mona wa buti wa kenye mona na o thuhela motho tsana lona a ko motle ka setempe sa maikutlo mona o tletla sa nko mona o thole se ri itse mahlo bontswa ke motho e ga ha mo laumela re eke mo pite. What's the matter? Ke hola ho ba hona tsena ba sunyane mosuno ne ya khala dipale mona no ukwa pouna ma hadi a dithetsana e se hona tsena o so ka hona le modumonyana o ikhetile a ke tse botlalo ona tsena ukwe ka go hona le chepisi ene ntse ke tlanya a momento o ke ka ta mo fitisa wa dipalentsa gale o no ukwa o ke zwi ka huwa u di ha se wo no ka pila gona le bomba e ka nya bana jo dada jere jo dada kwa na bahuwa da o thola motho ile a khutlela hape motho ho ha o rite nga le sa re bona come on e ka ga la rite jwale ke re ka batho ba ba fitse mbuita mo mbo jwalo. O thola ho ba le ka gwana motho ana itlama ha sa diketjwa le kere ebe ke ntwe monolo ye o ho ka patshe o tla bapala papadi ya bole ke maipatile ka motho o ntso tsewa gore no ai na ke sa go ntwe ye ntwe na le ke itlama fela ba ne ke bona batho ka pa ona le sebeti se o mo mamedi ho ka a gola boitlamo bana ba le gato o bua gola o gaola fela ntwe na bo bebe ho bo bebe ha ke qoke 086 0003084.

0: ka kgaola makgama mme e be o tsewa mo o tshwang teng le motshomo ga re o bonolo ka kgaola makgama bona ga e le ka nako tse bosi botlhwatlhwatlhwana di dithota ga o bonolo mme wa ka ee ife ga o morate o tla kgaola makgama mara e be o tseba botibong ba pelo ago aa tha ke tswaka e le motho o go be re fitlhe mo ga o bonolo mme ele one kango
1: ke lebuile tlhe motlokwa weso ke lebuile gagolo ke lebuile kgaitsedi yaka ere ke bone mona ke tlobala e meng ya melaetsa
2: ntswaka
1: mme
2: maqhama ngwana mme ha le babedi le sa tshwara ditoma
1: ke le la hlafatse pele
2: le pala mepere le babedi sa tshwarisana ditoma ngwana mme ho bobebe re maqhaba a ka gaua ana gaula ke ntwe bobebe jolo ka ona moriro o ka o re fela wa re motho se fahlo a ka ba o gaula a o lahlela kwana ya ba o sa o tine hetse cha mo ka le tlhokise mele di bizini ya jaso
1: a se ka dinga ta mo go le tlhokiswa e ke kwe ka mona
3: Yo, the city you will lay. Yes, and so ye. I'm going to go. I can never anywhere a source of income. I got feature of my mom, Ban and Lee. They don't have a very few deals. I'm not going to be able to do it. Fichel, King, standard 5, Fiji, great man, 7.
1: Thank you, Mutawu.
4: Mentuaki, Muzimilim, Pomono, Yanaman.
1: Okay.
4: Dicato, Houdin Kile, Eva Dicato Tamai Kutro, Mentuaki. Empajola Mutononga, Dicato Liana has a semoto. One in a Nidumel Lana Liana, a communication is a Saint Lele Sompo. Esele siyo esele fela mantwaneng go ba bonolo go bolella motho re ha o sa matla mentswaki wa ntshongwe lengwe ha re ya tlamello go bona mentswaki ntho ene re thusa lo re re tloelle ho lwana re iphumane ga bolayane re hlanya re tshisane ka metsi ele strateng wa le o ba pala le ke maipatile le malelekisana mmentswaki
5: mmentswaki e mmentswaki
1: ngwane
5: la petis ya go ai go time ke dilo shungo e ya ka nete ma khama ona tla gaoa ka nete ha ile go ka le dang tsa mashane mmo ana o tse go nala batho ba tse ba ngo meta ma
1: Oui.
5: Alors, on va te voir mon metta.
1: Oui.
5: Tu vas aller chez vous, tu fais l'autre heure ou tout. Du waga. Ach, je vais te dire.
1: Oui.
5: Parce que ça m'écoute aussi. Voilà, c'est la quoi, on a joué à l'autre. Je m'en ai dit, c'est la quoi, on a joué à l'autre. Je m'en ai dit, c'est la quoi,
1: Hey, Dito,
5: c'est mon rasta noir pack.
1: Dito, n'a fait rien. How to met a motu, ou si le motu tonne de l'hôtel. Eh? Où est-ce qu'elle est?
6: Khoso sentswaki ai o tshwere se hlose se monate a nna ka nnete ke ga pele ke ga nnete mo focus kampa kana ba genza rona o sentswaki hey mogadi wa mokwena ka nnete o ntjentse hantle mogadi wa mokwena galelapa jena ka nnete ha ke pula me ke tswanteng a tshe
1: ke ke wa nnete
6: ke ga dimo di o nthuse ke ba ka tla ke se sebe sa ga gwane le yena ha bua le thanks for qaba ka mona ka box be ka mona o tswa kwa kwa thaba di mahlwa Rockville high school matsegeng thank you bo letsatsi le monate o sentswa ke go hlomphileng ke re
1: thank you
6: abu so se sa sa batho ba babedi ba utlwanang ne ne ba arwane
2: ntse ke khotso o tshe a amotlase ha sa etsa ntho tse le sa dumellana ka tsona nna ke ha a gaula maqhama a e bula sethethe motho a ratlane hai kwane ha ke na look ke o manna ke kana ka botshabela a batho ba ba sukodise yo
1: ntswa ke dumela ke Thabo Majoro Kroonstad nna ke re ga se ha bonolo o ka gaola maqhama kapo wa hlanoela selekani seno ha go lubang le tlhago le mo ebile le kopantswe ke Modimo le badimo gape le tlhomphana le nahanelana le tshwarisana mmogo bophelo bona bane gape ga se ga ona motho a nkareng o perfect
7: mai khotso ke kopa fela ntle le tshinywa nako go leka o ya karabo ke re maqhama le ka mora ntho tseo tsohle ko bolele osi wa ka a kgona go gaoa hai ke bona ka re lesedi le batla le palametse haholo ke opola tlhose ke reng sena la oseng obdiso la rena a lerato le sa le teng ke re lerato le sa le teng
1: o si yoki
7: ntho ngwe le ngwe tswa fela legatong le go le phisana jwang ke re taba kore fela batho ba bang ha ba ratwa ba bang ba tletse papadi ba bang ha ba bapala ba bang ba serious haholo taba kore legatong la lona mo o tlabe o kgeleletse osi wa ka athe o kgeleletse le motho ya tletseng papadi taba e gona mo osi wa ka le ntse le le teng lerato tsotelelano ga e le teng mathata ba tla le seo maqhama wa gona go fitlhwa wona ga gaoa mmaare fela ga le sa tsotelelane le phela mmoo ke bone le ntho engwe go tswa fela ka boikemisetso ha ke tla qetela bonkgono wa rona ba tswile ka masega a masuto a mae empane ka lebaka la gobane e ne le mehleng eo a nou tjenana o ka seke relationship-eng ye toxic go bo mameletse aa mo o senang monate teng maqhama ona o gaoa a gaoa tanki ke a leba
8: e le kgotso sentswaki nna bala ka ba gaola go nna motho wa njwetsa ka se ke nkile qeto nna ke nkile qeto ya ka ke reyona buang go etsaetse buang re fitlhile buang monana ga ke re ilo ke ise pele re bona ka se ke nkile qeto a ngwana maepoma terata motho ka sala le monna mateneng ke ntateng ke ba ka itlhalosa e tanki me
1: wa tsela ntho tse ding dia re ka ditseya ge tsheya bane tshe ge tsheya ntswa kana e ka go ka phetha verse eo gape nna wa ka ga ke bua tje o tsamaya a dia mekomo ya banna ba bang ga e le 17 e seleng yalong ga se next ntho eno but ho na le mohlang a tla fumana mosadi ya tshwanang le nna ga ona mohlang okay ga ona mohlang a tla fumana mosadi ya tshwanang le ausi mona a re ke phethe vese eno ya banna ratang basadi ba lona basadi ikokobeletseng banna ba lona motlhomongwe ntho tsena re di entse vice versa basadi re batla go rata banna re batla e be bona ba ikokobeletsang ke gona re kolobisang mesa mo tena

0: Ke nnete lesedi FM ke molelwa metsotso e leshome le metsorobedi pele ho hora ya leshome le motso e mmedi. Wa hopola ntse re kufasela.
1: Bloemfontein, nako e fitlile. Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, lesedi FM Kufa Gospel Sunday, Laboraro wala 7 October, ba utlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Melabohlano la 9 October, basadi genako ya lona, Kufa Woman to Woman. Sena tsohle di etsahala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wala 10 October, re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela, reka tikete ya hao computer. Ticket, ShopRite, Kappa Checkers, Kufa Festival 2026. Go! O tladitse bajwang o saditsa mai.
0: Nnete ke yona eno ke potso e matla go lo tladitse ba lo saditsa mai. Di tsamaye o tsebe o di tsebe o be ka go le ya tsona. Re ke bone fela mona na ka pele fela ka pele pele. Ke mang yena e ka botse? Batho ba ba lakatsa le usune a di le bona helang che helune
2: nkgotsa slemmentso aki mama ga nnete ga se ba hlosao ei ba e bea taba mentswaki re tsena tle ke bue ka nna nna mentswaki ndaka ka ba le ena mofumagadi ga kena ka gataba ena lenyalo aga se ntse re tsamaya ka tsela ena lenyalo mentswaki ga ba le ngwana wa pele ei mentswaki bohloko ba taba ena ko gore wa tsaya mofumadi wa ka ne ge ngwana e ngwana wa pele fela mentswaki a be le gore ha ngwana a na le matsatsinyana a maaka ya hlaile so ka nagana fela mentswaki ga o ka tsamaya le ngwana gona ntse o tseo go na lena ntho ena gotho ngwana o ka letlhakeng wa bo se o fitlha o tswa ka letlhakeng o tsamaya ga o gotla o mono mo mabakeng o tswang gona ngwana a be se e le go ka nete wa kula mentswaki ei ga pola gapesa ka nnete mentswaki ngwana a tlotse ngwana a ba a feta ka nnete ga e feta taba eno a tshe ka rapela onda de modimo ka ga fa o sale le mamel a ne da ga ne tra ba lo a bobedi modimo ba le itse ha go hodisa na bo mo go bobedi me antwa ke
0: so ka re modimo
2: ha ya ba botata o feta ya ba botata ka taba la ba jwa la fela mentso a ke so ka nana motho a me ha no le wa la bo siwa tsa mai si ya ngwana go betse a ba mo siya ka mona a buletse ke dio tsamaele ke le jwale o gutla ka dinako tsa gae tlhoko bo bokalo mentso ake o ka nnete mme wa se ke ka ipolela lebitsotlhe mentso ake ke ka maseru ka lesotho ka mona habia mme
0: habia moo mohaisane wa ka o tsebe ke na le setse habia moo no ba ke ipola mohaisane ntate se ka ke ntho ya botlhokwa ke na le setsha monne le shebe setsha seno sa ka abia moo le wena o mohaisane he abia moo ndadaka e re ke bone fela wa o qetela o ngotsweng kapa ke mmedi kgotsa o sentswa ke nna ke sentse ke bona disaine tsa go arogana le go jagela nna ga itlama ge ijwetsana mantswe ya monate le mme wa ngwanaka wa ngwanana ke motho a seng a rata go etsa diparty le masiu a nwe majwala e le dintho tseo ke sa di rateng kaofela the worst thing o se a gana go submit assignmente bosibu o bolelekisa ka mo a kulang o boledisa kaka ka mokgwa a kulang ka teng o ya ke a thola ba leta ba di-assignmente mamedi wa mo fumana ke re nako a ke re ntse re tlhoka o be mapata ko ga a sa etsa ditshebeletso ga di sa finyelela o tla bolela ka mokgwa a sa kula ka teng maraya diphathing o tswetle bale arrivale ha la ke re ke re hela pina se chaba o ga ke itsebe go o bolela ka mogwa kulang e aba re pelo ya ka bile o beiletse go beileng ke tseno tse dutla mmadi ha mm ka le sotwa o nna ke o re ke sentse ke bona di red flag tse o sentse di ke di sign tse bontsha go e segale le gale motho ena o kgano mentswa ke wa ka o gona go gaoa o gaola maqhama da wa di simme wa ka nna ke motho bona ntaba ena ya go promise e se gatello go bona bontategetsa ge etse ebile e le gatello hape go bo ausi ba dumela ka molomo wa bona fela yes yes yes yes yes yes yes I do will you yes I do kana go yo motho ha so be le nako e teletsana le tsebana jwale ai maqhama bo be ba gawe bo yemong ba mofuta o jwana re ke bone fela mona na ke di VN tse ngata bang ga ke tsebe ke kotsa e feng gore
3: ke nempesi halana keke be ba si yo mna nempesi keke be ngwana nne ka mme le tsebane ntate a tsebe mme nna tsebe ntate nempesi e bona kanne tlo tabile ha le ha wa ka mane ka small claim ka mane nempesi ho shiwe ka mo le nempesi tamile mme a thena a re nka a re tlisa ntate ke batla mo mona stock bi na mo mona stock bi
0: wa tsiba ku jetse mo mamedi ho na le mo ga ko go be botoutu bo sexy sing bo bo fia ho na le mantsoka ga sebedisa nga patea a ke tsebe haiba ke ke utlwisise o tse ka reng ka ipata e ka reng nkebe ebile fela bona ke ntho e maareng tse ding tsa ke nagane nako tse ding ge ga gopolela gore sealemoe le ga o ka ba go na le botoutunyana bone bo botoutu eseng ntho e kana-kana tleta ba e ka jo data
2: kgotso sentswake kgotso mara sheba mona mme waka wa tseba ga gona ntho e sa e tsagaleng ntho e nngwe le nngwe ya e tsagala ga nako ya yona e fitlhile le ditukiso di a e tsagala nako ya tsona e fitlhile um bothata ba rona kore um le ga e mongwe a tlhoka go lokiswe ke mongwe ba ba le boikgantsho a ba qetile le maikutlo ae wale dilemo mme a dicounty um o seng o sebetsa ke nako ga e fitlhile ke ona ntho e sebetsang o tshwanakana le gopotsana go gopole mo tlhayang teng a go gopole ga motho a nkile qeto le dikgopotso tseno tsa tse o tlang ka tsona a se nix wa itlwang yaka ko o jalo fela
0: tanke kgaitsedi aka ke leboile golo o sentswa ke nna wa ka ka nnete o latlhano wena dikano tseno ka mora gore a thole mosebetsi a re ga a sa dikena le nna le bana o shap ke mo tlhoka lebitso ka mona ka Soweto mamedi ke leboile tlhe ka botshetsi ba gao le gore e sale re e le mmogo go tloa mane goreng ya bobedi e re pele ke tlo o tswatlhe ke late Vanessa Williams where do we go from here

Where do we go from here, Vanessa Williams? Mami ke lebuile ha holo hle o natifelo ke manana o a tshebeletsena ya lesedi a tlang ho latela hang a ke khutsa mona ho sebeletsi diso efe kapa efe ha o tla ntleng ya bo mamedi ke lebuile ha holo ha ine si se valo fela le nako nyetlang o rata ke mme modimo ke mme wa ngwanana le moshenyana mo chase mo hatsa monna e hle batho ao au we we au we yo ritlareng ka nne ko ritlareng e vele moloi ke le bile hle mo sebetsi mo le na re sa le kidutsilwe na motsidisi marope e ku tlile hle e nkosi nathi le thini hle ba be di thapelong ka tolaka e ka ofela ka bokari mono e modimo a be le bona deni mogomong ke le bile ka mono ka Valdrift e ga di khali kana motswalle wa ka batho motswalle wa kwete ke kwete mo kwena plastic le buile hle e gaitsedi ya motho na tefelwang ke manane o ka ofela le ga tompopogile boetse tlhopiswa mino kene modupi ditaba o di badile nna ne bile ke hela ke tlama bakeng sa lena la re mmohontswa ke nna mongalipitso the only one for me Brian McKnight funaning.

0: lenanong la RQB. E ba le ponto wa selepo. Ho tloa ka gila.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe.
2: Go ba bosiu le ponto wa selepo. Bo bo bo bo ku. Be

0: Dumela sebohodi se moyeng. Bonde was led. Mana ke kopela bangani ka mona ka makeleketla. Ke kopele
1: ya feta konto sa utlo rena o etsa la laboraro jwa le o batla go nno kene le bobandane kae kae ha e sebetse jwa le laboraro ka shere ma medihle ya bohlokwa bophelong ba hao enwa ye o ikotlang sefuba ka yena enwa ye o ileng o etsa qeto re ke itlama ka yena e mehlano metsotso pele go gora ya apele ke mogatlelo wa pele wa le monatilana neo le bitsang ka gore ke RQB 086 0003084 086 0003084 mututeng kwa dume
2: Mase Ponto.
1: Ha mona tele kae?
2: Ke ba bi kholo ka business krone.
1: Eh.
2: Ke go pa mo ratu ya mo ga tang ro tshina mo luti. Mo ga ta ka bitla.
1: Na nna go kae o phela le yena?
2: 35.
1: 35 years.
2: Eh.
1: O le mo dikae?
2: 54.
1: O na le 35. Eh, o monyetse ka pele mane.
2: Papa.
1: O na le 35. Tsela mpelo hlono lo fara wa utlwa.
2: Thank you bro.
1: 086-000-3084-35 years. Wa mero sebeletso ya le city. E mena mesotso pele go gora ya pele. Motho teng kwa ne dume.
3: Eh la tiponto.
1: Ho jwa.
3: Eh ponto e tokela man. O tsore le go di nthwana ma le bogolo location wa le Sanda bana. Ponto ke rata o kopela mofumadwa ka ile mamosa nthwana. Ale mana male bogolo location ya Tsofile ke re ho yene ntse ke morata ka lerato la ne la love ha ne ka la kopana ponto ke ite bwela
1: empa na ntse morata jolo ka leqala o kopana
3: ponto a tswa ntse ke morata la di qabang di ka ba teng pa ne ho dula fatso a lokiswa ntate
1: ke kgethile kae ngoba no mogataka
3: ponto o na le mamello nthontse le re ka mantsoma diphoso tse le re ka mantsoma ke a dietsa le nna ke na le mamello and then re a buisa le diphoso tsa rona ponto
1: ke keletso efe ngo ka fanang ka yona hore le ya mametseng e o dikamano tsa haetsa lerato di dulang di fela ka pelenyana ke keletso efe ngo ka fanang ka yona
3: ke rata hore ho bontate ka pa mohlomo ba hlankana ha ho ye a tla ba botoka ho feta ile re ka mantsoma le ile a qala ho ratana bana le ene lo re ka mantsoma ke yena a qadile ngo bontsha gore o monna le fatshilena e ba le mamello e tla tswalla katlego thank you ponto ke lo yena ha mo lo yena ponto
1: le mang le mang le mang le mang
3: yena ponto thank you ponto
1: le mang thank you baby ai ba go lo ra ke le tswa tlele le ta le mang o ba re ngo nkenye se buri a se kenye bila se botsi dipotso yo motho a gele nna ha mo le nna sa tsa a le hlahlela a go tokotse dibele ya ga lwela lwela se tsho hlahlela ke le sedi re ke nke ba ba raro fela ba o qetela mamediki la boraro le ikgethileng a ke re wa tseba motho teng kwa no mogale go le sedia fm dume
4: kgotso hle ponto kgotso ponto kopa o kopela mofumadi wa ka mmalerato mokwena o ya keteka ka jeno ponto wa tsepa yo wa keteka hle kopelwa ke nna ntate tate wa bana ka mona ke ka Durban ka mona ponto ka deme ka mona ntse ke tshaela ponto kopa be letsatsi le monnate ke malerato mokwena go petsana re itse ka mana ke a leboa ponto wa selepe
1: re a leboa dumela
5: eya ponto kgotso ponto ke teng se o qaba ka mana ka Boksburg ka mana ke theoetse ke re maratu wa ka ka nnete mane ka ka mana ke mampho qaba go kfile ponto be letsatsi le monnate kgotso
1: Mame se le sedia fa mo dume.
6: Da de bona.
1: Ke bua le ntate manga.
6: Ya ta do go bua le ntate sokolo ka stage ga mana nda.
1: Ta de sokolo ka stage.
6: Ya na ke mamele tso yana ke ntse ke bo theka ha ke ta mamela ya la sa.
1: O ke le wanta, tele lo ga mo no ka je. Dume ra le seri. Arre tsena ponto.
0: go tsondate horoto ka pomadingela ndate ponto ndate na ikhuba busiu le mofumahadi wa ka elenya la lebitso mema bohlokwa mema bohlokwa le go ndate o qhoba busiu le moratu wa hae o thwenge ntate seawata legoa ntate ponto ae ke mane masego lesotho a šale abeng gabi a ntse ke fata metsintsinyana ka mona ka jo beke ka mona ntate ponto ke ka mona ka nine eveny o ka mona ka meife a ke le boe ntate ponto ke ga tsebe fela mmabona go ke a mogata ke mogata ka pelo ya ka yotlhe
1: e ke le sedi babedi o bo fela motsotso ka morago ra pele ntate voice note ena e etsa motsotso lebetsotswana e supileng mme ke e tlhokometsegele ka bakhutshwane gagolo empa tsela ya ipuela taba tsa ya iketlile ka teng ao abo mmentshelele botoo ka bolo ke tse ke tsebe go nwa ka utlwa borathe babedihle re tla re atela pele ke itse bao keteka letsatsi la tsholo ka jeno happy birthday to you keteka bone se ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile ke tlonkela pina ka morago mona tla ntsebisa gore na o go kae mme re metsotso ka morago ra ya pele pina ene ko bapalelang yona e bisa ka gore ke bore on me Rita Ora, Chris Brown, and 7 to 10 LSE.

0: A body on me. Sebeletso nya le sedi e metlalo metsotso ka mara gora ya pele ra go 87.7 o le ba jalo 106.6 ke nana o lakala o katela baking ena mo mamedi se ke tla khutwa jalo mafelo a beke re lo jaefa ho dia roropa ke tswa mona tla ba re teng zwa ke wa khatshela di thewa di kalaneng ho tla o reng ya bobedi ho ya ho reng ya bohlano reng ya bohlano ke makumane a mona le mane ho tla o reng ya bohlano ho ya ho reng ya botshelela moifo Mantsiwa Mofokeng ba tla be ba le teng motlo re nya botselela ho ya ho re nya borobong thwasa ba thukara Jonito Lucky Shepherd Kacha ho tla ho re nya botselela ho ya ho reng ya borobong re nya borobong thulona moletsane ho ya ho re nya le shomelo metsimedi o tla ba teng ebe maloma mafahla o tla o nka o tlwa metsotso nya mashume a mararo ka mora ho ra le shomelo metsimedi ho le ba jela ho reng ya boraro ke ya le bua ke le boetse boteng ba hao ka batho bohle ba mametseng jwalo tshebeletso ena ya lesedi ba mosebetsing ba tseleng le ba malapeng Ponto le ratile ebile wa itebohela haholo eseng hanyane letsatsi le monate hle modimo a nketsetse lona hantle ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane 086-0303-084 mamedi ke batla utlwa fela rona o hokae bona jwale he ke a tseba gore ba itse ya kore tsopelele hle ponto e tle re utlwe ga re tlhobosi le bona ke batla fela o tseba rona o hokae bona jwale mamedi tsebeletso ya lesedi e supile metsotso pele ho hora kapa pele re kena jwalo ditlabolaneng tse hlano tsa gora ya pele e supile metsotso ka mora gora ya pele ba ba bedinyana ba bararo fela motho o teng kwano ke le sedi FM dumela
1: o bonbo
0: ha mona tele kae
1: a di
0: eh
1: ke nda je ntse ke mana ke o ping o pong
0: o go ni drop mo mo sebetsi
1: a ke sa ntane ke tsoka ya
0: ke o ana ana o sebetsa me ga fongwe e
1: ya
0: nna da di ga le wa utlwa
1: Ke
0: ke utaba mamelo sebeletso ya lesedi o ya mining wa ya mining ka for that mamelo batho ana le chelete nna ponto batho ba sebetsa ni mining ha o hola chelete tsenga dumela le seri
2: e na o to ranta di teri a waga di teri nga ka mokwena ka mona ka bolata 8.2 go jile ka tsela ke le ka mo ke a le bo a o hoto
0: ke a le bo wa ke le sedi FM dumela
3: ponto
0: written le ga
3: ile re tengwana me 92.9
0: e ke ya le bona tsa dilemo na tautwa
3: thank you
0: a re nke motho teng kwano mamedi tsebeletso ya lesedi le mane ho marangramba teng ba ntse ba ngola ba re ba mametse jolo lesedi FM nthabiseng ka mane ka Bloemfontein se ba ke se bitswang ka hore ke hillside view o mametse lesedi FM masentle sibe e kotikwana ku upstarter mametse jolo tsebeletso ya lesedi Diego Daking are ke kitika la tsatsila tsolo ka jeno happy birthday to you me mamogosi embalanhle ke le bohle matholo betlem ke le bo mamedi ba bangate re robedi metsotso ka mora gora ya pele mamedi ba kwena selebalo o ka mane ka Klerksdorp mo kanana le galo ke ke be ba Klerksdorp ba ba kanana kanana etsa maya le Orkney Klerksdorp etsa maya la jolo le o jobetina palesa ka Villiers ke le bo Protea Clan ke na le motho ya bitswang ka gore ke tsie ala motho a bitsang gore ke mududuzi ka mane ka Harry Smith wa Mesele Sedi FM dume la seri
3: le ka ho isko
0: re tjela ka ntate
3: se teng that ike ke di sanga bro ri le ko ma metsuka 89.4
0: akia le boala sa sile mona ta utlwa
3: thank you mmolo thank you
0: mamedi ke na le molaetsa o ile ngwa ke ena kwano ke molaetsa o re mponto re moho ke nne mphatlalatsane na o mphile bitso la hao tje ngola le bitso la hao ngola le bitso la hao ha ba ngotse molaetsa o tsamae le lebitso se ka ka lolotsoma se ka lo msibi centurion mametse jolo tshebeletso ya lesedi ke ya le bua ntsokotse mosheshe a re keteng ke mametse jolo tshebeletso ya lesedi ke le Mount Fletcher o ka mara ka provincing ya Eastern Cape mamerikina la molaetsa o mongwe ke neng kwano molaetsa ona ke molaetsa wa Karabo Matsholo o mametse jolo tshebeletso ya lesedi ala motho teng kwano dume lesedi
4: a mame pontu wa tlhago
0: ke manga
4: Colonial
0: Clock Lane, Colonial
4: Standard
0: 89.0. Ke ya le botsa tsile mona tautlwa. Re ka o fela mona. Mamedi ke na le motho a mo lebedi tshepe o ka mana ka mata diele le yena province nya ya Eastern Cape. O mametse jwa le tsebeletso ya lesedi tumelo ka Botterville. Ke ya le boa hle. Hololo se busiso mini skater. O mametse jwa le tsebeletso ya lesedi. Ba re keteng ka Val Marina. Ke mangitle ke shebe mona ke mothabisang gore ke Richard Mofokeng o mametse jwa le tshebeletso ya lesedi thato kau mametsela ka bana ka Vanderbijl Park matholo ka moka Bethlehem bohlokong tsatsile monate molaetso mongwe ke neng kwano ke molaetsa o tswang jolo ho Luvo ka Welkom province ya Free State Papi Motseki a re ke mametse ke le Burgersfort province ya Limpopo a re ke mametse le CD FM ka mora ka Thabantsho Zone 2 ke na le motho a bitsang ka gore ke Kgosi Moeketsi Kazai a re ke mametse le CD FM palesa moloike le boa ka moka Harry Smith a re ke mametse jalo tshebeletso ya le CD o mo molaetsa o ile ngwa kena kwano ke wa re abetswe letsoge o Gauteng letsatsi le monate le ho wena ke o bone BB a re ke mametse ke bontle moko mokwena o Pretoria mametse jalo tshebeletso ya le CD ba re ke mametse Pontwe ke le Maseru sebakeng se bitswang ka gore ke Masowe ke Thakane ke ya le boa le wena Tebogo Limpopo Polokwane a re ke mametse le CD FM ba re gotso Pontwe Lerato Marina Kwe, le sotho qothing ke se breki ke le bua wena paballo thebe are ke mametse le CD FM ke le ka bona ka Fusion Scroon le tsatsi le monate mamedi ya bo ke tekala tsatsi la solo ka tsheno happy happy happy birthday to you emelo Mpumalanga Baruti ke le bua lwana ke o bone na le motho engwe le tseng kwano le biso la hae ke mambanna le ke shebe qekiso karabo ka sa Solbeck le tsatsi le monate ke bona molaetsa ha o lwana mo mamedi re tlotla reng ka ditlabolane tse hlano etsa go rapela tsholo boy ke le bohle e malahleni ke ya le boa lwana motho bitsang ka gore ke ntswa ke thamae ka moka ha rona ya le sotho masiru ke tlo ba palala ditlabolane tse hlano tsa gora ya pele phoka ke ya le bo mamedi ke ya le boa re ke nke ka mehaleng ka mona ba ba raro fela le sedi dume
5: sonto
0: e re tene ka
5: ke tso ke tso manga
0: ha mona ti ke bua le manga
5: o bua le tsara me ba o duma Toronto mona tseleng ko tsere ka nkhula 92.9 ke ntse matlosana bona
0: go le matlosana ke ya le wa ntse mamedi wa bobedi dumela la seri
6: dumane
0: re tele ga
6: go tswana de wa bile
0: ha mona ti ke bua le mangai
6: ah o bua le la ditse sa ga bona ga ga ne be ke ka mona ntse go jile ka tsebe meta pro a
0: ya le bua ka mo ka ga ne beke
6: ho tsonda
0: bona la mangwe mosebetsing ka pala pele
6: ah ke la pinda dikitse ke mameletswe
0: e ke le bua mo mamela wa elese wa utlwa
6: ah ka mehlale me santa to ga ke dikile la lo
0: e ke utaba ke le sedi o qetela ho
7: bondo sa le
0: ho jwa
7: a khona nya nya nya no mshane so na ke jama khaba ka ga Toronto 90.3 ke gole go jira ga tsela ke lo lona ona mona mmozola inga se rhaite ho ya mo tabeng leng ntate
0: tsatsi le monate mamedi ke ya le bua mehala ya panya panya ka kwano batho ba bangata ba batlang ho kena empana go ke sira ho ba re se re lokela re tlotla re kena ho tse hlano tsa ho ra ya pele ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo bana batho bana ba ipatla moeng ba re ponto wa selebo yo yo yo yo ga batla ho buisana le wena ke kopa le ntshwarele hle se re tla kopana mafelong a beke ke teng o re nyalo shomela metsume re khitla hore ba tshwara ho reng ya bobedi ke ya le bua haholo ka nete ka botemba lona ba holang holang ha monate ba kulang ha ba fole ba patentse tshisang ba le sepetlele le ba le malape modimo wa nketsetse lona hantle ka ofela le bo hle ba tlatsoa ba lo leka hape ba nka di CV tsa bona ba lo leka ho fumana mosebetsi ke le kopela mo hao ibile mo hao o modimo wa le neile ngwana ha hona manka palamang a ka wonkanjwa le sekelatelang le bo hle ba di kgwebotse nyane ba ntseng ba le ka bophelo hle e se ka modimo wa ka la hauhela ho sasa itle ra le qoqa le ponto kgwebotsa lona di be di hudile le be se le re hopotsa fela hore na le tswa kae ka tsona ke le kopela mo hau ka ofela bo hle ba mametseng jwa le tshebeletso ya le sedi ke le kopela bophelo bo botle ke le kopela kgotso le kgutso ka re dibaka tsa mosebetsi mo le sebetsang teng ka ha ro malapa mo le phelang teng ha mamelo ponto wa selba ke le shomela mesebe tlhare metsotso ka mora go rapele pina ya pele ya hore tlangwe ba palla yona kwano ke ya yeba e bitswang ka hore ke distance ho tse hlano tsa go rapele e be reng ka Perry White ka pina e bitswang ka hore ke this love Trey Lawrence e teng kwano ka pina e bitswang ka hore ke someone to hold e tla ba pina ya rona ya boraro e be re ntse re tsamaya hona le pina mona o tla yutlwa ya part 2 e bitswang ka hore ke didn't you know ona le pina ya MT le yena o teng re wake up 5 play at 1 ho le CD FM
8: ke tseo di tlabelane tse hlano tsa hora ya pele le nanong la RQB le ponto wa selepo ho le CD FM fela ke tseo di tlabelane tse hlano tsa hora ya pele le nanong la RQB le ponto wa selepo go le sedi FM fela.
9: Le sedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. 2

baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ga e ba o tlwaeta le lesedi fm ya ba le ntle ditefelelo tsa gago di eme jwang ke a tshepa o ketile go lefa ka botlalo a ke ekeke e fitlhile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nagana fela o se o le mabopong a maatla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tumeng sa bale e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebalegeng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi fm bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi fm bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag lesedi fm

0: mamedi a renyolose ke le shemele meso mena mesoso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ha ke tswa mona o temozwa ke wa khatshela ditheo di galaleng ho tloa ho renya bobedi ho ya ho reng ya bohlano ke a ipotsana ke batho ba kae ba seng ba sa batlole ka hape na le batho ba sa ba tshabala gato ho na fela tshila ko re relationship tsa haetse 5 tsa ho qatela ha e sa le ho ntse o tlisa yena bohloko wa le mo yola sa sa tsapeng ka pai ha qala bona motho ka bokatinyana what in ya sa matla next ka ba shayana mamedi relationship ya hao e lankana go e khutshwane ka o fitisisa ke lankana go e kae relationship ya hao e langa na go e khutshwane ka o fitisisa ke lankana go e kae ke batla lo wena leng hore o kila kena dikamanong tsa legato motho a ba o ghost ha re bua ka motho a o ghost ding re bua ka motho a la o nyamella fela o satse bena o yentse ya ba sa o founela ya ba ha sa o founela ya ba ha o sana motla ha sa batla ho tlo bona ya ba le dipedi tabatse re batla ho kwa na dikamano tsa ha o tsela gato tse ilantsang kana go e khutshwane ke tse ilantsang kana go e kai tse ilantsang kana go e khutshwane hape re batla ho utlwa gore na o la ka kena dikamanong tsa legato ya ba motho wa o ghosta o nyamella fela je o so go wa ngwala bua tsa popona ha o shapa ka disi a ba block ntho eno e etsa hala hangata boemong bo ileng gore mama re itumetse o tla ba rata ponto le rato mosi e ga re qeta o kopana ga ba sa nyahama re hei yeo motho wa kakanyo kapa yeo boga kakanyo 086-000-0084 o qala ponto wa selebo go le sedi FM baro sele ponto wa selebo se a ko re joetse he mo mamedi o teng kwa re mogaleng dumele
1: Yesu botho
2: I'm going to go to the house.
0: Wala ka ba ke le CCP ya Fortnite.
2: Fortnite fela
0: ke le motho. E go kopela go na wetsetse inchelete mo.
2: Ponto. Ei, ponto ke nna ka ba ma ga o tla bona ha ga ta motho le ka ya kwa mo tsoma wa tlo kwa. Ponto ya ka mo ga mo ba ka tshebe ponto o ka la ba tsetse tla.
0: Thaliwe ke chelete, ona ga ta chelete.
2: Ona ga ta chelete ponto ra pele ka ofela. O ile tse fela mo tsoma ra kwa mo tsoma wa tlo kwa na ponto ya ba ntse ka mo go tsama pa da tshebe sa na di tlhoko tla. Ke ra kwa na mo tle re kwa.
0: Chelete ya o nyahami.
2: Ya nyahami sa ponto, ya nyahami to ha.
0: Ke a tsebona ba ke le bo utlwa.
2: Ponto.
0: Ke a tsebona le mala nya ha mishe motho a ratang go kopa. Dumela le seri.
3: Ponto wa selep.
0: Le kae?
3: Tshuso motho ke ka di ba ponto. Inkile le tsa ke fa relationship ya ka e tsanyana. Ha ba go nna ke go kopa le hantle motho ponto wa ba mnati a tla ba mo ya ba go switchulwa mo.
0: Ya ba o etsa lang?
3: Ba go gusta ponto ba go gusta.
0: O nya mele tsa tsa tsela pele.
3: Go pa le hantle wa ba mnati ba ka tsela ka
0: o nna nola nyamiswa ke
3: chelete ponto chelete
0: empana le a bua le qala kopana le bona gore o tsebe nna ke na chelete o tsebe a ke sebetse a re fete ponto a sele bodumela le seri
4: hola ponto
0: e ile nyang kana go khutshware ke a go jotse wa ga ba efeng a dilipedi la go ostuwa ka paola ba la go khutshware
4: a na go khutshware
0: ba tsetse
4: 2 months no e ne le dipedi ke khotse ne so motheo a tsana ke lone nna mosebetsing a ntsha ke so a fitla ke tla ke mo first patch ke go bala ba ne ke tsena mantsibu ha ntse ke go metsi o sia a theile mona o tsela se kontiri a tsung tsana jo ala ka kwa a go tiwa ke ba tsa patch a si he bana ke tsho ke matla ke matla ke matla ba tswa ba o sia no ka fighting ya lutsa ala ka kwa ha ke tla go pala le re tlo sa tlile tse ke mo spoto o tla go ntate
0: ona o tshaketse o go betse a phele bile ntsa tawa
4: o tsile pizza monana nna ke tswa ifumana pizza ya ho bantate motho ha yo ba tlhuti mme ile spatch ene ka nako a ke tsebela o tsile ya ho ho isa jwa ka site ni
0: jole go nne ho nka go ditse pedi jwang ke mang a tlolletseng emong
4: a ke nna o ka go tsola pele ya le motho jwa
0: o nya misuwe ke eng kae
4: ke ona ntse ya bo jwala yini ke ka tsela e tsena yena wa tsama o lona o lona jo ala kwa
0: pele le motho a nwa nnye mafelo a be ke fela ka pa
4: a motho a ke tsene go ke di tsana na jo ala nna
0: o a tla go pana le nna no sa tsebe go wa hleula
4: a iko
0: hai yo lo thotsa sa hleuli ngwana jo ala
4: a tsana jo le tsa go montsi
0: ha ona le tona jo ala
4: e
0: Hey, gyalo bo kwa.
4: Chapa.
0: Tse ma chimo. Ma chimo le go se tse. E da tse ma ya ga ba kere. O sigile. Ah, o sigile le botati. Na le bangata. Hey, poto, wa go di khathatswe. E supile betsotso pele ho hora pele. Ba betsela Serie FM. Le Serie FM ke bolela. A ke tswa bona e botsho boratiwa o tla bala teng. Setlolo sang go meiki. Tawiso ring ya bohlaro nya bohlaro ke makumane 086 003084 yo re bitse tsenya potso ke ya hore na relationship ya hao e la yang kana go e khutshwane ka o fitisisa ke e ile nyang kana go e kae ile nyang kana go e khujwane se go kopana na motho a letsatsi ga kopa ha wa letsatsi go ghostu go kopana na motho a beketse pedi lo a go ditse pedi 086 003084 mamedi uteng kwa no mahane re ba utlwe he na lo ka WhatsApp ka mona ba re ke le seri dume
1: ya mpanto ya na ye na ntsena ga na le thomo ntse kwa mo tsena ba itse ka ka mo tsena kwa
0: hey le seri ba tatidi ba di ba te ba tshego o qata go hala botho bona e re rutwe ba di bogeng
1: ya mpanto ya na ye na ntsena ga na le thomo ntse kwa mo tsena ba itse ka mo tsena kwa
0: no mo go itse tate no mo go se bile tswile ka metsotso fela ke a setswa re bang ke ponto dime
5: khotso se buru se mo yo khotso a go jile ka tsebe e google 89.9 ke stofolo
0: Ya re tsena re tsena re se re le ditabe stofolo jwa lena kwa ka sebile tsa maile mamedi mo tla be re ke ne se hlohong jwa le bua taba tse ka thoko le tselong re ntse re bua ka tsona tshidiso re ilang ka letsatsi ya ke tsebe letho taba tsa moroka ka letsatsi lwena o na mo compare le ex tsa hao la ba sa go tsena go compare ka letsatsi le di ex e me tlhano metsotso pele o hora ya pele ga tseba gona le ba di Fortnite gona le ba kao fela jolo jolo degree diploma relationship ya di kriye ke dilo botse ga e ke dilo le botse ga ga jo tse ntu ga jo tse tshire ba di na o pinyo ga yo relationship ya ile nkana go khutshana ka o fitisisa ke ile nkana go ga
6: e munna yo ke je ka le balo tsa munna iso tse ni ke go nya khathatsong go ge gona ta khathatso le hulo e tsiya he monna o se yona ga dumelana hantle go ge tlo tsebana go ge ge a hlalo se ga dumelana go ya ha ri nke di ntho butle butle ge tsebane
0: eh
6: le be ke mfela ga go tlo ga go ai be ke nge go tlo ga tshika ne wi
0: o mo ghost di lega pa mo tloeletse
6: a buti ke itse ke mo lidisa fatse ke mo hlalo setse ba tsa motho ke ntse a ga ntona ke ga wa yo yo yo ga ke khata tsengwe e lateletse mo fihlella dilemo
0: Eh.
6: Ka tlame go ke gaole makhama, botheke to gaole makhama no mone ba ke ne gathatsonye fitisisang. Ha se binyane eng ke motsepitse go monyala. Beke
0: ka. No motsepitse bo ya.
6: Ah, assemble. Beke eng go motho ke a sa bua ditonto tse telele. O ile ka motho ha ka ba le mehopolo. Ya yinga yetsa ga hlong ka gore a le mong. A sa ka o dinya mehopolo nyeo.
0: Era ke era bodi nyalo.
6: Yo ne ke ke ne gathatsone ke sa utlwa bohloko. Ke la nsinya mabitso, a nsinya le bitso ba thomona. A u di haga ya le nye mane. Ne re soka ga fitlele ntho.
0: Eh.
6: Le ntho.
0: Kanana.
6: Eh, ho hang re soka ge re matha mabilo. Komo ri dumaga fone no soka e tlo. Fela ke o vietsa ndate jo ngwane no o na go mele molaetso mo kana. Di voice note tsa kana bo 6 minutes ha se binyaneng o nsingiritse nako. Hai sebinyaneng ai ai ka bona felo a chika netimona ka tlame ke panolle bona la ntho go tlame ge e sheba ke tsa ntontse magato mo boko go vetsa nete pa thoba mboko mona ba senyeile e level ha go no ba bona
0: mmm
6: bona la ntho na ha se pho ha ke ha ba tlo poso ha ke lwane ha ke ba a hlole ba tlhona ba ba epola
0: mmm
6: ha ba bona hale kana go tseding
0: mmm
6: mme ba bang ba tseba hore bana le boemo bo ha mo ha o jetse go tsebe ke na le nthonyana ya boko sina lo re se itsa mae ha o
0: go tsebe o ikenya ka ga
6: eh no lo wena go wa chika nete o fumona o ke ne khatatsong ena ya sala a buti nna beke fele ba kutlile beke o tla mo na le monje re ke sina mo le bala o siwe o ona che ona ba tbo go potlela fatsimo watsa o siu ka ntwele lona ntwele fela jena buti
0: o go stile ka pa o jwetse gore ke o hladi
6: le letho a buti lo ga age le
0: o nyamelletse
6: a buti ya ba go fedile jwalo fela ka ka ka WhatsApp ka ka ka ge a buti ya go ke go patana mmolonga e kae ka tsatsi le leng mo ke a ndumela isa ka ge ha wetsa le tho ka go hantle o ntse hantle e o phetse ka di ipotse ke ile go mo lefatseng gena le batho ka pa gena le mofuto itseng e sembatho
0: e ba re bo jola ke skebe ra gore tshira tsha
6: a buti ba ke khata o pano la o bone ka jiri ke khere tso mo hlanga modimo ya khere tso be bile a buti ke bile be bile ka etsa motswalle
0: a u ga ona ba thata ka bile ka ba
6: next sa bana mo mateu ga modimo
0: o re tso re tsala seri ke se be ditsole ka re ka jero e papele ya gis ba ba le bile
6: a buti ne ke so ga ke suna lo suna buti Nke so ka lusunya lo metwa nke so metwe di meta u go go ha ntso la bala pela ntho motho a nyamelle pela ntso plena aba itsamaela ke so metwe lo meta u di le kale
0: change ba vedi a ke so bona o tiye bo tsake e kachela e bo tsubura tyo tla renya bo vedi ya reng ya botlano mamiri wa monate mana nang o hlatla ngwala tela tshebeletso ya South Africa borwa a good morning and a good night.